0: start sa pag 10, bawal na po yung maingay, sir. So kung pwede ka man magkaraoke na, kayo-kayo lang po yung nakakarinig. Pero once
1: mag-headset na lang.
0: Once na yung makaka-apekto na sa mga kapitbahay, doon po tayo magkaka-problema, sir.
2: Hindi ko ma-imagine na karoon yung karaoke na garo headset.
1: Mayroon na ngayon, sir. Mayroon na ngayon, sir, na mga, ang tawag nito, mga bar na ang ginagamit nila ay headset. Sumasayaw na, akala mo sumasayaw na walang
2: garo, mapagalo na yan sa imong panukala. Siyempre nga ni mga kandata kakata, gusto mo madamog ang kapitbahay, susa imong boses. O alimbawa, sir, sa mga kudal-kudal baga, no?
1: So barayle,
2: Mrs.
0: Pag gano'n naman po, sir, is mag-secure lang po sila ng permit po, sir, sa barangay. Para
2: so pwede magdamagan
1: yan? Pwede sila mag-extend.
0: Apo, sir, basta mag-secure po sila ng permit po, sir.
1: Until ilang oras, hanggang anong oras, sir?
0: Kung anong oras po yung nasa...
2: So, barangay ang magdadikta kung anong oras.
1: Hindi rin makakatulog.
0: During, mas pag malakas. May mga ano, sir, pag may mga special occasion, marukang fiesta.
2: Oh, siyempre naman. Pag may fiesta naman, Karuni.
1: Hindi, yung mga misis-misis, hindi po yung fiesta eh. Yung mga misis-misis,
2: every Saturday yan, every Saturday.
1: Yan din yung time ng mga pahinga ng tao, lalo-lalo na yung mga nagtatrabaho. Diba?
2: Pero magayon nun may mga tugtog ka yan, karoon yung mga chacha, tango.
1: Pero sulagatob, sir, kang ko yan, sulagatob kang sound system, magkakaturong ka, garo ka piguuntol dyan sa igdaan mo.
2: Oh, pero ang sabi nga ni sir, bahala naman kayo ng barangay. Problema na ninda yan. Dahil naman ninda dadakupon yan. Oo. So sir, kumusta tabi ang sa indong mobilization sa PNP TV? Dahil mga kamo nagkukulang. Alam mo kasi minsan may mga nagsasabi, wara kami pangkasulina kaya dahil kami nakakatupad kang samoyan tungkulin. Kumusta man ang mobilization ninyo? Nagtatabang man ang LGU?
0: Actually, sir, is apektado talaga po yung pagdating sa fuel ngunyan na yung sa oil, may oil crisis po tayo, sir.
2: Mm-hmm.
0: Pero hindi man po kasi yun rason para hindi kami magbigay yung PNP services po, sir.
2: Mm. Sa iba baga, sir, nagbabakal sindang BYD? Alam mo yung BYD,
1: hindi.
2: Bisikleta yung dala.
0: Pwede, sir, pwede po.
2: Sa ibang station kasi nagbabike sila. Bisikleta na lang yung mga patrolers natin.
0: Yes,
2: o kaya iba, saan ko ito na iling na pulis na ang bitdara nila, mga scooter na ano?
1: Na mga electric.
2: Electric. Oo. Mm. Pero mahal man kaya ito.
1: Ilan, sir, ang mobile patrol ng TV?
0: Mobile.
1: Yung
0: sasakyan, sir. Actually, meron po tayong dalawa ngayon, sir. And may isa po, sir, na ongoing pa po yung repair.
2: Warang bago ka mong binigay sa inyo?
0: May bago nabigay po, sir, na isa. Opo, sir.
2: Nabigyan kayo?
1: Nabigyan.
0: Opo, nabigyan po, sir, nung January, sir. Nabigyan.
1: Tapos yung isa, ongoing ang repair.
0: Opo, sir.
1: Mm-hmm. Marami kami na interview dito na ongoing ang mga repair, ah.
2: Karami. Ganun naman so, talaga.
0: Supportive naman po, sir, ang ating LGU ni
2: Alam mo, yan ang naging reklamo ng taong bayan nung araw, no, na ang mga, pero ito dinidiscuss na ito kahit nung nagtuturo ako sa RTC.
0: Yes, sir.
2: Dinidiscuss ito eh. Na dapat ang mga pulis marunong mag-alaga ng pinagkatiwala sa kanila ng gobyerno. Mm-hmm. Kasi kung titingnan mo, sir, sa totoo lang, ha, maraming mga sirang sasakyan. Ang PNP, ang AFP, hindi lang naman PNP, na nakabalandra lang dyan sa gilid.
0: Yes, sir.
2: Parang pinabayaan na. So, mabuti naman na inaayos.
0: Opo, sir. Very supportive din naman po ang ating Honorable Mayor, na si Sir Climaco. And bibigay po talaga siya ng ganyan, pang repair po nung sasakyan.
2: Ay, very good naman.
0: And
2: pangasolina po, sir, din.
0: Meron po kaming LGU na panggasolina po para tuloy-tuloy po yung service natin sa bayan ng Tiwi.
2: Okay. So punta tayo, sir, sa mga plano mo. Ano? Sir, bilang COP ng Tiwi at marami tayong stakeholders na nakikinig ngayon sa Tiwi. Ano yung plano ng PNP Tiwi habang ikaw ay nanunungkulan?
0: Ako, sir, bilang the chief of police sa bayan ng Tiwi, ang isa talaga sa plano ko is yung maging safe po yung road ng bayan ng Tiwi.
2: Mm-hmm.
0: Kaya talagang inaano po natin yung mga kung roadworthy ka ba para mag-drive ng ng sasakyan
2: sa bayan ng Tiwi. Anong ginagawa niyo diyan?
0: So palagi po talaga ako nag-ano na mag-uplansita, mag-conduct ng checkpoint, and talagang ini-enforce ko po sir yung sa ano, yung sa pagsuot ng helmet, kasi since nung pag-assume ko sir is yun po talaga yung kadalasan na nakita ko sir is yung mga vehicular accidents na ang nagiging seryoso yung kanilang injury dahil sa tama po sa ulo sir. And wala po silang suot ng mga helmet.
2: Kadalasan ano, lalo na yung highway papuntang Kamsur, ano?
0: Opo sir.
2: Ano ang tawag diyan, yung papuntang Huruan?
0: Opo sir.
2: 'Di ba? Medyo marang bibilis diyan ang mga motor eh. Okay. So, buti naman at binabantayan nyo talaga yan.
0: Apo, sir.
2: Mm-mm. All right. So, ano yung, ano pa, sir, ang plano natin sa PNP?
0: Sa, ano naman po, sir, sa pag, yung sa, ano ng station naman, sir, para makapagsilbi ng maayos yung ating mga personnel is, inaayos ko rin po yung aming workplace. Mm-hmm. So, inaano namin yung, pag may mga magreklamo is cater namin sila ng maayos, so dapat presentable po ang ating police station.
2: Mm-mm. Medyo masikip ang inyong station, ano, nakabisita na ako doon eh.
0: Yes sir.
2: Oo. Minsan kasi nagbibisita ako sa mga stations dahil sa SWIM.
0: Opo,
2: being
0: sir.
2: The regional coordinator. Opo, ng sir. Squad Weekly Interactive Meeting. Minsan nagbibisita ako, napansin ko medyo masikip ano.
0: Opo, sir.
2: Ang inyong
1: opisina.
2: Ah, opisina. So ano ang ginawa mo? Inayos mo?
0: Ano sir, ano kami sir, yung pagdating ko pa lang sir, nakita ko na sira yung mga saksakan, pina-repair ko yung mga ilaw, yung mga pundidong ilaw. Pinalagyan ko rin po ng ilaw yung aming third floor kasi pagdating ko isa lang po yung ilaw doon.
2: Mm-mm.
0: So para rin sa comfort ng ating personnel.
2: Very good sir. Ako, sir. So hindi naman galing sa yung personal lang.
0: Hindi naman po sir. Oh,
2: kasi kawawa naman ang pamilya mo. Ikaw ba sir ay pamilyado na?
0: Opo sir, yes sir.
2: Okay.
1: Sir, regarding sa police presence po natin, kaya ba ng ating mga personnel na mapuntahan yung ating mga lugar-lugar sa mga
2: ibig sabihin ng force mo diyan, enough ba?
1: Enough po
2: force ba? Meron ba kayo diyan presence of the RPSB?
0: Wala pong RPSB sir, pero meron po kami diyan na isang platoon po sir ng mobile force po sir.
1: Mm-hmm.
2: Isang platoon ng mobile force. Opo, nadyaan sir. Sila stationed.
0: Yes po sir.
2: Oh, that's good ah.
0: Yes sir.
2: At least meron kayong malaking tulong sa, inyo. Sa ano, lalo-lalo na sa presence ng insurgency.
0: Yes sir.
2: Oo. Saan sila naka-station?
0: Sa ano po, sa Barangay Kali. Sa Barangay Kali po sa Tiwi Albay.
2: Oh, going malapit to Huruan
0: na. Hindi pa po sir, malapit po 'yun sa mga ano sir sa power plant.
2: Okay, so pabandang kaliwa.
1: May kumbaga diyan sir sa Tiwi, mayroon bang mga makakaliwa?
2: Mayroon pa diyan. Sa bandang Kamsur.
0: Nung dating ano sir, pero ngayon kasi sir na-declare na po na stable internal peace security.
2: Pero yung mga dumadaan-daan.
0: Apo sir.
2: Daanan kasi yan eh.
0: Yes,
2: 'di ba? Kasi ang kabila niyan Kamsur eh.
1: Kamsur?
0: Yes, sir, Kamsur na po.
2: Oo, masukal diyan banda eh.
0: Uh-huh. Yes,
2: oo. Sa Kamsur. Eh, nung araw, sir, marami ang mga presence talaga dyan. So, buti naman ngayon, wala na.
0: Apo, sir.
2: That's really good. Okay. So, ano pa, sir, tabi ang mga plano natin na dapat malaman ng taong bayan?
0: Ano naman, sir, is kapag kailangan nila ng responde ng ating kapulisan is nandun po agad ang ating personnel para magbigay.
2: Ilang minuto?
0: Dahil po nagkakandak po tayo lagi ng simulation exercises po, sir, sa ng police response is ang inaano talaga tina-target talaga po namin is 5 minutes.
2: 5 minutes within the municipality.
0: Apo sir.
2: Huwag lang yung doon sa mga highland kasi medyo delikado 'yon.
0: Yes sir.
2: Oo. So anong tatawagan nila? Gumagana ba ang 911?
0: Gumagana po ang 911 sir. Actually may monitoring po niyan sir kung ilang oras or ilang minutes po yung pag-responde and kung na-respondihan na po sir. And meron din po kaming hotline sir and Facebook page na pwede nilang i-contact.
2: Pero ang 911 kasi mabilis lang at kahit walang load pwede.
0: Opo sir, yes sir.
2: Di ba? Ang 911?
0: Opo.
2: At ang pagkakaalam ko niyan kasi I was there when that was launched.
0: Yes, sir.
2: Oo. So ang pagkakaalam ko diyan, huwag kayong mag-alala, kahit anong lingguwahe pwede ninyong gamitin.
0: Yes, sir. Opo, sir.
2: 'Di ba? Sa 911. Opo. At asahan ninyo ha, ito si Major. Asahan ninyo na within 5 minutes basta nandun lang kayo sa TV municipality. Pero huwag man kayong tumawag sa boundary ng Kamsur.
0: Opo, sir.
2: Hindi aabot ng ano yan.
1: 5 minutes.
2: 5 minutes. Pero within the municipality of TV, asahan ninyo, pwede ko bang sabihin yun? Asahan nila?
0: Yes, sir. Gagawin namin sa abot ng aming makakaya lahat.
2: Oo,
0: sir,
2: kasi tinisting namin yun eh.
0: Opo, sir.
2: Tinisting dati na ni ano yan, ni RD yan eh.
0: Opo, sir.
1: Kinaya.
2: Kinaya, sursugun.
1: 5 minutes?
2: Wala nga 5 minutes. Ooh. Within 3 minutes, kinaya eh.
0: Basta within the vicinity po, sir.
2: Within the city. Siyempre naman, kapag ka nandun ka mo sa taas ng bundok, siyempre, asahanin doon. May security din kasi yan.
1: Paano po yung coordinations nindo sa doon sa mga uplanda, medyo malalayo ang coordinations with the barangays.
2: Mm.
1: Paano niyo po nagagawa, sir?
0: Ano, sir, is pupunta po kami, sir, mismo doon sa barangay na ano.
2: Pero hindi ganoon kadali yan. Ipaliwanag mo tabi, sir, kung bakit nahuhuli minsan ang inyong pagdating sa barangay. Kailangan, pag may tawag.
0: Pag ganoon kasi, sir, ang talagang dapat na inaano doon, sir, is tatawag muna, sir, kung may information, ano ba yung re-respondihan, tatawagan muna yung barangay official, and kung papaunahin po namin yung aming yung personal na nakasibilyan para i-check po, and kung clear naman saka po mag-proceed.
2: Kaya medyo yan dapat maintindihan ng taong bayan. Opo, yan sir. Ano na ang police, hindi thank you ang buhay.
0: Opo, sir.
2: Hindi naman yan mga tanga
1: napapapuntay na
2: yun pala. Ang dami na kasing, sa totoo lang, sir. Ang dami nang nangyaring ganyan na nag-relax.
0: Yes, sir.
2: Nag-relax. Kahit sa amin dati sa FP, ang dami din dating nag-relax. Yes, dahil, sir. Ay, wala naman yan. Lapit lang. Di ba?
0: Yes, sir.
2: Wala namang presence ng ano dyan eh. Pero yun pala, pinagplanuhan.
0: Opo, sir.
2: Di ba? Hindi porket malapit lang na barangay, hindi na pwedeng isakatuparan ang ambush.
0: Yes, sir. Opo, sir.
2: Diba? So, it's OP kasi yan, mga tugang. Kasi maintindihan ninyo na pag nasa far plant kayo, eh, hindi ganun kadali.
0: Yes, sir.
2: Pero darating at darating, di ba, sir?
0: Okay, opo, sir. Kailangan
2: pag na-secure?
0: Opo, sir.
2: Darating at darating sila. Pero wag magmandali, wag kakantsawan. Mga kantsawan, sir.
0: Sir. Yes, sir.
2: Pero man, ngayon, huring ngayon ng mga pulis. Maabot ngayon ang pulis. Tapos na. Mas mapagal, karuni, pag nag-abot, pag during the crime, nandun ang pulis.
1: Bakit?
2: Anong ginagawa mo dyan during the crime?
1: Yaw sa pulis.
2: Tama lang talaga na ang pulis dumating after the crime. Oo, di ba? Ibig sabihin, dahil kakabali duman.
1: Oh, takon during the crime.
2: Ay, kabali ka. Tsaka ano ta nagkaroon ng crime, nayaon ka.
1: Oh.
2: Ibig sabihin, dahil kabali respeto.
1: Walang respeto sa pulis, so hindi natakot sa pulis.
2: Oh, di ba? Kaya doon sa mga nonsense yan, ang mga, ang pulis nga niya, perming huri niya. Hindi ako nagkakampi sa mga pulis, ha. Kundi, siyempre kakampi tayo ng pulis sasabihin ng PNP, paano ka pa naging regional coordinator ng SWIM kung hindi ka sumusuporta sa PNP? Di ba? So, anyway, sir, ano pa tabi ang mga gusto mong malaman ng taong bayan?
0: Ang ano, sir, is pag ano, sir, is kapag pumunta sila ng station, is always ready to serve yung mga...
2: Wow. Open ba ang iyong opisina sa any person na hanapin ka?
0: Opo, sir. Actually, nandun lang po ako sa TV Monday to Sunday, mm-hmm, sir.
2: Yeah, na magpa-autograph sa emo? ano, ma'am, dakol nagpa-autograph kay sir?
0: Oo, sir. Nagkakanda po tayo ng BPATS training, sir, sa mga...
2: Ano yung BPATS?
0: Yung pag, ano, sa mga... Ano, barangay peace.
2: Ah, okay. Ito ang tinutukoy mo dito, ang mga...
0: Peacekeeping action team, sir.
2: Yung, ang tinitrain mo dito ang mga barangay tanod.
0: Apo, sir. Paano mag-conduct ng, ano, sir, mga handcuffing techniques.
2: Force multiplier. Apo, sir. Ng PNP. Yung, okay.
0: Paghawak ng baton, sir, tinuturuan po natin, and yung mga pertinent na sa batas, nagtuturo po ang ating
2: oo, mga kasi kapulisan. Ang baton, di ba, bawal yan ang tumbok. Di ba?
0: Ano lang, sir? Ano lang, sir? How,
2: oh, kasi
0: sir?
2: Yan, one time, I joined the training ng PNP sa mga UBPATS. Doon ko din nadangog na, dahil po pwede pala itong tumbok.
1: Hindi rin pwedeng ipalo?
0: Ano, sir?
2: Pang-sanggal lang.
0: Ano lang, sir? Pang-sanggal lang. Sir, pang-sanggal. Sir. Or pang-neutralize, sir.
2: Pwede man po, sir. Palo, pang-neutralize. Bako sa liog. Hindi, pwede sa liog. Bawal sa payo. Kadalasan kayang sa kamot at bidis. Kung ano ang gagamitin niya pang, tama ba ako, sir? Kung ano ang gagamitin niya pang pangsakit, yun doon mo lang siya pwedeng neutralize. Yes, so, ginigibo rin doon yan?
0: Yes, sir. Opo, sir. Regular po tayong nagkakandak ng BPATS training, sir.
2: Paano sa mga malalayong barangay na alam nyo may pinagdududahan tayong presence ng mga unfriendly forces?
0: Pumupunta pa rin po ang ating mga personnel po dun, kahit sa malalayong barangay. Basta, yun nga po, sir, is number one is yung safety ng ating personnel.
2: Siyempre.
0: Sinisecure po natin muna yung area bago po tayo pupunta. Mm-hmm. And also, sir, nagka-conduct din po tayo, sir, ng mga drug symposium.
2: Oh, that's very good.
0: And nagjo-join po tayo sa mga barangay.
2: Sa mga school, ano?
0: Opo, sir, sa mga schools na school visitation, sir.
2: Mm-hmm.
0: And also, sir, yung ano po ngayon, sir, is yung happy sa komunidad. Yung,
2: oh, ano yung happy sa komunidad?
0: Yung mismo yung chief of police po, sir, yung na pumupunta sa community para makipag-engage po sa...
2: Ah, that's very opo, good. Sir. So you're doing that?
0: Yes, sir. Opo, sir.
2: Mm-hmm. So what do you usually do pag napunta ka sa mga barangay?
0: Siyempre, sir, is kinakausap ko, sir, kung kamusta sila and tinatanong
2: ah,
0: po.
2: Pinapatawag nyo ang taong bayan? Meron opo, kayong sir. Symposium?
0: Meron symposium, sir. Meron yung nag-iikot lang, sir, sa mga bahay-bahay.
1: Visitation.
0: Makikita namin sa mga... yung mga nandyan sa barangay. Yun po yung mga kinakausap namin. And... kinakamusta and sinasabi namin kung meron silang mga kilalang mga na involved sa mga illegal activities, mag-report kung may mga ano silang may mga biktima silang kakilala sa sa Bausi, report po nila sa amin.
2: Naalala ko, sir, nung ang COP diyan ay si dating Police Major Arthur Gomez. Art Gomez, tama? Tama ba, ma'am?
3: Yes, sir.
2: Oo. Naging sikat na sikat yung ano ha, yung TV dahil sa pagpamano at namimigay ng candy sa mga bata.
1: Sino nagpamano?
2: Ah, malinaw.
3: Opo, malinaw
2: pa. Ah, tama. Malinaw. Correct me. Yeah. Kasi na-interview din namin dati yun si Major Gomez. Ano? Eh, ang mga puli, ang mga ano doon, mga bata, pag nakikita ang pulis, nagtatakbuhan palapit.
1: Tapos, nagmamano.
2: Kasi nagmamano. Hindi sila natatakot sa mga pulis karon. Parang ang tingin nila sa pulis tatay, mga magulang. Eh, tapos nung, may candy sila.
1: Noong panahon kasi kinatatakutan ng mga pulis.
2: Oo, pinapangtakot kasi mumu daw. Eh. So, kumusta ang relasyon ng PNP sa mga constituents natin diyan sa TV?
0: Oh, maganda, masasabi ko, sir, na maganda po ang relationship ng TV MPS and ng community, sir, is dahil sa patuloy po na mga ginagawa nating mga activities and kapag meron silang mga concerns, sir, is nailalapit po nila agad sa amin and nabibigyan po agad ng action. And dahil din dun sa mga mabilis na pag-responde po ng ating kapulisan is kumaganda po yung ating relationship po mismo sa mga taga sa bayan ng TV, sir. Sa mga
2: oo. Yeah, that's very good. Alam mo, may napansin din kasi ako karoning ngayon sa mga kapulisan natin. Ano? Mga talagang mga they're acting professionally. No, alam mo, in the yung mga nakaraan kasi, yung mga panahon, parang siga lagi ang pulis. Eh. Ah, magtanong ka lang, sir. Parang yun eh.
1: Parang galit sa mundo.
2: Parang galit sa mundo. Mm. Pero ngayon, hindi na ganun.
1: Approachable lang.
2: Lagi naka-smile, magalang, professional na yan. So, congratulations. Sana ma-maintain nyo yan, mga ganyan. Hindi na nakakatakot, sa totoo lang, ha? Hindi na nakakatakot ngayon lumapit ang mga bata sa pulis. Friendly, very friendly. So, congratulations sa ganyang. Bakit kaya naging ganyan ang PNP ngayon?
0: Sa mga reformation, sir, na ano pinapatupad ng ating taas.
2: Mm-mm.
0: And sa, yan, tulad yan, sir, yung sabi mo nga na nagkakandak tayo ng swim.
2: Mm-hmm. Nakakatulong ba ang swim sa inyo?
0: Opo, sir. Nakakatulong po talaga na, especially sa may mga pinagdadaanan, sir.
2: Mm-hmm.
0: And nabibigyan ng liwanag.
2: Mm-hmm.
0: para kung ano yung ano naman sir is natutulungan yung ating kapulisan dahil po sa kinakandak natin na swim sa.
2: Pakapihin mo naman si Pastor Rodel Vaga magduman sa imo.
0: Opo sir.
1: Active active ba ang swim sir?
2: Oh yeah, very active si Pastor Rodel.
0: Ang schedule po niyan is weekly po sir ang schedule ng swim sa station.
2: Ah, mention
0: ngayon. Thursday.
2: Ah, okay, okay. So, good morning sa mga PNP natin dyan na nagsuswim. Sir, message nyo po sa ating mga kababayan na nakikinig sa inyo ngayon galing sa Butihing Chief of Police ng Tiwi Municipal Police Station.
0: Sa mga kababayan nating taga-Tiwi is, andito lang po yung ating Tiwi MPS para magbigay ng serbisyo po na in line po sa ating focus agenda ng PNP is mabigyan ng magandang serbisyo po ang bayan ng Tiwi and ma-enhance po talaga yung ano yung ating relationship and ng sa ano sir sa mga taga-Tiwi, sir. Mm-hmm. Sorry, sir.
1: Yung relationship niyo sa Tiwi.
2: Sige.
1: Para,
0: sir. Meron tayong
3: mga activities sa mga IPs.
2: Uy, oo, maganda sir. Yan sa mga IPs.
0: Ayan, sir. Ayan.
2: Ano yan? Gusto ko yung marinig, ma'am. Ano yung payong ko? Ano yan? Payong ko protection mo. Ano yan, tabi, sir?
0: Yung ano, sir? Yung payong mo, protection mo. Payong ko protection mo.
2: Mm-hmm.
0: So, ano sir, is monthly sir, is nagbibigay po tayo ng mga payong sa especially sa mga kabataan and kababaihan, sir.
2: Mm, very good ah.
0: Para sa kanilang protection. Yun po ang best practice po ng Tiwi Municipal Police.
2: Saan galing ang mga payong na 'yan?
0: Is meron po tayong galing sa LGU po yun sir na ano.
2: Oh, nagbibigay ang LGU.
0: Po, yes po. Sir.
2: Ng mga payong. Matibay man daw ang payong na 'yan, baka sarong hangin barari na 'yan.
1: Matibay.
3: Sabi ko dyan, sir, may lecture po yung sa those pertaining on women and children.
2: Ah, kasabay okay. Doon. Kasama. So, hindi lang yun payong, kundi mayroong pang lecture.
1: Mayroong payo. May kasama yung
3: payong na as protection. Pati din po yung
2: pag- parang illustration lang yung payong.
1: Payong eh, payong. Yan,
2: parang illustration lang yun ng mas malalim na kahulugan.
1: Ng payong.
2: Ng payong. So, congratulations dyan sa ginagawa nyo. How often?
0: Monthly po, sir.
2: Monthly? So, monthly. Puro nakapayungan ang mga yaon sa Tiwi.
1: Maski maski mainit.
2: Ang payong ba dyan, may nakalagay na PNP?
1: PNP.
0: Meron, sir. Yung LG.
2: Ayun. So, ibig sabihin personalized. Pinagawa ng PNP?
0: LGU.
2: Ng LGU. Grabe, congratulations.
1: Congratulations sa LGU.
2: Mag-share mga kita naman ng karo ni para magkapayong mga kita.
1: Payong ko.
2: Oo, protection mo.
0: Before, sir, bigay yung payong is nagkakandak muna ng symposium.
2: Ah, symposium. Sa mga nag-attend, pwede man pala pwede, kailangan mo mag-attend.
1: Special ka.
2: Hindi, mag-attend ka. Magwarang kuro special. Yan, tabi sir, maraming. Ano pa tabi, ma'am?
1: IPs community. Oo, ano po yung IPs community?
0: Is nag-visit din po tayo.
2: Ano yung IPs na nandyan?
1: So, mga...
2: ITA?
1: Indigenous people.
2: Ano ang indigenous na nandyan?
0: Mga ITA, sir.
1: Saan parte ng Tiwi? Sa Upland. Marami po sila?
0: Meron pong community doon, sir, ng mga IPs.
2: Talaga?
0: Apo, sir.
2: Bisitahin mo.
1: Alam natin, Santo Domingo
2: lang. Oo, iguanan pa na.
0: Nag-feeding program po tayo, sir. And also, nagbibigay din po tayo ng mga, ano, na para sa mga kabataan.
2: Galing, ha? Very active ang tawag dito, ang Tiwi Municipal Police Station. Congratulations, congratulations sa iyo, sir. Sana pag nakita na tayo, Lieutenant Colonel ka na.
0: Thank you, sir. In God's will po, sir.
2: Ano tabi ang sa ting, ano ang batch natin sa PNPA?
0: 2015, sir.
2: Lakandula class 2015. Congratulations
0: Thank
2: sa inyo.
0: Thank you po, sir.
2: At sana ilang buwan ka pa lang dyan?
0: Para 5 months po, sir.
2: Uy, malapit na.
0: Yes, sir.
2: Natapusin mo, 6 months. Ha, para.
0: Yes, sir.
2: Sayang naman pag hindi mo natapos. 6 months kasi yung ano nila. Dapat para ma-record sa kanilang career path. Oo. So, malapit na, ha?
0: Thank you, sir.
2: Pero wag din masyado magtagal.
0: Opo, sir.
2: Kasi dapat tumawa ka din sa mga cities.
0: Yes, sir. Opo,
2: Pero okay na yan. Very good. At may mga nakikinig sa iyo mo siguro mga pagka-mista mo. Pakibati.
1: Pakibati.
0: Greetings sa ating mga, sa aking mga classmates sa Lacandula class of 2015. And ingat lang tayo lagi, mga bok.
2: Ayun.
1: Sir, sa pamilya mo, sir.
0: And sa aking family. And sa talam ko tulog pa yung aking wife tsaka yung anak. So, mamaya mag-breakfast tayong.
2: Ayun. Wow.
1: Aba, pagkatapos dito, pupunta kayo, sir.
2: Eh, nandito na rin lang eh.
0: Sila sa TV, sir.
2: Ah, nasa TV sila. Binit-bit mo. Oh, so, ibig sabihin, maliit pang anak mo.
0: Yes, sir.
2: Oh, kasi pag malaki na, hindi mo na mabit-bit yan.
1: Pag may klase na, oh, may
2: klase na yan eh. Bantay sarado si sir.
0: Yes, sir. Thank you, sir.
2: Nasa servisyo din?
0: Yung wife ko po, sir. Yes, sir. Sa Coast Guard naman po siya, sir.
2: Ah, sa Coast Guard. No, dahil mapagparapiko nun ta.
1: Renate. Yes,
2: sir. Ayan eh, mukhang mabait naman si sir. Siyempre, actually, bawa, ano na yan, ang PNP ngayon sa totoo lang. Hindi ko kinakambian ang PNP ha, at hindi dahil nagtuturo kami sa PNP.
1: Opo.
2: Pero grabe na ang mga messages, kaya paalala, hindi na totoo yun kapag kapulis, matulis, hindi na gano'n. Forget those days.
0: Yes, sir.
1: Tsaka marami na talagang pinagbago.
2: Congratulations sa Indo. At siyempre kay Ma'am
3: Nicolas
2: Ora. Ano mo si Major Nicolas Ora? Ah, asawa ka ni Major. Pamira naman pala. Oh. Eh, di nagpunta ka na dito.
3: Opo.
2: Hi na si Major mo yan. Yung layo naman eh. Major Nicolas Ora. Ah. Nasa aviation ba siya?
3: Hindi po, EOD po.
2: Ah, tama. Nasa EOD na siya. Nakita kami noon, EOD na siya. Okay, ayaw niya na mag, ano, ah, maging PS? okay naman sa EOD. Okay naman sa EOD. Oh, sino ang kabas mo ba yun? O senior mo?
0: Senior ko po, sir.
2: Ikaw talaga na iwan diyan. 'Di ba nag-COP siya diyan?
3: Apo, sa TV.
2: Sa TV. Ah, okay. Okay. Extend my regards to my friend. Okay. Yan, maraming salamat po. Salamat
0: you,
2: sa imo ano Police Major ano ito John
0: Luis Salvador S.
2: Pacres. John Luis.
0: Yes, sir.
2: Oh, parang ano eh. Bakit pinang John Luis? Parang Superman eh.
0: Thank you, sir.
2: Saan siya pangalan yung Luis?
0: Sa hindi ko rin maano, sir. Binigay lang po nung parents ko, sir, nung
1: Parang John Lloyd Cruz lang.
2: Parang John Lloyd Cruz lang. Salvador Pacres. Okay. Maraming pulis na Pacres, ah.
0: Ako lang po, sir, yung
2: opisyal.
0: Ako lang ang dito sa Bicol, sir. Ako lang po yung Pacres na pulis.
2: Ah, okay. So, salamat sa iyo, sir. Pagpalaan ka ng Panginoong Diyos. Siyempre, Ma'am Nicolas Ora, maraming salamat sa imo. At pagpalaan kayo ng Panginoong Diyos. Ingatan kayo lagi sa inyong pang-araw-araw na buhay.
0: Thank you, sir.
1: Maraming God bless po sa inyo, sir.
2: See you again sa mga susunod.
0: Thank you, sir.
2: Yun, maraming salamat. Papicture muna tayo maya-maya. Magpapaalam lang kami. Yan po ang sa tuwing nakakapanayam at napaka-sipag at madaling lapitan na Chief of Police ng Tiwi Municipal Police Station, Police Major John Luis Salvador Pacres. Maraming salamat. Ngayon po ay magpapaalam na. Lagi nating sinasabi habang may oras pa.
1: Tanggapin natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay.
2: Nakasama natin ngayon sa Technical Science si Don Alfonso. Ngayon po ang inyong mga kasama, kalakakang kalmasalan itong umaga. Hindi nagbabago. El Solamente, Rico Jalit.
1: At ako naman po, unikamente El Guapito, Ron Erenzales.
2: Bye-bye po.
1: God bless everyone.
4: Sa mga napag-usapang issue, pwede mong ipaabot ang iyong komento o opinion. I-text sa aming contact information 0998-843-0573 sa Facebook page CARE 104.3 The Way FM o sa email address info@dway.febc.ph.
5: mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng

A blessed morning sa lahat ng ating kaibigan, kasama at mga ka-Careans dito sa ating himpilan. Magandang umaga po sa inyo. Ito po ang inyong himpilan, ang Care 104.3 The Way FM, mga FEBC Philippines. Ito po ang FEBC B-Call. Ako po si Yvette Pao, ang inyong kasama ngayong umagang ito hanggang mamayang alas 9:30 ng umaga. Ayan, bago na po ang ating time slot from 8:30 to 9:30 in the morning, ay tayo po ay sama-sama para sa ating programang Negosyo Asin Trabaho. At dito po sa Negosyo Asin Trabaho ay hindi lamang pagnenegosyo, maayos na pagnenegosyo, at tayo ay nakakasalamuhan ng mga iba't ibang mga negosyante na maaari nating makuhaan o mabigyan tayo ng mga inspirasyon at encouragement sa kanilang mga pagnenegosyo. At syempre pa, nandyan din ang ating mga government agencies na nakakatulong sa atin para naman sa ating mga informasyon na kailangan sa tamang pagnenegosyo at pagtatrabaho, katulad ng BIR or Bureau of Internal Revenue at ang Department of Trade and Industry, RTWPB. At sa mga susunod na linggo o sa susunod na mga araw ay makakasama na natin ang DOST or Department of Science and Technology. At syempre pa, hindi natin palalampasin yung mga trainings and seminars ng Skillivate Training Center. And of course, hindi din natin palalampasin ang ating partnership at ang kanilang mga members ng Albay Chamber of Commerce and Industry. At nandun din ang ating Business as Missions.

Kapag araw ng Martes, syempre, tuwang-tuwa tayo dahil ang kasama natin ay ang ating online mentor na si Dr. Ariel Bernardo para bigyan tayo ng mga, alam niyo yun, yung mga magagamit natin sa ating pang-araw-araw na buhay bilang mga negosyante at yung mga empleyado. Ayan, kaya good morning sa inyong lahat! Good morning, Ate Grace Cayetano. Maganda umaga po sa inyo dyan. At kumusta po kayo sa Sorsogon? Ayan. At kung kayo po ay papunta dito sa Mount Zion, invite nyo lamang po kami. At talagang kami gustong-gusto namin pumupunta dyan sa Prayer Mountain ng Mount Zion. Pwedeng-pwede din po kayo na kung kayo ay nangangailangan, gusto ninyo mag-meditate at manalangin, pwedeng-pwede po kayo makipag-coordinate sa atin para naman po bumisita tayo dyan sa Mount Zion Prayer Mountain. Magandang umaga po sa inyo at syempre magandang umaga din sa lahat ng ating mga kasama na mula sa 1st, 2nd and 3rd District of Albay at ganun din ay kinukumustanin natin yung ating mga kaibigan dyan sa Ginobatan, Albay. Kita-kita po tayo dyan. At syempre, pabinabati din natin ang ating mga kaibigan sa Kamsur, Kamnorte. Yan, maganda umaga po sa inyong lahat. At maganda umaga din sa ating mga kaibigan. Yan, kumusta hindi natin ang Bernice Hotel Resort ang ating kaibigan dyan, mga kaibigan? Kumusta po kayo dyan, Bernice Hotel Resort? Sa Ligao at kayo po ba ay naapektuhan nitong ating ash fall ng ating Mayon Volcano? Kumusta po? Kumusta po kayo? Bigyan niyo po kami ng update sa inyong kalagayan nitong mga nakalipas na araw. At syempre, batiin din natin ang ating mga kaibigan sa Sorsogon. Magandang umaga, Sorsogon! At maganda umaga din sa ating mga gandang araw din sa ating mga kaibigan sa Happy Island of Catanduanes and also our friends dyan sa may Masbate, Burias, Tikaw and Rapu-Rapu Island. Magandang araw, Bicolandia. Magandang araw, ayan, sa inyong lahat. And of course, binabati din natin. Wow, si Sir Marlon Atun. Good morning, Sir Marlon. And of course, good morning din sa ating mga kaibigan sa labas ng bansa na hindi nakaabot ng ating signal sa radyo pero nanonood sa ating mga live programs sa ating social media platforms at ganun din yung mga nagre-replay ng ating mga programs. Ayan, yung mga nasa trabaho pa at nagre-replay sila or nagre-negosyo pa, pumapasok sa eskwelahan. Magandang araw, anong oras mo man pinapanood ang ating programs, magandang araw sa inyo. At syempre kung nais mo na ikaw ay makipag-ugnayan sa ating himpilan, magandang araw sa inyo. At kung ikaw ay nais na makipag-ugnayan, tawag or text ka lang dito sa ating numero 0998-8430573. At syempre pa kung ikaw ay nais mo makapag-bless din ng iba pa at hindi lamang ikaw ang nabe-bless sa ating mga programa, pwedeng-pwede mong i-share ang ating Facebook page, ang FEBC Bicol Care-Care 104.3 The Way FM at sa ating YouTube and Instagram, FEBC Bicol-Care 104.3 DWAY FM. At syempre pa sa ating online streaming, ang bit.ly/thewayfm. And of course, sa ating messenger naman, kung nais mo na ikaw ay maging mas updated sa ating mga programa dito sa ating himpilan, pwedeng-pwede kang magmensahe at i-add ka namin sa lumalaki at dumadami nating pamilya sa Karen's Official GC. At syempre pa, kung ikaw ay saan ka man na naroroon, sa labas man ng bansa, magandang araw. Ayan, Kuya Daniel, magandang araw. Ate Joy and Kuya Nery, Ate Joy and Kuya Mario. Magandang araw po sa inyo dyan sa California. Nay Masing, maraming salamat sa iyong mga mensahe sa text. Naku, magandang araw sa inyo, Nay Masing.
Opo, salamat po sa inyong pananalangin para sa ating himpilan. Yan po ang kailangan-kailangan natin. Every day ang mga nananalangin para sa ating himpilan. Dahil nga po tayo ay non-profit, non-commercial, ibig sabihin po niyan tayo ay walang mga commercials o mga patalastas na kung saan kumikita ang isang radio program. Tayo po ay sinusuportahan ng mga tao na may isang adhikain to communicate Christ until all have heard. Ayan, dahil din po yan sa faithfulness ng ating Panginoon. Kaya naman maraming salamat sa lahat ng nananalangin sa atin. At maraming salamat din sa ating mga volunteers na patuloy na nag-volunteer dito sa ating himpilan. Walang bayad, minsan walang kape. At sila'y pumupunta dito, namamasahe, nagagasolina. Maraming salamat po sa inyo, sa inyong walang sawang pagsusuporta at pag-volunteer dito sa ating himpilan. Alam nyo, hindi lamang yung mga volunteers na nagpaprograma at ipinapasalamatan, kung hindi pati yung ating mga nasa background na yan. Ati Melay mga po, nagbo-volunteer for our tech team. At syempre pa, si Nanay ng Sorsogon. Na-miss ko na si Nanay, ah. Yung naglilinis, yung nag-aayos ng ating mga halamanan. Ating garden-gardenan dito. Ayan, good morning, Nanay. Yan ang mga simpleng mga volunteer work, diba? Yan ang mga yung mga nasa likod ng telon na tinatawag. Maraming salamat po sa inyo at ang Diyos ang magpala sa bawat isa. At syempre pa, maraming salamat din sa lahat ang sumusuporta sa atin na nagbibigay ng mga donasyon. Yung kanilang mga coin banks ay patuloy na pinupuno. At talaga naman, yan po mga coin banks na yan ay nakakatulong at talagang malaking tulong sa ating himpilan. Minsan akala natin yung mga pabariya-bariya natin ay wala nang saysay, pero kung yan ay pagsasama-samahin natin, talaga namang nagiging tulong para patuloy tayong magsihimpapawid. Yan, kahit po si Alvis ay nagbibilang ng mga G-centimo, talaga namang tiyagang-tiyagayan si Alvis. God bless Alvis sa pagbibilang nitong mga 25 Gs, piso, para sa ating coin bank. Ayan, minsan kasi patapon na yan, pero alam nyo, meron pa rin niyang value. Kaya naman, ayan, shout out po sa inyo na lahat na nagpapatuloy, na nagsusuporta sa pamigitan ng coin banks. And of course, yung mga churches na patuloy na sumusuporta sa atin monthly, na nagbibigay sa atin monthly, quarterly, or one time. Maraming salamat po sa inyong mga donasyon at sa pagtulong sa ating himpilan. At syempre sa ating mga faithful donors, partners, na patuloy na sumusuporta sa atin. At patuloy na tayo ay sila ay nagdo-donate ng kanilang resources, ng kanilang finances. Alam nyo, minsan hindi lang finances eh, may mga nagpapamerienda. Minsan sa isang araw, hindi na, Kuya Jun, yung hindi na tayo nagutom minsan. Kasi minsan naman sabay-sabay. Oo, kaya hindi na namin halos makain. Maraming salamat po. Ayan. Yan, batiin natin si Kuya Bob Molo. Kuya Bob, hello, hello, Kuya Bob. Ayan. O, siya ay sponsor ng pagkain ng staff. Salamat Kuya Bob at nabusog mo kami. Sana every month. Umirit pa. Pero salamat Kuya Bob and we miss you Kuya Bob and God bless you. Pahinga din pag may time. At syempre pa binabati din natin ang lahat ng ating mga kaibigan na hindi lang yung prayer partners natin, yung mga volunteers, yung ating mga financial partners, pero pati yung ating mga promotor, yung mga nagpo-promote sa atin na talagang sinishare ang ating mga program links at kahit saan sila magpunta ay sinasambit nila ang ating himpilan. Unang-una na dyan, si Kuya Mico Moreno Butial at syempre kasama niya si Carmela de Ros Reyes. Nabubulol ako, wala pang almusal. At si Pastor Rick Lunas, ayan, kahit saan magpunta yan, binabanggit at sinasambit ang ating himpilan. Kaya kung nice mo na maging partner, isa sa mga yan, apat lang naman, prayer, volunteer work, ang pag-share sa ating program o pag-promote at ang financial, yan.
Kaya naman kung alin man dyan yung nasa puso mo para tumulong sa ating himpilan, eh ikaw ay welcome at talagang ikaw ay hihintayin namin dito sa ating stasyon sa Arimbay, Legazpi City. Hindi na po traffic dito kaya pwedeng-pwede na po kayong pumunta at hindi na kayo maaabala sa matagal na paghihintay sa traffic. Ang sasabihin ko sana traffic ko. Nasabi ko traffic. Good morning, Pastor Noe Bataan. Blessed morning po. Shout out from Legazpi, Albay. Akala ko LA, ano? Alam ko na po, Legazpi, Albay. Magandang umaga, Pastor Noe Bataan. Ayan. Maraming salamat sa lahat ng kasama natin ngayon. Antabay lamang po kayo sa ating Business 101 segment later kasama si Dr. Ariel Bernardo. Pero batiin muna po natin ang lahat ng ating mga birthday celebrants today. Unang-una na dyan, of course, ang ating volunteer sa Tanglaw sa Daan ng Buhay, Pastor Roberto Pasukin. Ayan, good morning and happy birthday to you. Blessed birthday to you, Pastor Pasukin, Robert Pasukin. At siya ay napapanood ninyo sa Tanglaw sa Daan ng Buhay every other Thursday. Ayan. Kaya magandang umaga at happy birthday po sa inyo. At sa lahat ng managbe-birthday ngayon, kami po'y bumabati sa inyo ng happy, happy birthday. At anuman ang selebrasyon na mayroon kayo ngayon, kami po'y masaya at kami nagagalak sa anumang selebrasyon na mayroon kayo. Happy birthday po sa inyo! At bago po tayo magpatuloy, antabay lamang kayo para sa ating Business 101 segment. Tayo muna po ay merong mga paalala mula sa ating himpilan. Ganon din ang pro tips ni Maloy Malibiran sa Lumbides.

0: latest ngayon sa ating paboritong himpilan?
1: Sa FEBC Bicol, Air 104.3, DWAY-FM ba ang tinutukoy mo?
0: Oo naman, be!
1: Bakit? Anong latest?
0: May mga pagbabago sa oras ng ilan sa ating mga paboritong programa. Simula May 3 para sa ating Monday to Friday programs.
1: Ay, talaga? Anong unang dapat abangan?
0: Maririnig na sa mas maagang oras ang Marhay na Bareta bilang pambungad na programa sa alas 5. Nasusundan ng mabungang panalangin.
1: Maganda yan! Mas early start!
0: May bagong programa din tayong aabangan pagdating ng 6 in the morning, ang Baretang Bicolandia, kung saan itatampok ang mga latest na kaganapan sa ating rehiyon.
1: Edi, updated na tayo!
0: Tama! At susundan ito ng FEBC Network News sa alas 6:30 ng umaga.
1: Paano naman yung oras na Pilipinas?
0: Nasa alas 7 na ng umaga hanggang alas 8:30.
1: Eh yung negosyo as in trabaho?
0: Nasa bago na nitong oras, alas 8:30 hanggang alas 9:30.
1: Ayos! Eh yung mga mid-morning programs?
0: Ang Family Matters ay alas 9:30 hanggang alas 11. Nasusundan ng TNT pagsapit ng alas 11 ng umaga.
1: Eh yung mga panghapon na programa?
0: Simula Chinese Program, Tanikalang Lagot, Music and Chat Recharge, Ang Paglalakbay, Papuri Radio, Heartline, UB Express at Tanglaw.
1: Balita ko, same time pa rin sila.
0: Oo, parehong oras pa rin. Pero mas maaga na ang pagtatapos ng ating daily broadcast sa alas 7 ng gabi.
1: Ano naman ang maaasahang pagbabago sa weekend programs?
0: As is lang ang ating Saturday programs, maliban sa mas maagang pagtatapos ng broadcast hours sa ganap na 7 p.m.
1: E pag Sunday, anong aabangan namin?
0: Siyempre, marami! Tuwing Sunday, pambungad ang kalaman sa iyong daan.
1: Nasusundan ng reflections, di ba?
0: Tama! At pagsapit ng alas 6, makakasama pa din natin ang mga guest churches sa musika, pagsamba at iba pa.
1: Maganda yan! Sunod-sunod na blessings!
0: Susundan ito ng movie mix sa alas 7. At pang alas 8 naman ay Through the Bible.
1: Tapos, may turning point din, di ba?
0: Oo! At pag-asang para sa iyo sa alas 9.
1: May short feature din dito, no?
0: Meron! Ang Katotohanan Nagpapalaya ay mapapakinggan ng alas 9:30 hanggang alas 9:40.
1: Eh yung Music and Memories?
0: Nasa bago na nitong schedule, alas 9:40 hanggang alas 10:30, nasusundan ng Insight for Living.
1: Sunod-sunod na talaga!
0: Alas 11 naman ang Living Word, alas 11:30 ang Expositors Edition, at alas 12:30 Light Classics.
1: Tapos, may Stories That Build Faith din.
0: Oo! At alas 2:30 naman ang Papuri Radio, alas 4 ang Biblia at Buhay, at alas 5 ang UB Express.
1: Nasusundan ng huling programa,
0: Ang Tanglaw sa Daan ng Buhay.
2: Kaya kakayan, tandaan! Simula May 3, abangan ang mas exciting, relevant, at mas engaging na mga programa dito sa FEBC Bicol, Care 104.3 DWAY-FM. Until all have heard.

0: teka, teka muna. Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
1: Sa kabila ng malaki at mabigat na responsibilidad na nasa balikat ng isang pinuno, marami pa rin ang naghahangad na maging isang leader. Ano nga ba ang susi sa pagiging isang mahusay na pinuno? Magandang araw! Ako si Maloy Malibiran Salumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Kapag nabigyan ka ng pagkakataon na mamuno, gawin mo ang iyong tungkulin ng may kahusayan at katapatan. Leadership is a calling that should be taken seriously. Ang sabi nga, to whom much is given, much is also required. Narito ang apat na mungkahi kung paano maging isang mahusay na leader. Gamitin natin ang salitang lead para madali mong maalala ang tips natin ngayon. L is for lead out of love. Malasakit at pag-ibig para sa mga taong iyong pinamumunuan ay mahalaga. People will gladly make sacrifices for people who love and care for them. Pangunahing responsibilidad ng isang leader ang pangalagaan ang mga taong kanyang pinamumunuan. E is for encourage others through your example. Ang sabi ni John Quincy Adams, ika-anim na pangulo ng Amerika, if your actions inspire others to dream more, learn more, do more, and become more, you are a leader. Hindi excuse o lisensya ang mataas na posisyon para manguna ka sa paglabag ng mga alituntunin sa inyong kumpanya. You lead by example. Ang mga alituntunin na gusto mong sundin ng iba, dapat ay sinusunod mo rin. Ang sabi nga ni Stephen Covey, what you do has far greater impact than what you say. Ang A naman ay para sa affirm the strengths of your people. Ang mahusay na leader ay hindi nababahala o threatened kapag may umuusbong na bagong talents o potential leader sa kanyang grupo. Ang effective leader ay mahusay na talent scout. Tinutuklas niya ang husay at kakayahan ng mga taong nasa kaniyang pangangasiwa at binibigyan niya sila ng pagkakataon para gamitin at ipakita ang mga talentong ito. An effective leader is the number one cheerleader of his people. And D is for delegate to show trust. May mga taong mahusay pero pinanghihinaan ng loob dahil kulang pa sa exposure at karanasan. Pagkatiwalaan mo sila ng dagdag na authority at responsibilidad upang masubukan ang kanilang kakayahan. Effective leaders trust their people enough to delegate responsibilities to them. Ang sabi ng kilalang leadership expert at consultant na si John Maxwell, a leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way. Malaking pagpapala ang magkaroon ng mahusay na leader. Malaki ring pagpapala na mabigyan ang pagkakataong maging isang leader. Lead out of love, encourage others through your example, affirm your people, and delegate responsibilities to them. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran Salumbides. Be a blessing in the workplace today.
2: Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suliran ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko. Walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin mo na.
3: Akuin mo na. Akuin mo na.
2: Diba?
4: Gusto kong lumago ang aking munting negosyo.
5: Puro lugi na lang ba ako?
6: Kailan kaya ako kikita?
7: Huwag manghinawa. Ating pag-usapan at sagutin ang inyong mga saloobin patungkol sa inyong pagnenegosyo. Business 101.

0: Magandang araw. It's now 9 in the morning at tayo po ngayon ay dadako na sa ating Business 101 segment. At sa ating Business 101 segment, kasama po natin dyan si Dr. Ariel Bernardo. At ngayong araw na to, napakaganda ng ating mapag-uusapan. Ang ating pag-uusapan is why relationships fail. Bakit nga ba nag-fail ang mga relasyon? Hindi lamang yung relasyon na mag-asawa or mag-boyfriend-girlfriend, kung hindi yung iba't ibang klase ng relasyon na mayroon tayo. Kasama na dyan yung ating sa trabaho at sa negosyo. Kaya welcome po natin ngayon ang ating paboritong mentor online, si Dr. Ariel Bernardo. Good morning, Dr. Ariel.
1: Good morning, good morning.
0: Ayan, good morning, Dr. Ariel. Hindi po ba kayo nanibago sa ating bagong oras ngayon?
1: Ayun lang, Ma'am Yvette. Magandang umaga po sa atin.
0: Ayan. Baka meron po kayong mga special greetings like my birthday na nagse-celebrate ngayon sa dami ng inyong mga tinuturuan. Ewan ko lang, Dr. Ariel, kung matatandaan mo pa lahat.
1: Yes, of course, ang binabati ko unang-una sa lahat, ano, yung aking mahal na panganay na anak. It's her birthday today.
0: Ay, wow! Happy birthday po! Ayan, ako. Big day pala ngayon. Opo.
1: Yes. At sa ating po mga minamahal na mga kababayan, fellow leaders and pastors na nasa Pilipinas at sa iba't ibang parte po ng mundo. Sa ating Poymen family, definitely DGMS family, DICM family. Pinagpalang araw sa ating lahat, sa mga minamahal ating kababayan dyan sa Bicol Region.
0: Yes.
1: At tayo pong lahat ay pinagpala ng Diyos.
0: Oo,
1: at syempre po sa inyo, Ma'am Yvette, at sa lahat po ng ating mga kakaryans.
0: Ayan. Maraming salamat, Dr. Ariel. Alam mo yon, habang binabati mo kami, parang kahit na ang Bicolandia dumadanas ngayon dahil nga sa sa Mayon, yung Ashfall, talaga naman, at mamaya nga po tayo bibisita doon sa kanila. Alam niyo, ang gaang sa pakiramdam pagbati niyo sa amin.
1: Hallelujah.
0: Ang comforting. Ayan, Dr. Ariel, ang ating pag-uusapan ngayon is yung ito, ano to eh, talagang kahit sa ang relasyon nangyayari ito, 'di ba?
1: Yeah.
0: And I believe everyone, lahat ng tao ay nakaranas ng failure sa relationship.
1: Yes.
0: Or may failure sa relationship. Ano?
1: Mm-hmm.
0: So, kahit po ba kayo, Dr. Ariel, ay nakaranas ng ganitong may failure sa relationships?
1: Yes. So, lahat naman po tayo, Ma'am Yvette, ano, we learn ano, sa buhay. Kaya tayo nagkakaroon ng pagkakataon upang makapagbahagi din because we've learned something ano, after realizing you know, yung katotohanan no, sa buhay.
0: Yan. Oo. Kaya po ngayon, Dr. Ariel, turuan mo kami or i-dig deep natin itong why relationships fail.
1: Yes. sa aming pong ministry, you know, overseas, we have been conducting, Ma'am Yvette, no, ang mga seminars and conferences patungkol sa relationship. Ayan, sa pagpapamilya. And para tulungan po, hindi lang mag-survive yung mga nasa relasyon, kundi para mag-thrive yung mga nasa relationship.
0: Yes.
1: And personally, I have realized no, something very important na ano, marami pong mga tao, Ma'am Yvette, na umapasok sa iba't ibang klase ng relasyon
0: no,
1: without understanding the difference between love and relationship.
0: Yun, oo. Yan, nabanggit niyo yan, yung difference between love and relationship. Ano nga po ba, Dr. Ariel, ang difference nito? Kasi ako din, nagulat ako ngayon ha. Kasi ang alam ko, pag ikaw ay nakikipagrelasyon, merong love. Tama? Hindi pala lahat ng relasyon ay may love.
1: Yes, you're right, Ma'am Yvette. Tama yung nabanggit niyo, hindi lahat ng nasa relasyon may love. Ang prerequisite kasi ng relationship, love.
0: Yes, right. Mm-mm.
1: So, ibig sabihin, hanggat hindi natin naiintindihan, nauunawaan ng pag-ibig, dapat wag mo muna tayong pumasok sa relasyon.
0: Ayan.
1: Especially doon sa mga naghahanap ng kanilang mga partner, no?
0: Mm-hmm.
1: Kanilang magiging ka-lifetime na, no?
0: Partner.
1: Partner, yan.
0: Paano nga ba, Dr. Ariel, nila malalaman na ito ay with love? Or love, yung papasukin mo relationship ay love?
1: Yes, ang ganda ng katanungan mo, Ma'am Ibo. Talagang it's a sign that talaga namang ano, malalim.
0: Kasi di ba, Dr. Dr. Ariel, kasi ang hirap, we have a lot of relationships, di ba?
1: Yeah.
0: Sa family, sa loved ones mo talaga, tapos sa trabaho, sa negosyo. Pero alam mo yun, yung pakikipagrelasyon, eh, hindi pwedeng basta-basta relasyon lang. Dapat talaga pupunuan mo ito ng pagmamahal.
1: Exactly.
0: So, how will we know na it is love?
1: Kasi sa modern culture, before we answer that, Mami Beth, modern culture ngayon, iba yung understanding ng love eh.
0: Yeah. Mm-hmm.
1: Ang love kasi sa modern culture, dapat komportable ako.
0: Yeah.
1: Dapat di ako may hirapan. Dapat hindi ako magsasakripisyo. Dapat okay lagi yung pakiramdam ko. And that is love.
0: Parang selfish love yun ah.
1: And that is love for them.
0: Diba?
1: Oh. Kaya and because of that, Ma'am Yvette, maraming mga relationship ano, maraming mga connection. Okay. Ano, mabilis makapag-build ka agad, pero ang bilis din masira eh.
0: Yes, right.
1: Ang bilis masira yung relationship kahit sa mga magkakaibigan.
0: Mm-mm.
1: Oh, kahit sa mga mag-aasawa din. Merong siguro nabalitaan na natin, Ma'am Yvette, ano, na ang ganda-ganda ng kasal,
0: yeah,
1: ng ceremony, and everything, talagang super duper sweet sila. Nag-start sila with excitement talaga.
0: Yeah.
1: But makikita natin yung struggle nila under pressure until such time na, ano na, maghiwalay na yung dalawa.
0: Exactly. Marami. Marami na tayo na balita ang ganyan,
1: yes,
0: ano?
1: Yes.
0: O, yung parang it started so well, na napakaganda, very smooth. Pero after a couple of years, minsan nga months lang eh, nasisira at naghihiwalay.
1: Exactly. And kaya ako naisulat tong read na ito, Ma'am Yvette, because the other night we had our mentoring with some leaders and pastors in the Middle East. And ano, yung isa sa kanila sa masterclass na ito, talagang ano, he humbly admitted, ano, nag-share siya ng testimony niya. Kaharap yung iba mga leaders, ano, na nasa actually, not only in the Middle East, sa iba't ibang parte ng mundo from 31 different countries.
0: Oo.
1: Ngayon, in-admit niya, sabi niya, hindi ko pala alam talaga yung ibig sabihin ng pag-ibig. Can you just imagine, Ma'am Yvette? Pangwalong partner niya na yung kasama niya.
0: Oh!
1: Yeah.
0: Tapos, hindi pa rin yan talagang naiintindihan kung ano yung love. Nako!
1: Yes! Yeah. And yung kanyang, he was really willing to be vulnerable, ano, in front of our fellow pastors and leaders. Pero siya naman ay nabago na, ano.
0: Yeah.
1: Pero nung nakinig siya, sabi niya, ano, ang dami palang, ano, hindi naiintindihan, ano, patungkol sa pag-ibig. So, he shared na he was involved in maraming mga kababaihan, no? Mayroong mga pag ano, sabi niya, pagkatapos niyang makasama, pag medyo hirap na siya, iiwan niya na.
0: Nako.
1: Pagkatapos niyang maanakan, maghahanap uli siya ng partner niya. So whenever difficulties came, no, Ma'am Yvette, madali lang siyang umalis eh.
0: Oo. Kasi yung love na meron siya is beneficial love, ano. Ay, we cannot call it nga love eh, kasi beneficial lang sa kanya eh. 'Di ba? Tama ba?
1: Yes.
0: Dr. Ariel.
1: Yeah, eh, kasi ang love na pinag-uusapan natin, especially you know when we talk about loving hindi lang sa asawa, maging ang ating kapwa.
0: Yeah.
1: It should be the love, no, na nagmumula sa Panginoon. Eh.
0: Yes, right. And even nga, 'di ba, Dr. Ariel, can we have a relationship with love inside the workplace or ikaw yung negosyante?
1: Yes, even sa workplace. Kapag marunong tayo kasing magmahal, ano, kahit na very challenging yung kasama natin sa trabaho, o empleyado natin, magiging maayos. Bakit? Kasi we'll handle, sabihin natin yung katotohanan ng may pag-ibig.
0: Yes, right. Oo. Yung bawat sasabihin mo is because mahal mo sila. Hindi dahil gusto mo masira. Diba?
1: Yes, hindi dahil galit ka lang.
0: Dahil galit ka lang.
1: Gusto mo lang silang i-correct. No, iba kasi yun eh. So, mahalaga talaga, Ma'am Yvette, when we realize na iba yung pag naintindihan kasi natin yung tunay na pag-ibig. Kahit saan tayo relasyon pumasok eh. Kaya itong leader na ito na nasa Middle East, he learned that love is sacrifice eh.
0: Yes.
1: Ang tunay na pagmamahal, laging may ingredient. Actually, the main ingredient of love is sacrifice.
0: Yun. Pag walang sakripisyo,
1: hindi ka nagmamahal.
0: Hindi nagmamahal. Yes. Kasi diba si Jesus nga po, diba? Our Lord, diba? nag-sacrifice siya ng buhay niya because he loves us, 'di ba?
1: Yes. Oh, yes.
0: And God the Father, sinakripisyo niya 'yung anak niya, yeah, nagbugtong anak yeah niya because he loves us.
1: Exactly. Kaya nga ano, 'di ba, Ma'am Yvette, sabi, we love because he first
0: loved us.
1: Loved us. Yeah. So, meron tayong ano, lahat ng klaseng pagmamahal na pinapakita natin sa ating kapwa, it's just an overflow of the love that we have received.
0: Exactly. Mm-mm. Kaya kahit saan kang area ng relationship or saan ka man, makakapag maayos na relasyon ka because of love.
1: Exactly. So, tama yung sabi niyo, Ma'am Yvette. Kahit saan tayo, kahit saan kang pumasok na relasyon, basta may pag-ibig ka, napaka-safe mo eh.
0: Yes, right, 'di ba? At saka ito nga yung tanong natin kanina, why yung mga relationships fail? Ang sagot lang naman, 'di ba, Dr. Yael, tama ba ako? Because hindi ka nagmamahal.
1: Exactly. That's the bottom line. Babalikan natin talaga. Alam mo ba't nasisira? Because we don't know how to really love. Ito yung nabanggit ko when I was interviewed by ano, Mamu Christine Babaw at saka si Sir Julius.
0: Yes, opo.
1: Sabi ko, ano eh, sa buhay talaga natin, kumbaga, ang pinaka masasabi kong trahedya talaga sa buhay, yung manatili ka sa isang relasyon, pero hindi ka marunong umibig.
0: Hindi ka marunong magmahal. Yeah.
1: Hindi ka marunong magmahal.
0: Yes. Oo. Parang ang gusto mo lang, yung ikaw lang. Mahal mo ako. Kaya naalala ko tuloy, Dr. Ariel, yung mga ibang nagsasabi. Ano mas yung may interview, lalo na pagka yung mga araw na mga puso na ang tanong. Ang mga tanungan dyan eh, ano mas gusto mo sa partner mo? Mas mahal ka o mas mahal mo siya? Ano po ba yung tamang sagot doon? Ano po yun doon?
1: Actually, it's ano eh. It's kumbaga, it is inviting competition sa pagmamahal eh. But love doesn't compete eh.
0: So, ang
1: tunay na pag-ibig, ano eh, you don't actually compare. Because love is, ito yung madalas ko sinasabi sa mga conferences. No? Love is not the same as relationship.
0: Okay.
1: Love is the foundation. Relationship is the structure. Love is one way and relationship is two way.
0: Oh, nako, maganda yun ah. Yung pagmamahal is only one way.
1: It's only one way.
0: Outward lang. Ikaw yung magbibigay. Yes. But with the relationship, it's two way.
1: It's two way.
0: Give and take, dalawa kayo.
1: Yes,
0: diba po?
1: Exactly.
0: Yan, ganda.
1: So yun yung ano eh. Pag alam natin kasi yung foundation, makakapag-build na tayo ng structure, di ba?
0: Right.
1: So, yung love, yun yung seed eh. Relationship is the garden.
0: Yes.
1: So, kumbaga, ito, madalas ko sinasabi sa mga couples, lalo na may problema. Nireklamo nila yung asawa nila eh. Eh, paano kasi yung asawa ko? Sasabi naman nila lalaki, paano yung asawa ko?
0: Yes. Ayan. Parehas, may reklamo.
1: Eh, kapag kinausap mo, Ma'am Yvette, si lalaki, siyempre siya bida.
0: Yes, oo.
1: Pag kinausap mo si babae, kasi siyempre, siya rin ang bida sa kanyang kwento.
0: Yes, right. Tama. Yun talaga yun eh. Oo.
1: This is how I address it. Excuse me.
0: Yes po.
1: Yung relationship, itrato natin yan parang isang hardin. Pag may nakita tayo sa garden natin na hindi maganda, anong ginagawa natin?
0: Binubunot natin yan, syempre, di ba? Inaalis.
1: Exactly. Mm-hmm. Because during the early part of my marriage, napansin ko, siguro lahat naman nakapansin, ano, nag-asawa ka, di syempre, kilig-kilig ka.
0: Oo, di ba? Love na love mo.
1: Love na love mo. Aba, na-realize ko. Mapapansin mo na ngayon unti-unti after the honeymoon period of 1 year, ano?
0: Yes.
1: Minsan pa nga, less than a year, mapapansin mo, ganito pala siya. Ganito pala siya.
0: Last pala niya maghinig.
1: So, Ma'am Yvette, ang daming realization, di ba?
0: Yes. Even
1: sa pag-uugali, may mga adjustment. At iniisip ko, parang during the early part, parang hirap na hirap talaga ako.
0: Yes.
1: Parang iniisip ko, ang problema yung partner ko.
0: Oo. Siyempre, yung outward, yung the other party, yung may problema, hindi ikaw.
1: Exactly.
0: Opo.
1: But I thank the Lord because as I, habang nagbubulay-bulay, inaaral yung salita ng Diyos, na-realize ko, there's nothing, actually, kahit may meron mga weaknesses yung ating mga partner,
0: yes,
1: ang we need to be responsible and accountable that we are in charge.
0: Oh. Ayun, being in charge. Ikaw yung, pag sinabi mo in charge, ikaw yung magdedesisyon, ikaw yung masusunod, di ba? You are in charge. Yeah.
1: Yes. Exactly. Kasi, kapag may garden tayo, di ba, may tumutubong talahib, sinong responsible? Ako.
0: Yes, na magtanggal. Hindi naman siya kusang aalis doon.
1: Hindi siya kusang aalis doon. Yes. Ngayon, kung gusto ko magkaroon siya ng ano, bulaklak, eh magtatanim ako ng bulaklak.
0: Exactly.
1: Ngayon, kaya sabi ko, ang love, seed siya eh. Relationship actually is the garden. Ngayon, kung ano yung na-experience mo sa relationship mo ngayon, whether we like it or not sa mga tagapakinig, you are responsible.
0: Yan. You are responsible. Yan yung pinaka maganda dyan. Kung bakit nagfe-fail ang mga relationships is because wala talagang love. And if you really wanted to start loving people and having a good relationship, magtanim tayo ng pagmamahal.
1: Yeah.
0: And you, that you are responsible for that, di ba?
1: Yes.
0: And it is your decision. Tama po ba?
1: Yes, you're right. It's actually a decision. Ang pag-ibig talaga decision, hindi siya feelings eh. Yes. Kaya pag may nagsasabi na hindi ko na siya love, mali yung sinabi mo. Mali yung sinabi mo na hindi mo na siya love. Actually, what they really meant, kung bakit nila nasabi yon, is I decided not to love the person.
0: Okay, so I decided, di ba?
1: Yeah.
0: So ibig sabihin, Dr. Ariel, ano ha, sa mag-asawa, di ba? Naku, sana nakikinig ang aking Javes family, ang Bible study group ko. Dahil mga mag-asawa to eh, Dr. Ariel. And yun yung sabi mo eh, may reklamo si babae, may reklamo din si lalaki. Pero when we decide to love the person, di ba, tayo yun. It is our responsibility.
1: Yes.
0: At hindi natin masabi na, ay, hindi ko na siya love.
1: Exactly.
0: Diba? Yeah. Dahil it's your choice to love the the person or not to love the person.
1: Yes, it's our choice.
0: Eh, paano yun, Dr. Ariel? Pag talaga namang parang mag-fail na ang relationship or mag-fail na talaga dahil you're choosing not to love the person, meron pa bang pwedeng gawin dyan?
1: Kapag decision kasi, pag pinag-decisionan na, kaya dito pumapasok yung ano, tinatanggal yung angas ng lalaki at babae sa relationship. Yung sinasabing, sino mas nagdadala ng relationship? Si babae, si lalaki. Actually, again, it's wrong. Yun yung ini-inculcate sa puso't isipan ng mga tao, even from those people and mga celebrity. Bakit? Ang relationship, hindi kasi siya competition.
0: Yeah, oo.
1: Ang relationship is collaboration at dapat ang humahawak si relasyon ang Diyos. Hindi si lalaki, hindi si babae.
0: Amen. Kasi marami tayong naririnig, Dr. Ariel, di ba? Na kaya daw nagtatagal ang isang relasyon, eh dahil, lalo na sa mag-asawa, eh dahil sa babae. Matiisin, yung babae, gano'n. Pero yung sinabi mo ngayon, it's a collaboration. At dapat si Lord ang talagang may hawak.
1: So for example, Ma'am Yvette, pagpalagay na natin yung sinasabi nila, why they're saying it? Kasi it's based on their experience. Tama?
0: Yeah.
1: Eh kaya lang kasi, yung experience natin, hindi pare-parehas. Meron naman dahil sa lalaki, kaya nanatili yung relasyon.
0: Yan. Diba?
1: Meron naman dahil sa babae. So ang point nun, ganito, Ma'am Yvette. Sige, pagpalagi na nating matiisin si babae. Pag ayaw ba talaga ni lalaki, mapapanatili yung relationship?
0: Parang hirap pa, no? Kahit gano'n siguro katiisin, may hangganan yung pagtiis eh. So, lalo na kung umaayaw yung other part, yung partner.
1: Yes. Exactly. That's the point. So, walang dapat magbalaki.
0: Yes.
1: Kasi kahit gaano kagaling si lalaki o si babae man na mag-handle ng relationship, basta nag-give up na yung kabilang partido, sorry ka.
0: Yes, right. Oo, kaya nga. Oh, sabi nga dito ng isa sa listeners natin ngayon, Dr. Ariel, si Ate Jenna De La Rosa, sabi niya, true, may relationship na walang love, maraming bagay po yan. May relasyon po kasi na nagmumula sa awa at hindi sa love. Mahirap po pala yon, Dr. Ariel, yung awa ang nangyayari sa relasyon, hindi love. May ganun po ba na nag-start daw yung love? Hindi love, awa. Yung relasyon.
1: Huwag na tayong lumayo. Ako mismo, naranasan ko yan in the past because I also had meron din tayong nakaraan. So naranasan ko yun. Ang pag-ibig, dapat hindi lang habag. Dapat may realidad na talagang gusto ko. Dapat itong desisyon ko. Ganun.
0: It's a decision talaga.
1: It's a decision. It's a decision.
0: So, yung pagmamahal po, sabi nyo nga dito, love is one way, relationship is two way, love can be given by one person.
1: Yes. Kasi tanyo, Ma'am Yvette, may isang tao, for example, yung kasama niya sa relationship, kaibigan niya man yan.
0: Yes.
1: Walang pasensya. Pero pwede ka pa rin mamili, magkaroon ka ng pasensya. Pwede ka pa rin mamili, magkaroon ka ng maging kind ka pa rin. Pwede ka pa rin mamili na magpatawad ka, magsasakripisyo ka. Kahit na yung isang tao na kasama mo sa relasyon, piliin niya na huwag gawin yung mga ginagawa mo.
0: Yun, di ba? It's your choice.
1: It's your choice.
0: Magtiis, gusto mo magmahal, magsakripisyo, it's your choice.
1: Yes.
0: Tama, di ba? Saya nga po yung relationship, sabi nyo nga, but relationship requires response. Yun yung pinagkaiba eh. Ang ganda nung comparison nyo dito, yung love, you can choose patience, you can choose kindness, you can choose forgiveness, and you can choose sacrifice.
1: Yes.
0: Pero yung relationship, ano nga po ba ito, Dr. Ariel?
1: Yes, relationship, kailangan ito ng mutual trust eh. Kailangan ng communication. Kasi nasa relationship ka eh. Sa mga single ka, wala ka sa relasyon, okay lang. Wala ka sa relasyon eh. Pero kapag nasa relationship ka na, ibang usapan na yan. Dapat alam mo talagang umibig. Huwag na huwag kang papasok sa relasyon na hindi ka marunong umibig.
0: Yes, yun.
1: Kasi talagang makakasira ng relasyon. Ito yung mga narinig ko na rin na, gusto ko na mag-asawa. Ang hirap kasi maging single. Parang kulang na kulang ako.
0: Oo, may mga ganun, di ba?
1: Ganun. So ngayon, ang expectations ngayon ng mga single, papasok sa pag-asawa, kukumpleto sila. Only to realize, mali pala. Kasi yung mapapangasawa din nila, naghahanap din ng na magpupuno sa kanila. So parehong kulang. Pag parehong kulang-kulang, papasok sa relationship, naku, magkakanda kulang-kulang sila parehas.
0: Yan. Kulang-kulang na relationship. Kaya hindi pala yun pwede, Dr. Ariel, no? Ay magmamahal ako para punuan niya yung kulang sa akin. Mali.
1: Oh. It's wrong. It's wrong. Dapat hanap ka kasi puno ka eh. Gusto kong i-share yung love ko sa tao na to.
0: Ayun. Ganun.
1: Can you just imagine, Ma'am Yvette, dalawang tao na punong-puno, nag-overflow. When they join together, grabe, they become a blessing to the people around them.
0: Yan, oo. Eh, dapat pala, Dr. Riel, ito yung batayan ng mga singles, ano? Na
1: exactly.
0: It's their time na na mag-asawa or maghanap ng partner kapag sila ay punong-puno ng love.
1: Exactly, exactly.
0: Yan
1: tinatanong ko, Ma'am Yvette. Yan ang tinatanong ko pag may single. Ano, masayang-masaya ka ba sa pagiging single? Pag sinabing yes, okay ka na, ready ka na, mag-asawa ka na.
0: Oh, may ganun. Ayan, take note, Alvis. Nanawagan bigla. Ayan, Dr. Ariel, ang ganda nito pinag-uusapan natin. Sabi nga ni Ate Jenna, napakaganda daw po ng topic natin ngayon. Kaya, Dr. Ariel, ano po yung pwede nyo pang sabihin sa ating mga listeners ngayon? Kulang, dapat pala dalawang session to, Dr. Ariel. Sa marriage pa lang yun, ha? Paano pa yung other relationships, di ba? Meron po ba kayong ano pa yung gusto ninyo iparating sa ating mga listeners ngayon bago tayo magpaalam sa umagang ito tungkol dito sa ating topic? Yeah.
1: Siguro sa ating mga minamahal na kababayan, totoo na one person can love, pero two persons or people must cooperate to build relationship.
0: Yes.
1: Kaya marami pong relationship nagpa-fail kasi gusto lang natin yung relationship, but never learned love. Kaya mahalaga po sa atin, kung meron man tayong dapat matutunan sa buhay, higit sa lahat, before doing anything, alamin natin ang pagmamahal at kung paano tunay na magmahal.
0: Yun. Oo. Tama. Alamin ang tunay na pagmamahal at magmahal ng tunay. Dr. Ariel, yung tunay na pagmamahal, pwede nyo po bang ulitin? Yung tunay na pagmamahal, kasi sabi nyo dapat alamin ang tunay na pagmamahal. So, ano po yung tunay na pagmamahal?
1: Yung tunay na pagmamahal, yung pagmamahal na binigay sa atin example ng Panginoon. Actually, biblically speaking, no, ang love naman hindi natin dine-define. Ang love dine-define na ng Diyos for us. Okay, sabi ni Apostle Paul, love is patient, love is kind. It is not rude, it is not self-seeking. Kumbaga, lahat ng gagawin natin, i-check natin. Meron tayong panukat. No? It always protects, it always trusts, it always hopes, always perseveres. So may sakripisyo.
0: Yes.
1: Ang taong hindi nagsasakripisyo ay hindi nagmamahal.
0: Ayun. Kaya kung walang sakripisyo, hindi pagmamahal. Ano po?
1: Yes.
0: Ayan. Maraming salamat, Dr. Ariel, sa napakagandang topic natin today. And I hope mapag-usapan pa natin dito further sa mga susunod nating pag-uusap every Tuesday. Pero Dr. Ariel, ngayon po ay pwede niyo po ba kaming ipanalangin, lalong-lalo na yung mga may katanungan ngayon tungkol sa pagmamahal at sa bakit nag-fail ang kanilang mga relationships?
1: Yes. Let's pray. Hallelujah. Dakilang Diyos at aming Ama, salamat po sa napakagandang pagkakataon na binigyan niyo po sa amin with Ma'am Yvette, Lord, to have this short talk, O God, about love and relationship and why many relationships fail, O God.
0: Yes.
1: Lord, I pray, Lord, for all the people, sa lahat po ng aming mga kababayan na nanonood po, Panginoon, ng live and even replay, O God, na paranas mo, Panginoon, ang tunay na pag-ibig sa kanila, sa bawat isa sa amin, for us to be able to really learn how to love, Lord, our partners, our business partners, our co-workers, ang aming pamilya, aming mga kaibigan, Panginoon. Enable us, O God, to humble ourselves na i-accept po namin na may mga kailangan mabago sa aming mga sarili, and we need to stop, O God, asking the question na kung tama ba yung mga tao sa aming paligid para sa amin, kundi kung kami po ba itutuoy na tunay na nagmamahal, O God, sa kanila.
0: Yes.
1: Salamat, Panginoon, for enabling us, O God, to love sacrificially, to love faithfully, O God, and to love those undeserving tulad ng pagmamahal mo sa amin, Panginoon.
0: Mm-hmm.
1: Salamat, O God, for filling us by your presence and allowing us, O God, to enter into relationship, O God, na may nag-uumapaw na pag-ibig sa aming mga puso. Salamat po, Panginoon, because we cannot love any person, Panginoon, without understanding and accepting the love that you have for us.
0: Yes.
1: We thank you, O God, for everything. Salamat sa patuloy na pagpapaalala. Salamat po, Panginoon, sa relasyon na maayos, sa mga nakikinig na kababayan po, Panginoon. May they practice, O God,
0: amen,
1: yung mga natutunan. Hindi lamang po may lagay sa isipan po namin. Ito po yung maging parte ng aming buong pagkatao. At makita po namin ang pagbabago sa relasyon sa pamilya, sa asawa, sa mga anak, mga kaibigan, maging sa negosyo.
0: Amen.
1: Once again, we thank you, Lord, for the wisdom. Thank you so much, O God, for our time, Lord, with Ma'am Yvette at lahat po, Panginoon, ng aming mga kababayan. Patuloy ko po namin tinataas, Ama.
0: Yes.
1: Patuloy ko namin dinadakila, sinasamba sa ngalan ng aming Panginoong Jesus.
0: Amen.
1: Amen.
0: Maraming salamat, Dr. Ariel Bernardo. At ingat po kayo. God bless po sa lahat ng inyong mga ginagawa at mga trainings and seminars. God bless po.
1: God bless, Ma'am Yvette.
0: Ayan, nakasama natin Dr. Ariel Bernardo from ang senior pastor ng DICM, isa ding entrepreneur at syempre talaga namang ano to pwede nating sabihing worldwide leader. Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan, batiin muna natin si Ate Kay, Teacher Kay. Hello and good morning sa inyo dyan. Mama Gemma, hello, good morning Mama Gemma. Ayan, ako muna po'y pansamantala na magpapaalam ngayon. Magandang araw, Elisha Jane Noll. Batiin din natin si Pastor John Wisdom. Hello! At si Pastor Angel Bonto. Pastor Abel Bausa. Ayan. Good morning sa inyong lahat. Anjo Gonzaga. Kanjen Alkaline. Ayan, Kuya Miko. At sa lahat po ng hindi ko nasambit ngayon at tabate, magandang araw po sa inyong lahat. At ako'y pansamantalang magpapaalam muna sa umagang ito at susunod na po ang ating programang Family Matters with Pastor Ruel Orihuela para po sa male empowerment ng Family Matters from 9:30 until 11 in the morning. Salamat din kay Don Alfonso sa pagsama sa akin sa technical side. Ako po si Yvette Pao, pansamantala, magpapaalam sa inyo ngayong umagang ito para sa programang Negosyo as in Trabaho. Have a blessed day everyone! Bye-bye!
2: Iyong narinig ang isa na namang edisyon ng programang Negosyo as in Trabaho. Abangan muli sa parehong oras, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Kung mayroon kang suggestions o katanungan sa mga impormasyon na iyong narinig o gusto mo pang malaman, tumawag sa 0998-043-0573 o kaya mag-email sa info@dway.febc.ph. O bumisita dito sa aming himpilan sa 104.3 Dway FM, Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
4: Eksaktong oras po natin, 9:31 ng umaga.
2: Iba't ibang usaping pampamilya. Ating

Isang magandang magandang magandang umaga po ng Martes. Bagamat medyo umaambon po sa ating lugar. Ito po ay magandang sinyales. Sana umulan pa ng konti. Sapagkat para mawala yung mga abo. Siyempre doon sa dinaanan po ng asphalt nung nakaraang Sabado. Kamusta po kayo? Ngayon po ay araw ng Tuesday at kayo po ay nasa programang Family Matters. Ito po ang Tuesday edition, Male Empowerment. Usapang lalaki po muli tayo. Kamusta, kamusta? Kamusta doon sa mga nasa lugar po ng dinaanan ng asphalt? Ang hirap po niyan, ano? At nung Sabado ay nasa lubong ko. Yan. Sapagkat ako po ay dumating ng Sabado. Abay, ako ay sinalubong ng putok ng bulkan. Hindi ko alam kung bakit ang pagsalubong sa akin ay putok ng bulkan. Oo. Ayan. At ako po ay nakitang-kita ko yung pagdilim ng ganap ng alas 5 nung Sabado at ang ating pong nakakasalubong ng mga sasakyan ay punong-puno ng abo. Ayan, linis po tayo, mga katrops, mga kaibigan at mga tatay. Alam ko naman po na kayo ay mula pa nung Sabado, Linggo hanggang Lunes ay naglilinis. At salamat naman sa mga taga Bureau of Fire. Nakikita ko kanina yung mga taga Bureau of Fire, ang BFP ay naglilinis po ng ating po mga lansangan. Ano po? Kung ako po ay may bahay sa tapat ng mga naglilinis na yun, pamerindahin nyo naman po, ano? Oo, para naman sila. O kaya pa painumin ng malamig na tubig. Ang sisipag po nila na nagpapala, ng tubig. Oo, naghuhos ng tubig sa kalsada at sa doon sa maraming mga abo. Ayan. Mhm. Salamat po sa ating po mga taga Bureau of Fire Protection. At yun po, ano, tayo po ay tuloy-tuloy ngayon sa ating pong programa. At dito pa rin po sa ating pong Tuesday edition ng Family Matters. Ako po ay inyong kasama hanggang ako po ay akala ko alas 9:30 pa lang start ko. Napaaga tuloy ako. Hanggang alas hanggang ano oras ba ako? Hanggang alas 11, no? 9:30 to 11. Tayo po ay magkakasama at akin pong kasama ngayon sa technical ay walang iba kundi si Don Alfonso. At doon po sa mga nagbati sa akin, ng aking karawan, matagal na, isang linggo na yata. Maraming salamat po. Sapagkat ngayon lamang po tayo nakapag-programa rin, ano po, sapagkat tayo ay birthday ko, bumabiyahe po ako, going to Tarlac. At happy birthday kay Coach Let Malaluan na po ang ating pong

0: head po ng Every Community for Christ Philippines, na kung saan nag-invite sa atin para po sa isang conference, conference and consultation. Po dyan po sa lugar po ng Capas, Tarlac. At syempre, nakita rin po natin ating mga kaibigan dyan na sila Pastor Orlan Mangaco, Pastor Deo at saka si Pastor De La Paz, ano po, diyan sa lugar po ng Capas, Tarlac. Maraming salamat sa pa-dinner, ano, at saka pa-breakfast sa ating mga kaibigang pastor diyan sa Tarlac. Dito naman po sa ating pong lugar sa Albay at sa buong Bicolandia, magandang umaga po sa inyong lahat, ano. At nawa po kayo ay yung mga hindi naapektuhan naman, ano, ay ang lugar, actually po ang tinamaan talaga, sapagkat ako ay gumala kahapon sapagkat naatasan ako na tignan, you know, mag-assess ng area at tignan kung alin ba ang mas tinamaan ng sobra ng pagbagsak ng abo. Ito palang lugar po ng mula Libod hanggang sentro ng Ginubata na siya po talagang dinaanan ng malakas na pagbagsak ng asphalt ng abo na mula sa Mayon Volcano. Kitang-kita naman po natin yung laki at lawak ng abo na ibinuga ng Bulkang Mayon. At mula po Libod, dito sa diversion ng Kamalig ay hanggang yung Barangay Suwa na ating pong na pasyalan din ng mga nakaraan sapagkat nag-krusada tayo diyan ay talaga pong kadaming abo sa kanila pong harapan, ano po, at hanggang sa sentro ng Ginubatan at hanggang doon sa may paakyat daw ng mga pabulod, no, upland diyan po sa going to Malabnig, Barangay Malabnig. Isa po nating kaibigan at kakilala, ang siyang may kakilala sa taga roon, talaga raw ang kanilang mga pananim ay walang magkakaari, no. Ibig sabihin ay nasalanta talaga ang ating pong ang kanilang mga pananim. Ayun, oh, at kaya nga sabi ko nga, oh, lumakas sa lakas sana ng ang ulan, ano. Wag na masobrang lakas ay baka naman bumaba yung lahar, ano. Panglinis, ano, sa ating pong mga halaman at mga punong kahoy at mga pananim. At yun po ang ating pong naranasan ng nakaraan habang po tayo po ay naglalakbay pabalik ng Bicol, ay yan po ang sumalubong sa atin nung nakaraang Sabado. Ayan. At doon po sa ating po mga tagapakinig ngayon, hello po sa inyong lahat dyan, sa ating pong tagapakinig na nasa mga palengke, magandang umaga po. Sa ating po mga tagapakinig dyan sa lugar po ng Camarines Sur, Catanduanes, Masbate, Sorsogon, at syempre dito sa ating pong lugar sa Albay. Isang maganda at umaambon na umaga po sa bawat isa po sa atin. At ang ating pong pag-uusapan naman ngayon ay ito po ipagpapatuloy lamang po natin, ano, yung ating pong pinag-uusapan na about sa ano ba yung pinag-uusapan natin? Playboy ka ba? Ayan. Playboy ka ba? Ayan. At tanong natin po nung nakaraang Tuesday ay baka po ikaw ito, baka po sila o kakilala mo, o baka naman tayo, ako, may ganitong ay hindi naman po yung pinagbabatayan ay kagwapuhan, eh, no. doon ating pong nakita nung nakaraan at ating pong pinag-aralan noon yung pinagmulan ng salitang playboy, ano, at ating po yung tinignan, eh. Ito pala ay matagal na ipinaalam, 1700 pa, eh, di ba? 1700s at 1800s ang tinuong tumutukoy sa patungkol sa pagiging playboy. Ano, doon po'y nalaman natin na ito po pala ay nung una ay iba ang pagkakakilala, no, sa salitang playboy. Ito po ay isang ma-impluensyang tao, mayamang tao, no, na mahilig sa kalayawan, mahilig sa nightlife, kaya ang tawag po sa kanya ay playboy. Hanggang sa dumadaan daw yung mga yung panahon ay unti-unting nababago, no. Eh yan po ay ating pong babalikan mamaya ang patungkol diyan upang maintindihan natin at ating pong pag-uusapan din sa pagkatatapos tayo doon yung pagiging playboy, ano ba yung katangian niyan. Eh tayo po ay natapos doon nung nakaraang Tuesday, ano po. Ay ngayon naman ang ating pag-uusapan doon, ano ba yung epekto niyan, ano, sa buhay ng mga lalaki, ano yung epekto nito sa personal o sa buhay ng isang lalaki na natagurian na siya po ay playboy. Oh, no. Yun po ang ating pag-uusapan mamaya, ha. Huwag po kayong alis at ating po munang pakinggan ngayon ang ating pong dalawang kumpare, ang kanila po mga tips. Ang tips po ng ating pong mga pare ko.
1: Pare tips ni na pare ko. Mga praktikal na aral para sa lalaking gaya mo. Kasama sina Jerry at Benji. Pare ko.
2: Magandang araw, Marikoy at Parikoy! Sa dami ng kulay ng pintura na available, talagang mahihilo ka sa pagdidesisyon sa dami ng pagpipilian.
3: Isang bahagi lang muna ng bahay ang i-imagine nating pipinturahan. Mag-focus lang tayo ngayon sa salas o living room.
2: Madalas na ito ang tambayan ng pamilya at bisita.
3: Tama.
2: Sa living room, nagre-relax, nanonood ng TV, nagbabasa, at marami pang aktibidad na pwedeng gawin doon.
3: Mm-hmm.
2: Kaya naman dapat ay i-reflect ng inyong salas ang inyong sense of style ng hindi nagsasakripisyo ang space nito.
3: Yun. May nakita kaming tips mula sa ihaw.com at ito ang isi-share namin sa inyo ngayon.
2: Una, set the tone. Gusto mo bang magkaroon ng pakiramdam na na-energize, na-relax o na-inspire ka kapag ikaw ay nasa salas? Malaking bahagi ang personalidad mo sa pagpili ng color scheme. Kung ikaw ay may pagka-adventurous, bagay ang bold hue, gaya ng swimming pool, blue o candy cane red.
3: Simulan mo munang pinturahan ang isang accent wall ng napiling kulay upang makasiguradong gusto mo nga yung kulay. Kung earth tones naman ang type mo, napakaraming option gaya ng evergreens, browns, tans, at beige na babagay sa inyong lifestyle.
2: Kung bohemian naman ang turing mo sa sarili, light colors naman ang pasok dyan gaya ng light mint at cotton candy pink.
3: Ngunit kung hindi mo mahugot sa iyong personalidad ang gusto mong kulay para sa salas, puntahan mo ang iyong closet. Anong kulay ang pinaka nakikita mo sa inyong damitan? Madalas kasi, bumibili tayo ng damit sang-ayon sa kulay na pakiramdam mo ay bagay sa iyo. Kaya ang dominant color sa iyong damitan ang clue para sa next na living room paint color mo.
2: Basta, tandaan, kailangang magniningning ang iyong personalidad sa pipiliin kulay. Piliin ang tono na makaka-identify ka at kung saan ka pinaka-komportable.
3: Second consideration, sunshine saturation. May mga living room na sagana sa natural light dahil na rin sa laki ng mga bintana. Kapag ganito ang sitwasyon, pwedeng ikonsidera ang homeowner and deep jewel tones kagaya ng ruby, sapphire, amethyst dahil hindi naman ito makakadilim o magpapaheavy sa space.
2: Kapag naman kapos sa natural light ang living room, makakatulong ang warmer colors upang magka-brighten ang space gaya ng ivory, jasper yellow o marmalade. Kung magpapasaya naman sa iyo ang richer hues, maglagay ka ng light-colored accents gaya ng throw pillows o artwork upang lumiwanag ang area.
3: Subukan mo rin munang magpatong-patong ng iba't ibang kulay sa inyong furniture, artwork at rugs upang ma-pinpoint ang complementary wall color.
2: Ikatlo at panghuling tip, take inventory. Minsan nasa harap mo na ang saktong kulay para sa living room. Pwedeng iyon ay ang iyong paboritong artwork o rug. Aling kulay sa mga furniture ang pinaka-dominant? Ang daming neutral color options na babagay sa kung anumang pang-aari ninyo ngayon.
3: Kung malakas naman ang loob mo, tingnan ang color wheel. Baka mag-work sa inyo ang sinasabing opposites really do attract. Kung chocolate brown ang inyong sofa, i-consider ang bluish green hue sa dingding. Purple ba ang bookshelves nyo? Pwedeng eterno dyan sa yellow tint na dingding.
2: Salamat ulit sa ihaw.com para sa wall painting tips natin ngayon.
3: Kami ang inyong partner sa pagputing-ting at pagputing-ting.
2: Pare ko'y Jerry.
3: Pare ko'y Benji.

Ayan na tayo po ay muling na nagbabalik sa ating pong ikalawang bahagi ng ating pong programa dito pa rin sa Family Matters Tuesday Edition, ang Male Empowerment. At doon sa ngayon lang po, nagbukas ang kanila po mga radyo. Ito po ang inyong pong kasama hanggang alas 11 ng umaga. Ito po si Ruel Orejuela. Happy birthday po kay, happy birthday nga pala kay Jericho Bio at kay Jans Oras. No, at kay Brad Kenro Olaybal dyan po sa lugar po ng Bulad-Bukad. At syempre, oy, birthday din pala ni Brother Alex Ngo dyan po sa Tabaco. Happy happy birthday po sa mga nagdiriwa ngayon ng kanila pong kaarawan. Hindi ko na po kayo makakantahan, ano, maawitan sapagkat di ako marunong nung awit. Awit ng dalawang ano, ha? Dalawa nating partner. Hello nating kumpare. Good morning po, Pastor. Nakikinig po sa radyo habang naglalaba po ng damit ko po from Kuya Mico Moreno Bucal. At Ate Jenna De La Rosa, ako po pauwi pa lang po mamaya, Bishop, galing sa ano yan, San Francisco, Quezon po. Hala, ikaw pala yung taga dyan, dulo yan ng Bundok Peninsula, ha, San Francisco. Ay dadaan kayo sa, kung kayo ay commute from San Francisco, idadaan kayo ng lugar namin sa Gumaca. Ayan, Quezon. Sapagkat hanggang Gumaca, tapos sasakay naman kayo going to Bicol. Pero kung kayo naman po ay mayroong ano dyan, ano, Ate Jenna, kung kayo naman po ay may sariling sasakyan, may daan po dyan sa Katanawan. No? Ang labas nyo na ay Lopez. Ayan, taga Quezon pala si Ate Jenna, De La Rosa. 1 week vacation po sa kapatid ko po. Ayan, eh, kamusta naman po dyan, San Francisco? Actually, maganda yung lugar na yan, eh. Minsan akong nakarating, minsan lang. Galing akong Mulanay, San Francisco. Ayan, Katanawan, Mulanay, no? Galing po tayo dyan noon. Matagal na panahon, tayo po ay nakagawi dyan. Nung po tayo ay nasa ano pa, nasa Laguna pa nagmi-ministry sapagkat tayo po ay nakasama naman ng PNP CHS nung araw, yung chaplain service. No, yun, Leo Labadan, good morning. At shout out baby Sakari Aydin Labadan, happy birthday. Thank you. Yan, happy birthday baby Sakari ba ito? Sakari, Sachari. Sakari Aydin, Aydin Labadan. Oo. Ayun. Nga, sa poblasyon pala sila, Ate Jenna. Ayan po, at sa ating pong mga nasa radyo naman, muli po ay magandang umaga. Ay, kako nga kanina ay tayo po yung mga nasa palengke, ay radyo ang gamit. At yung mga nasa upland, ay radyo rin po ang gamit. Kaya po, hindi mawala tayo sa radyo. Yeah, sapagkat marami pa rin po nakikinig sa atin sa radyo. At syempre sa mga atin po mga kaibigan na nasa iba yung dagat, ano po, na naka Facebook Live, hello po sa inyo dyan. At kamusta po kayo? Isang magandang umaga, hapon, gabi sa inyong lahat dyan. Sa mga nasa iba yung dagat po na nakikinig po sa atin sa lahat po ng programa dito sa CARE 104.3 The Way FM. At dito na po sa ating pong social media, ano po, ay pwede nyo po kaming mapanood at marinig dito po sa FABC Bicol, CARE 104.3 The Way FM. At sa YouTube po natin and Instagram, FABC Bicol, CARE 104.3 DWAY FM. At sa Messenger po natin, CAREans Official Group Chat. Contact number po natin, 0998-843-0573. Ulitin ko po, 0998-843-0573. Doon po sa mga nagnanais mag-text po at may katanungan hinggil po sa ating pong paksang pinag-uusapan at merong mga pabati, okay lamang po yun. Kumustahan po tayo, ano, at ating pong pag-uusapan ngayon ay walang iba kundi ang ating pong napag-usapan din. Itutuloy lamang po natin yung ating pong pinag-usapan last week, Tuesday. Ano po ang ating pong pinag-usapan noon? Playboy ka ba? Yun po, at ating pong nakita yan at na
na pag-aralan nung nakaraang linggo, sabi ko nga kanina, sa umpisa po natin, na ito palang pagiging playboy. Balikan po natin lang ha, bago nating dugtungan yung ating, ano ba resulta? Ang idudugtong po natin, ano ang resulta sa buhay, sa personalidad ng isang lalaking nataguri ang playboy, no? At paano po ito mababago? Ano, ito po ay sabi na noong late 1700s, ulitin ko lamang po ha, doon sa mga hindi po nakapakinig nung nakaraang Tuesday. Eh, ito po pala ay late 1700s pa hanggang early 1800s. Ang quote-unquote playboy ay ginagamit para ilarawan ng isang lalaking mayaman o walang trabaho na ginugugol ang oras sa aliwan, party at luho. Ayan. At pagsapit ng early 1900 naman, ay nagkaroon na ito ng isang mas malinaw na kahulugan. Ano yung kahulugan ng playboy noong 1900s? Ito naman po yan. Lalaking mahilig sa nightlife, babae mahilig sa babae, at walang seryosong commitment. At hanggang sa unti-unting naging ito na lang, no? Lalaking maporma, charming, pero babaero. O lagi itong, nung una, kaya nga nabanggit ko noong nakaraang linggo, ha? Nung una pala ang pagiging playboy ay walang kakibat na babaero, eh. Kundi mahilig lamang sa mga party-party at sa luho, sapagkat mayaman, eh. Isang lalaking mayaman, walang trabaho. Siyempre, mayaman, walang trabaho, eh di mahilig sa party at luho. Yun ang playboy nung araw. Eh nung 1900s, nabago na yung terminology, yung term doon sa salitang playboy. Ito na raw yung lalaking mahilig sa nightlife, mahilig sa babae at walang seryosong commitment. At unti-unti na rin itong naging lalaking maporma, charming, pero babaero. Ayan, mukhang papasa dito si June. Oy John, huwag kang bibili doon sa ano, kasi kailangan doon dine-in. Yung mga gwapo ay hindi pwede mag-take-out. Kailangan dine-in daw. Yan, si June, lalaki maporma, charming. Ay, wala pala yung kausap ko dito. Akala ko andito si June. Wala pala si June dito sa aking harapan. Hindi tuloy niya napakinggan. Pero babaero, ang sabi doon. At lalong sumikat daw ang terminong ito dahil sa Playboy magazine na itinatag ni Hugh Hefner noong 1953. At dahil dito naging simbolo ang Playboy ng lifestyle na may pera. Ibig sabihin, mayaman pa rin. O, mahirap maging Playboy nang wala kang pera. No? Lifestyle na may pera, babae at kalayaan. O, freedom at pleasure. Ayan, yun po yung naging simbolo na, no? After na nang itinatag na ni Hugh Hefner yung Playboy magazine noong 1953, unti-unti nang naging simbolo ang Playboy ng isang lifestyle na may pera at babae at kalayaan. At ngayon nga, kapag daw sinabing Playboy, kadalasan ibig sabihin babaero o maraming kinakausap na babae, hindi seryoso sa relasyon, mahilig sa kasiyahan kaysa responsibilidad. Ayan. Ayan po ang modernong kahulugan daw po niyan. Eh, kung titingnan po natin mula sa pagiging mayamang lalaking mahilig sa aliwan o mga party, naging lalaking hindi committed sa relasyon ang kahulugan ng playboy. Ayun po. Yun po ang kahulugan, no. Ngayon, atin naman pong titingnan ano pa ang naging resulta niyan. Kung ikaw yan, ha, kung ikaw yan, kung ikaw yung playboy. Ang hirap kasing magsabing playboy. Doon naman ay yung playboy na yon ay makikita mo doon sa katangian na ating pong nabanggit. Ano po? Kung ikaw yan, katrops, no? Parikoy, kung ikaw yan, na ikaw ay tinaguri ang playboy sa inyong lugar, ano ba yung pwedeng resulta nito sa pagkatao? Anong epekto nito sa pagiging sa personal na pagkatao, yung pagiging playboy? No, ha? Ang pagiging playboy daw ay hindi lang nakakaapekto sa relasyon,
malalim din ang tama nito sa personal na pagkatao. Yun po ang sinasabi dito, ha. Maraming malaki raw ang malalim ang tama nito sa personal na pagkatao. So ibig sabihin, malaki pa lang epekto nito ng pagiging playboy doon sa pagkatao ng isang lalaki. Sa una parang masaya at exciting, pero habang tumatagal daw may mga epekto na hindi agad napapansin. Isa-isahin po natin 'yon, ano. Sa una raw parang masaya at exciting. O masaya sapagkat ikaw ay tinitingnan. Ikaw ay lapitin, no? Ikaw ay sikat, no? Pag dumating ka, eh sabi ko nga nung nakaraang linggo, ako ay may mga kaibigan mula ng aking pagkabata, ay talagang mga sila ay mga ano, sila ay mga magagandang lalaki. Ako pa nga nagiging tulay noon. At nabanggit nga ng isa nating listener noon na siya daw pala ay naging tulay din. At ang nangyari sa pagiging tulay niya, silang nagkatuluyan. Siya naging magjowa, no? At sabi ko nga, naranasan ko rin niya nung araw. Patulay-tulay, ano, mga high school days. Alam niyo naman noon ang pag-ibig noon parang ano lang parang hindi seryoso. Yung bang pag-ibig lang, mga crushes ayan. At yung mga relasyon na kung saan ay dumadaan lang sa pagiging kabataan. Ayan. At ako ay patulay-tulay din noon. Sa akin isang kaibigan, hindi naman magaling manligaw, nagpapaabot ng sulat. Nung araw, walang cellphone, walang text. Kaya sa panahon namin, sulat, love letter kung tawagin. May stationery yan, sinusulat sa stationery. At ang stationery nung araw ay mabango. May iba ang kulay, mabango. Hindi simpleng ano yan, hindi simpleng paper, no? Hindi simpleng papel, kundi mabango yan. Yan. Yan po ay yun ang sinusulatan at pinapadala doon sa kanyang nagugustuhan. At ako po'y tagadala nung sulat na yan. At hanggang sa dumating yung panahon na parang kami nagkagustuhan. Nung araw yun, high school. Alam nyo naman, buhay high school yan. So, sabi doon, masaya yan masaya. Yung ikaw ay nababansaga na ganon. Masaya na, may kayabangan. Ikaw ba naman ang mabansagang playboy? Medyo yayabang-yabang ka. Kaya nga, sabi ko nga, ako ay hindi ako nakaranas ng ganon nung araw. Yung aking mga kaibigan, mga playboy yun. At sapagkat bawat barangay, hindi nyo ba natandaan yung binanggit ko nung last Tuesday? Kami noon, may mga syota, may mga jowa, kada barangay. Na ang amin lamang purpose ay may kakilala kami sa tuwing may sayawa ng piyesta. Ayan. Sa aming probinsya nung araw. Ngayon, hindi na pwede yun. Wala namang basta na manapunta ng piyesta at makipagsayawan. Siguro, pailan-ilan. Pero hindi na ganun ang typical na mga gustong manligaw at magkaroon ng girlfriend ngayon. Ngayon, through text na yan. Ayun, ang tanong ay, ang sinasabi masaya at exciting, pero habang tumatagal daw, may mga epekto na hindi agad napapansin. Ano yun? Una, nasisira ang integrity o pagkatao at prinsipyo. Yun daw po, no? Ang epekto nito, ang ating katanungan, ano ang epekto sa personal na pagkatao doon sa mga lalaking nabansagang playboy? Ay una, ito daw ay nasisira ang integrity o yung pagkatao at prinsipyo. Sapagkat kapag daw sanay sa paniligaw na walang balak seryosohin, alam niyo naman po, kanina binanggit natin po yung kahulugan ng playboy ay mahilig sa babae, pero walang seryosong relasyon.
ano? Eh, kapag sanay sa panliligaw na walang balak seryosuhin, pagsisinungaling o pagtatago. Yun ang nagiging nasisira integrity. Bakit? Sapagkat una, ay hindi ka seryoso. Pangalawa, ay nagsisinungaling ka. O nagtatago ka. Ayan. Eh, pag ikaw talaga may karelasyon, talagang magtatago ka no? Nagtatago at nagsisinungaling. Sapagkat doon sa kabila, sasabihin mong ganito, sa kabila naman, same. Na ganun din ang sasabihin mo. Di magsisinungaling ka rin talaga. At magtatago ka. Yun ay unti-unting nasisira ang consistency ng karakter ng isang lalaking tinaguri ang playboy. Nahihirapan kang maging totoo kahit gusto mo na. Oo, kahit gusto mo na maging totoo, ay nahihirapan ka. Kaya nga, nasisira unti-unti yung consistency ng karakter mo. Hindi na ikaw yan. Parang hindi mo na kilala kung sino ka, kung ano ka. Ang alam mo lang, ikaw ay masaya, ikaw ay maligaya sa iyong taguri sa iyo ng pagiging playboy. Yung po ay habang ikaw ay bata pa, ay minsan ganun na, no? Hindi naaalis, hindi inaalisan yung isang sitwasyon sa buhay niya hanggat nag-i-enjoy siya. Pero subukan mong magkaroon ng problema, yon unti-unting nababago ang lahat at nanghihinawa. Ano po, sapagkat may problema na noong panahon na sikat, lalo na may kapasidad, may kakayahan, no? Lagi sa party, at maraming chicks na umaaligid sa kanya, masaya. So hindi niya nakikita na yung pala'y makakasira sa kanyang integridad at ng kanyang karakter, no po, sa kanya pong pagkatao at higit sa lahat sa prinsipyo niya sa buhay. Bakit kamo? Ay sapagkat ang sabi na mahihirapan kang maging totoo kahit gusto mo na maging totoo. Ayun, ano po, yun ang ating pong pakatandaan dun, ano, na ito yung nagiging resulta, yung epekto sa personalidad ng at pagkatao ng isang tinaguriang playboy na lalaki. Kasunod ay ang sabi doon, nawawala ang kakayahang magmahal ng totoo. Ang isa daw pong lalaki ay nawawala ang kakayahang magmahal ng totoo dahil nasanay siya sa short term. No. Thrill over depth. Attraction over connection, no? No. Kaya 'yun ang binabanggit natin dahil short term, nasanay ka na doon sa hindi ka lumalalim doon sa iyong hindi mo nagagawang palalimin ang iyong relasyon sapagkat marami kang karelasyon at hindi 'yon panghabang panahon at pang maikli ang panahon ng pakikipagrelasyon. O kaya nga po ang sabi doon, thrill over depth. Attraction over connection. Nagiging mahirap, no? Nagiging mahirap mag-commit, nagiging mahirap magtiwala, at nagiging mahirap magmahal ng may lalim. Ayun po ang nagiging problema pala doon at epekto, ano ha? Mawawala yung kakayahang magmahal ng totoo. At doon ka mahihirapan. At doon mahihirapan ang isang lalaki. Sapagkat hindi na siya nasanay, hindi siya sanay na magseryoso sa kanyang buhay. Kaya laging parang may next option sa kanyang isip. Sapagkat marami siya may mga nakapila sa kanya Di ba? So, meron siyang option. Kung ayaw mo sa akin, meron pa siyang ganito. Meron pa siyang 1, 2, 3, 4. Sapagkat playboy siya So, hindi talaga lalalim at hindi siya makakaranas ng malalim na relasyon sa babae. Kahit ito'y mahal niya talaga o minahal niya, mahihirapan
at mahihirapan. Next, ang sabi doon, bumababaw ang pagtingin sa sarili. Oh, kung yung una, ang sabi doon ay nasisira ang integridad o yung pagkatao at prinsipyo mo dahil wala kang sineryoso o ikaw ay nagsisinungaling at laging nagtatago sa isa dahil doon sa isa, sa pangalawa, at nagtatago sa pangalawa dahil doon sa pangatlo, nagtatago sa pangatlo dahil doon sa pang-apat. Hinahirapan ka maging totoo. Ang sabi doon, kasunod ay pangalawa ay nawawala ang kakayahang magmahal ng totoo. Yun yung pangalawa, no po. At sinundan ng bumababaw ang pagtingin sa sarili. Ayun. Sabi doon, sa labas na anyo ay mukhang confident. Kasi masaya nga eh, no? Ay may yabang sa kanyang personalidad sapagkat siya playboy. Pero sa loob, no, sabi doon, hindi. Hindi ganun. Kaya kailangan validation galing sa ibang tao. Yung pagtingin sa kanyang sarili, kailangan i-validate niya galing sa ibang tao. At self-worth, nakabase sa atensyon ng babae. Self-worth nakabase sa atensyon ng babae. Ayun, oh. Ano bang ibig sabihin doon? Ang magiging resulta daw po nito ay madaling maapektuhan kapag nawala ng validation. Ano iba validate? No? Yung pagtingin sa kanyang sarili. Yung kanyang outward look and manifestation sa kanyang kapwa. Kaya kinakailangan niya ng validation galing sa ibang tao. No? At yung self-worth ay nakabase daw sa atensyon ng babae. Ibig sabihin, parang kaya bumababaw ang pagtingin sa sarili, darating ang panahon na wala nang magtitiwala sa'yo na karelasyon o babae sapagkat yun nga, nasira ka dun eh. No? Nasira ka, nakapagsinungaling ka para malagpasan mo ang isa para doon sa pangalawa. Kaya napakahirap. Kaya kinakailangan daw yung validation galing sa ibang tao. Madaling maapektuhan kapag nawala ng validation. Apektado. At alam niyo, kalimitan, sa mga ganong lalaki pala, ay madali ang kalungkutan na dumarating sa kanyang buhay kapag wala na siya doon sa ganong relasyon. Sapagkat nasanay siya eh. Nasanay siya na merong iba't ibang karelasyon sa kanyang buhay. Kasunod, ang sabi doon, nahuhulog siya sa cycle ng bisyo at impulsive behavior. Yung pala ang nagiging resulta, no po, sa buhay ng isang lalaki, ay nahuhulog sa cycle ng bisyo at impulsive behavior. Sapagkat kadalasan, ito ay may kasamang lust, impulsive decision, no, lack of discipline. Pabigla-bigla ka. Madali kang magbago ng iyong kaisipan, no? At habang tumatagal ay nahihirapan kang kontrolin ang sarili mo. Ayun ang yun po ang magiging resulta talaga, no? At medyo mahirap pa na mangyari sa buhay ng isang lalaki na dumating na yung mahirap mo nang kontrolin ang sarili mo. Ayun. Kaya nga po dito sa ating pong pinag-uusapan at sa ating pong talakay na ito ay kung ikaw man ay nagkaroon ng ganong katangian nung araw o ganong pagkakilala sa iyo at ganong kagustuhan mo sa iyong pagkalalaki at sa iyong pakikipagrelasyon ay sa ganitong bagay may hirapan ka dun sa resulta na mangyayari sa iyo balang araw. Dahil mahirap ang kanaraw kontrolin ang iyong sarili. Kaya ingat-ingat, ano, ingat-ingat din po tayo pagdating sa ganon. Bagamat, uulitin ko at babanggitin ko sa inyo muli ang pagiging playboy
ay ito'y meron lang kasiyahang pang mabilisan, hindi pang matagalan. No? Ito'y kasiyahan na bunga lang ng iyong karelasyon at bunga ng iyong lifestyle. No? Pero pagkatapos noon, habang ikaw ay nagkakaedad na, eh may hirapang ka na raw. Ito ay unti-unting mabago, maliban lamang talaga na maiba yung takbo ng buhay mo. At alam naman natin, no, sa ating pong buhay, walang ibang magbabago sa ating buhay, kundi walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo at ang ating Panginoong Diyos. No? Kaya nga po, kung tayo po ay may mga background, may mga history ng ganun sa ating buhay, kung ikaw ngayon, huwag mo nang hintayin pa na ikaw ay magkaedad na mahirapan. Ngayon pa lamang, no, pag-isipan, no, napakahirap mamuhay sa isang maling kaparaanan ng buhay, lalo na sa pagiging lalaki. Ang kasunod po ay nawawala ang malinaw na direksyon sa buhay. Ulitin po natin yung una na resulta ay nasisira ang integrity. Pangalawa ay nawawala ang kakayahang magmahal ng totoo. At pangatlo, bumababaw ang pagtingin sa kanyang sarili. At sa kasunod ay nahuhulog sa cycle ng bisyo at impulsive behavior. Kaya pala, no, yung ganitong mga kalalakihan at ganitong lalaki ay talamak sa bisyo, lulong sa bisyo. Sapagkat siya ay gusto lang niya kasiyahan, kasayahan. So ang kanyang nagiging yung serkulo ng kanya pong na mga taong malapit sa kanya at yung kanyang mga kaibigan, ang serkulo niya ay yung mga taong naandun din sa bisyo. Kaya medyo delikado talaga ang kahantungan ng ganitong kalagayan ng pagiging lalaki. At nahulog lang hindi lang sa bisyo kundi sa impulsive behavior. At kasunod ay nawawala ang malinaw na direksyon sa buhay. Sapagkat pag puro pleasure ang focus, puro kasayahan ng ating pong nararanasan at tinitingnan, nawawala ang long-term goals. Nababaliwala ang purpose. Oh, yun po ang aral po sa atin, ha. Nawawala daw ang malinaw na direksyon sa buhay kapag puro pleasure ang focus. Nawawala ang long-term goals. So ibig sabihin, wala ka ng plano sa buhay. No. Wala na, ang alam mo lang ay yung pangkasalukuyan. Na pangkasalukuyan na ikaw ay ganito. Na ikaw ay ganon. No? Nababaliwala na yung purpose ng buhay mo. Yung layunin ng iyong pagkalalaki at layunin nung isilang ka sa mundong ito. Nawawala na yung layunin na yun. Nabubuhay ka lang sa moment pero walang matibay na patutunguhan. Alam niyo, ibig sabihin niyo, nabubuhay ka lang sa moment. Kung ano, no? Kung ano ikaw ngayon, kung ano yung iyong nararamdaman ngayon, doon ka lang nabubuhay. Doon lang umiikot ang iyong pagkatao. Kaya nawawalan ka na ng purpose, eh. Alam niyo, minsan na nakakatakot doon, bakit ganun na ang takbo, yung resulta ng buhay. Kaya pala maraming nagpapakamatay at kinikitil ang kanyang sarili pag hindi na nakakaranas at hindi na nakakatanggap ng ganong kanyang nung ganong hindi na tatanggap yung dati niyang gawi, ano, sa kanyang buhay. Pag nawawala na siya, no, unti-unting naglalaho na yung pagiging playboy niya. Ay yung iba ay dahil nga wala ng goal, wala ng patutunguhan ng kanyang buhay, mas pinipili niya na kitilin ang kanyang buhay. Kaya mahirap, no? Mahirap pa lang pumasok sa ganitong klase ng lifestyle o pagkatao. Sapagkat mabubuhay ka lang sa moment pero walang matibay na patutunguhan. Pag ang isang tao ay nawala ang direksyon sa buhay, kapahamakan ang kahantungan. Pagkapahamak, sapagkat ay ang tinitingnan mo na lamang ay yung sa ngayon. Wala ka ng pangarap sa buhay mo.
wala ka nang gustong patunguhan at marating sapagkat ang iyong nasa isip lamang ay pangkasalukuyan. Yung moment na kung saan naandun ka, sumahirap talaga. Hindi po ba? Nasabi po dito sa atin po mga nakikinig po sa atin, Bishop, i-share ko lang po ang sa aking playboy itong hobby ko po. Hindi na kita papangalanan. ko po. Pag siya'y nang siya'y nakilala, marami siyang bisyo. Babae dito, babae doon, kasi mapera siya. Kasi po noon, nagmamanicure ako sa kanya, hindi ko alam na magkakagusto. Magkakagusto na wala sa akin. At di ko po siya pinapansin. Kasi nga po, playboy. Pero talagang gustong-gusto niya po ako. Eh, sa madaling salita, sa grabe ng hirap na dinaanan niya sa akin, bumigay din po ako. Pero isang condition po, binigay ko sa kanya, pag di siya tumino or di siya pakontento sa akin, papatayin ko mga paa niya. Eh, kasi manicurista pala ito. Manicurista ka pala. Ayon. At sabi niya, papatayin ko mga paa niya. Ayon, Bishop, tumino. At kontento na siya sa akin. Siguro po ang ikatitino ng mga playboy kung nakakuha na sila ng katapat po nila. Ayan, oo nga naman. Eh, pag hindi ka ba naman tumino, eh papatayin lahat ng paa mo. Eh di tumino. Ayan, abay, maganda yung kwento mo ha. Yung po yung kanya pong engineer na playboy daw yung kanyang asawa at nakilala niya na maraming bisyo, babae, ang kanyang naging asawa, mapera siya at ito namang babae nagmamanicure, hindi niya alam na nagkakagusto na pala sa kanya, napansin niya kasi nga hindi niya pinapansin sapagkat playboy nga pero talagang gustong-gusto ito. Nagkatuluyan, no? Bumigay din, pero may kondisyon siya. Pag di siya tumino, papatayin daw yung mga paa sapagkat manicurista eh. Okay ha? Belce Sorita Peralta, blessed morning po sa inyo. Watching from Taytay Rizal po. Totoo po yan, Bishop, parang lagi kang pagmamalakihan, como playboy, pero hangganan po ang, baka may hangganan. Pero may hangganan po ang playboy, Bishop. Pag matanda na sila. Ay, oo nga naman. Oo. Pag matanda na, wala nang ipagmamalaki. Ano po? Wala nang ipagmamalaki. Kaya yung pagiging playboy niya, unti-unti nang nawawala. Ayun nga, ang ating pong pinag-uusapan ngayon, bagay ganun na ang sitwasyon, sabi doon, mahirap. Yung resultang yon, kinakailangan magkaroon ka ng konsentrasyon sa pagbabago. Sapagkat ang sabi dito mawawalan ka ng goals . Mawawalan ka ng purpose sa buhay mo. Ay di saan uuwi yan, kundi sa pagpapakamatay o kitilin mo ang buhay. Wala ka na . Pero salamat naman, sapagkat ang Diyos ay diyan sa mga bagbag na puso tumutulong ang Diyos. At mas malapit siya doon sa mga taong bagbag ang puso. Kaya lagi may pag-asa, ano po? Lagi may pag-asa po tayo. Ang kasunod po natin, ang sabi doon, ay nasasanay na makasakit kahit hindi sinasadya. Kapag paulit-ulit nang gagamit ng emotions, umaalis kapag tapos na ang interest. Nagiging normal lang daw ito, nawawala ang sensitivity sa damdamin ng iba. Ayan. So, ibig sabihin po, ang isang resulta, ay sanay na makasakit ng damdamin. Nasanay na makasakit kahit hindi sinasadya. At nagagamit ng emosyon. At daw ang sabi doon ay umaalis kapag natapos na yung kanyang gusto, yung kanyang interest sa kanyang kapartner, sa kanyang karelasyon. At ito daw ay nawawala ang sensitivity
sa damdamin ng iba. Ibig sabihin, wala siyang pakialam sa damdamin ng iba. Yun, nasasanay na makasakit ng kanyang karelasyon. Ito po yung mga iba't ibang resulta ng pagiging playboy ng isang lalaki sa kanyang pagkatao. Ito nagiging resulta. Ang kasunod ay guilt at emptiness sa huli. Pagkatapos ng thrill, sapagkat kanina, ano sabi po natin kanina? Thrill over, ano yung kanina po nating nabanggit kanina? O, mayroon tayong binanggit dun eh, di ba? Tingnan natin ha. Asan na ba yung ating nabanggit na yan? Oo. At pagkatapos daw ng thrill, ayun, may guilt. May emptiness. At may tanong siya sa kanyang sarili na, ito na ba talaga ang buhay? Yun po ang ano eh, yun po ang nagiging epekto nito. Ayan. Thrill over depth, yung ating pong binanggit kanina, no? Yung thrill over depth. Kaya nga po, mababaw lang ano, yung kanyang kaligayahan. Walang lalim. Sapagkat thrill lang eh. And attraction over connection. Ay dahil gusto niya, no? Attraction over connection. Kaya hindi talaga lalalim at hindi magtatagal ang kanyang relasyon, no po, ng kanyang relasyon sa babae o sa kanya pong girlfriend o yung kanya pong partner, ano po. Sapagkat ang pinag-uusapan natin ay pagiging playboy, ay asahan po natin na hindi lang isa o dalawa ito na kanya pong partner. Kaya nasasanay din na makasakit ng damdamin, ng emotion. At yung kasunod ay guilt at emptiness sa huli. Pagkatapos daw ng thrill, may guilty feelings, may emptiness, may tanong na ito na ba talaga ang buhay? Kaya doon po ay hahantong dito sa ikapitong ito na kung nagtatanong na ang isang tao na ito na ba talaga ang buhay, ay maaring siya ay tumigil sa buhay na yon sa pamamagitan ng kanyang pagpapatiwakal sa kanyang sarili. Kaya marami po ang nagiging kaso na ganun. O ang isang opsyon, pag ito na ba talaga ang buhay, ay mag-iba siya. Mag-iba siya ng lifestyle. At paano yon? Pipiliin niyang mabago at hindi sakta ng tuluyan ang kanyang sarili. At paano yung pagbabago? Ayan po ang ating pag-uusapan mamaya, ano po, sa ating pong natitirang huling bahagi ng ating pong programa. Ako po ay magbabalik, wag po kayong alis.

0: latest ngayon sa ating paboritong himpilan?
1: Sa FEBC Bicol, Air 104.3, DWAY-FM ba ang tinutukoy mo?
0: Oo naman, be!
1: Bakit? Anong latest?
0: May mga pagbabago sa oras ng ilan sa ating mga paboritong programa. Simula May 3 para sa ating Monday to Friday program.

0: na updated na tayo.
1: Tama! At susundan ito ng FEBC Network News sa 6:30 ng umaga.
0: Paano naman yung oras na Pilipinas?
1: Nasa 7:00 na ng umaga hanggang 8:30.
0: Eh yung negosyo as in trabaho?
1: Nasa bago na nitong oras, 8:30 hanggang 9:30.
0: Ayos! Eh yung mga mid-morning programs?
1: Ang Family Matters ay 9:30 hanggang 11:00. Nasusundan ng TNT palsapit ng 11:00 ng umaga.
0: Eh yung mga panghapon na programa?
1: Simula Chinese Program, Tanikalang Lagot, Music and Chat Recharge, Ang Paglalakbay, Papuri Radio, Heartline, UB Express at Tanglaw.
0: Balita ko, same time pa rin sila.
1: Oo, parehong oras pa rin. Pero mas maaga na ang pagtatapos ng ating daily broadcast sa 7:00 ng gabi.
0: Ano naman ang maaasahang pagbabago sa weekend programs?
1: As is lang ang ating Saturday programs, maliban sa mas maagang pagtatapos ng broadcast hours sa ganap na 7 p.m.
0: E pag Sunday, anong aabangan namin?
1: Siyempre, marami! Tuwing Sunday, pambungad ang kalaman sa iyong daan.
0: Nasusundan ng reflections, di ba?
1: Tama! At pagsapit ng 6:00, makakasama pa din natin ang mga guest churches sa musika, pagsamba at iba pa.
0: Maganda yan! Sunod-sunod na blessings!
1: Susundan ito ng movie make sa 7:00. At pang 8:00 naman ay Through the Bible.
0: Tapos, may turning point din, di ba?
1: Oo! At pag-aasang para sa iyo sa 9:00.
0: May short feature din dito, no?
1: Meron! Ang katotohanan nagpapalaya ay mapapakinggan ng 9:30 hanggang 9:40.
0: Eh yung music and memories?
1: Nasa bago na nitong schedule, 9:40 hanggang 10:30, nasusundan ng Insight for Living.
0: Sunod-sunod na talaga!
1: 11:00 naman ang Living Word, 11:30 ang Expositors Edition, at 12:30 Light Classics.
0: Tapos, may Stories That Build Faith din.
1: Oo! At 12:30 naman ang Papuri Radio, 4:00 ang Biblia at Buhay, at 5:00 ang UV Express.
0: Nasusundan ng huling programa,
1: Ang Tanglaw sa Daan ng Buhay.
2: Kaya kakayan, tandaan! Simula May 3, abangan ang mas exciting, relevant, at mas engaging na mga programa dito sa FABC Bicol, Care 104.3 DWAY-FM. Until all have heard.

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: Ayan, tayo po ay nagbabalik sa ating pong huling bahagi ng ating pong programa dito pa rin sa Tuesday edition ng Family Matters, ang Male Empowerment. At ito po pinag-uusapan, dalawang linggo na to, yung topic po natin is Playboy ka ba? Eh kanina ay pinag-usapan natin lahat yung resulta no, ng pagiging Playboy. Balang araw, magiging ganun ka. Pero ngayon, ang ating pong pag-uusapan natin sa huling bahagi naman, paano naman ito mababago? Paano natin ito babaguhin? Okay, ang una ay sabi doon, awareness. Kailangan alam mo. At putulin mo yung luma na yung ginagawa. No, ang goal mo sa sarili mo bilang playboy ha, bilang playboy. Ang sabi doon ay kinakailangan mong putulin yung luma mong gawi. Ang goal mo, linisin ang sarili at harapin ang katotohanan. Ano yung katotohanan? Ang katotohanan, ikaw ay dapat magseryoso at bilang tao ay hindi kinakailangang manatili ka sa ganyang personalidad sa iyong buhay. No, magkaroon ka na reality check, isulat mo, ilan ba ang nasaktan ko? Anong klaseng buhay meron ako ngayon? At tanungin mo ang iyong sarili daw, ito ba ang lalaking gusto kong maging? Ito ba ang pagiging lalaki na gusto kong maging ako? Yun po ang una na ating pong pwedeng gawin para mabago. Ulitin ko, linisin. Ang goal mo ay linisin mo ang sarili mo, harapin ang katotohanan, magkaroon ka na reality check, isulat mo ilan ba ang nasaktan ko, anong klaseng buhay meron ako ngayon, at tanungin mo ang iyong sarili, ito ba ang pagiging lalaking gusto ko na maging ako? O, yun. At ang sabi doon ay i-delete na, distansya na ang flings, no? Casual chats, yung pagiging magiliwin sa iyong kachat, and toxic connections. Hindi mo na kailangan mag-explain sa lahat, pero magiging maayos kung kinakailangan. Oh, hindi mo na kailangan mag-explain. Wala na explain sa lahat. Sabi doon, pero maging maayos daw kung kinakailangan ikaw. At iwas muna sa binanggit natin kanina, yung flirting habits. Yung lust-driven content. Ang tawag doon. Yung mararamdaman mo, no, yung dati na ikaw, no? Yung nagbibigay sa iyo ng kiliti, no? The lust driven content. At simulan ang self-control. Kahit mahirap, hindi madali. Walang pagbabago na madali, no? Medyo mahirap, pero simulan mo. Kahit medyo mahirap. At kasunod, ito na yung rebuilding ng iyong sarili. Pagbubuo mo muli ng iyong sarili. Magtayo ka ng bagong identity mo. Oh, bagong identity mo. No? Iwasan ang idle time. Sapagkat dito, kadalasan, bumabalik ang dating pagkatao mo. No? Yung walang saysay, yung mga oras na kung saan ay wala kang iniisip, baka muling bumalik yung dati mong iniisip. Kaya iwasan daw yun. Saka mag-focus, discipline, pleasure. No? Discipline mo yun. At yung iyong paglago, doon ka pumukos. No? Discipline and growth. Doon tayo daw po pumokus. At kasunod, no? Ay pag-aralan ang tamang relasyon. Baguhin ang pananaw sa babae at relasyon. I-train mo ang sarili na maging magrespeto at hindi makamangakit lamang. Makinig at hindi magmanipulate. Kung may kausap, kinakailangang maging malinaw ang intensyon, hindi paasa. Kaya nga po, ang role nito, kung hindi mo daw kayang panindigan, ay huwag mong simulan. Kung hindi ko kayang panindigan, hindi ko sisimulan. Ibig sabihin, pag gusto mo na mabago ka, panindigan mo at simulan mo. At kasunod ay bagong image. Consistency at bagong image. Ipakita ang pagbabago sa gawa, hindi sa salita. Panindigan ang boundaries, maging consistent sa habits. Iwasan ang triggers. Ano yung triggers? Yung old places na pinupuntahan mo, old pattern na ginagawa mo, iwasan mo raw yun. Makakapag-trigger yun sa'yo na mahirapan kang baguhin ang iyong sarili. At kung sa spiritual, magbasa ng Biblia, mas the best yun. Magbasa ng Biblia, alam mo, magandang basahin ay yung aklat po ng kawikaan, no? Marami kang matututunan sa aklat po ng kawikaan. O Proverbs, English. Mag-pray for self-control. Pag nakakaramdam ka na medyo umiigting yung temptasyon mula sa loob ng iyong pagkatao, pray ka for self-control. Yun po ang dapat po nating maintindihan at realidad na dapat mong tanggapin sa iyong buhay. May mga taong hindi agad maniniwala sa iyo, pero okay lang. Meron ding marami pa ring temptasyon na lalapit sa iyo, normal 'yon. Ang mahalaga, hindi ka na bumabalik sa dating ikaw. Kaya sa ating pong buhay, dahil ikaw ay mahabang panahon na ganun ang iyong ginagawa, malamang marami talagang hindi maniwala sa iyo. Maging sa kapwa mo, lalaki, ay hindi maniwala na ikaw ay nagbabago na. Okay lang yun. Kaya ano sabi kanina, ipakita sa gawa, huwag sa salita. No? Kasi hindi overnight ang pagbabago. No? Action, hindi word. Consistency versus intensity. Action versus words. So dapat po nating yun ay doon tayo mag-focus kung gusto po nating merong pagbabago sa ating pong buhay. Ulitin natin, may mga taong hindi agad maniniwala sa iyo. O maaring pagtawanan ka, o maaring isipin nila'y naluloko ka pa rin at nagsisinungaling. Pero dahil gusto mong mabago, gusto mong harapin ang katotohanan, na gusto mong alisan ang dating mong pagkatao, ang dating personalidad na kung saan nakilala ka nila, hindi agad na maniniwala ang taong nakapaligid sa iyo, pero okay lang yon. Maraming temptasyon, o baka mas maraming lalapit sa iyong temptasyon sapagkat nakikita ng Diablo na ikaw ay gusto mo nang magbago. Araw-araw ay haharapan ka ng mga temptasyon at tukso sa iyong buhay. Kapatid, normal lang yon. Normal lang ang temptasyon. Nasa pagharap yan sa temptasyon na dumarating sa atin sa bawat buhay. Ang mahalaga, hindi ka na bumabalik sa dating ikaw. At kaya mo nang hindi bumalik sa kabila ng napakaraming nakaaligid o nasa paligid na nagbabalak na ikaw ay hatakin muli pabalik sa dati mong ginagawa at pagkatao. Ang malaga, may isa ka na ngayong salita na hindi na ako babalik sa dating ako. Magkakaroon ako ng goal at aalamin ko ang layunin ng aking buhay sa mundong ito. Kaya marami po tayong malaki pa ang pag-asa sa ating pong buhay. Huwag po kayong mawala ng pag-asa. Eh, ngayon, kung ikaw ngayon ay yun na yung iyong ginagawa para magbago ka, ito naman po yung sign na ikaw ay nakarecover na o nakaka-recover. Ito ang malinaw na signs na nakarecover ka na o nasa tamang direksyon na ang iyong buhay. Una, may control ka na sa sarili mo. Dati impulsive ka, mabilis ma-attract, mabilis mag-chat o mag-flirt, lumandi. Ngayon, kaya mong huminto kahit may temptasyon. Hindi ka na dinadala ng emosyon mo o yung nararamdaman mo na sexual na karamdaman. Pangalawa, iba na ang tingin mo sa babae. No? Dati, object o conquest, kailangan mo makuha. Ngayon, ang tingin mo na sa kanila ay tao na may halaga, merong emosyon at merong dignidad. At napakaganda eh, meron ka ng respeto, hindi lang interest, may respeto ka na. Kasunod ay ang makikita na nakarecover ka na, hindi ka na naghahanap ng validation. Dati kailangan mo ng validation ay attention. Kailangan mo may nagpuri sa iyo, kailangan mo may nagsabi sa iyo na wow, ganito ka, ganyan ganyan, pare, ganyan ka. Dati kailangan mo ng attention eh. Dati kailangan mo ng approval. Dati kailangan mo ng maraming kausap. Ngayon okay na kahit mag-isa. Hindi nakabase ang worth mo sa babae. Kasunod, marunong ka nang mag-set ng boundaries. Hindi ka na naglilid ng tao kung wala kang intensyon. Hindi ka na nagbibigay ng mixed signals. Marunong ka nang magsabi ng ayoko, hindi, no. Marunong ka nang mag-set ng boundaries. Ang kasunod, no, na ito po ay makikita na nakarecover na ikaw, sign ito ay tapat at consistent ka na. Hindi ka na nagsisinungaling para lang maka-impress. Gumagawa ka ng kwento para makuha ang gusto. Hindi ka na gumagawa ng kwento. O hindi ka nagagawa ng anumang mga kwento para makuha ang gusto mo. Pareho na ang sinasabi at ginagawa mo. Pareho na yon. So, ibig sabihin, consistent ka na. Next, kaya mo nang mag-commit kahit dahan-dahan. Hindi ka na natatakot sa responsibility. Hindi ka na naghahanap ng next option. Marunong ka nang mag-stay. Hindi ka natakot sa isang responsibilidad, sa isang malalim at tamang relasyon sa iyong partner. At bilang panghuli, may direksyon na ang buhay mo. Hindi na puro thrill, hindi na puro pleasure, hindi na puro babae. Ngayon may goals ka na. May focus ka na, na ikaw ay lumago spiritually. May focus ka na sa growth, sa career, pamilya, o sa iyong faith, sa iyong buhay, sa ating pagkatao. So, ibig sabihin, marunong ka ng kumilala sa Panginoon. May peace ka na sa loob. Ito ang pinaka-importante. Hindi na magulo ang isip mo. Wala nang guilt na paulit-ulit. Mas tahimik at malinaw ang konsyensya. Kaya nga sabi na 2 Corinthians 5:17, ang sino man nakipag-isa kay Kristo Jesus ay bago ng nilalang. Paano ka mababago? Kinakailangan mo makipag-isa. Tanggapin ang Panginoong Hesukristo bilang Panginoong tagapagligtas ng buhay mo. Sapagkat kung wala si Kristo sa buhay mo, never, hinding-hindi ka mababago sapagkat hindi mo kayang baguhin ang sarili mo o sino man ang mag-attempt na magbago sa buhay mo, maaring pansamantala lang. Pero ang tunay na pagbabago ay makikita at makukuha at matatanggap mula sa ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi doon, all things shall pass away and all things become new. Yan. So kinakailangan po ilagay natin ang ating sarili sa Diyos. Tanungin mo ang sarili mo. May simpleng test sa atin. Kung wala kang kung walang makakita, gagawin ko pa rin ba ang dati kong ginagawa? Kung hindi na, malaking sign iyon na nagbago ka na talaga. Ilagay mo 'yan sa Diyos. Tanda mo, kapatid, ang pagbabago ay nagmumula sa Diyos. Tanggapin mo ang Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas at 'yun ang magiging gabay mo at katuwang ng buhay mo sa pagbabago. Hindi ka na, all things shall pass away. Hindi ka na dating ikaw, ikaw ay bago na. At 'yun ay makukuha natin sa ating Panginoon Hesus Kristo. Muli po, 'yun ang ating pong pagtatapos sa ating pong talakayin at pinamagatan po nating playboy ka ba? Sana po ay marami po tayong natutunan doon. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli salamat po Ama sa iyong kabutihan sa amin. Salamat po Diyos sapagkat ikaw ang Diyos na gumagabay, ikaw ang Diyos na nakakakilala sa amin, Panginoon. Mula sa aming kapanganakan, sa lupa lamang ng sinapupunan ng aming nanay, kilala mo na kami hanggang kami ipinanganak, lumaki, nag-aral, natuto, nagbinata, nagdalaga, at kami nagkaroon ng asawa, nagkaroon ng pamilya. Kilalang kilala mo kami sapagkat ikaw, Lord, ang siya pong nagmamayari sa amin. Kami lang ang umalis sa iyo, Diyos. Subalit ngayon, Panginoon, na andyan ka, nakalahadang yung mga kamay at nagsasabing, anak, come to me. Kung ikaw ay napapagod na, come to me all of you who are tired. Lumapit kayo sa akin na napapagal at nabibigatan, and I'll give you rest. Ang kapahingahan ay sa Panginoon, kapahingahang may pagbabago ng buhay at nawawala ang kaguluhan na dulot at ibinibigay ng mundo at ang pleasure ng katawan ng isang tao na naranasan sa mundong ito. Panginoon, maraming salamat sa iyong grasya, sa iyong habag at sa iyong pagmamahal sapagkat kinuha mo kami, inalis mo kami sa maruming kalalagyan at nilagay mo kami sa tama at wasto na kung saan andun ka at nangangalaga sa amin. Thank you, Father. Pagpalain mo bawat isa, lalong higit sa akin po mga kapatid na mga tatay, mga kalalakihan, mga kaibigan, mga katropa. Panginoon, maraming salamat. Gabayan mo po ang bawat isa at sa bawat tahanan. Panginoon, ikaw ang sumentro. You are our Jehovah Nisi, our banner, na nakasentro sa bawat tahanan po namin. This is our prayer, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Okay, bago po ako, tayo tuloy ang magpaalam. Totoo po yan, Bishop, parang lagi kang pagmamalakihan ko mo, playboy. Picture ko po ang experience ko po, Bishop, kasi ang hirap na isang playboy na tao at di ko po kinahiya na mag-share ako kasi po God knows po talaga sa mangyayari sa buhay natin. Bishop, kumbaga po, nagpaka-totoo lang po ako, relate po ako sa topic mo po now sa programa at naway makatulong at kapulutan din po ng aral ng iba dahil alam ko po na maraming nakaka-relate sa topic mo po ngayon. Maraming salamat. Kuya Erwin, nahuli ka, present, no? Sabi ni Kuya Erwin. Muli po! Ako po'y pansamantalang magpapaalam hanggang sa susunod na Tuesday. Dito pa rin po sa programang Family Matters, ang Tuesday edition, Male Empowerment. At ako po ang inyong nakasama sa oras pong ito. Bagong oras, 9:30 to 11. Ito po si Ruel Orihuela. Aranduig sa pag-uswag, kasunod na rin po natin. At ang pagpapala po ng Diyos ay sumatin sa bawat araw. Gabayan po tayo ng Diyos. No, sa ating pong tahanan at ang ating Panginoong Diyos ang lagi po nating isabuhay. Maraming salamat po. God bless us all. Bye-bye.
1: Iyong narinig ang Family Matters. Nais din naming marinig ang iyong kuro-kuro o saloobin. Ibahagi sa amin sa telepono numero 0998-043-0573 o kaya ay mag-email sa info@dway.febc.ph o bumisita sa aming himpilan dito sa Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
3: Our time is 11:01 in the morning.
4: Talking and texting. Tawanan at talakayan. Trending topics and today's hits. Tara na, mga tol! Here now is your Lunch Break Cafe on air. TNT.

0: Hello, hello, and isang mapagpalang tanghali sa inyo mga ka-TNT. Ikaw ay nakikinig sa impila ng Far East Broadcasting Company Philippines Bicol Station, Care 104.3 DWAY-FM, the station that cares. At syempre, ngayong Tuesday morning na ito, nakakasama niyo po sa programang TNT or Lunch Break Cafe on air. Walang iba, kundi kami. Ako po, si Alvis Ray Aison.
1: At ako naman po, si Roxanne Maino. Hello, hello.
0: Yes, hello, hello sa ating mga Hakarians. And hello rin sa iyo, Ate Rox.
1: Hello, Kuya. Good morning.
0: Yan, good morning. Yes. Kumusta naman ang iyong araw? Or ang nagdaang mga, ano ba, mga nagdaang araw?
1: Ang nakalipas. Hello, hello. Good morning. Mm-hmm. Okay naman, Kuya. Maganda ang gising ko kasi maulan, you know.
0: Mm-hmm.
1: Na-realize ko, ay, Mayo de Agua na pala.
0: Ayaw ano. Ang unang, tama ba?
1: Oh, ang
0: sinabing
1: unang,
0: Mayo de Agua is...
1: Ang unang ulan sa
0: pag Mayo.
1: Yes,
0: oo.
1: Oh, oh. Parang pangilan na to?
0: Di ko nga din binilang eh.
1: Parang second, Mayo de Agua. Na.
0: Depende sa area kasi dun sa Santo Domingo sa may Bicol umulan nung teka lang May 1 di ba is
1: Friday.
0: May 2.
1: May 2.
0: May 2 is umulan na. Or tama ba? Basta ganyan.
1: sa area namin umulan siya ng Tuesday, ng Sunday pala, Sunday. Sunday then kahapon. Oh, Monday malinig. Ay, Monday pala kahapon.
0: Yes, so Monday kahapon.
1: So, Monday umulan, tapos today umulan. So, since Sunday pala, umuulan sa may area namin.
0: Yun. So, ibig sabihin yan, kahit pa paano, may rainy moments naman sa ating mga sa kalagitnaan ng summer.
1: Yes.
0: Pero, nagpapasalamat tayo dahil kahit na mainit, may mga instances pa din na umuulan kahit pa paano.
1: Oo.
0: Yan. Ikaw ba, Ate Rox? By the way, kasi yung ating pag-uusapan maya-maya lamang is meron ding kinalaman sa pag-ulan.
1: Oo.
0: Pero iba yung bumabagsak.
1: True.
0: Nasaan ka ba nung mga panahon na nabalitaan mo yung pagputok nung ano? Or yung phreatic eruption just recently ni Mount Mayon.
1: Nasaan ba ako? Ah, nasa bahay ako ng magulang ko.
0: Mm.
1: Oo, tapos nalaman ko siya. Di ba Saturday yon? Oo, Saturday. Nalaman ko siya. Then pauwi na ako ng bahay namin. Pabalik na ako sa bahay namin. Ay, okay. Tapos sabi ko, ay hindi, normal lang yan. Ganun-ganun pa ako. Normal ba yun?
0: Pero nakita mo siya kasi dun sa may sa amin, sa kung nasan kami during that time.
1: Yes.
0: Sa Santo Domingo, Bicol.
1: Mm-mm.
0: Hindi kita kasi yun nga, medyo makulimlim yung panahon during that time.
1: Oo. Hindi rin kita. Video na lang din yung na-send sa akin.
0: Yes. Okay. Video ng mga Kakarians at ng mga netizens sa Kamalig, sa may Ginobatan areas. Mm-mm. Yun, kaya nagulat tayo dahil paglabas natin, titingnan sana natin, ang nakita natin is clouds.
1: Clouds. So, sa labing isip ko, uy, nice, relief goods. Tapos sabi
0: yun talaga yung una pumasok.
1: O, alam mo ba, Kuya, dati nung bata ako, abang na abang ko ang pagputok ng vulkan.
0: Bakit?
1: Oo, kasi may vitamins. tapos may free, alam mo yung injection?
0: I see.
1: Inabot mo ba yung free injection?
0: Hindi eh.
1: Basta may injection pa.
0: Ano siya? Vaccine.
1: Oh yeah, may vaccine. Injection.
0: I mean, tawa naman. Ini-inject din yung vaccine.
1: May free vaccine. Mm. Nung bata pa kasi ako, around 2000. Anong grade ba ako nun? Grade 1. Grade 1 ata ako. I don't know. Abang na abang ko talaga yung mga relief goods noon.
0: Beneficiary ka pala ng mga ano.
1: Nakalaon, talagang nasa, hindi naman sa nasa unahang listahan ako. Hindi naman. Kung alphabetical, medyo malapit ako. Kasi libre lahat. Tapos alam mo ba, na-realize ko, nakaka-miss ang evacuation center.
0: Oh.
1: Mm. Kasi doon mo, alam mo, kuya, mm-hmm. di ba nag... Kasi, di ba pag pumuputok yung vulkan, may instant bahay ka.
0: Oh.
1: Ganun kabilis gumawa ng evacuation house.
0: Mm-hmm.
1: Oo, tapos, syempre, nung bata pa ako, uy, new place, new friends, mga ganun.
0: I see. Mm-hmm. Oo, kasi parang, ako pag mga pumupunta kami sa ano evacuation mm-hmm. centers to interview, iba yung ano, iba yung parang iba yung mood
1: oo.
0: Ng mga adults. Tapos iba yung mood ng mga bata.
1: Oo.
0: Kasi yung mga bata laro-laro lang, mm. yung mga parents naman, yung mga adults yung medyo naman problema.
1: Oo.
0: Mm-hmm.
1: Tapos alam mo yung kanta noon, kuya, mm. pagdating ng panahon. Diba?
0: Ay, oo.
1: Oo, oo. Ay, di ba ay sa Sigera yun? Mm-hmm. Di pa siguro bukas. Anyway.
0: Pero no, sa mga kakirians at ka-TNT natin na ano, na siguro sa mga sandaling ito ay nasa evacuation center yan. So, patuloy po kayong tumutok dito sa ating programa. Dahil yes. yung ating pag-uusapan mm-hmm. is medyo lang naman. Kasi hindi natin ang pag-uusapan natin ngayon, Ate Rox, actually, is yung mga do's and don'ts kung sakaling nakaranas ng isang ash fall or ng mm-hmm. pagputok ng vulkan yung isang community. Dahil merong isang, meron tayong isang, ang ating trending now talaga
1: yes.
0: ay nag-viral talaga
1: mm-hmm.
0: during the time na nakaka-experience ng ash fall ang ilan sa mga communities natin dito sa Albay.
1: Mm-hmm. True.
0: Yun. And ako, sa experience ko naman, never pa akong naka-experience ng pag-ano ni Mayon.
1: Pag-erupt
0: na as in...
1: Nagputok-putok? Ay, putok. Mm-hmm. Nagsabog.
0: Yung ano talaga, yung parang volcanic eruption.
1: Oh, yung cauliflower na. Hindi mo pa na-experience, kuya.
0: Na-experience ko yung as in pinaka naaalala ko is nung college kami.
1: College?
0: Yes, kasi diba... yes, yun yung naaalala ko.
1: Grabe naman.
0: During that time mm-hmm. kasi, nag-phreatic erupt si Mount Mayon.
1: Oo.
0: Finals namin sa isang major subject.
1: Mm.
0: Eh, yung college namin, dyan sa ano, sa Bicol University College of Agriculture and Forestry, ngayon is Bicol University, Ginubata na.
1: Oo.
0: So, medyo malapit siya, no? Sa Oo. Ano, sa Bulkang Mayon. So, makikita mo talaga, di nag-aantay kami na... Naalala ko noon, nag-aantay kami ng professor namin kasi nga finals.
1: Oo.
0: Pero medyo ano kami, medyo nag-lax.
1: Oo.
0: Kasi parang feeling namin, ay, ano, i-suspend lang naman yan kasi gano'n. Tapos, naalala ko noon, nasa loob ako, nag-review kami, may tumawag sa akin si Mama.
1: Mm-mm.
0: Sabi ni Mama, oh, di pa kaya kayo umuwi. Sabi ko, bakit? May exam pa kami. Sabi niya, ano nga si Mayon, nagputok si Mayon.
1: Oo.
0: Tapos sabi ko, ha? Paglabas ko, nakita ko yung cauliflower.
1: Oo, yung cauliflower. Diba, ang ganda ng view.
0: yung mukhang cauliflower oo. Na usok ni Mayon. Tapos, di yun, di. Tinawag ko yung mga kaklase ko. Guys, tingnan nyo. Kasi mukhang, syempre, nag-aantay kami ng, parang yung, nandun na kami sa isip na,
1: walang pasok.
0: Wala nang pasok, oo. Suspended na. Kaso, ito naman, dumating yung professor namin, nagsiupuan kami. Syempre, pag alam mong isususpend, medyo babait ka, di ba? Kasi baka pag nagpasaway kayo,
1: tuloy ang klase.
0: Tuloy ang klase. O, di ngayon, hindi, ayun na. Sabi na natin, nagsiupuan kami.
1: Mm-mm.
0: Tapos, sabi nung professor namin, okay, class, the exam is good for 1.5 hours. Sabi, oh? Tapos, di tinitingnan nung professor namin yung ano, yung abo.
1: Oo. Oh, oh.
0: Tapos sabi niya, okay, takpan yung mga ilong nyo dahil ano
1: mga Android ba kayo?
0: Ayun, di sinaraduan namin yung ano, yung kwarto. Oh, tapos oh. Nagbagsakan na yung, dumilim na yung paligid.
1: Mm-mm, grabe.
0: Tapos, ayun, nagsisolve kami. Nagsisolve kami. Tapos yun talaga yung hindi ko makakalimutan nung mga panahong yun. Kasi ano talaga siya, that was yung very first experience ko ng pag-ano ni Mayon. Though hindi naman siya major eruption.
1: Oo.
0: No? Kasi ano lang naman siya, phreatic.
1: Oo.
0: Pero yun palang yung paglabas namin, naging gray lahat ng mga ano.
1: Ay, grabe. Ang cute. Mga, ay, cute.
0: Naging gray lahat ng nasa palibot namin. Oo. Tapos di syempre, yung iba sa amin is, ano, parang, ano ba yung parang nag-ano yan pa, yung parang hindi pa ganun ka nagsisink in.
1: Oo,
0: yung
1: ano na
0: nangyari.
1: Mm-mm.
0: So, sabay-sabay kaming umuwi. Tapos, ayun, pagdating namin, pagdating ko nun sa bahay, sabi ni mama, ba't ang tagal nyo? Eh, nag-exam pa nga ako.
1: Exam muna bago yes, ang pag-evacuate.
0: Kaya yun yung isa sa mga hindi ko talaga makalimutan na ano. Nakapasa pa naman ako sa subject na yun kahit hindi gaanong. Pero sa mga ka-TNT natin na nag-aaral ngayon.
1: Oo, guys.
0: Yes. So, pag-igihan nyo po ang inyong pag-aaral at pag po kayo gumaya sa akin. Yan. So, yun ang ating mga pag-uusapan maya-maya lamang, Ate Rox. By the way, may mga nais ka bang batiin ngayong umagang ito?
1: Hello. Magandang umaga po sa lahat na nakikinig sa atin sa mula sa Maymayon. Yes, sa Mayon, sa Buhatan, and everywhere kung saan nyo po kami naririnig yung umagang ito. Hello, hello, and good morning po sa ating lahat.
0: Mm-hmm. Yes, sa mga ka-TNT naman natin na nakikinig, whether kayo ay nasa Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate, Catanduanes, Albay, and Sorsogon, maligayang pagbati po sa inyo. And with that, Ate Rox, saan ba sila pwede mag-send ng kanilang mga kasagutan or ng mga kanilang messages or greetings maya-maya? And by the way, ang ating tanong ni Tol ay nakapost na po at yun yung ating pag-usapan maya-maya lang. Saan ba sila, Ate Rox, pwede mag-text at mag-message?
1: Yan, pwede po kayong mag-text sa aming mga numero sa umagang ito sa 0998-843-0573. And syempre po, pwede kayong mag-comment and magbigay ng inyong mga pagbati at kasagutan mamaya po sa aming social media accounts na FABCBCall-Care 104.3 The Way FM. And pwede niyo po kaming pakinggan sa aming YouTube and Instagram page sa FABCBCall-Care 104.3 at DWAYFM. And syempre sa aming pong online streaming, pwede niyo po kaming pakinggan sa bit.ly/TheWayFM. And syempre po sa lahat ng mga kasama sa ating official Carians GC, pwede po kayo mag-send na inyong mga pagbati. Maya-maya. Ngayon.
0: Yes. At dahil dyan, pakinggan muna natin ang ating unang awitin ngayong tanghaling ito, which is ang kantang Pompeii by Bastille. Huwag po kayong alis dahil magbabalik po ang programang TNT Your Lunch Break Cafe on air.
2: Tungo sa isang matatag na kabuhayan at dagdag sa yaman ng bansa.
3: Umasa sa iyong kakayahan sa pagunlad at kaligayahan.

0: ang tanong natin ngayong umaga, mga ka-TNT. At the end of the day, ano ba mas mahalaga? Being seen or being safe? Paano mo ito ina-apply sa sarili mong life? Once again, ang katanungan natin sa umagang ito, mga ka-TNT. At the end of the day, ano ba mas mahalaga? Being seen or being safe?
1: Mm-hmm.
0: Paano mo ito ina-apply sa sarili mong life?
1: Uy. Yes. Uy. Yes. Saan ba sila pwede, Ate Rox, mag-send ng kanilang mga kasagutan?
0: Yes. Sa mga gusto pong sumagot sa ating katanungan sa umagang ito, pwede po kayong mag-text sa aming pong numero na 0998-843-0573 and pwede po kayong mag-comment sa aming social media account. Nakapost na po ang ating katanungan sa aming FB page na FABC Bicol Dash Care 104.3 The Way FM.
1: Yes, yes. Kaya hello sa mga nakatutok sa ating Facebook Live, YouTube Live, sa
0: yes.
1: ating online streaming, or kahit sa mga nakikinig sa kanilang mga PM radios.
0: Mm-hmm.
1: Yun. May mga nag-comment na dito sa ating Facebook Live. Kumustahin naman natin sila, Ate Rox. No? Sabi dito ni Teacher K, good morning, Uncle and Ate Rox.
0: Good morning, Teacher K.
1: Yan. And ito na ang comment ng ating Ate Mel.
0: Ito na. Kaya siguro naglo-loading.
1: Oo, oh, oh, yeah. Nagbago na pala yung tawag.
0: Oo. Oh, oh. Anong year ba yan? Kasi I was born, ano eh.
1: Ano?
0: Like, 2010?
1: Wow, Gen Z.
0: Very Gen Z.
1: Yan. So, a konting correction lamang
0: yes.
1: po. No? Ang tawag pala doon ay Agua de Mayo. Yun, hindi Mayo de Agua.
0: Saan magali? Tunog pandisala, in fairness. Mayo de Agua. Tunog pandisala. Hindi, tunog tinapay.
1: Oh, para taga lang. Agua, what? Anong English translation nito? Parang, anyway, hindi na.
0: Water of the May. Namali pala. May water.
1: Yes, and at the same time, no, konting correction lang
0: yes.
1: lamang din po pala dun mm-hmm. sa ating na-mention kanina. Yung nangyari sa Bulkang Mayon nung Saturday
0: mm-hmm.
1: is nag-collapse yung isang area dun, and yun yung nag-cause nung pagkalat nung mga pyroclastic material. So,
0: yes.
1: yun. And sabi pa dito ni Sherwin Camacho, yan, injection, evacuation, next po. Ah, okay. So, ito siguro yung mga, kagaya mo Ate Rox, ito yung mga
0: excuse me.
1: Memorable. memorable na incident sa kanya nung, or every time na puputok si Mount Mayon.
0: Oh, so nice.
1: Yan, sabi naman dito ni Teacher K, ito, nagsishare lang sila ng mga experiences nila, no?
0: Oo.
1: Sabi dito ni Teacher K, may experience ako nung fourth year college na kami.
0: Mm.
1: Nasa coordinating school na kami as student teacher. Dinig na dinig yung sabog, and after hours, suspended yung klase.
0: Mm.
1: Medyo mahirap lang sa part na wala kayong mask, at nung pauwi na kami, nag-ashfall na.
0: Ay, oo.
1: Yun. During nung time namin, Ate Rox.
0: Mm, sige daw.
1: Medyo okay na kasi nagsettle na yung ano, yung abo.
0: Abo,
1: so good thing din naman kasi hindi kami pinalabas ng professor namin.
0: Mm-mm.
1: Hanggang hindi talaga namin nasasagutan yung exam.
0: Salamat
1: whether
0: sa exam.
1: Alam namin yung sagot or hindi.
0: Oo.
1: Siguro paano din yun ng professor namin kasi nakatingin siya sa labas.
0: Mm-mm.
1: So siguro inaano yun din, tinatantya niya rin kung safe na bang lumabas or hindi. Kasi nag-extend pa siya kahit wala na kami masasagot.
0: Oo.
1: So kami naman, effort din naman kami magsagot kahit wala nang mapiga sa utak namin.
0: Oo.
1: Yung mga sandaling yon. So, kudos sa mga teachers, no?
0: Mm-hmm.
1: Na even in times like that, pinaprioritize pa rin yung safety ng kanyang mga students.
0: Yes, for your safety pala talaga yon.
1: Mm-hmm.
0: Pero dito, kuya, sa tanong natin,
1: anong sagot natin
0: anong sagot
1: sa ating
0: natin
1: katanungan?
0: Dito?
1: Basahin muna natin yung sagot ni Teacher K.
0: Sige.
1: Ayan, sabi ni Teacher K, teka lang, medyo naglo-load ang aking Facebook account.
0: Yes.
1: Pero yan, batiin muna natin ang ating mga ka-TNT na nakikinig mm-hmm. ngayong tanghaling ito. Hello po sa inyo. And syempre sa mga ka-TNT natin na nakatutok via online streaming, mm-hmm. PM radios. O kaya naman, siguro kayo ay nakikinig dito sa ating Facebook Live or sa ating YouTube Live. Hello, hello po sa inyo. Mm-hmm. Ate Rox, medyo hindi pa bumababa yung akin.
0: Nako ka. May recitation na naman kami dito.
1: Medyo hindi pa bumababa yung aking Facebook kaya hindi ko nakikita ang kasagutan ng ating mga ka-TNT. Ayan.
0: Nakaligtas.
1: Nag-load na. Ayan. So sabi dito ni, ano bang kasagutan dyan ni Teacher K, Ate Rox? Mm-hmm.
0: Ay, hindi ko mabasa. Ito po kasi ang problema pag hindi ka na nag-Facebook.
1: Ah, okay. Ayan, sige. Ito, nag-loading na. Sabi ni Teacher K, both are important. Mm-hmm. Yung being seen and being safe. But if I had to choose which weighs more, I would say feeling safe. Peace is something truly rare these days. Most of us long to be seen, to be noticed, to feel valued. Mm-mm. But for how long does that kind of attention really last? Mm-hmm. I'd rather have a quiet kind of love, the kind that makes me feel secure, understood, and at ease, even in silence. Because at the end of the day, being seen by many can be fleeting, but being safe with someone, that stays. In real life, I guess not all the time I do well. May mga palpak din na sandali, but I assured my loved ones I really do care and love them. Sinasabayan ko ng mga routines na nagpapakita na with me, they will not hesitate. Safe sila kasi ako bahala and feel loved. If di nila maramdaman, open naman ako sa communication. Baka kulang ako ganun.
0: Uy.
1: Grabe ang kasagutan ni Ante K, no? Parang iba ang hugot.
0: Asan ba yung valedictorian natin dyan? Carmela?
1: Yan, shout out kay Carmela de Los hello. Reyes. Baka may essay answer ka din, no? Yan, thank you so much, Teacher K. Sa batiin din natin no, si Juni Del Rosario at si Larry Cristobal. Hello sa'yo. Hello sa inyo and happy listening po dito sa ating programa. Yan. And basahin din natin, may comment din dito si Nico Moreno Butyal, no?
0: Mm-mm.
1: Sabi niya, good morning po, Kuya Alvis and Ate Rox. Kumusta po kayo? Nakikinig po kami via radio from Nabwa. Paalis na rin po ako for campus evangelism sa Nabwa High School na nag-e-enrollan ngayon. Please pray for us and with us. Iyon. God bless Bro Miko sa iyong ministry and nakita natin na patuloy kang nag-share ng word of God sa mga estudyante.
0: Oo,
1: so na nakakataba ng puso ang iyong efforts no in proclaiming God's word.
0: Mm-hmm. Alam mo nakalimutan ko yung pangalan ni Miko noong last week.
1: Paano mo natandaan?
0: And hindi ko siya natandaan at all, kuya. Di ba last week nag-closing prayer ako?
1: Mm-hmm.
0: Tapos pag-pray ko na yung campus ministry, nakalimutan ko yung pangalan ni Miko. Nawala talaga. Sabi ko, ano yung pangalan ni Miko? Nawala talaga.
1: Pero ayan, okay lang naman yan dahil kilala ni Lord kung sino yung pinag-pray natin. So thank you so much, Bro Miko. Ayan. Pinapakilala kita. Joke lang. Pero anyway, ayan. So thank you so much, Bro Miko, and we're blessed sa iyong efforts no in sharing God's word until all have heard. Ayan. So Ate Rox, eto na. Inaantay natin. Sino ang mauuna sa ating tanong ni Tol?
0: Alam mo kuya, ako na. Kasi 'di ba, yung mas nakababata yung nauuna.
1: Wow. Oh, sige, pagbigyan.
0: Inhale.
1: Ganda mong sagot.
0: Sabi kasi hindi ko talaga matapatan si Teacher K, na pressure ako. Ano na, ito na, bilang palabas na ng kalendaryo. Ito yung mga sagot ko dito, kuya. At the end of the day, ano ba mas mahalaga? Being seen or being safe?
1: Mm-hmm.
0: Depende sa kung anong pinag-uusapan natin, ha?
1: Mm-hmm.
0: Oo. Pero kung ngayon, hindi ko alam, ha, kung siguro sa stage na to, mas preferred ko na yung being safe. Oo, wala nang pakialam makita nyo ako hindi. Yung alam mo yung ma-recognize ka sa hindi, basta safe ako. Parang gano'n na yung ano ko. Alam mo yung gano'n na yung mas mahalaga sa akin. Yun na yung mas mahalaga sa akin. Yung safety ko, yung safety ng peace ko.
1: Mm-hmm.
0: Alam mo yon, yung safety ng... Ano ba dapat maging safe pa ko yun?
1: Mga minamahal mo.
0: Mm-hmm. Yun na. Mas mahalaga sa akin yung being safe. Yung being seen naman, siguro sa loob lang ng bahay, ako okay ako dito. Sa being seen.
1: Mm-hmm.
0: Dalawa lang kami. Yung being seen. Kasi alam mo yung parang... I have proven myself enough outside, so I don't need to do more. I mean, not to do more in a negative way. Mm. Yung parang wala na akong kailangang patunayan or improve para ma-recognize, para masin ako. Because I have given my all. Uy.
1: Wow.
0: Oo, I have given my best and my all sa time na meron ako outside.
1: Mm-mm.
0: And up to this time, I'm still giving my best and my all, but not for the reason na I want to be seen or be recognized. I'm just doing it because this is what I know that I am called. Uy!
1: Wow!
0: Kuya, pakitranslate. Ito, alam mo, ito na yung ginagawa ko siya because I've understood my purpose and I know my worth. And I know that I am enough and complete and wala ba award yun?
1: Mga sponsors.
0: I would like to thank my yun kuya for to answer that question. hindi na ako masyadong sa being seen. Okay na ako sa ano. Parang settled na ako sa being safe ngayon. Kasi adventurous ako dati.
1: Mm.
0: Oo, very outgoing ako dati. Ngayon parang masakit na likod ko eh. So, adventure can wait. kaya, pag nakabawi-bawi tayo, sige.
1: O, saka ka na magpaano.
0: Ano na naman ako, hindi na mag-iisip ng safety. Magiging, ano ba tawag doon? Pag hindi ka nag-isip ng safety, reckless.
1: Reckless, oo. Yes.
0: Alam mo dati ba sa ako dyan, reckles. yun. Pero yun talaga ang sagot ko dito, mm-hmm. Kuya.
1: Parang sinagot mo na talaga pati yung follow-up question, no, na paano mo ito i-apply sa ano?
0: Parang hindi na mag-iisip.
1: And I do appreciate yung ganong klase ng ano, no, ng sentiments and ng insights from

0: Yung college ka, medyo nagta-transition ka na dun sa ano na yun, sa part na kailangan mo pa bang makita? You've already done enough para whether may validation kang makuha galing sa iba or not. What matters most is yung safety natin. Kasi minsan, nagiging, tama yung sinabi mo Ate Rox, no? Nagiging reckless tayo just to feel seen.
1: Yes.
0: In sabi mo nga, no, the answer depends. Minsan nagiging reckless tayo sa mga decision natin just to feel validation, just to feel seen. Kunwari, nagpapapansin tayo kay crush. Kahit na medyo pinapaya natin yung sarili natin. Diba? Nagiging reckless tayo doon. Pero if we focus on being safe, alam natin na wala ka namang makukuha dun sa crush mo yun kasi hindi ka naman niya type.
1: Crush ang makukuha mo.
0: Yes, crush.
1: As in, literal.
0: Iba ang crush na you sa crush na A. Oo, makakrush ka lang yan. Ang iyong puso, ang iyong damdamin, ang iyong identity. Kung ikaw ay magiging reckless when it comes to these things. Pag sinabi kasi nating reckless, no regard for one's own safety. So, ibig sabihin, para lang makita ako ng iba, is I have to risk something. Which is minsan, nire-risk natin yung ating safety, nire-risk natin yung ating well-being. So, hindi din naman yun okay. So, to answer this question, at the end of the day, ano ba yung mas mahalaga? Para sa akin, siguro nakalampas na tayo dun sa part na we want to be seen.
1: Oo.
0: Wala na tayo dun sa ating bida-bida era, no?
1: Oo.
0: Lampas na tayo dun sa ano na yun, sa panahon ng kalendar.
1: Oo, yung mga, yung, alam mo, yung todo effort para ma-seen.
0: Yes. Ako nga minsan, kung pupunta ako sa isang lugar, minsan wala na akong paki kung anong suot ko.
1: Oo.
0: Kung anong itsura ko. Minsan nagsusuot ako ng chinelas na, alam mo Ate Rox, yung shark? yung chinelas na shark. Minsan nakakalimutan ko, bakit ang bigat-bigat nitong paa ko. Tapos pagtingin ko, suot-suot ko pala yung chinelas kong shark. Tapos nakita nung nanay ko, sabi niya, bakit ganyan ang suot-suot?
1: Oh, yung parang yung mas iba na yung, alam mo, iba na yung concern sa atin. Na, parang hindi naman sa hindi ka na nag-aayos and all. Pero you've come to a point na, or realization na, hindi ko na kailangang pumorma ng todo para ma-validate yung ganda ko, yung pakisigan ko, I mean, ganda ko talaga. I mean, yung pogi. hindi na siya kailangan.
0: Kasi yung validation natin, it no longer comes from outside.
1: Yes.
0: But it comes from within. Kumbaga, alam mo naman na ikaw mismo, secured ka na sa mga taong nagmamahal sa'yo. Diba? And constant, if you're being constantly reminded that these people care for you and love you, parang abot ka na sa point na hindi ka na magiging less concerned na yung mga bagay like validation from others.
1: And we understand na may mga ibang tao na mahalaga pa rin yun for them to be seen. Oo, kasi may mga ages tayo na ang priority talaga natin is be ano yan, yung makita, ma-recognize, ma-validate tayo. Hindi tayo against doon. But to answer the question, ito na yung stage namin. Hindi, alam mo yung kilay ko ngayon, kuya. alam mo yung kilay ko na to? Alam mo, napagod na lang ako lahat. Kasi nga, di ba, sabi kasi ng love life ko, sabi niya, try ko daw mag-ayos na. Alam mo yun? Kasi ito na to. Tapos sabi niya, I will buy something for you. Sabi niya, sige. Tapos sabi niya, what do you want me to buy for you? Sabi ko, ano na lang siguro, pang kilay. Sabi ko, sige, pang kilay na lang ako. Tapos, alam mo nang binilhan niya ako, kuya, yung nag-order kami. Alam mo, pareho kami wala alam sa makeup and all. Tapos nung dumating, sabi, paano gamitin to?
0: Sabang instructions.
1: Oo, wala talaga. As in, wala siya instruction. Tapos alam mo ba yung ino-open pa siya? Tapos para kang magpipaint talaga. Para siyang may ink. Hindi ko alam kung ang tawag doon. Tapos may brush lang siya.
0: Ginawa ka pang Picasso, no?
1: Oo, sabi ko, tapos tumitingin na sa, alam mo yung pagtingin sa lamina, pantay na, asa ba yung luwag? Tapos sa tawagin ko siya. Pakitingnan niya yung kilay ko, pantay.

0: Na ba? Tapos nag-message pa ako sa kapatid ko, ganyan. Ano, paano ba to gamitin? Sabi niya, ay ate, hindi kami marunong niya kasi lapis yung gamit namin. Sabi ko, paano ba to? O sabi niya, sabi ng kapatid ko, alam mo ate, unahin mo, magbawas ka ng kilay mo kasi ang dami. Para, alam mo yung parang magpa-thread ka, oh. Para malalign mo siya ng maayos. Tapos sa isip ko, paano nga ako hindi ko alam kung paano ilalagay ito. Alam mo yung mga ganun. So nilagay ko lang siya, kung kumapal siya sa hindi, well, basta may kilay ko. Yun na yun siya.
1: Hirap pala ano no. Tayo, binabasa-basa lang natin yung mga nanay, yung mga kapatid natin, babae pag nagme-makeup. Pero grabe din pala yung effort na ginagawa nila.
0: Alam mo yung art. Yes. Art yun, grabe.
1: Ako nga na, magdodrawing pa lang ng mukha, nahihirapan.
0: Oo. Paano pa yung magdodrawing ka ng literal na kilay mo dyan?
1: Oo nga. Oo. Kaya saludo sa mga nagme-makeup dyan at marunong mag-makeup. Yan. Si Ate Mel. Nagme-makeup. Shout out.
0: Pero diba, yung iba kasi, yung mga, like, siguro noong time, nung bata pa ako,
1: mm-mm.
0: Back when I was a child.
1: How back is it?
0: Yung alam mo pa nag-scroll ka ng year, ang dami-dami. Yung mga ganun, hindi pa kasi uso yung alam mo yung tamang pulbo-pulbo lang noon na nasa papel noong time namin.
1: Mm-hmm.
0: E tapos ngayon, ang gagaling na ng mga bata.
1: Mm-hmm.
0: Pero 'di ba, when they say na no, we're not doing it for others, but we are doing it for ourselves. Yung mga sinasabi nila. So siguro part ba 'yon na kasi syempre, uy, ang ganda mo mag-makeup. Ang galing ng pagkakaano mo. Considered ba yun na part na to be seen?
1: Some of us, actually, yung iba sa atin, kahit na sabihin natin na I'm doing it for myself, but the truth is, may intention pa din tayo to be seen.
0: Oo.
1: So, hindi natin yan fully matatanggal sa ating sa ating isip at sa ating puso na masasabi natin na I'm doing this for myself. Hindi natin siya magagawa 100%. There will always be a part or an afterthought na maglilinger sa atin na we want to be seen and we want to be recognized.
0: Yes.
1: Yan. Mm-hmm. By the way, sabi dito ni Sherwin Camacho, kung to be seen or to be safe, sa akin po is to be safe first.
0: Mm-hmm.
1: Pero kapag may pagkakataon na need ng iba ng tulong during that time, and kaya naman, by God's guidance, let us be seen doing the right thing, which is to help. Yun. So parang ano naman pala to, parang as an inspiration. We need to be seen para maging, not really we need to be seen, but rather we must set an example so that others can also follow that example, which is sabi nga dito ni Sherwin to help others. Yon, shout out sa yo bro, kay Sherwin. Hello po.
0: Hello.
1: And sabi dito ni Teacher K, haha, LTC Ate Rox.
0: Paki translate po 'yan, LTC.
1: Parang kung tama ko lit, parang ganyan.
0: Ah, LTC
1: Lit, LT. Parang
0: ay, LT. Ah, laugh trip.
1: Ah, laugh trip pala yun. O, di ba? Hindi na talaga
0: tayo. Oh my gosh. Munti ko na sabihin, Lorna Tolentino.
1: Ay, sorry. O, di ba? Nagano na, iiwanan na talaga tayo ng panahon na Ate Rox.
0: Alam mo,
1: no?
0: Kailangan natin ng Gen Z
1: dictionary. Makapagkuha na nga ako ng joke lang.
0: May ba? Saan pwede mag-enroll? Para lang...
1: Anyway, sabi din ni Teacher K, well said Ate Rox, so, di ba?
0: Uy, grabe.
1: O, kulang na lang sash and crown para ma-acknowledge kang ano.
0: Pero, hindi na nga tayo after. So...
1: Nagawit pa yung... Yeah, so sa mga ka-TNT natin, thank you so much sa inyong mga pagsagot. And syempre, kung nais nyo pang magpahabol sa mga kasagutan, yan, saan ba sila Ate Rox? Pwede mag-send din ng kanyang mga pahabol na mga kasagutan.
0: Yes. Pwede pa rin po kayo humabol and sumagot sa ating katanungan sa umagang ito via texting us sa 0998-843-0573. And syempre, pwede po kayo mag-comment sa aming Facebook Live na kami po ay inyong mahahanap. Or hanapin nyo lang po ang FABC Bicol-Care 104.3 The Way FM.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Yan. And bago tayo magpatuloy sa ating kwentuhan, pakinggan muna natin ang isang awitin na may pamagat na Padaba Taka by Diwata. And susundan po ito ng ilang mga paalala mula sa ating himpilan. Huwag po kayong alis dahil magbabalik po ang programang TNT Your Lunch Break Cafe on air.

0: Narito ang mga dapat gawin habang nagaganap ang ash fall. Una, manatiling nakatutok sa mga abiso ng mga awtoridad kaugnay sa pagputok ng bulkan. Pangalawa, maging mahinahon at manatili sa loob ng bahay. Pangatlo, takpan ang ilong at bibig gamit ang dust mask o N95 face mask o basang tela at mata gamit ang goggles. Iwasan din ang paggamit ng contact lens. Pang-apat, isara ang mga bintana at pinto ng inyong bahay at itabi ng maayos ang mga sasakyan. Pang-lima, maglagay ng basang tuwalya o tela sa bukasan ng pinto at bintana o iba pang mga katulad nito. Pang-anim, ipasok ang mga alagang hayop sa kanilang kulungan sa loob ng bahay. Pang-pito, hugasang mabuti ang mga prutas at gulay bago kainin. Pang-walo, huminto sa pagmamaneho at tumabi ng maayos sa oras ng mga matinding ash fall. Matapos naman ang ash fall, dapat na gawin ang mga sumusunod. Una, tanggalin ang mga naipong abo sa bubong para maiwasan ang pagbagsak nito. Pagkatapos maalis ang mga abo, linisin ang bubong at alulod ng tubig. Pangalawa, basain muna ng tubig ang mga bintana at pinto ng inyong bahay at sasakyan bago ito linisin gamit ang sabon at maligamgam na tubig. Pangatlo, ipunin ang mga abo at ilagay sa isang lugar na malayo sa daanan ng tubig para maiwasan ang pagbara. Pang-apat, pakuluang maigi ang tubig bago ito inumin. Pang-lima, hugasan ang mga damo bago ito ipakain sa mga alagang hayop. Pang-anim, gumamit ng sabong panlabas sa paglilinis ng mga damit na nalagyan ng abo. At panghuli, punasan ang mga kasangkapan o gumamit ng vacuum cleaner para matanggal ang abo. Dagdag na paalala, takpan ang ilong at bibig at proteksyonan ang mga mata habang naglilinis. Maging alerto at handa sa epekto ng pagputok ng bulkan. Ang paalalang ito ay hatid ng DOH, FIVOX DOST, Philippine Civil Defense at ng himpilan ng CARE 104.3 The Way FM.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 DWAY FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbise.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE-AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
3: What's hot?
4: What's not?
3: What's cool?
4: And what's lame?
5: What's trending?
3: What's fading?
6: Let's talk about it. Here at Trending Now Talaga.

0: Trending now talaga ang Ashfall Live. Sa gitna ng patuloy na aktibidad ng Bulkang Mayon, isang Facebook Live mula kay Gala Vlogger ang naging sentro ng usapan online. Habang nararanasan ng ilang komunidad sa Albay ang Ashfall na may kaakibat na health risks at disruptions, ang nasabing live video ay nagpakita ng vlogger o ng nasabing vlogger na naglalakad sa labas, nakikipag-interact sa paligid at tila tinatrato ang abo bilang isang kakaibang experience. Sa unang tingin, maaaring makita ito bilang simpleng documentation, isang real-life na pag-capture ng nangyayari on the ground. Ngunit nang kumalat ang clips, mabilis itong naging viral at dito na pumasok ang iba't ibang reaksyon ng mga netizens. Hindi maikakaila na marami mga netizens ang gumamit ng humor at satire sa pag-react sa video. May mga nagkumpara sa Ashfall bilang snow, habang ang iba naman ay nag-iwan ng sarcastic remarks. Isang karaniwang pattern sa Philippine social media na kung saan kahit seryosong sitwasyon ay nagiging bahagi ng online discourse sa pamamagitan ng katatawanan. Gayunpaman, kapansin-pansin din na hindi lang pangungutya ang nangibabaw. Marami rin ang nagpahayag ng genuine concern para sa kalusugan ng nasabing vlogger. Ilan sa mga komento ay nagpapaalala tungkol sa posibleng epekto ng volcanic ash sa baga, iritasyon sa mata at balat, long-term respiratory risks kung walang proteksyon. Sa madaling salita, habang may bahagi ng internet na tumitingin dito bilang isang nakakatawang viral content, may isa ring bahagi na nakatuon sa safety at well-being ng tao na nasa likod ng nasabing live video. Ang volcanic ash ay hindi katulad ng ordinaryong alikabok. Ito ay binubuo ng maliliit na piraso ng bato at minerals na maaaring pumasok sa respiratory system, magdulot ng ubo at hirap sa paghinga, makaapekto sa visibility at mobility sa mga apektadong lugar. Dahil dito, patuloy ang paalala ng mga otoridad na manatili sa loob ng bahay kung maaari at gumamit ng face masks or protective gears kapag kailangang lumabas. Ang insidente ito ay nagbukas ng mga usapin na kagaya ng paano natin titingnan ang content creation sa panahon ng kalamidad. Sa isang banda, ang pagdodocument ng real-life events ay may halaga. Nagbibigay ito ng awareness at immediate na larawan ng sitwasyon. Sa kabilang banda, may tanong din kung saan nagtatapos ang documentation at nagsisimula ang potential risk exposure, lalo na kung walang sapat na proteksyon. Sa kabuuan ng Ashfall Live incident ay hindi lamang tungkol sa isang vlogger o isang viral video. Ito ay sumasalamin sa dynamics ng modernong digital culture sa Pilipinas, kung saan ang impormasyon, entertainment, concern at critic ay sabay-sabay na umiikot sa iisang platform. Habang patuloy ang aktibidad ng Mayon at ang epekto nito sa mga komunidad, nananatiling mahalaga ang balanse sa pagitan ng pagkuha ng kwento at pag-iingat sa ating mga sarili. Isang paalala na relevant hindi lamang sa content creators, kundi sa lahat ng mga nasa gitna ng gantong sitwasyon. Kaya para sa ating trending now talaga, pag-usapan natin ang mga do's and don'ts pag tayo ay nakakaranas ng Ashfall. Yan ang ating pag-uusapan ngayong tanghaling ito dito sa ating programang TNT Your Lunch Break Cafe on air. And yun na nga no, Ate Rox, ang ating pag-uusapan ay yung nag-viral na vlogger na nung una, kung makikita natin yung video is parang dinodocument niya lang yung kanyang paligid habang bumabagsak yung abo galing sa Mayon. And actually, ito ay nangyari sa Ginubatan, Albay. Yes, sa aking mahal na Ginubatan. Ang aking lupang graduate. Sa mga ka-TNT natin dyan sa Ginubatan, yan, shoutout po sa inyo. And though mas makikita mo dun, concerning talaga yung ginawa niya dahil nag-ano siya, parang parang ginawa niyang snow yung Ashfall and nag-ano pa siya, nag...
1: pinaligo pa niya.
0: Yes, oo. Kaya medyo concerning yun, no? Kasi may mga health risks,
1: yes,
0: yung ganong gawain. Pwede mag-cause yun ng... Kung malagay sa mata, edi, nako, pwedeng mairita yung kanyang mata.
1: Mm-mm.
0: And at the same time, is may part pa doon na tinanggal niya yung kanyang face mask. And delikado yun sa ating respiratory system and sa ating baga. Ano yung naging reaction mo, Ate Rox, nung nakita mo yung video?
1: Inisip ko, ano to? alam mo yung pumasok sa isip ko, kuya. Mm-hmm. Lahat na lang. Alam mo yung...
0: Mm-hmm.
1: Lahat na lang, kahit delikado. Yung mga ganun.
0: Mm-hmm.
1: Oo, sa isip ko, ang naano ko, hindi ba nila naisip na ano to?
0: Mm-hmm.
1: Na dangerous siya.
0: Mm-hmm.
1: Oo, yun talaga, kuya, yung reaction ko.
0: Yes, kaya parang yung ilan din sa mga netizens na concerned dun sa ginawa ni kuya.
1: Yan.
0: So, hindi naman natin inaano si kuya, no? But more on yung concern sa health niya.
1: Yes, oo.
0: Yung iniisip ng mga tao.
1: Oo.
0: Kaya yun yung ating pag-uusapan ngayong tanghaling ito, Ate Rox.
1: Mm,
0: no?
1: Yung
0: mga do's and don'ts kung sakaling may maganap na Ashfall.
1: Oo.
0: Yan. So, ako yung magbabanggit ng mga do's or ng mga dapat gawin.
1: Sige.
0: And ikaw naman, Ate Rox, yung magbabanggit ng ating don'ts para may maging basehan ng ating mga ka-TNT. Siyempre, unang-una na dyan, pagdating sa do's at pagdating sa mga dapat gawin, is ito, kagaya ng ating tanong, no?
1: Oo.
0: Let's protect ourselves, protektahan natin ang ating mga sarili. Yun, wag muna na, okay lang sana kung ano, for me, no, Ate Rox, okay lang siguro na mag-document, pero let's, ano din yung safety natin?
1: Oo.
0: Yan. So, kay Kuya, yan. Hoping na siya ay nasa mabuting kalagayan.
1: Oo.
0: Sana wala siyang na-inhale na abo nung ginagawa niya yung kanyang Facebook Live.
1: Mm-mm.
0: So, yun. So, let's protect ourselves, lalo na sa ating panghingain, sa ating mga mata.
1: Yes.
0: Hindi po biro ang Ashfall. Yan. Naalala ko tuloy, nung nagkukwento ako sa nanay ko nung college kami, kasi syempre, palagi tayong tinuturuan, di ba, kung ano yung mga dapat nating gawin pag may Ashfall. Pero siya, sabi niya, syempre, medyo ano na, medyo may edad na, sabi niya, nung panahon nga namin, palagi namang nagaputok daw si Mayon. Palagi din naman daw silang na-expose sa sa Ashfall. Pero kahit na ganun, wala daw silang protective gears, wala pa daw niya na face mask na yan, na protective eyewears and so on. Pero sabi niya, buhay pa din daw sila. So, let's not risk it, ka-TNT. Kung hindi ka man naapektuhan ng abo, edi good. Pero wag na nating i-risk yung ating sarili, di ba? Kahit ngayong aking kapatid, yung panganay namin, minsan pag nagsasabi yung aking nanay ng ganun, nire-remind niya talaga yun na mag-face mask pag may Ashfall, ganyan. Kasi nga, hindi simpleng alikabok lang yung Ashfall. Binubuto ng mga very fine particles na pwedeng pumasok sa ating lungs. Kaya importante na lagi tayong may face mask. Preferably, kailangan natin ng N95. Meron tayong yung face mask na yung ginamit, yung sumikat talaga during the pandemic. Pero hindi siya sapat pagdating sa Ashfall. Kasi itong N95, mas may isa pa siyang layer na kung saan mafi-filter talaga yung fine particles na galing sa Ashfall. And kung wala tayong face mask, ano ba yung pwede nating gawin? Tinuruan tayo, Ate Rox, di ba?
1: Yes,
0: kaya saludo sa mga teachers na nagtuturo sa atin ito. Ito yung ginawa ko noon during that time, na magbasa ka ng panyo, tapos yun yung gamitin mong face mask.
1: Uh-uh.
0: Yan. Medyo hindi madaling huminga. pag mga gantong naalala ko noon eh. Parang mahirap atang huminga pag basa yung panyo mo. Pero the purpose of that is para pag inhale mo, nakakahinga pa din naman. Medyo ano nga lang, may effort ng konti.
1: Oo.
0: Pero ang purpose naman kasi noon is para yung fine particles is hindi pumasok. Tuluyan sa yung respiratory system. Yan. And aside from that, Ate Rox, no, meron pang isang issue.
1: Ano yan?
0: Hindi lang sa respiratory, syempre. But yung mga mata natin. So kapag napasukan ng ash ang ating mata, pwede itong mag-cause ng irritation or pamumula. Kaya kung lalabas ka, magsuot ng eyeglasses or goggles kung available. Yan. So, during that time, may glasses naman ako.
1: Oo.
0: So, complete, full protection na pala ako.
1: Ay,
0: joke lang.
1: Well protected.
0: Well protected na ako ng mga panahon na yon. So, sa madaling salita, treat it like an invisible danger ka TMP. Kahit hindi mo ramdam agad, may epekto yan over time.
1: Yes.
0: Yun. Meron ako nakita nun, Ate Rox, na yung abo daw ng yung mga pyroclastic materials. Uh-oh. Pag zoom in mo yan, para siyang maliliit na mga salamin.
1: Oh.
0: So, imaginein mo, pag nahinga mo yan, kasi may mga ano siya, may, nakalimutan ko yung term, yung mineral, parang silica something. Pag na-inhale mo yan, imagine mo parang may maliliit ka diyang ano, glass shards.
1: Uh-oh.
0: And kung naano yan sa mata mo, edi
1: parang
0: masakit, 'di ba?
1: Oo.
0: Masakit ang mapuwing pag meron ka pag naanuhan siya, pag nalagyan siya ng abo galing sa bulkan.
1: Oo, lalo na.
0: Yun. Yes. So ang unang do's natin or mga dapat gawin, let's protect ourselves.
1: Mm-hmm, yes.
0: Lagi tayo dapat may dala na face mask and at least yung glasses, no? Mas okay kung meron tayong protective glasses. Pero kung wala, okay na siguro yung gantong glasses.
1: Oo.
0: Na hindi, walang correction. Yeah. Yes. So yun yung una, which is protect yourselves. Yun. Yeah. Sa mga don'ts naman, Ate Rox, ano yung mga dapat nating iwasan?
1: Ay, ito talaga, importante ito. Una nating dapat iwasan mga ka-TNT. Huwag gawing laro o i-treat na parang harmless ang ash.
0: Yes.
1: Oo. Ito mahalaga nating ma-remember na huwag nating gagawing laro or i-treat na parang harmless or hindi delikado ang abo. Minsan, dahil mukhang parang alikabok or buhangin lang, may tendency ang iba na hawakan, paglaruan, or gawing content. Kagaya nga po ng trending now natin na topic. Pero in reality, ang ash ay may tiny sharp particles na pwedeng makasugat sa mata at makairita sa balat at baga. Ay nako,
0: yes,
1: problema
0: oo.
1: To. Oo. And of course, mga ka-TNT, ang ash fall ay hindi po snow. Hi, I wish. May snow sa Bicol.
0: Oo, makakaano tayo, no? Makaka-OOTD tayo.
1: Oo.
0: Kung, uy, pang Gen Z yung term.
1: OOTD. Ano na naman yung OOTD?
0: Outfit of the day.
1: Ay, oo. Parang CTTO.
0: Ani?
1: Credit to the rightful owner. Bakit sobra CTTO?
0: And you're CTO.
1: CTO lang yun.
0: Ay, CCTO. Tama.
1: CTTO?
0: Yeah, diba?
1: Oh,
0: CCTV na lang para.
1: Magkakasisyan ba tayo? Wala tayong OOTD kasi wala pong snow.
0: Oo.
1: Pero magkaka-OOTD tayo kapag may ashfall. Yung mask, tsaka yung goggles
0: Okay.
1: OOTD, pang face lang pala. Face OOTD. Ganon. So, kahit mukhang harmless po, may long-term effects ito. Lalo na kapag nalanghap ng paulit-ulit.
0: Yes.
1: Oo. Isipin nyo na lang, kung yung smoke nga na galing sa sigarilyo, mm-hmm. kapag naamoy natin, may long-term effect. How much more yung ash mm-hmm. na galing mismo sa vulkan? Kasi nga po, di ba, may mga tiny particles dyan na delikado para sa ating mga baga at sa ating mga mata. Mm-hmm. Kaya importante ang tamang mindset. This is a hazard. Not a novelty. Not a novelty, mga ka-TNT. Yes.
0: Kaya importante na huwag natin itong i-treat as something that's light.
1: Oo.
0: Na, kung tama ako, no, merong isang sakit na pwede kang makuha pag palagi kang nakaka or pag nasobrahan yung iyong exposure sa mga sa ano tawag dito?
1: Sa
0: ashfall. Meron tayong tinatawag na ito yung longest tama ba? Ito ba yung
1: longest
0: word found in the dictionary?
1: Nako, basahin mo ko.
0: Pneumono ultramicroscopic silico-volcano coniosis.
1: Spelling.
0: Spell. May kodigo tayo dito.
1: Ang haba pala. Kaya naman pala hindi natin ma-memorize. Kaya hindi pala siya mahalaga.
0: Yes. Mahalaga to. No? 45 letters pala ang salitang to. Yes. So sabi dito, it's a lung disease caused by inhaling very fine silica or volcanic dust. Yan. Yes. So imaginein mo talaga, delikadong makasangab kita ning abo hali sa mayon.
1: Yes, dawa kahit hindi natin mabasa.
0: Na kita,
1: kahit hindi natin mabasa ng maayos yung sakit. Hindi
0: yes.
1: po siya maganda sa ating mga baga.
0: Yes, kaya wag nating mag-ano na tayo, mag-sandcastle na lang tayo sa tabing dagat. Wag lang tayong maglaro sa...
1: Mag-ash castle.
0: Mag-ash castle.
1: Ano yun? Wag tayo mag-ala Elsa, mga ka-TNT.
0: Let it
1: snow. Let it go pala yun. Christmas song pala yung Let It Snow.
0: Di ba? Nag-halo-halo na yung lyrics ng mga kanta.
1: Ay, epekto to na ashfall. Hindi pa natin nalalanghap ha. May epekto na sa atin.
0: Yes, kaya dapat talaga tayong mag-ingat.
1: Yes.
0: Yan. And syempre, ito naman yung pangalawang do's natin mm-hmm. ka-TNT. Kung kanina, ang ating unang do ay let's protect ourselves.
1: Mm-hmm. Yun.
0: Okay nang huwag tayong makita na nasa labas. Oh. Dahil importante na tayo ay safe at manatili sa loob ng ating bahay mm-hmm. hanggat maaari. Yan. So kung hindi naman tayo, kung wala naman tayo kailangan gawin sa labas, no? Stay indoors.
1: Mm-mm.
0: Mas safe ka sa loob ng inyong tahanan kaysa sa labas during ashfall. Isara ang mga bintana at mga pinto. And kung may mga gaps, no?
1: Mm-mm.
0: Kumuha ng basang tela tapos ilagay yon dun sa mga gaps ng ating mga bintana at pintuan.
1: Yes.
0: Yan. Kasi yung ash, yung mga abo galing sa bulkan, pwede siyang pumasok kahit sa maliliit na openings.
1: Mm-mm.
0: At kapag kumalat sa loob ng bahay, nako, mahirap po itong linisin.
1: Oo.
0: Mahirap na ang linisin, exposed ka pa
1: True.
0: Sa danger. So think of your home as your first line of defense. Habang mas sealed at protected ito, mas safe ka at yung pamilya mo.
1: Mm-hmm.
0: Yan. Pwede kang mag-picture in the moment ng pag-ano ni Mayon. Pero huwag mo nang antayin yung moment na let the rain fall down. Uh-huh.
1: Huwag ka na din pumunta doon. Huwag ka na lumapit.
0: Yes. Oh, okay lang yan kahit wala tayong ma-post.
1: Oo.
0: Basta safe ka. Yan. Kung gusto mo kumuman mag-post, huwag ka nang...
1: Huwag mo nang ipaligo.
0: Huwag mo nang itapat.
1: Oo. Wag na mga ka-TNT. Mm-hmm. For your safety.
0: Yes. Wag
1: na muna tayong aalis ng bahay.
0: Mm-hmm. Mas safe, no? Wag mo nang gawin yung kung kailan na may ashfall na.
1: Oo.
0: Saka ka palalabas para bumili ng kung ano-ano.
1: Ano-ano.
0: So, the moment na may danger, gawin mo na lahat ng mga emergency muna.
1: Oo.
0: The rest can follow.
1: Yes.
0: Yun.
1: And ikaw ay mahalaga ka, kaya safety first mga ka-TNT.
0: Mm-hmm. Yes, yeah. So pagbati kay Pastor Ronald Lozano, sabi niya dito sa atin, happy listening po sa inyo, Kuya Alvis and Ate Roxanne.
1: Good morning po, Pastor. Mm-hmm. Ay, good day na po, Pastor.
0: Yes, yun. San ba, ano pa ba, Ate Rox, yung ikalawang don't natin dyan, mga hindi dapat gawin?
1: Mm-hmm. Ito na po, ang pangalawa. Tandaan mga ka-TNT, huwag nating gagawin ito, ha?
0: Mm-hmm.
1: Huwag lumabas ng walang sapat na proteksyon.
0: Yun.
1: Oo.
0: In case na
1: kailangan mo lumabas for emergency purposes, may gagawin ka sa labas, make sure na ikaw po ay protektado.
0: Mm-hmm.
1: Parang 'di ba during pandemic, grabe yung protection natin.
0: Yes.
1: Naka-mask ka na, naka-face shield ka pa.
0: Mm-hmm.
1: Oo. Kaya dapat all the more ngayon na may mga ashfall po na nangyayari dito sa area natin.
0: Mm-hmm.
1: So kahit saglit lang, pagbibili, maglalakad, or mag-check sa labas, kung wala kang mask or protection, exposed ka agad.
0: Yes.
1: Oo. And ayaw mo naman na maging burden ka sa family mo kapag nagkataon. Kaya, ang problema sa ashfall, hindi mo agad mararamdaman ang damage. Pero habang tumatagal ang exposure, mas lumalaki ang risk sa respiratory problems.
0: Mm-hmm.
1: Yan ang problema. Hindi kasi agad-agad yung resulta nun.
0: Yung symptoms.
1: Oo, yung symptoms. Kaya kailangan natin mas malalong mag-ingat kasi matagal yung symptoms eh.
0: Mm-hmm.
1: Pero yung epekto, malala po siya para sa atin.
0: Mm-hmm.
1: So once again, kung lalabas ka, make sure na handa ka. At kung hindi naman kailangan, mas mabuting huwag na lang muna lumabas ka TNT.
0: Yes. So kadugtong pala to nung ating second do.
1: Yes.
0: Diba? So in cases, hindi naman talaga natin maiiwasang
1: hindi lumabas.
0: Hindi lumabas. Kunwari, susunduin mo pala yung anak mo sa iyong, sa inyong school. Alam nga naman, pabayaan mo siya doon. So, the thing is, kung hindi natin maiiwasan na hindi lumabas, let's make sure that we are protected.
1: Oo. Yan.
0: Kasi nga naman, kunwari, ikaw ay magre-report. Ikaw ay magdo-document.
1: Yes.
0: Nang nangyayari. Siyempre, kailangan mo yung gawin. Pero kung gagawin mo man yun, make sure na ikaw ay may sapat na protection.
1: Oo.
0: Make sure na unang-una, meron kang face mask. And make sure na ikaw ay may goggles or eyeglasses to protect your eyes.
1: Mm-mm.
0: And at the same time, siguro mas i-recommend din natin na magsuot ng mga damit na may mahabang sleeves.
1: Yan. Oh,
0: kasi
1: OPD.
0: Minsan ano eh, minsan nagkakaroon ng irritation sa skin.
1: Oo, sa skin. May mga sensitive ang skin eh.
0: Mm-hmm, tama. So yun ang ating gawin mga ka-TNT.
1: Yes.
0: Kung wala ka namang gagawin sa labas, eh better yet, ay better na magstay ka na lang sa loob ng inyong mga tahanan.
1: Oh, and syempre, alam mo yung makakapagstay sa'yo sa loob ng bahay.
0: Mm-hmm.
1: Kapag wala kang pera.
0: Ay, oo. Mm-hmm. Kahit naman walang ashfall eh.
1: Oo, hindi ka talaga lalabas. Bakit?
0: Parang walang karapatan. Joke
1: walang,
0: hindi naman. Hindi naman. Joke lang po namin yun. Parang pag ano kasi, pag wala kang pera is parang hindi ka naman
1: wala kang ano yung wala kang urge na lumabas.
0: Oo, wala kang ganang lumabas. Mm-mm. And we understand. Dahil dumating din po kami sa mga ano na yan. Pero yun, anyway, so, bibiro lang po kami dun sa sinabi ni Ate Rox.
1: Hindi po,
0: no?
1: Maliban po doon, wag na lang tayo lumabas.
0: Oo, kumbaga whether mas focus tayo dun sa ano sa ashfall.
1: May pera o wala, safety first. Lalo
0: yes.
1: na in times of ashfall mga ka-TNT.
0: Yes, tama yan Ate Rox. So, syempre dito na tayo dadako sa ikatlong do. Mga dapat gawin natin during ashfall.
1: Mm-hmm.
0: Which is sabi dito, maglinis ng maayos at ligtas. Kunwari, tapos na, nag-settle down na lahat ng ano,
1: abo-abo.
0: Ng abo.
1: Oo.
0: Kapag may naipon na ash, alam nga naman, eh, mamaya na lang yan, sige na. Wala naman ang mahuhulog pa and whatnot.
1: Mm-mm.
0: Especially kunwari sa bubong or sa paligid ng bahay. Kailangan itong linisin. But, syempre, do it the right way.
1: Yes, yes.
0: wag mong i-on lang yung electric pan tapos whoosh.
1: Pinahanginan
0: mo lang, edi kumalat pa yung abo.
1: Oo.
0: Basain muna ang ash bago walisin para hindi ito lumipad or malanghap. Kapag dry yung walis mo, mas lalo mo lang pinapakawalan yung particle sa hangin, which makes it more dangerous.
1: Oo.
0: So, at isa pang importanteng note, no, huwag pabayaan ang ash sa ating bubong.
1: Yes.
0: Kapag naipon kasi at nabasa ng ulan, bumibigat ito at pwede magdulot ng damage or mag-collapse yung ating bubong. So, cleaning is necessary but always do it safely and with protection.
1: Yes.
0: During the ash fall, naka-ano ka nga, naka-goggles ka, naka-face mask ka. Pero nung naglinis ka,
1: Wala na.
0: Tinanggal mo na. Sabi mo, hindi naman na yan lilipad. Tapos electric pan pa yung gamit mo paglinis.
1: Oo.
0: Naka-ano katuloy.
1: Dumiretso. Safe ka nga nung during.
0: Yung after mo naman, hindi mo naman na pagtuunan ng pansin. So, sa ating paglilinis, no, may sapat na mga steps para magawa yung tamang paglinis, which is magsuot pa rin tayo ng ating ng ating protective gear.
1: Yes.
0: And at the same time, it's recommended na basain muna yung abo para hindi na siya magkalat sa hangin.
1: Yes.
0: Kung ikaw ay maglilinis.
1: Iyon.
0: Yes. So yun yung ikatlong dos or mga dapat gawin tuwing may ash haul. And yung ikatlong don't naman natin dyan, Ate Rox. Ano po ba yun?
1: Ito na ang ating last na don't.
0: Mm-hmm.
1: Huwag baliwalain ang sintomas ng katawan.
0: Mm-hmm.
1: Kapag nakakaramdam ka ng ubo, hirap sa paghinga o pangangati ng mata, huwag mo itong i-ignore.
0: Yes.
1: Ito na ang paraan ng katawan mo para sabihin na may epekto na ang ash exposure.
0: Nako.
1: Ito na sabi na Nananermo na. Minsan, iniisip ng iba, okay lang to, lilipas din. Pero para sa iba, lalo na sa may mga asthma, bata o matatanda, pwedeng lumala ito kung hindi agad maaagapan. Mas mabuti nang maagap kaysa magsisi sa huli. If needed, magpatingin agad sa health professionals.
0: Yes.
1: Oo, totoo to. Lalo na sa may mga mga carriers natin na may asthma or yung iba na may mga skin allergy. Alam mo yung may mga sensitive skin.
0: Mm-hmm.
1: Pag may mga nararamdaman na po kayo sa inyong katawan, make sure na kayo po ay magpatingin kaagad. Kahit hindi naman siya ganun kalala, as long as may something na bago sa katawan ninyo, magpa-check po kaagad kayo.
0: Yes, wag nating i-ignore yung mga symptoms, especially na I do understand yung mga ka-TNT natin na minsan gusto nila, ayaw nila maging burden.
1: Oo.
0: Ayaw nilang makadagdag sa mga isipin ng kanilang pamilya.
1: Yes, true.
0: Pero I think mas mabibigatan sila kung antayin natin at lumala na yung sitwasyon bago tayo magsabi ng I think kailangan ko nang magpatingin.
1: Oo.
0: Diba? So, pagdating sa mga gantong situations, pagdating sa mga gantong instances, especially sa mga natural calamities, hindi natin ito maiiwasan. But we can be prepared by being educated kung ano yung mga do's and don'ts na dapat nating tandaan.
1: Yes, so that's why we are giving this na para kapag dumating po yung point na yon na maapektuhan na halimbawa yung barangay natin o yung kung saan tayo nakatira, ay at least po, ready na tayo.
0: Yes, tama ka dyan, Ate Rox. Kaya importante talaga na tayo ay makinig, maging updated sa mga kaganapan sa ating paligid, and at the same time, maging informed tayo when it comes dito sa mga kalagayan ng ating kapaligiran.
1: Yes.
0: And konting announcement lang, no, Ate Rox, bago tayo dumako sa ating closing prayer.
1: Yes.
0: Ang ating himpilan, ang FEBC Bicol Care 104.3 DWAYFM ay magkakaroon po ng Eye Care Mercy Ministry sa mga naapektuhan ng ashfall mula sa Bulkang Mayon. So magkakaroon po tayo ng donation drive. We are encouraging everyone na magbigay ng rice packs, preferably po yung mga 5 kilograms per sack. para ready na po ito sa ating sa magiging distribution.
1: Mm-hmm.
0: And for cash donations, you may visit our official Facebook page at FEBCB Colcare 104.3 DWAY or The Way FM. Again, ang ating official Facebook page ay FEBCB Colcare 104.3 The Way FM. At dyan nyo po makikita yung mga details kung nais nyo pong mag-donate ng cash for our Eye Care Mercy Ministry, mm-hmm. Bulkang Mayon. Yun, Ate Rox. So, sana ang ating mga TNT ay na-remind.
1: Yes.
0: And naway hindi na natin gawing light lang yung mga gantong klase ng incidents at mga ano tawag dito, natural calamities,
1: yes,
0: ng ating paligid. With that, Ate Rox, eh, pwede ba kitang i-request na ipag-pray ang ating mga ka-TNT nakikinig ngayon?
1: Yes po. Tayo ay manalangin, mga ka-TNT. Aming Ama, kami po ay lubos na nagpapasalamat dahil ikaw ang may control ng lahat ng nangyayari po sa aming paligid. We just thank you, Father, na yung nangyayari po, Panginoon, sa paligid namin, especially sa Bulkan Mayon. We just thank you, Lord, na yung safety pa rin po ng inyong mga nilikha ang nais mo, Ama. Kaya we pray para sa mga naapektuhan nga po ng ashfall, Lord God, around Kinabatan and Kamalig at sa iba pa pong mga bayan. We just pray that you will continue, Lord, to help them recover from this and tulungan niyo po sila na maging safe, lalo na ang kanilang kalusugan, na hindi po, Panginoon, maapektuhan ng sobra, Panginoon, ang kanilang mga pangatawan. And salamat, Lord, for your flow of provision to be upon them as well, na patuloy nilang maranasan at makita, Panginoon, ang iyong masaganang biyaya at pagmamahal nga po sa kanila. And we continue, Lord, to just pray para po sa ministry na gagawin, Panginoon, ng FBC towards them, Ama. We pray na ikaw po ang tunay ngang mag-touch ng hearts ng mga tao to volunteer and also mag-donate para, Panginoon, may ibigay nga po sa mga kapatid namin na naapektuhan nga po ng ashfall. We just thank you for their good hearts and we thank you, Lord, for their willingness na patuloy niyo po silang ibibless at patuloy niyong paparanas ang great things na mula nga po sa iyo. Salamat naman sa pag-bless niyo po sa programa namin and thank you, Lord, for ministering sa bawat tao na nakikinig nga po ng mga programa ng FEBC. We commit Miko as well, Father God, sa kanilang campus ministry and lahat po ng mga nakikinig. Patuloy po namin silang pinagkakatiwala sa iyo. And we pray for healing for those who need healing today. In Jesus' name we pray. Amen.

0: At tayo ay nagbabalik dito sa ating programang TNT, Your Lunch Break Cafe On Air. Sana ikaw, ka-TNT, ay nagabayan ng aming mga konting paalala whenever may ashfall na nangyayari sa inyong lugar.
1: Yes.
0: And syempre, no, sa mga ka-TNT natin na nakikinig ngayon, hello po sa inyo. Isang mapagpalang hapon sa bawat isa. And nakasama niyo po kami sa programang ito. Ako po si Alvis Ray Aison.
1: At ako naman po si Roxanne Mino.
0: And pasalamatan rin natin si Don Alfonso Apinado na nakasama natin sa technical side. We will be seeing you soon, mga ka-TNT, and iiwanan namin kayo ng isang awiting may kantang or may pamagat na Holy Fire by Alec Forman. Kita-kits sa susunod na episode ng TNT or Lunch Break Cafe on air. Bye-bye!

0: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang Tanikalang Lagot.
2: Kaya't magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang pawiin niya ang inyong mga kasalanan. Mga Gawa 3:19. Ako po si Teresa Samaniego at nais ko pong ibahagi sa inyo ang aking kasaysayang patotoo kung papaano po ako nakakilala sa ating Panginoong Jesus. Pakinggan po ninyo dito po sa Tanikalang Lagot.
3: Tomas, alam mo bang walang pagsisidla ng kaligayang nadarama ko ngayon? Akala ko iyahanin mo ko sa mga babaeng nagdaan sa buhay mo na tila mga laruan mo lamang. Ngayon, napatunayan ko na mahal mo ako. Inilayo mo kay Dennis. Salamat. Pinaligaya mo ko, Tomas.
4: Higit pa doon sa inaasahan mong ligaya ang maidudulot ng ating pagsasama. Hindi kita kailanman pababayaan, kamamahalin kita.
3: Tomas, ang mga magulang ko lamang ang masaya nang ako ipakasal kay Dennis. Kaya nga, katawan ko lang ang pag-aari ni Dennis at hindi ang aking puso. Kaya kamatayan ang kapalit kapag lumayo ka pa sa akin, Tomas.
4: Teresa, ipaglalaban ko yung pag-iibigan natin.

0: Lumataw ni Dennis! Tumakas na tayo, Tomas!
1: Ang aking sundang! Mapapatay muna nila ako bago ka makuha sa akin, Teresa!
2: Sige, tagain mo ko para may dahilan ako para bistayin ka ng bala. Angas ka, Tomas! Iaamo pa ang iiputan mo sa ulo! Kung ako lang ang masusunod, Tomas, patay kitang dadalhin kay amo. Pero ang kabilin-bilin na ni amo, dalhin kayo ng buhay. Santos, pag-iwalayin mo ang dalawang ito para mga sawang nagpuluputan.
0: Garcia, Santos, di mabuti naman ako sa inyong dalawa. Hindi ba't kumari ninyo ako sa inyong mga anak? Kaibigan ko ang asawa ninyo, si Mona at si Delia. Please, pabayaan nyo na lamang kami makatakas. Hindi ko maatim na makasama pa si Dennis! Malapit siya sa akin!
3: Garcia! Ikaw na magpasyang! Ibabalik ba natin ang dalawang ito kay amo? O hahaya ang makatakas? Desisyonan mo na, Garcia!
4: Nakikiusap ako, Santos! Garcia! Lagi mabuti naman tayong magkakaibigan! Pasensya na, di ko kayo sinunod! Mas malakas ang hatak sa akin ng pag-ibig ko kay Teresa eh!
2: Tinamaan ka na magaling, Tomas! Pinagsabihan na kita na huwag mong pakikialaman ang asawa ni amo. Tikas ang ulo mo eh. Pakialamero ka. Ngayon, pahihirapan mo pa kami magdesisyon? Santos, alam mo nang gagawin mo. Ngayon na!
3: Ngayon na! Para walang testigo, pinatay ko na ang mga tauhan ni amo. Gamitin mo, Tomas, ang jeep!
2: O ano pa tinutungangan niyang dalawa? Si Batma!
4: Salamat, Garcia! Santos! Paalam! Tara na, Teresa!
0: Garcia, ipagpaalam mo kay Monang. Santos, ganun din kay Delia. Salamat sa inyong dalawa! Paalam!
2: Napakaswerte talaga ni Tomas. Nadali niya si Teresa na ubod ng ganda.
3: Makisigri naman si Tomas eh. Kaya nga nabinghani agad si Teresa.
2: Kawawa talaga si amo. Ang pangit na lalaki kasi. Tapos napakasama pa na ugali. Aba, kung bugbugin nito si Teresa, parang hindi asawa. Mabuti pa ang mga kabayo ni amo eh. Hindi sinasaktan.
3: Basta iisa lang ang sagot natin kay amo. Di bali tayong mabulyawan ng mabulyawan ni amo. Huwag lang tayo ma-outside di Colombo sa misis natin. Kung ibabalik natin dito sina Tomas at Teresa, balik na tayo ng asyenda at nang mapaglamayan na ang magunggong na ito.

0: Aba, apo ko, Tomas! Mabutit na tuntun mo ang lugar ko rito sa Islang Puting Bato.
1: Si Nana Rosa naman. Basta palagi kong kasama si Magtanong, di ako maliligaw.
0: E teka, sino bang napakagandang babaeng ito at kumikislap sa kaputian ng balat?
1: Si Teresa po, Nana Rosa.
2: Magandang gabi po sa inyo, Nana Rosa.
1: Eh, nagtahanan po kami.
0: Nakadali ka rin ng magandang bangus, ha, apo? Manang-mana ka talaga sa pinagmanaan.

0: Ang aga mo atang nagising. O hindi ka natulog? Nagbantay ka ba na baka masundan tayo ni Dennis?
1: Malabo yun, Teresa. Kakatayan siya rito ng mga tao kapag sinaktan tayo ng mga tauhan ni Dennis. Ibinenta ko na yung jeep para may pera tayo.
0: Makikilala ito ni Dennis.
1: Huwag ka mag-alala. Kakatayan yung sa talyer para mabilis din nilang madispatcha. Ganito rito sa Isla Puting Bato.

0: Nana Rosa, palagi ko po kayo nakikita na nagbabasa kayo ng librong yan. Ano po ba yan?
1: Ah, Teresa, Biblia ito, salita ng Diyos. Isa akong Christian, mananampalataya ni Kristo.
0: Yan ba ang tinatawag na born again? Napapanood ko sa TV yung Billy Graham. Nanonood kasi ako noon kapag naboboring ako. Maganda naman ang nilalaman ng kanyang mga pangangaral.
1: Nung mamasukan ako sa Clark Air Base sa Angeles, Pampanga, kasama kong nanonood si Sir William at si Marjorie. Born again sila mag-asawa, kaya sila nagbabahagi sa akin ng salita ng Diyos. Ngayon, may dinadaluhang kapilya na mayroong pastor. Siya ang nagtuturo sa amin. Sa Linggo, sasama ko kayo sa church.
0: Sige po, Nana Rosa. Wala naman kaming lakad ni Tomas. Malibang man lang kami manood ng sine.
1: Kinakailangan tayong dumanas ng kamatayan at muling pagkabuhay. Mamamatay sa ating sarili at makipag-isa kay Kristo upang maging bagong nilalang para tanggapin ang Panginoong Jesus sa iyong buhay. Papasukin mo siya sa iyong puso kasabay ng pagsisi sa lahat ng iyong mga kasalanan.

Agad po akong tumugon sa paanyaya ni Nana Rosa. Umiiyak akong punong-puno ng pagsisisi sa aking mga kasalanan. Tumanggap ako sa ating Panginoong Hesus. Naging aktibo kaming dalawa ni Tomas sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Hanggang isang araw, may nabalitaang si Tomas na patay na si Dennis. Atake raw sa puso. Pinuntahan ko ang aming abogado upang alamin ang lagay ng farm. Sa akin pala lahat ipinangalan ang lupaing naiwan ni Dennis. Bilang ganti kina Garcia at Santos, yung kinatitirikan nilang bahay ay isinapangalan ko na sa kanila. At ang ibang sakahan ay hinati ko para sa akin at para sa mga magsasaka. Kalaunan ay ibinenta ko na ito dahil hindi ko na maisikaso. At si Tomas naman ay nagka-Alzheimer's disease na. Sa paglilingkod sa Diyos ay naging maligaya ko. Purihin si Kristo!

0: Hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito. Hindi rin sa ako'y ganap na. Ngunit sinisikap kong makamtan ang gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo Jesus. Filipos 3:12.
1: Diyan po nagwawakas ang pagkasadula ng tanikalang lagot mula sa padalang liham ni Teresa Samaniego. Binigyang buhay ni na
0: Nancy Lasarte,
2: Renan Salo,
3: Eva Morataglia Gomez,
4: Boots Burse.
1: Mula sa panulat at produksyon, Jerry Piñalosa. Sa pamamahala at direksyon, Dean Camacho. Hanggang sa muli, ugaling makinig sa 702 DCAS Radio TV. Agapay ng Sambayanan.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.5.

Hard. Ano sa ating po mga pinagdadaanan ito. And maganda din po dahil hindi lang tayo nagpe-pray. Meron po tayong mga gagawing practical na bagay para kayo po ay matulungan kahit papaano sa inyo po mga pinagdadaanang sitwasyon. Pupunta po ang DWAY team, ang FEBC Far East Broadcasting Company, DWAY-FM team, para po sa ating gaganaping I Care Mercy Ministry, ating pong relief operation arm, para maghatid po ng konting tulong sa inyo. On Tuesday, that's the 12th of May 2026. Kaya dito lang po sa Ginubatan area, no? Malabnig. Hello po sa inyo. And kung ikaw, Kakarian, ay nagnanais din na makabahagi sa ating gaganaping I Care Mercy Ministry, ay makipaugnayan lamang po sa amin dahil kami po ay naghihikayat na kayo po ay makatuwang sa pamamagitan po ng pagdodonate ninyo ng anything, ano, kagaya, lalong-lalo na po, hindi lang anything, kundi ang pangangailangan po na gusto nating ihatid sa kanila ay bigas. Ayun, so kami po ay kumakatok muli sa inyong mga puso. Tayo po ay magkada upang palad at magkaisang muli sa paghatid po ng konting tulong sa ating mga kababayan dito sa Ginubatan, Albay. For more information po, makipaugnay lamang kayo sa ating mga contact information, 0998-843-0573. And of course, pwede kayong bumisita sa ating himpilan. Yan lang po kami dito sa Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City. Para po bisitahon nindo for siguro pagdala ng inyong mga gustong ibahagi na bigas. And of course, meron din po tayong ibang mga partners na magbibigay din po ng ibang kakailanganin ng ating mga kababayan. Kagaya ng water container na may faucet, face masks. Ayan, kami po ay nagpapasalamat sa inyong pakikiisa at patuloy na pagbibigay ng tulong. So yan, isang opportunity para po tayo ay magbayanihan muli para atin pong sabay-sabay na malampasan itong mga ganitong kalamidad. Sige, so dito naman po sa Music and Chat Recharged. Babatiin natin ang may mga celebration ng birthday ngayon. Ang ating pong tanglaw host. Isa sa mga tanglaw hosts natin. Si Pastor Robert Pasukin, ang happy, happy birthday, Pastor Robert. And of course, sa akin ding pastor na si Pastor Macario Ting Carido dito sa TV Albay. Hello, Pas. Happy, happy birthday po. At baka meron pa kayong gustong batiin na nag-birthday today. Let us know. And syempre pa, meron pa rin po tayong mga features sa ating program na aabangan po ng bawat isa. Meron pa rin tayong music trivia. At mamaya ay kikilalanin natin ang isang magaling na singer. Para sa kanyang napagandang song mamaya na It's a Beautiful Day. Nagustuhan ko tong song na to eh. Lately parang na-appreciate ko tong song na to ng ating artist mamaya, ano, na si Evan McHugh. And syempre pa, mayroon pa rin po tayong free chat recharged. Pag-usapan natin pa rin ang kahalagahan ng pagkakaroon natin ng exposure sa sunlight. Wala lang tayong masyadong sunlight today. Pero meron pa rin po tayong may experience na pag-iinit ng panahon o tag-init. Dahil nasa summertime pa rin tayo, though meron na tayong tinatawag na Agua de Mayo. O pag-ulan sa panahon ng buwan ng Mayo. Pero guys, maya-maya naman kasi ay lumalabas si Haring Araw. Sasamantalahin natin yon at anong oras ang the best na time para makakuha tayo ng sunlight. Anong halaga nito para sa ating pag-beat ng stress? Abangan mo yan mamaya. And syempre pa, meron pa rin tayong by request.
Tunog Pinoy, and syempre pa, second day today, we are

featuring a beautiful song na I'll Find You para sa ating Song of the Week. May prayer time pa rin at marami pa pong iba. At para sa inyo mga song requests, shoutouts, and messages, mag-message lang po kayo dahil nakapost na po itong ating paunang video. Paunang video to lang naman talaga. Ating introduction sa ating pong FB page para kayo po ay makapag-comment. And pwede nyo rin pong itong i-share sa inyong mga friends. And syempre pa, nandito nga po tayo sa FB, ano, ng FEBCB Colcare 104.3 The Way FM. And syempre pa sa ating YouTube and Instagram. FEBCB Colcare 104.3 DWAY FM. Sa mga gusto din sa inyo makapakinig ng mas malinaw sa ating mga naka-lineup na song sa hapon na to, just search bit.ly/TheWayFM sa ating po mga Carians na nasa Carians Official GC. Chat ka lang dyan. At ngayong araw din na to, ano, alam nyo ba, sa ating kasaysayan naman, ay tingnan natin ano ba ang nangyari sa mga nakaraang panahon. Ngayong araw na to, ayan, May 5, 1869 is the birth of Fabian de la Rosa. He was a pioneering Filipino painter known as the Grand Old Man of Philippine Art and uncle to Fernando Amorsolo. At alam niyo ba, sa ibang bansa, mahalaga ang itong Mayo a 5. Cinco de Mayo is a holiday celebrated sa parts po ng Mexico and the United States in honor of a military victory over the French forces of Napoleon III noong 1862, known as the Battle of Puebla. Cinco de Mayo is not to be confused with Mexican Independence Day, which falls on September 16th. So yan ang mga dagdag na kaalaman para sa iyo ngayong araw na to, kaibigan, sa pagsisimula ng ating Music and Chat Recharge Tuesday Edition. Kasama niyo po ako si Mel ngayong 5 na sa buwan ng Mayo. Tuloy-tuloy na tayo sa unang salvo ng ating mga naka-lineup na song sa hapon na to. Maganda-maganda hapon sa iyo, friend. Dito po sa Music and Chat Recharged. We don't just give you music, we also give you inspiration and information.

0: Free Chat Recharge.
1: Oras natin 1:45 in the afternoon. At dito na tayo sa ating Free Chat Recharged. Pero bago yan, batiin ko muna ating mga kaibigan. Ano ba yan? Sumasabit na naman boses natin. Excuse me po. Batiin ko muna ang ilan sa ating mga kaibigan na nandito na kanina pa. Hi kay Chini. Ay, hi Chini Davila. Kamusta ka, Chini? Namiss ka agad kita. And thank you for joining today. And of course, si Joanne. Ayan. Alright, wait lang. Si Joanne Salian Morta. Tama, ayan. Hello sa iyo, Joanne. Thank you for joining. At sa ating mga kaibigan na silent lang na nag-aantabay sa ating programa, salamat po sa pag-join ngayong hapon na to. Sige po, you can still send in yung inyong mga comments, messages, song requests, shoutouts. Ayan, nakapost na po ang ating link sa ating pong FB page ng FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. And syempre pa, sa mga gusto po sa inyo makapakinig ng mas malinaw ng ating mga music na naka-line up ngayong hapon na to, search nyo lamang po ang ating online streaming sa bit.ly/thewayfm. That's bit.ly/thewayfm. Share nyo na rin po ang ating link para mas marami pa tayong maabot, mas marami pang makapakinig sa ating pong himpilan. 1:47 na ng hapon at pag-uusapan nga natin bakit napakahalaga ng sunlight sa pag-beat natin sa stress. Kahapon meron na tayong nasimulang pag-usapan, ano? Yung exercise. Nako, kaninang umaga talaga naman. Minadali ko na lang exercise ko, Kuya Jun. Kasi nagmamadali na tayo. Kahit konting minuto, ayan, mag-inat-inat. Ito naman, sunlight. Ayan, I love it early in the morning. Lalo-lalo na pag naghihintay ako ng sasakyan papunta dito sa may Arimbay area, sa lugar kung saan ako naghihintay, ay talagang feel na feel ko ang sikat ng araw. And kahit medyo matindi-tindi na siya, okay pa yun. Mamaya, anong oras kaya ang best time para maka-experience tayo ng full blast ng kailangan natin na vitamin D? Kasi nga po, ang sunlight ay naghahatid sa atin ng kailangan natin na bitamina, and that is vitamin D. So, ang sunlight po ay essential for human health dahil it triggers vitamin D production, which strengthens bones, nagsusupport din po sa ating immune system, and helps regulates serotonin and melatonin for improvement ng ating mood and sleep cycles. Kuya, kung ikaw ay medyo hirap matulog, ano, hirap ka ba matulog, guys? Kailangan mo siguro ng konting araw, ano, sa umaga. So, early morning, magpainit. Kasi kailangan pala natin yan para ma-improve ang ating mood at maayos ang ating pagtulog. And nakakatulong din pala ito para iset ang ating tinatawag na internal circadian rhythm na nagpo-promote naman po ng alertness sa umaga at maayos na pagpapahinga sa gabi. So, ilan pa sa mga benepisyo po ng sunlight? Yung tinatawag na vitamin D synthesis. Kung saan yung ultraviolet rays ay nagbibigay po sa ating katawan ng oportunidad para makagawa siya ng vitamin D. Kagaya ng nabanggit natin na napakahalaga po sa pag-absorb ng calcium. Kasi di ba, umiinom tayo ng milk which is rich in calcium. Pero kung wala po tayong exposure sa sunlight or wala tayong vitamin D sa katawan, hindi niya po masyadong, hindi na absorb masyado ng katawan natin ang vitamin na calcium. Na nakakatulong para sa strong bones. At alam niyo din ba na ang pag-expose natin sa sunlight ay nakakatulong naman sa pag-improve ng mental health. Kasi daw, kapag na-expose tayo sa sunlight, tumataas ang ating serotonin levels. Ang serotonin levels po ay nagbo-boost ng ating mga mood at tumutulong din para labanan ang depression at yung mga seasonal affective disorder or SAD or SAD. Kaya naman pala. Kaya friend, kung parang feeling mo masyado kang nasasad, baka naman talaga kailangan mo ng exposure sa sunlight. Kasi ang sikat ng araw ay tumutulong sa ating katawan na labanan ang depression at ang seasonal affective disorder or SAD. At syempre pa, yung better sleep regulation. Yung morning sunlight pala helps regulate your circadian rhythm. Nagbibigay ng signal sa ating brain to stop producing melatonin in the morning so you can sleep better at night. Syempre, hindi mawawala dyan ang pagbo-boost nito ng ating immune system. So, ang moderate sun exposure ay nagsusupport po sa ating immune system, which can help defend against illnesses and reduce the risk ng mga certain diseases. Kagaya ng high blood pressure. Uy, hindi kayo maniwala. Ang sunlight po pala can help lower high blood pressure. Pero syempre, ini-encourage natin, wag naman yung tirik na yung araw kasi opposite po ang mangyayari sa atin. Imbis na bumaba yung ating blood pressure, tataas po yan. Dahil nga, sobra ng init ng araw. Tataas yung body temperature mo. Diba? Sasakit ang ulo. So, ang pinaka-safe po na timing ano para makakuha tayo ng sunlight is between 8 a.m. and noon. Pero yung 8 a.m. nga, para sa akin, medyo talagang tirik na yan. So, kasi ngayon, mas maaga na po ang pagsikat ng araw. Actually, 5:20. May liwanag na. So, para sa akin, it's between mga 6 to 8. Safe na safe po yan. And at least, mga gaano ba kahaba ang exposure dapat natin sa sunlight? Huwag naman po tayong magpahapon, ano? Hanggang hapon. Hindi na po yan healthy. Ang pinaka-safe is between 5 to 15 minutes of exposure, ano? Few times a week. So, sabihin na natin mga 3 or 4 times a week. At para din naman sa ating kaligtasan ng ating skin, kasi nga kung medyo mainit na talaga yung sikat ng araw, lalo na kung kayo ay magsiswimming ano, sa beach or saan man ano, na walang shade, ay gumamit po tayo ng ating tinatawag na sunscreen to avoid excessive UV radiation and skin damage. So, alalahanin natin, ano, meron tayong need ng sunlight, pero kailangan pa rin natin bigyan ang ating mga skin ng protection laban sa ultraviolet rays. So, without adequate sun exposure, kaibigan, magkulang-kulang naman po tayo sa sunlight, pwede po tayong makaface sa problem ng vitamin D deficiency na pwede pong magresulta sa pagiging mahina ng ating mga buto. At may mga potential po tayo ng autoimmune issues. Kaya guys, gusto natin syempre mapanatiling malusog ang ating mga katawan. Samahan po natin yan ng exposure sa sunlight between 6 to 8 in the morning, 5 to 15 minutes lang. Okay na yan. Enough na po yan ano, na masupply yung ating need ng sunlight. Para sa production ng vitamin D sa ating katawan, pag tayo ay nagtatake ng calcium plus vitamin D, yung sunlight vitamin, solve na po tayo sa malakas na bones. And of course, para sa ating maayos na immune system. Well, nako, ang dami-dami talagang benefits yan, kaibigan. Libre lang yan. Hindi mo na kailangang mamroblema kung saan ka hanap ng sunlight. Diba? Tumayo ka lang sa arawan. Basta yung mga oras na nabanggit natin. wala ka nang hahanapin pa para sa isang malusog na pangangatawan at syempre iwas sa stress. Kasi nga naman, nakatulog ka ng maayos, nakapagpahinga ka ng maayos, malakas ang iyong immune system, part na po yan ng makakaiwas tayo sa stress. So sana meron kang natutunan sa hapon na to, sa mga naihatid ko sa iyong impormasyon, sa kahalagahan ng sunlight sa ating mga kalusugan, at syempre pa sa pag-iwas sa stress. Dito lamang po sa Music and Chat Recharge, kasama niyo po ako si Mel. Tuloy-tuloy lang tayo until 2:30 in the afternoon for Tuesday edition of Music and Chat Recharged for FEBCB Call Care 104.3 The Way FM.

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: Ang oras po natin is 2 o'clock na ng hapon. Ngayong Martes, 5 na sa buwan ng Mayo 2026. Para sa ating Music and Chat Recharged Tuesday Edition. Kasama niyo pa rin po ako si Mel. At kami po ay kasabi ng KBP Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. And we are broadcasting mula po dito sa Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City. Ganda po sa iyo, friend. And thank you sa pag-join mo sa akin ngayong hapon na to. Ikaw man ay nasa iyong portable missionary radio nakikinig. Hello po sa inyo and magandang hapon. Or kayo po ay naka-online streaming. Sa mga gusto rin sa inyo mag-try ng ating online streaming basta meron kang internet, ay i-type mo lamang ang bit.ly/thewayfm. Search niyo lamang po yan para mas malinaw niyong mapakinggan ang mga naka-lineup natin na songs sa hapon na to. And tuloy-tuloy na tayo dito and you can still send in ang inyo po mga messages, song requests, and shoutouts dahil until 2:30 po tayo ng hapon. Eto na, para sa inyo. By request, Tunog Pinoy. At magbabalik po ako maya-maya lamang para sa ating Song of the Week for this week. Ako nga po si Mel.
1: Music and Chat Recharged by Request.

0: Our time is 2:16 na po ng hapon. Dito na tayo sa ating pagpapatuloy ng Music and Chat Recharged. Dito lamang po sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Kasama niyo pa rin po ako si Mel. Dito na tayo sa ating Featured Song of the Week for this week. Our Featured Song of the Week for this week is entitled I'll Find You. This is our second day. We are featuring this beautiful song. Kasama po si Tori Kelly and of course si Lecrae. This song is a message of hope, support, and prayer for loved ones battling cancer. So ito po yung inspiration ng pagkakasulat ng song na ito para sa mga tao na lumalaban sa sakit na cancer. Na ito ay nagpapahiwatig ng comfort and encouragement. Di lang siguro sa mga may cancer, kundi sa mga dumadaan po sa mga life-threatening diseases. Ano, including yung mga siguro may mga taning na yung buhay. Na huwag pong bibitawan, no? Ito ang mensahe ng song na to. Keep on fighting. And hindi po kayo nag-iisa sa inyong pinagdadaan ng mga sitwasyon. So this song is giving us that hope to hold on and patuloy tayong magtiwala sa Diyos na siya lang naman po talaga ang ating makakapitan sa panahon ng pagkakasakit. Okay, hindi ko na po patatagalin. Here now is our featured song of the week for this week. A song called I'll Find You by Lecrae featuring Tori Kelly. Sana po ay magustuhan ninyo ito at magbigay ito ng mensahe ng pag-asa sa iyo kaibigan or maybe sa mga mahal mo sa buhay na may mga pinagdadaan ng physical battles sa mga kagaya ng sakit. So ito na po para sa inyo.
1: Featured Song of the Week.

Let's pray now. Father, we thank you po sa araw na ito, sa pagbibigay mo muli sa amin ng bagong buhay, kalakasan, patuloy na pag-iingat at provision sa lahat po ng aming mga tagapakinig at sa bawat isa sa amin. Salamat, Lord, sa gift of life at sa patuloy na pagpapasikat mo ng araw. Kahit minsan, Lord, hindi namin ito nakikita, pero as promised mo, Panginoon, that you will let the sun rise again in the morning kasama ng inyong kabutihan at katapatan sa bawat isa sa amin. Tunay po, Panginoon, na napakaraming benepisyo ang pwede naming makuha sa tamang pag-enjoy nito, sa mga oras na safe po ito, Panginoon, na amin pong ma-enjoy sa araw-araw. Lord, anuman ang mga pinagdadaanan ng aming mga tagapakinig, ilan po sa kanila ay maaring may mga stressful na situation na nakakapagpabigat po sa kanila mga damdamin. I just pray, Lord, na sila iyong abutin at patuloy na samahan sa pagharap po sa mga ito. Even, Lord, sa mga may karamdaman na matagal na po, Panginoon, na kanilang nararanasan. Salamat sa iyong mga pangako na sa mga nagtitiwala sa inyo ay walang imposible. Salamat sa iyong pag-ibig at pag-iingat all throughout today. Dahil ito po ay aming hinihiling in Jesus' name. Amen. Well, kailangan ko na po magpaalam sa inyo. Thank you so much for joining me today for our Tuesday edition of Music and Chat Recharged. Pero bago ako magpaalam, may paalala muna tayo mula dito sa Psalm 113 verse 3. Sabi po dito, "From the rising of the sun unto the going down of the same, the Lord's name is to be praised." Magpasalamat tayo kay Don Alfonso sa technical side. Ako naman po si Mel. Ingat lamang po tayo. Please stay tuned. Marami pa po kaming programs para sa inyo until 7 o'clock in the evening. Bye and God bless you.

tampok ng ating pag-aaral sa nakaraan nating pag-aaral. Nakita natin kung papaano siya pinagpala ng Diyos at pinagkalooban ng material at espiritual na pagpapala. Nakita din natin sa nakaraang pag-aaral na nakipag-isa siya sa hari ng Israel na si Akab. Si Akab ang isa sa mga masasamang hari na namuno sa Israel. Nakipag-isa si Josaphat sa haring ito sa hangaring magkaroon ng kapayapaan sa pagitan ng kanilang mga kaharian. Naging bahagi ng sambahayan ni Akab si Josaphat dahil sa pagpapakasal ng kanilang mga anak at sa pamamagitan nito ay inakala nilang magkakaroon ng kapayapaan at pagpapalain sila ng Diyos. Subalit, hindi kailanman pagpapalain ng Diyos ang anumang pagkilos laban sa Kanya. Pinatunayan ito ng Panginoon sa pamamagitan ng mga propeta na nagpapahayag ng Kanyang mga salita. Pinatotohanan ng Diyos na totoo ang Kanyang mga salita. Sa kabila ng pagbabalat kayo ni Haring Akab, ay siya pa ang tinamaan ng palaso at ito ang naging dahilan ng kanyang kamatayan. Ito ang hula sa kanya bago sila makipagdigma sa kanilang mga kalaban. Tulad ng nabanggit natin, hindi pinagpala ng Diyos ang anumang gawaing laban sa kanyang kalooban. At dahil dito, umuwing bigo si Josaphat, subalit sa pagkakataong ito ay naging mas marunong siya. Sa pagbabalik ni Josaphat, sinalubong siya ng propeta ng Diyos na may dalang mensahe galing sa Diyos. Tunghaya natin ang ating pag-aaral sa oras na ito sa aklat ng ikalawang kronika sa kabanata 19 sa una at ikalawang talata. Ganito po ang sinasabi. Maluwalhating nakabalik sa Jerusalem si Josaphat. Sinalubong siya ni Jehu, anak ng propeta Hanani, at sinabi sa kanya, "Natutuwa ka bang tumulong sa masasama at kaibigan ang mga kaaway ng Diyos? Kung gayoy, pagdurusahin kanya." Katulad ng ating natunghayan sa nakaraang pag-aaral, hindi pinagpapala ng Diyos ang alinmang gawain na laban sa kanyang kalooban. Ang katanungang ipinahayag ni Jehu ay isa ring katanungan sa ating panahon na nakikita sa mga gawain ng sanlibutan. Hindi sinabi ng Diyos na mahalin ang mga kaaway ng Diyos. Isang bagay ang mahalin ang makasalanan at mahalin ang kanyang kasalanan. Kailangan kilalanin natin ang dalawang ito. Maaari nating mahalin ang makasalanan, subalit hindi ang kasalanan na kanyang ginagawa. Kung hindi nagbabago ang makasalanan ito at kinikilala pa siya dahil sa kanyang kasalanan, hindi tayo dapat makisama sa taong iyon. Subalit, hindi ibig sabihin nito na kailangan nating makisama sa kanilang mga kasalanan. Si Josaphat ay isang tao ng Diyos, subalit nagkaroon siya ng pagkakamali sa pagkakataong ito. Mayroong mga pagkakataon kailangan nating matuto sa pamamagitan ng ating mga pagkakamali. Sa mga karanasang nagkakaroon tayo ng pagkakamali sa pamamagitan ng mga ito ay nadadagdagan ang ating mga karanungan sa pagsunod sa Panginoon. Sa kabanata 3 ay ganito po ang sinabi, "Sa bagay, hindi ka naman lubos na masama sapagkat inalis mo ang mga diyos-diyosang aseras at nagpasya kang sumunod sa Diyos." Si Josaphat ay isang dakilang tao, subalit nagdulot ng paghahatol ng Diyos sa bansang Huda dahil sa pagkakasala ng kanyang anak sa pamilya ni Akab at makikita natin ito sa mga talata na ating tinatalakay. Sa talata 4, ganito po ang sinasabi, "Sa Jerusalem tumira si Josaphat mula sa Beersheba hanggang sa kaburulan ng Ephraim ay sinikap niyang mapanumbalik ang mga tao sa Panginoon, ang Diyos, ng kanilang mga ninuno." Makikita natin dito ang mga pagbabagong pinangunahan ni Josaphat. Isa lamang dakilang tao ang makagagawa ng gayon. Sa ating panahon, marami pa rin ang mga pinuno ang hindi tunay na pinamumunuan ang kanilang pinaglilingkuran. Hindi nagkakaroon ng pagbabago sapagkat hindi sila

0: na nangunguna sa pagbabago. Sa talata 5-7, ganito po ang sinasabi. Naglagay siya ng mga hukom sa buong lupain, isa sa bawat nakukutaang lungsod ng Huda. Sinabi niya sa kanila, "Dapat kayong maging tapat sa inyong tungkulin bilang mga hukom. Ang bibigyan ninyo ng kasiyahan ay hindi ang tao, kundi ang Diyos na kasama ninyo sa inyong paghatol. Matakot kayo sa Kanya. Maging maingat kayo sa paghatol. Alalahanin ninyo, hindi ikatutuwa ng Diyos na yurakan ang katarungan o magkaroon ng kinikilingan at suhulan. Sa aking palagay ay ito na ang isa sa mga kahinaan ng mga nasa katungkulan ngayon. Kung ang isang taong makasalanan ay naglilingkod bilang hukom, wala siyang nararamdamang pananagutan sa Diyos. Isa siyang mapanganib na hukom sapagkat madali siyang umayon sa mga tukso sa kanyang paligid. Madali para sa isang hukom na makasalanan ang tumanggap ng suhol at sa gayon mawawala ang tunay na katarungan. Ang ginawa ni Josapat ay isa sa mga bagay na kailangan nating balikan at ipamumuhay sa ating panahon. Sa talata 8-9 ay ganito po ang sinasabi. Hindi lamang iyon, si Josapat ay naglagay rin sa Jerusalem ng isang hukumang binubuo ng mga Levita, mga saserdote at mga pinuno ng mga angkan. Pinili niya ang mga ito upang sa ngalan ng Diyos ay humatol sa mabibigat na usapin ng mga tao. Ginawa niya ito nang siya'y makabalik sa Jerusalem. Sinabi niya sa kanila, "Gagampanan ninyo ang inyong tungkulin ng buong sikap at magkaroon kayo ng takot sa Diyos." Ganito ang ginagawang pagsasaayos ni Josapat sa kaharian. Tunay na kapag nagpapagamit tayo sa Diyos ng buong katapatan, ay gagamitin niya tayo sa mga pamamaraang higit pa sa ating kakayanan. Sa Kabanata 20:1-3 ay ganito po ang sinasabi. Dumating ang panahon, nilusob ng mga Moabita at Amonita si Josapat. Nabalitaan niya na isang malaking pangkat mula sa Edom ang sumasalakay sa ibayo ng lawa at nasa Hasason Tamat na tinatawag ding Engadi. Nabahala si Josapat at siya'y sumangguni sa Diyos. Iniutos niya na mag-ayuno ang lahat sa buong Huda. Makikita natin dito na pangkaraniwan ang naging epekto ng mga kaguluhang ito sa hari. Natakot siya, kung kaya't sumangguni siya sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at iniutos ni Josapat na samahan siya ng mga tao sa pag-aayuno. Sa talata 4-8 ay ganito po ang sinasabi. Nagkatipon ang buong bansa upang sumangguni sa Diyos. Dumating sila buhat sa iba't ibang lungsod ng bansa. Sa harap ng bagong patio ng templo, sa pinagtitipunan ng mga taga-Huda at Jerusalem, tumayo si Josapat. Dahil sa espiritual na pagbabago sa bansang ito, mayroon silang pagkakaisa na dumulog sa Diyos. Sa ating panahon, nahihirapan ang bawat simbahan na magkaroon tayo ng pagkakaisa upang ipanalangin ang ating bansa dahil sa pagkakanya-kanya. Kung nais nating mayroong mangyari sa ating bansa, ay kailangan nating simulan na ipanalangin bilang isang bansa at ang mga nanunungkulan. Sa talata 6-7, ganito po ang sinabi. Siya ay nanalangin, "O Panginoong Diyos ng aming mga ninuno at ng buong kalangitan, Ikaw ang namamahala sa lahat ng bansa at taglay mo ang lubos na kapangyarihan, kaya walang makalalaban sa iyo. O Diyos namin, Ikaw ang nagpalaya sa mga taga rito upang dalhin sa lupaing ito ang bayan mong Israel. Ginawa mo iyon sa pangako mo sa iyong lingkod na si Abraham." Ginawa ngayon ni Josapat ang isang bagay na hindi ginawa ng kanyang ama. Hindi tinignan ng kanyang ama ang kanyang mga naging karanasan na maaari sana niyang mapagbatayan ng pananalig sa Diyos. Alam ni Josapat ang mga ginawa ng Diyos sa nakaraan at lahat ng mga pinangako ng Diyos. Dito niya ibinatay ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Tiningnan niya ang lahat ng ito sa kanyang panalangin. Sa talata 12-13 ay ganito po ang sinasabi, Diyos namin, parusahan mo sila, hindi namin kayang sagupain ang gayong karaming kaaway, hindi namin malaman ang aming gagawin, ikaw lamang ang aming pag-asa. Lahat ng lalaki sa Huda, kasama ang kanilang mga asawa at anak, ay dumulog sa Diyos. Anong gandang tanawin, anong kadakilang hari, ipinakita niya sa Diyos na siya ay mahina at wala siyang magagawa sa mga ganitong pagkakataon. Alam niya na sa harapan ng isang dakilang Diyos, maaaring mangyari ang mga bagay na imposible. Sa talata 14 ay ganito po ang sinasabi. Ang espiritu nito ay bumaba kay Hahasiel na anak ni Zacarias. Siya ay apo ni Benaya na anak ni Jehiel na apo naman ni Mataniyas, isa sa mga Libitang anak ni Asaph. Napansin niyo ba kung papaano nila pinahalagahan ang pangalan ng kanilang mga ninuno? Pinahalaga nila ang kanilang mga ninuno. Makikita rin natin ang mga pangalan ng mga taong ito na nakasulat sa Biblia. Ngayon ay pakinggan naman natin ang mga pahayag ni Jehiel. Sa talata 15 ay ganito po ang sinabi. Sinabi niya, makinig kayo, Haring Hosapat, gayon din kayong mga taga-Huda at Jerusalem. Ganito ang sinabi sa inyo ng Panginoon. Huwag ninyong sirain ang inyong loob. Huwag kayong matakot dahil sa makapal na kaaway. Ito'y ipakikipaglaban niya para sa inyo. Kung minsan ay kailangan ko rin itong ipaalala sa aking sarili na ang gawaing ibinigay sa akin ay para sa Panginoon. Kung minsan ay mas lalong bumibigat ang mga pasanin na aking nararamdaman. Sa mga panahong ito'y kailangan kong ipaalala sa sarili kong ibinigay niya sa aking ito at ito ay kanyang gawain. At dahil dito ay kanyang gagawin, alam kong kasama ko siya. Ang lihim ng matagumpay na panalangin ay ang pagdulog sa Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang problema sa karamihan sa atin ay kapag dumulog tayo sa Diyos, inihahayag natin ang lahat sa Kanya, subalit pagkatapos nating manalangin ay inilalagay natin ang lahat ulit sa isang sako, ang lahat ng ating ipinahayag sa Diyos at pagkatapos ay muli nating pinapasan. Pinagsabihan ng Diyos si Hosapat na ang digmaang ito ay hindi sa Kanya kundi sa Panginoon. Ito ang kailangan nating tandaan na ang bawat pagsubok sa buhay na ito ay para sa Panginoon at hindi sa atin. Kailangan nating matutunan ang mga karanasan na natutunan ni Hosapat. Sa talata 20 ay ganito po ang sinasabi. Kinabukasan, maaga silang lumabas patungo sa ilang ng Tekoa. Ngunit bago umalis, sinabi sa kanila ni Hosapat, makinig kayo, mga taga-Huda at Jerusalem. Manalig kayo sa Panginoon na inyong Diyos at magiging matatag kayo. Magtiwala kayo sa kanyang mga propeta at kayo'y magtatagumpay. Bago nila harapin ang kanilang mga kaaway, sinabihan sila ni Hosapat na manalig sa Diyos. Itinuo ni Hosapat ang pananaw at pananalig ng mga kawal sa Panginoon. Ito ang dahilan kung bakit masasabi natin na si Hosapat ay isang dakilang pinuno. Sa talata 20 ay ganito po ang sinasabi. Matapos niyang paalalahanan ang mga tao, pumili siya ng mga mangaawit na magpupuri sa Diyos dahil sa kanyang kahangahangang kabanalan. Ang mga ito'y inilagay niya sa unahan ng hukbo at habang daay umaawit, magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan. Ito ay kakaibang pamamaraan ng pagsasaayos ng mga kawal para lumaban sa digmaan. Hindi niya inilagay sa unahan ang mga mahuhusay niyang mga kawal sa halip ay inilagay niya sa harapan ang mga mangangawit na nagpapahayag ng kabutihan ng Diyos. Ngayon ay tunghaya naman natin kung papaano ibinigay ng Diyos sa kanya ang tagumpay. Sa talata 26 ay ganito po ang sinabi. Noong ika-apat na araw, nagtipon sila sa isang lambak at nagburi sa Diyos. Simula nooy, tinawag na kapatagan ng Beraka ang lugar na iyon. Ang kahulugan ng salitang Beraka ay ang puok upang purihin ang Panginoon. Ito dapat ang maging katayuan ng mga simbahan ngayon, isang lugar ng pagpupuri ng mga mananampalataya. Ngunit kung minsan ay mas marami ang mga usapang politika at chismisan ang nagaganap sa loob ng simbahan kaysa sa pagpupuri. Hindi ito kalooban ng Diyos. Sa talata 27 hanggang 30, ganito po ang sinabi, sa pangunguna ni Josapat, umuwi na ang lahat ng mga taga-Huda at Jerusalem. Tuwang-tuwa sila dahil sa tagumpay na ipinagkaloob sa kanila ng Diyos. Dumating sila sa Jerusalem at nagtuloy sa templo, hatid ng tumutugtog ng mga alpa, lira at prompeta. Mula noon, ang lahat ng kaharian at bansa ay sinidla ng takot sa Diyos nang malaman nilang ang Diyos ang katulong ng Israel laban sa mga kaaway nito. Naging tahimik ang buong bansang nasasakupan ni Josapat sapagkat ipinagsasanggalang sila ng Diyos. Tanging ang Diyos ang nagkakaloob ng kapayapaan at kapahingahan. Subalit hindi pa ito natututunan ng sanlibutan. Akalain natin na kung gawain natin ang ginawa nila Josapat ay wala na tayong mga digmaang pagdadaanan. Nagkaroon na ng 2 digmaang pandaigdig, hindi pa rin nagkakaroon ng kapayapaan. Subalit sa halip na magkaroon ng kapayapaan, ay patuloy pa rin digmaan at pakikipag-away. Alam niyo ba kung bakit? Sapagkat hindi tayo binibigyan ng Diyos ng kapayapaan dahil hindi pa tayo nananampalataya sa prinsipe ng kapayapaan. Ang sabi po sa Roma 5:1, yamang napawalang sala na tayo dahil sa pananalig sa ating Panginoong Hesukristo, sa pamamagitan niya'y mayroon na tayong kapayapaan sa harapan ng Diyos. Bagamat si Josapat ang dakilang hari, hindi pa rin siya lubos na ganap. Talata 33 ay ganito po ang sinasabi. Gayunman, nananatili pa rin ang mga sambahan sa burol, kaya ang mga tao'y malayo pa rin sa Diyos ng kanilang ninuno. Ang pagsamba pa rin sa mga Diyos-Diyosan ang naging sanhi ng pagbagsak ng bansang ito. Tayo ngayon ay tutunghayan natin ang isa pang bahagi ng aklat ng 2 Kronika. Kapansin-pansin dito ang pagbabago sa ilalim ng pamamalakad ni Horam, ang anak ni Josapat. Sa 2 Kronika 21:1 ay ganito po ang sinabi, namatay si Josapat at inilibing sa lungsod ni David sa libingan ng kanyang mga ninuno. Pumalit sa kanya ang kanyang anak na si Horam. Nang mamatay si Josapat, pinalitan siya ni Horam. Si Horam ay ang anak ni Josapat na nag-asawa ng anak ni Akab. Natuto si Horam sa kasamaan ni Akab at lumakad dito sa kasamaan na nakita niya sa ama ng kanyang asawa. Sa talata 2-4, ganito po ang sinasabi. Ang iba pang mga anak na lalaki ni Haring Josapat ay sina Azarias, Jehiel, Zacarias, Azarias, Makael at Sepatias. Pinamanahan sila ng kanilang ama ng maraming pilak, ginto at iba pang mahalagang ari-arian. Binigyan din sila ng mga nakukutaang lungsod ng Huda. Ngunit kay Horam, ipinagkaloob ang paghahari sapagkat siya ang panganay. Nang matatag na ang paghahari ni Horam, pinatay niya ang kanyang mga kapatid at ang ilan pang pinuno sa Huda. Hayagan ang kanyang kasamaan. Pinatay niya ang lahat ng maaaring pumalit sa kanya sa trono. 2 Kronika 21:6, namuhay siya tulad ng mga hari sa Israel mula sa sambahayan ni Akab. Palibhasa ay anak nito ang napangasawa niya, dahil dito naging kasuklam-suklam siya sa paningin ng Diyos. Nagawa niya ang mga bagay na ito dahil sa pagiging gahaman sa kapangyarihan. Sa talata 7, ganito po ang sinabi, ngunit hindi nito winasak ang sambahayan ni David alang-alang sa kanyang tipan kay David. Ipinangako ng Diyos na ang paghahari ay hindi niya aalisin sa angkan ni David magpakailanman. Napakasama ng taong ito, subalit sa kabila ng kanyang kasamaan ay tinupad pa rin ng Diyos ang kanyang pangako kay David. Hindi pa rin niya inalis ang lipi ni David. Dakila ang Panginoon, at isa sa mga patunay ng kanyang kadakilaan ay ang kanyang pagtupad ng kanyang mga pangako. Kailangan nating kilalanin ang kanyang pag-ibig. Nasa kabila ng ating mga pagkakasala ay ipinagkaloob niya ang kanyang tanging anak sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Subalit, ang pag-ibig na ito'y mawawalan ng halaga kung hindi natin tatanggapin ang kanyang kaligtasan. Kaibigan, mahal ka ng Diyos at nais niyang tanggapin mo siya bilang tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay. Sa Tito 2:11-4 ay ganito po ang sinabi, sapagkat inihayag ng Diyos ang kanyang biyaya na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang siyang umaakay sa atin upang taligdan ang likong pamumuhay at damdaming makalaman. Kaya't makapamumuhay tayo ngayon ng maayos, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. Samantalang hinihintay natin ang ating inaasahan, ang dakilang araw ng pagpapahayag sa ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo sa gitna ng kanyang kaningningan. Ibinigay niya ang kanyang sarili upang iligtas tayo sa lahat ng kalikuan at linisin para maging kanyang bayan na nakatalagang gumawa ng mabuti. Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Mahabaging Diyos at Ama na makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay nagpupuri sa mga sandaling ito. Salamat po sa pagkakataon na ibinigay mo upang kami po ay magbulay-bulay ng iyong banal na salita. Ito po ang aming mga samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode. Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
2: Puri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang papuri.

0: Popuri FEBC Radio TV.
1: I hear you loud and clear.
0: Popuri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
0: Live stream on YouTube.
4: I listen to it all the time.
5: Because it's the best around. What else?
6: You play the best music.
0: Popuri with Junji Marcello.
7: Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Napakasayang araw dahil ito ay Popuri Radio Show Tuesday Edition Day. Yan, napakasayang araw ng mga papuring awitin, mga awiting mapagpala, mga awiting nagbibigay pugay sa ating Panginoon. Yan pong awiting narinig nyo, kapapalinig nyo lamang ang awiting Walang Kapalit from Popuri 23. Yan, ito po yung likang awitin na inyong lingkod. Kasama ko po aking misis dyan sa awiting yan. Mamaya babalikan natin ang awiting yan. Pero bago yan, gusto kong batiin ang lahat ng mga nakikinig sa Popuri Radio via Care 104.3 DWAY The Way FM Legazpi Albay. By the way po, ang mga awiting inyong maririnig ay available po sa ating Popuri Music Room, papurimusic.febc.ph, at syempre sa inyong paboritong streaming platforms. Napakarami po niyan: Spotify, Deezer, Tidal, Apple Music, YouTube Music, Amazon Music, at marami pa pong iba. At kung gusto nyo pong marinig ang inyong programa, paborito nyong programa, ang inyong mga inaabangang mga programa. Okay, dumako na po tayo sa ating feature album, which is Popuri 11. Pamagat po ng album na ito ay Mission, na i-release noong 1989. So ito na, simulan na natin. First 5 songs, lahat pong mga singers na umawit dito ay ang tawag ay ang Popuri 11 singers. Yan, isa-isahin na po natin sa iisang awitin. Likang awitin ni Olive Robles at Sok Villanueva. Kung Hahayo, likang awitin ni Pastor Ronel Rubrica. Ilapit sa Diyos, Bayan Natin, likang awitin ni Ella Clemente. Tang Ikaw Panginoon, likang awitin ni Keryl Dalanon. At Si Kristo'y Ihayag, likang awitin ni Brother Ricky Sanchez. Matapos niyan, mag-spend pa tayong konting space dyan sa segment na yan, ay subukan nating mag-play na ilang mga awitin sa ating Popuri Collection maging sa Waterwalk Records Catalog. Ito po ang Popuri Radio Show Tuesday Edition with your host, Junji Marcello.

0: Popuri FEBC Radio TV.
1: I hear you loud and clear.
0: Popuri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
0: Live stream on YouTube.
4: I listen to it all the time.
1: Because it's the best around. What else?
5: You played the best music.
0: Popuri with Junji Marcello.
6: Nasa huling bahagi na po ang ating programang Popuri Radio Show. Ang bilis ng oras, malapit na po magtapos ang segment na ito at ang programang ito. Pero bago tayo magtapos, meron tayong ilang mga babanggiting bagay tungkol sa mga special occasions. Kanina po pinatugtog natin ang Walang Kapalit. Ito po ay likhang awitin ng inyong likod, kasama ko pong lumikha dyan ay ang aking pinakamamahal na may bahay na si Anna. At ang storya po nito ay isang araw, sabi ni Anna sa akin, "Why don't you write a song na ang concept ay walang kapalit?" Sabi ko, in fact, magandang title na yan. Pero just to make it more exciting, gawin natin na alisin natin yung mga vowels para ang spelling na walang kapalit ay yung spelling na walang vowels, para medyo maiba at unique. Sabi niya, magandang concept na tayo ay walang kapalit sa ating Panginoon. Unique tayo, bawat isa sa atin. At siya rin ay walang kapalit sa ating buhay. Parang co-attributing yan ang nangyayari. It was a difficult task, pero sa biyaya ng Panginoon ay natapos namin ang awitin. At yan nga po yung awiting walang kapalit na laging pinatutugtog bago tayo magsimula na ating programa na inawit ni Brennan Espartines. Sakto naman ay Thursday ay anniversary po namin ni Anna, wedding anniversary namin. At malapit na po kami magtatlong dekada. At talagang bawat araw, bawat taon ay biyaya ng ating Panginoon. I'm just grateful for all the good things that He has given us, that He has taught us. At talagang sabi nga nung awitin ng Spiral Staircase, I love you more today than yesterday. Ayan. At dahil dyan, magbanggit tayo ng ilang mga verses patungkol sa pagpapatibay, pagpasalamat ng isang relationship, especially sa marriage. Paboritong-paborito po natin dyan ang "And over all these virtues put on love, which binds them all together in perfect unity." Yan po ay sa Colossians 3:14. Ulitin natin. "And over all these virtues put on love, which binds them all together in perfect unity." Colossians 3:14. Ang mga followers ng ating Panginoon, lalo na dahil anniversary namin, ay followers of Christ, lalo na ang mga couples, ay specifically, ay gusto ko pong i-zero in sa mga couples that we can believe the importance, we can reiterate the importance of loving God as much as we love each other, our spouse, and everybody in the family. Ang verse na ito ay nag-emphasize kung paano ang pag-ibig ng Diyos ay pinagsasama-sama ang virtue ng pag-ibig niya at ang pag-ibig sa isa't isa to form a perfect unity. Napakagandang verse, hindi po ba? At syempre, to add to this is yung verse na 1 Corinthians 16:14. Do everything in love. Ito ay matibay na commandment. Munti ko nang sabihin commandment eh. Kasi compound siya na commandment. Pwede rin commandment. Ito po ay maybe simple pero compound. It actually serves as a backbone sa lahat ng mga marriages. Being able to lead with love means living a life of honesty, loyalty, patience, and compassion. Which is, of course, everything you'd wish for in a marriage. Kaya magandang Bible verse ito sa mga nagse-celebrate ng inyong anniversary. At one more from Song of Solomon sa 3 verse 4, "I have found the one whom my soul loves." Yan, talagang may katotohanan ito. Of course, number one, lagi ko sinasabi, ang favorite human being ko ang aking missis. Dahil supreme being ating Panginoon, our number one love, our number one soul desire is to be loved and to love our great God, our King. Pero humanly, ang Song of Solomon, napakaganda lang sinabi, "I have found the one whom my soul loves. Ito po ay talagang biyaya natin, Panginoon. Imagine having to deal with life at being given somebody na talagang hindi masyadong swak, ay talagang napakahirap. Pero kapag binigay ng Panginoon, kapag ito ay binalot sa panalangin at talagang inorchestrate ng Panginoon, the one that you get is somebody that your soul loves. Pag inibig siya ng iyong buong pagkatao, kasama ng iyong kaluluwa, ang iyong soul na sinasabi nila, ibig sabihin niyan ay you have found somebody na sweet, and not only sweet, merong substance. Yan. Kapag kayo ay ninanamnam yung isang paborito niyong awitin, paboritong pagkain, paboritong work of art, ito ay mayroong sweetness na kalooban. May katamisan at kasarapan ng pakiramdam. I have found the one whom my soul loves. Song of Solomon 3:4. Ang ganda pong Bible verse, di ba? At ito ay magandang paalala sa atin. To hold on to the love that God has given us. At ang hope na ito ay galing sa ating Panginoon. Huwag dating kalimutan na talagang triangular at yung pinakamataas, yung apex, ay dapat ang Panginoon ang numero unong pinakamamahal natin. At because we love both of us, kunyari ako at si Anna, we both love God as number one, ay talagang mas aayos ang triangle. Dahil as the more we love God, the more we love each other. Napakaganda pong illustration, hindi po ba? Muli po, mga Bible verses na ito ay bigay na ating Panginoon. Ito ay available po sa ating mga Bibles. Kaya basahin natin ating Biblia. Napakaganda, napakaraming mga tilamsik ng diwa. Hindi lamang tilamsik ng diwa. Ito po ay direksyon sa pang-araw-araw nating paglalakad sa ating buhay. Okay, and with that, I would like to greet my wife. Happy, happy, super blessed anniversary. I love you so much, my dear Anna. And of course, may gusto pa tayong batiin na ilang mga tao nagsa-celebrate this week. Ang ating pong National Artist for Music, Maestro Ryan Kayabyab, ay nagsa-celebrate po ng kanyang kaarawan. Happy birthday, Maestro Ryan Kayabyab, Mr. C as we call him. Happy, happy birthday to you. Alam niyo po, meron pang isang C, pero hindi letter C, S-Y naman, Mr. C, na nagsa-celebrate din ng birthday, kaparehong birthday ni Mr. C na Mr. Ryan Kayabyab. Ito po ay pinakamamahal naming benefactor at philanthropist ng Element Songwriting Workshop at ng marami pa pong mga endeavors, and that is why the music industry is, you know, blossoming because of this man who has funded and supported trainings and mentorship. Ito po ay si Julio C. Jr., si Mr. June C., dear brother June C., happy birthday to you too, and we praise God for your life, and we praise God for giving us a leader who is humble and very much concerned sa music industry. We love you so much, Mr. June C. at si Mr. C., ating national artist, C and C. Happy birthday to you both. At syempre, batiin pa rin natin ang ilang mga may kaarawan. This week, isa pang musiko na napakagaling, Bobby Velasco, happy birthday to you. And we praise God for you. And another musician na napakagaling din at very much into teaching, si Brother Roy Del Valle, happy birthday to you too. At sa lahat ng mga nagdiriwang ng inyong kaarawan, ng nagdiriwang ng inyong wedding anniversary, happy anniversary at happy birthday din sa inyo. At hindi ko kakalimutan ang aking good friend na si Paul Armesin. Happy birthday to you. Happy duper birthday. Ang inyong pong mga narinig na awitin ni Paul Armesin ay talaga mapagpala. At praising God for your life, Brother Paul Armesin. Happy birthday to you too. At nawa ay marami pa, yumabong pa ang inyong buhay bilang mag-asawa. As you celebrate also your anniversary, kayo ni Dina. So, all the good things, and we wish you the very best. We pray for more music that will come from your partnership. Yan. At marami pa pong may kaarawan ng May. At ako po ay magdiriwang na din ng kaarawan, actually, this weekend. At maraming salamat po sa lahat ng mga nag-advance na birthday greetings. At maraming salamat po sa mga babate. I'm sure after mabanggit ko ito, maraming salamat po sa inyong mga pinadalang mga panalangin, mga Bible verses at yung ibang nagpadala din ng new mga gifts. Maraming salamat po sa inyo. Particularly, I would like to thank God for all the goodness na inihatid niya sa aking buhay. Ang unang-una ang pagkakakilanlan sa ating Panginoong Jesus, ang buhay na walang hanggan sa magandang ministry na pinupayad ng ating Panginoon sa music, sa dance industry, even in the broadcast. Kaya po tayo nagbo-broadcast ngayon. I thank God for Far East Broadcasting Company, for the ministry na sinimulan niya sa aming pamilya through Pastor Proceso Marcelo at Maestra Celia Herrera Marcelo. Sa aming pamilya, ang aking mga kapatid, si Pastor Dave Marcelo, at isa pong broadcaster din, pinagpatuloy niya ang gawain ng aking ama at ina, aking kuya na si Kuya Sam, at aking sister na si Pearl. Maraming salamat sa inyong buhay, Panginoon. Maraming salamat po for giving me a life that is talagang, you know, more than anyone can imagine, a life that is, you know, blessed by your goodness, not only in things that we see, but the unseen things. Karamihan po ng mga talagang matibay at mabisa at talagang magagarang mga pagpapala, yung hindi nakikita. Ito po ay spiritual blessings na coming from our dear God, our Lord Jesus Christ, our Yahweh Elohim El Elyon, the Ancient of Days, the King of Kings and the Lord of Lords. I praise you, dear God, for all the goodness. At maraming salamat po sa inyong mga kapapuri, mga kaagapay, sa patuloy na pananalangin nyo sa amin, sa akin, sa lahat ng mga broadcasters ng Far East Broadcasting Company. I cannot thank you all enough. Maraming salamat po. Hindi po ba napakaraming pasasalamatan ngayong unang linggo pa lang yan ng May? Maraming salamat po muli sa inyong suporta at panalangin. By the way nga po pala, this week po ang memorial ng ating pinakamamahal na former president and director ng FEBC, si Bert Dizon. Siya po ay ninong ko rin at ninong, napakaganda na inyong buhay at we praise God for your life at ikaw po ay kapiling na ng aking ama at aking ina nasa, at reunited na din kayo ni Ninang Daring, and we celebrate your life at pahinga na po kayo at enjoy young being with our Creator, our great God. And sa mga gusto pong makiramay ay meron pa po matapos ng programang ito around 7 p.m. may programa po ang FEBC for engineer Bert Dizon, former president and director of Far East Broadcasting Company. And with that, gusto ko pong pasalamatan kayong lahat na sinamahan kami sa programang Papuri Radio Tuesday Edition mula alas 5 hanggang alas 6:30 ng gabi. Yan, gabi na po ang alas 6:30, hindi po ba? Yes, muli po ako si Junji Marcelo. Napapasalamat sa lahat ng mga nanalangin at nagpadala ng mga mensahe at patuloy na tumatangkilik sa mga awiting papuri. Laging tandaan, sa Diyos ang papuri. Papuri.

0: Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbise.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
3: Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap.
4: Heartline.
3: Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan.
4: Heartline.
3: Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin.
4: Heartline.
3: Kung saan pinapakinggan ang iyong narinig.

Welcome po sa programang Heartline Tuesday Legal Edition. Tayo po ay active member ng KBPO ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. At huwag mong kalimutan kaagapay na i-share ang link ng ating live stream sa inyong social media accounts. Itag mo na rin ang iyong kaibigan, kapamilya, churchmate at sama-sama tayong matuto sa ating pag-uusapan ngayong gabi. Ito po si Kayla Escalante ang makakaagapay po ninyo ngayong Martes. Binabati ko ng magandang gabi, magandang umaga, magandang hapon, magandang araw ang ating mga kaagapay na nakikinig all over the world, lalo na po ang ating mga kaagapay na overseas Filipino workers. At talaga naman kahit nasa malayo, kahit nasa ibang bansa, ay palagi ang nakatune in. Happy listening din sa ating mga suking kaagapay. Bumabate at nakikinig sa pamamagitan ng radyo si Efren de los Reyes, maging si Cristina del Rosario Nobleza mula naman sa San Jose del Monte, Bulacan. Nakatutok na rin si Cynthia Valencia, maging si Alma Manansala, si Leoncio Garcia, si Lina Mangaha, si Resty Tabuhara. Kaagapay, patuloy po ninyo din na ipadalang inyong mga mensahe, komento tungkol dito sa ating programa at mga katanungan ninyong legal ay welcome na welcome din dito sa ating programa. Maya-maya po ay makakasama natin ang ating kaagapay na si Attorney Lil Rondario upang pag-usapan ng freedom of speech and expression in the Philippines. Bukod po dito ay bibigyang linaw din po natin ang mga katanungan o legal questions katuwang po ang ating Attorney Lil. Kaya muli kaagapay, kung kayo po ay merong katanungang legal, ipadala mo na po yan sa ating Facebook page at atin po yung babasahin dito sa ating programa. Maya-maya nga po ay makakasama na po natin si Attorney Lil. Pero sa pagkakataong ito, dyan ka lamang kaagapay, relax ka lang at makinig po muna tayo ng ilang paalala at awitin at magbabalik po tayo dito sa Heartline Tuesday Legal Edition.

0: latest ngayon sa ating paboritong himpilan?
1: Sa FEBC Bicol, Air 104.3, DWAY-FM ba ang tinutukoy mo?
0: Oo naman, be!
1: Bakit? Anong latest?
0: May mga pagbabago sa oras ng ilan sa ating mga paboritong programa. Simula May 3 para sa ating Monday to Friday programs.
1: Ay, talaga? Anong unang dapat abangan?
0: Maririnig na sa mas maagang oras ang Marhay na Bareta bilang pambungad na programa sa alas 5. Nasusundan ng Mabungang Panalangin.
1: Maganda yan! Mas early start!
0: May bagong programa din tayong aabangan pagdating ng 6 in the morning, ang Baretang Bicolandia, kung saan itatampok ang mga latest na kaganapan sa ating rehiyon.
1: Eddie, updated na tayo!
0: Tama! At susundan ito ng FEBC Network News sa alas 6:30 ng umaga.
1: Paano naman yung oras na Pilipinas?
0: Nasa alas 7 na ng umaga hanggang alas 8:30.
1: Eh yung negosyo as in trabaho?
0: Nasa bago na nitong oras, alas 8:30 hanggang alas 9:30.
1: Ayos! Eh yung mga mid-morning programs?
0: Ang Family Matters ay alas 9:30 hanggang alas 11. Nasusundan ng TNT pagsapit ng alas 11 ng umaga.
1: Eh yung mga panghapon na programa?
0: Simula Chinese program, Tanikalang Lagot, Music and Chat Recharge, Ang Paglalakbay, Papuri Radio, Heartline, UB Express at Tanglaw.
1: Balita ko, same time pa rin sila.
0: Oo, parehong oras pa rin. Pero mas maaga na ang pagtatapos ng ating daily broadcast sa alas 7 ng gabi.
1: Ano naman ang maaasahang pagbabago sa weekend programs?
0: As is lang ang ating Saturday programs, maliban sa mas maagang pagtatapos ng broadcast hours sa ganap na 7 p.m.
1: Eh pag Sunday, anong aabangan namin?
0: Siyempre, marami! Tuwing Sunday, pambungad ang kalaman sa iyong daan.
1: Nasusundan ng reflections, di ba?
0: Tama! At pagsapit ng alas 6, makakasama pa din natin ang mga guest churches sa musika, pagsamba at iba pa.
1: Maganda yan! Sunod-sunod na blessings!
0: Susundan ito ng movie makes sa alas 7 at pang alas 8 naman ay Through the Bible.
1: Tapos, may turning point din, di ba?
0: Oo! At pag-aasang para sa iyo sa alas 9.
1: May short feature din dito, no?
0: Meron! Ang katotohanan ng nagpapalaya ay mapapakinggan ng alas 9:30 hanggang alas 9:40.
1: Eh yung music and memories?
0: Nasa bago na nitong schedule, alas 9:40 hanggang alas 10:30, nasusundan ng Insight for Living.
1: Sunod-sunod na talaga!
0: Alas 11 naman ang Living Word, alas 11:30 ang Expositors Edition, at alas 12:30 Light Classics.
1: Tapos, may Stories That Build Faith din.
0: Oo! At alas 2:30 naman ang Papuri Radio, alas 4 ang Biblia at Buhay, at alas 5 ang UB Express.
1: Nasusundan ng huling programa,
0: Ang Tanglaw sa Daan ng Buhay.
2: Kaya kakayan, tandaan! Simula May 3, abangan ang mas exciting, relevant, at mas engaging na mga programa dito sa FEBC Bicol, Care 104.3 DWAY-FM. Until all have heard!

Ito ang Care 104.3 The Way FM, sumasahing papawid mula sa Arimbay, Legazpi City, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
1: Ito pa rin po ang programang Heartline Tuesday Legal Edition. Samahan niyo po kami para sa ating diskusyon sa iba't ibang mga usaping legal at sa pagsagot po ng mga katanungan ninyo na mga katanungang legal din. Patuloy po ninyong ipadala ang inyong mga pagbate, mensahe, komento, at kung kayo po ay merong mga katanungang legal at atin po yung ipapaabot sa ating mga kaagapay na lawyer. At kung kayo rin po ay may nais na paksa na mapag-usapan dito sa ating programa, let us know kaagapay, mag-comment ka lang dito sa ating ongoing Facebook Live or sa pag-message sa ating Facebook page. Hanapin nyo lamang po ang 702DZAS FEBC Radio. Muli ako po si Kayla Escalante at sa pagkakataong ito, makakasama po natin ang ating kaagapay na si Attorney Lil Ron Dario. Magandang gabi po, Attorney Lil. Baka po meron po kayong mga gustong i-shoutout muna dito sa ating programa.
2: Hello, magandang araw naman at gabi sa inyo, Sister Kayla, at sa ating mga tagapakinig dito sa programang DZAS Heartline Tuesday Legal Edition. Binabati ko ang lahat ng ating mga tagapakinig ng mapagpalang araw at nawa ang buong linggo na ito ay puno, puspos ng pagpapala at ang kapayapaan, ang pag-ibig ng Diyos ang maghari sa ating buhay sa gitna ng mga suliranin, not only here in the Philippines but even abroad sa buong mundo due to the conflict, not only in the Middle East but the ongoing conflict yet doon sa Ukraine, Russia area.
1: Maraming salamat po, Attorney Lil, na lagi po kayong available para po mag-servisyo dito sa ating mga kaagapay. At bukod nga po sa pagsagot sa mga katanungan po mula po sa ating listeners and viewers, ay nais din po nating kuhanin ang pagkakataong ito na makapagbahagi po tayo ng mga kaalaman ukol po sa mga bagay na may usaping legal. Kung kaya para sa gabing ito, atin pong pag-uusapan ang patungkol sa freedom of speech and expression in the Philippines. Dahil bilang demokratikong bansa nga, isa po sa mga karapatan natin bilang tao ay ang freedom of speech and expression o yung kalayaan natin na magpahayag. Makikita ito kaagapay sa Section 4 ng Article 3 ng 1987 Philippine Constitution. Oo nga, at meron tayong kalayaan at karapatan natin ito, ngunit bawat karapatan ay mayroong akibat na responsibilidad. Kaya mahalagang malaman ng publiko, mahalagang malaman ng ating mga kaagapay, ano-ano nga ba yung sakop at hangganan nitong karapatang ito. Kailan nagiging mali ang paggamit ng karapatang ito? At yan po ang pag-uusapan natin ngayong gabi kasama si Attorney Lil Ron Dario. Attorney Lil, ano nga po ba ang freedom of speech and expression?
2: Alright, so medyo plain naman ang words, no, na ginamit sa ating Article 3 Section 4 ng Saligang Batas ng Pilipinas. Freedom ibig sabihin kalayaan, no? Kung ano yung iniisip natin, gusto nating ipahayag, ay hindi dapat ito pinipigilan. At hindi lamang ito sa salita, kundi ganoon din sa gawa at even yung iba pang paraan ng pagpahayag ng ating mga saloobin, opinion, o mga ideya na hindi dapat pinipigil, hindi lamang ng gobyerno, kundi ganun na rin ng ibang tao. Ito ay hindi lamang karapatan natin sa konstitusyon, sa mga batas natin, kundi sa basic human international rights, no, human rights na recognized sa buong mundo.
1: Okay po. So, hindi lang po pala ito sa Pilipinas, kundi nare-recognize din ito sa ibang, sa buong mundo, yung freedom of speech and expression. Attorney, ano po yung mga sakop nito?
2: Okay. So, dun pa lang sa definition, more or less, malalaman na natin kung ano yung sakop ng kalayaan ito, no, sa pagpahayag. Una, sa spoken word. No? So kung ano yung gusto mong sabihin, ito ay una na iisip mo at ihayag mo through your speech, no, or pananalita. Yan ang isa sa mga dapat hindi hinahadlangan o hindi binabawasan yung kalayaan mo na gawin yan. Pangalawa, sa mga isinusulat mo, as a result of what you think, your opinion, your idea, you put it down in writing, sinusulat mo ito, at yung form of or method of writing, no, iba-iba na rin ng pamamaraan ngayon. Traditionally, ito ay yung paglimbag, no, yung pagsulat mismo at paglimbag nito, no, in printed letters or words. Ngayon may iba ng mga means of communication, just like online, no, virtual, digital, through sounds, lahat yan na forms of or method or media of communication. So sakop din yan, no, ng freedom of expression or speech natin. So anything that you wanted to write about, and you express this in a manner and use the different modes or platforms, just like yung pagsulat sa dyaryo, newspapers, dailies, or yung mga journals. Ito ang pagsulat halimbawa sa isang libro or aklat, in a form of short stories, novels, or mga any items that you want to publish. So written din yun, form of expression. Pwede rin sa digital or online. No? It can be through caricatures, cartoons, or yung animations. So lahat yun, no, is a form of expression which is also covered by the freedom of speech and expression.
1: Okay po.
2: So as our technology or civilization and industry progresses, no, lumalabas yung mga iba-ibang pamamaraan ng pag-express ng ating ideas or thoughts and opinions. So lahat yan, when you express it, dapat hindi yan pinipigilan, no? May mga subject lang yan sa certain limitations.
1: Okay po. Opo, so yun po ang sakop nito, pananalita o pagsusulat. At hindi lamang verbal or written dun nalilimitahan, kundi maging sa lahat ng forms ng expression na naghahatid ng ideas and the sentiments. Pero yun nga kaagapay, gaya ng sinabi kanina ni Attorney, yes, meron tayong kalayaan na mag-express ng ating ideas or sentiments, pero meron yan syempreng hangganan. Kaya Attorney, ano po yung hangganan nitong karapatang ito?
2: Alright, so una, dapat maging legitimate or legal ito, ano? So dapat naka pasakop lang siya doon sa mga masasabi natin na allowed, no, pinapayagan ng ating batas. Meaning to say na kapag ka merong inilabas na alituntunin, law through Congress or yung mga ordinances and regulations through our local governments and mga government agencies naman na pursuant to their mandate ay naglalabas ng mga rules and regulations, dapat ang ating pagpapahayag, pananalita ay naka batay din doon. Ibig sabihin, hindi dapat yun nilalabag or binaviolate. Pangalawa, dapat reasonable, no? At saka justified dito. So meaning to say, na based on common sense and the basic understanding ng mga karapatan natin as a whole, no, as a human being, as well as yung mga karapatan ng bawat isa under our Constitution ng Pilipinas, dapat magiging reasonable at batay din doon ang ating paggalaw, ang ating pananalita, ang ating pag-express ng ating mga opinions, ideas, or mga grievances natin.
1: Okay po. So ito ay syempre yung mga hangganan nito ay nakadepende pa rin sa batas na umiiral at dapat ito ay reasonable at justified. Syempre nga naman, hindi naman porket may kalayaan tayo na mag-express ay lahat ay tama na. Syempre, meron pa rin hangganan ang mga ito. At attorney, sakaling umabot dun sa hangganan, ano po yung mga common grounds sa limitasyon nito?
2: So, ang ating constitution, again, base din yun sa basic na justice, no? Or just, reasonable, and yung mga fundamental rights natin na yan sa constitution natin. So, yung freedom of expression, dapat yan, na-express yan in the context, no? Ng mga different kinds of freedoms at powers ng ating gobyerno, no? Para na rin sa kabutihan ng lahat. Meaning to say, it must be reasonable for everyone. Mm-hmm. Hindi lamang reasonable to us, the one who would like to express, to say what we want to say or to express, but it is reasonable for everybody. So, reasonable to our neighbors, reasonable to our government or society.
1: Mm-hmm.
2: So, ganun dapat ang framework ng ating paggalaw, no? As we express our thoughts and ideas and opinions. So, ano yung mga limitations as a result of that? So, sa constitution natin, aside from itong sinasabi nating mga Bill of Rights, no? Kasama ng Bill of Rights na yan is yung itong freedom of speech and expression. Nakakalagay din dyan sa ating constitution yung karapatan naman at kapangyarihan ng ating gobyerno, no? Both the national as well as the local governments. So, ano ibig sabihin nun? Ang ating gobyerno, meron tayong tinatawag na police power.
1: Mm-hmm.
2: Ang police power na yan, maraming saklaw niyan. Ang foremost is the national security, no? Ibig sabihin, dapat maprotektahan ng gobyerno ang ating buong bansa.
1: Mm-hmm.
2: Laban not only from the external but even from the internal na mga challenges or mga lumalabag, no? Sa alituntunin para sa kabutihan ng lahat. No, hindi lamang para sa isa or a few, but for everybody. So, police power. Meaning to say na isa sa mga pwedeng gawin ng gobyerno to exercise the police power, no, meron tayong kongreso na gumagawa ng mga batas. That's number one. And then we have the local governments na gumagawa naman ng mga regulations, ordinances, no, to regulate naman yung mga minor issues. Yung mga major issues na applicable to everybody in the country, meron tayong kongreso, no? Ang congress natin, which is what we designate as a legislature, na silang may kapangyarihan to enact, to pass laws. No? So ano yung maaari nilang gawin? To enforce yung police power ng state, pwede silang mag-gawa ng batas, no? Na yung freedom ng speech and expression natin ay malimitahan para hindi naman ito maka-agrabyado, maka-hurt, maka-patay, no, to some extent ng ibang tao, no, within the society natin. So anong pwedeng gawin? So for instance, ang ating penal code, as old as yung revised penal code natin, borrowed from our colonizers before, no, yung Spanish Spanish law natin, and then passed on, and then later on amended along the way with the influence of yung mga US and other legal, but foremost of which is the US influence. Meron tayong tinatawag na mga batas also to limit, no, define kung anong extent ng ating freedom of speech or expression. Mm-hmm. At yun ang isa sa mga yon ay yung libel provision ng ating revised penal code. So doon sa provision ng ating penal code, revised penal code on libel, bawal ang magsalita, no, gumawa ng expression in writing, no, mag-express in writing, bawal ang magsulat or maglimbag ng mga bagay na nakakasira ng puri ng katauhan, no, ng reputasyon ng ibang tao. So that's what we call libel. Kapag ito naman ay spoken lang, sinalita lang, sinabi lang, it's either verbally, person to person, or broadcast in a microphone, halimbawa, through the stadium or any public place, na it also affects, no, negatively yung reputation, no, nakakasira ito ng puri ng pagkatao ng ibang tao. Yun ang sinasabi natin naman na slander.
1: Slander.
2: So, lahat yun nakapaloob yun sa ating penal code, sa ating batas penal sa Pilipinas natin. At na-expand ito as nag-evolve ang ating technology at meron tayong mga digital or online platforms, broadcast media, na-expand yan sa cyber libel. Meaning to say, na kapag done sa online platforms, no, cyber platforms, the same act of causing yung damage to the name, the reputation, no, the character of any other person with the malicious intent, no, punishable din yan as libel. So tawag natin cyber libel, and one degree higher ang penalty nito. So yan ang isa sa mga concrete example ng limitation, no, na pwedeng gawin ng ating gobyerno para naman mapangalagaan yung ibang tao, no, within the community, kahit meron tayong kalayaan na magpahayag at magsalita. The other one is yung in terms of public morals, no? Meron tayong basic policy, government policy, na bawal yung meron kayong mag-violate ng public morals. Ibig sabihin, it's a norm of our society na acceptable yung pag-express ng sarili mo. So hindi ka pwede mag-display ng mga sexual acts, halimbawa, behaviors, no, or expressions na hindi katanggap-tanggap at nakakasira ng moralidad ng society, no? So bawal yung magladlad, halimbawa, ng sarili without any clothes on in public. So mayroong karapatan ng gobyerno na maglabas ng batas, no, to punish, to impose penalty for those who do such acts. So it's a limitation on the way of expressing one's opinion or ideas or opinions. So isa yan sa mga pwedeng gawin ng gobyerno. Ano pa? Pwede rin maglabas ng mga batas ang ating gobyerno na pinagbabawal yung pag-aklas laban sa gobyerno or pagsabi ng mga salita na mag-encourage na mag-aklas yung mga mamamayan laban sa gobyerno. No? So yun ang na palagay naman sa ating revised penal code pa rin, no? Na along the way, meron ding mga amendments later on kasi nga nag-iiba rin yung mga more methods or forms of expressing yung mga instigate, pag-encourage ng tao na mag-aklas laban o magsalita laban sa gobyerno para sirain nito. So yun naman ang ating batas against rebellion na nakalagay din sa ating revised penal code, or against sedition or insurgency, mga ganon. So, and then later on, recently, meron tayong national, yung anti-terrorism act natin, which provides naman yung mga safeguards against yung mga acts of terror, no? So lahat 'yon na again within the police power na pwedeng gumawa ng limitation ng ating gobyerno through our Congress, no, to enact certain laws para malimitahan yung pag-express ng opinion to that extent lang that it will also protect others and also the government, no, against unlawful na mga activities as a result of expressing oneself. Ano pa? So meron din tayong halimbawa mga recently yung may mga hate speech na pinapalabas, no, sa mostly sa online or sa ating cyber platform. So lahat yan na maaring i-curtail ng government to a certain extent. Pwede nilang ma-define up to what extent lang ang pwede mong sabihin at saan mo pwedeng sabihin yan, no, because it might injure the reputation or affect the safety of other people also. So or it might discriminate against a certain group of people because of their religion, because of their political beliefs, and etc. So basically, itong mga bagay nito pwedeng gawin ng gobyerno legitimately or legally because inaallow din ito ng ating constitution. Kasi nga, hindi lamang tayong may karapatan, ang ating kapitbahay, ang ating mga neighbors, ang ating society, ang ating gobyerno ay may karapatan din na protektahan ang pangkalahatan na kabutihan at security ng buong mamamayan ng ating bansa.
1: Okay po. So yun po ang malinaw. Both parties po ay merong karapatan dito sa freedom of speech. Attorney, sako po ba nito yung pagpoprotesta? Paano po naman nagiging mali po yung lalo po ngayon na talamak po, no, yung mga na lumalaban po sa gobyerno, nagsasalita laban sa gobyerno? Paano po ito nagiging mali or ano po yung nagiging hangganan po nito?
2: All right. So ang ating Article 3 Section 4, the same provision, no, which provides for yung freedom of or recognizes our freedom of speech, expression and press, that same article also section provides for yung freedom naman to peaceably assemble.
1: Mm-mm.
2: to petition the government for redress of grievances. Meaning to say na may kalayaan ng bawat isa na sumali sa ibang tao or magiging grupo, no, na mag-gather sila para ma-express nila ang kanilang opinion, mag-present sila ng petition, ibig sabihin ng plea, ng suhestyon, no, sa gobyerno para maprotektahan naman ang kanilang mga basic rights, no, or mga nalabag nilang karapatan ay maaari ding maprotektahan, maalagaan, at mabigyan ng hustisya ng gobyerno. So dapat hindi sila hadlangan sa pag gather nila, no, as a group, no, para mag-discuss, no, mag-deliberate, mag-bigay ng kanya

Tayo ay nagbabalik dito sa ating programang UV Express, the Ultimate Vibes Express. And syempre, nandito na nga tayo sa yugto o sa bahagi ng ating biyahe na kung saan ipapahiram ko na muna sa inyo ang manibela ng ating auto dahil dito natin patutugtugin ang mga song requests ninyo ka-Expressmate. Kaya kung may nais kang batiin, kung may nais kang i-shoutout, at kung may nais kang mapakinggang awitin ngayong hapong ito, i-text mo na yan sa ating contact number 0998-843-0573 or i-message or i-comment sa ating Facebook Live kani-kanina lamang sa FEBC Bicol Care 104.3 D. Joke lang. Again, FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Yan, pagpasensya nyo na po dahil madalas kong napagpapalit itong The Way at DWAY. Anyway, so ayan ang ating official Facebook page. Sa muli, FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Habang ang ating YouTube and Instagram accounts ay FEBC Bicol Care 104.3 DWAYFM. Siyempre, meron din po tayong online streaming site. Ito po ay inyong matatagpuan sa bit.ly/thewayfm at ang ating messenger naman ay ang Kirian's Official GC.

0: Kaya isenyo na mga ka-Express Mate ang inyong mga messages or greetings or song requests. And with that, di ko na po patatagalin pa ang biyahe natin ito. Buckle up, sit back, relax, enjoy, and fasten your seatbelts. Dahil patuloy ang ating biyahe dito lamang sa UV Express, the ultimate vibes express ng FEBC Bicol Care 104.3 DWAY-FM. Kaya tara, sakay na!
1: Roots on Request.

0: Tayo ay nagbabalik dito sa ating programang UV Express, the Ultimate Vibes Express. And nandito na nga tayo sa yugto ng ating biyahe na kung saan tayo ay nagpapatugtog ng mga awiting umiikot sa iisang tema. And syempre, bago natin i-reveal kung ano ang tema natin ngayong gabing ito, kailangan nyo munang hulaan kung ano ang tema natin ngayon. Alam nyo ba, ka-Express Mate? Sa mundong maingay, magulo, and minsan nakaka-overwhelm, lahat naman tayo, di ba, naghahanap ng isang lugar na kung saan pwede tayong huminga ng malalim, yung tipong pwede kang maging true to yourself, pwede kang maging fearless, pwede mong ilaglag lahat ng masks mo. We call this most of the time a safe space. And a safe space is more than just a place. Dahil isa itong pakiramdam ka Express Mate. Ito yung pakiramdam na nakikita ka, pinapakinggan ka, and tinatanggap ka kahit ano pa yung mga pinagdadaanan mo sa buhay. Your good sides, your bad sides, and everything in between. Minsan ka na bang nakarinig ng isang kantang parang yakap? Not just the melody, but most of the time, these are songs that tell us kung ano yung feeling ng pagkakaroon ng safe space. And most of these songs, no, they tell us plans about the future. Yung tipong songs that tell us of plans of building a family and at the same time, building a safe space for them. Some songs talk about healing. Some songs talk about standing up once again. And trusting once again. And itong mga kantang to, hindi lang po sila mga reminders that comfort is real. It tells us and reminds us that peace is possible. At may mga lugar para sa bawat isa sa atin. Kaya ka-Express Mate, as you listen to these songs, naway makaramdam ka ulit ng comfort, naway makaramdam ka ulit ng love, and naway ma-enjoy mo ang mga kanta natin ngayong tanghaling ito. Ngayong hapong ito. And yes, kung medyo nahirapan ka sa paghula sa ating tema, these are songs that tells us that family is our safe space. Yan ang ating tema ngayong gabing ito. Nakakatawa, no? Kanina tanghali, ngayon nung isa sa sunod hapon, ngayon naman gabi. Ano ba talaga? Yes, it's already evening, Express Mate. Kaya ating pakinggan ang mga kantang reminds us that safe space is our families. Kaya ano pang inaantay nyo, ka-Express Mate? Buckle up, sit back, relax, enjoy, and fasten your seatbelts dahil patuloy ang ating biyahe dito lamang sa UV Express, the Ultimate Vibes Express ng FEBC Bicol, Care 104.3 DWAY-FM. Kaya tara, sakay na!
1: Theme tracks.

Let's pray. Dear Heavenly Father, Lord God, kami po ay nagpapasalamat dahil nagkasama-sama po kami ngayong araw na ito ng aking mga ka-express me. Ingatan niyo po nawa ang bawat isa and naway makarating po ng ligtas sa kanilang mga tahanan and naway makapagpahinga po ng maayos ang bawat isa sa amin upang magkaroon po kami ng sapat na lakas kinabukasan. Thank you din po, Lord God, for the families that you have entrusted upon us, for putting us, Lord God, sa pamilyang kung nasan man po kami. Whether this is a family through blood or through the groups na inyo pong pinagkaloob sa amin, whether this is a spiritual family or just family by heart, Lord God. Thank you so much for this. We humbly ask and pray, O Lord, na sana po magkaroon po ng safe spaces ang bawat isa sa kanilang mga pamilya. And most of all, Lord God, thank you that you are our safe space and that you are our Heavenly Father. In Jesus' name we pray, Amen.

0: FEBC Bicol Care 104.3 DWAY-FM, the station that cares. Maraming salamat ka Express Mate sa inyong pagsama sa akin sa biyahe natin ngayong araw na to. Sana kayo ay nag-enjoy and sana kayo ay napaawit at napasayaw ng mga tugtog na na-play natin. And syempre, lagi niyong tatandaan kahapon na mali ako ng pagbigkas ng ating reminder. Dahil siguro sa mga sunod-sunod na autopilot mode natin. Kaya ngayon, palagi niyong tatandaan ka Express Mate. The road may be long, but His grace will carry you on. I will be seeing you soon. And pasalamatan rin natin si Don Alfonso Apinado na sinamahan tayo sa ating technical side. Ingat, God bless, and bye-bye!
1: Lord, tanggapin mo ang alay namin sa iyong mga papuri, ang aming mga awitin, ang aming mga puso.

kasulatan. Panginoon, binibigay namin lahat ito sa iyo. Dahil alam namin, hindi namin kaya to sa aming lakas, Panginoon. Ngunit sa iyong dakila, kamanghamanghang biyaya, Panginoon, alam namin na malawak, malaki, mahaba ang iyong pasensya, ang iyong pag-ibig,

0: lift it up. Lift up the hands. Sing it one more time. I found the joy of the Lord is our strength. The name of the Lord is our banner.
1: We've just reached the final stop on today's UV Express.
2: The Ultimate Vibes Express.
1: Salamat sa pagbiyahe kasama kami.
2: Until next time.
3: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: Time check, 6:30 in the evening.
1: Madiliman ang landas na iyong tinatahak, muling liliwanag dahil sa ama nating dakila. Makinig at sumubaybay dito sa Tanglaw sa Daan ng Buhay.

Magandang gabi po sa ating lahat. Kayo po'y nakikinig sa FABC Bicol, ang CARE 104.3 The Way FM. Ito po ang programang Tanglaw sa Daan ng Buhay. Kasama niyo po si Coach Edsel ng Good News Christian Fellowship at kasama din natin sa technical si Don Alfonso. Samahan niyo po kami sa loob ng 30 minuto para sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. At tayo po ay napapakinggan sa ating radio frequency 104.3 sa FM band. Pwede po kayo mag-tune in and you can text us sa ating cellphone numbers with your concerns sa 0998-843-0573. Tayo po ay napapanood sa ating Facebook page sa FABC Bicol CARE 104.3 The Way FM. Mag-follow lamang po tayo para every time may posting ay tayo po ay nakakasubaybay. Ano po? And you can comment sa ating live broadcast ano po ng iyong prayer concern para mamaya po in our second part ay sasama po natin sa panalangin. Of course, tayo po ay simultaneously napapanood din sa ating YouTube channel dito po sa FABC Bicol CARE 104.3 DWAY-FM. Huwag lamang kang limutang mag-subscribe, mag-like, hit po natin yung notification bell para every time may posting tayo po ay na-update. You can also listen to us sa ating online streaming. Ito pong bit.ly/thewayfm. Pwede nyo po siyang i-type sa inyong web browser, sa inyong cellphone, sa inyong laptop, or any gadget na may internet po. Ano, sa URL, i-type nyo lang po bit.ly/thewayfm. At mapapakinggan nyo po as good as the quality in the radio. Na po. And of course, ngayong hapong Tuesday, at bagamat ay kaninang umaga ay medyo nagparamdam yung ulan, pero all throughout the afternoon ay mainit naman po. And to some of you might be on the way back home, galing sa trabaho, nagde-drive, again, ingat po kayo. You can tune in sa inyong car stereo, ang 104.3. Ano po, yung iba naman sa atin ay bagamat ay nasa bahay na tagpapahinga from maghapong trabaho. At siyempre, yung mga nanay ay most probably ay nagluluto na, nag-prepare ng dinner po ng kanilang pamilya. Whatever you're doing, ano po, you can tune in or habang may ginagawa, yun naman tayong mga Pinoy, mga magaling sa multitasking. Ano po, you can listen to the Word of God. At let me just start with this question, kaibigan. Paano ka ba naniniwala sa sinasabi ng isang tao? Ano po, sa panahon ngayon, dahil sa samut-saring mga usapin, lalo na po sa social media, malilito ka na lang kung ano yung totoo at kung alin yung paniniwalaan mo. Ano po? Tila ba yung minsan yung katotohanan ay naging subjective na? At ito po ay dependent na lang kung sino yung nagpapahayag. Lalo na yung emergence ng artificial intelligence. Kung hindi tayo maingat at ay sa mga ating napapakinggan or napapanood, mabibiktima mo tayo ng maling information. Kaya't lagi nating titingnan yung ugat ng usapin or yung context ng discussion para dito po tayo basta na lang mapagpapaniwala. Ano po? Alam niyo po, too much information creates worry to the people. Pag sobra ng information ay nagki-create po siya ng worry sa atin or anxiety. Lack of information is also dangerous. Bakit? We will be left behind. Mapag-iiwanan tayo. Ano? Pag wala tayong alam sa mga nangyayari sa mundo. And of course, misinformation could lead

importante na backupan ng prueba. Ano po, para maging mas madiin or solid yung kiniklaim niya po. Alam niyo po, ang pag-uusapan po natin ngayon ay isa sa mga napaka sikat na verse sa Bible, lalo na kung ikaw po ay mananampalataya, patungkol sa declaration ni Jesus. Ano po, ito po yung sa John chapter 14 verses 1 to 11. Ito po ay patungkol sa dalawang part. Una, yung sinabi ni Jesus na pag-aalis niya at pag-prepare ng rooms, ano po, sa Father's house, at yung iniwan niya pong iniwan niyang assurance sa mga disciples. At let me just read the John chapter 14, 1 and following, and I'm using the Pinoy version. Ito po ang salita ng Panginoon. Sinabi ni Jesus sa mga disciples, "Huwag kayong mag-worry. Manalig kayo sa Diyos at sa akin. Maraming kwarto sa bahay ng tatay ko, mauuna ako doon para i-ready ang lugar niyo. Dito, di ko to sasabihin kung hindi totoo." Verse 3, "Pag na-ready ko na to, babalik ako para isama ko kayo. Tapos, magkakasama na tayo sa lugar kung saan ako. Alam niyo ang daan kung saan ako pupunta." Ano po? At sinabi ni Thomas sa kanya, "Lord, di po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan papunta doon?" Ito na po yung sinasabi nating famous verse. Sinabi ni sinagot siya ni Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kung hindi dadaan sa akin." Ito po ang salita ng Panginoon. Now, let me just give you a background. Ito pong verse 1, ito po yung sagot ni Jesus kay Peter dun sa chapter 13. Kasi nga yung sabi ni Jesus na yung pupuntahan ko, hindi kayo makakapunta. And ito po yung time na binabakunahan na ni Jesus yung mga disciples niya, piniprepare na ni Jesus yung mga disciples niya sa parating na persecution sa kanya and eventually sa kanyang mga alagad. Ano po? Kaya nagtanong si Peter, "Saan ka pupunta?" Sabi nga ni Peter doon, nabanggit sa last part ano po, ng chapter 13, na "over my dead body, pagtatanggol kita, handa akong ibigay ang aking buhay." And ito na din yung sinabi dito ni Jesus sa last part na, "Pagkakanalo mo ako, ay didinay mo ako 3 times before magtilawak ang manok." And ito po yung sagot ni Jesus sa verse 1. Ano po, at tila may kalungkutan sa mga disciples dahil sa mga uncertainties na nararanasan nila dahil hindi na nila makakasama si Jesus. Nagpapaalam na kasi dito si Jesus. Kaya in-encourage sila ni Jesus na manatili sa pananampalataya sa kanya dahil sa paparating na persecution. At bagamat di sila makasunod sa pupuntahan ni Jesus, inassure naman sila na ipiprepare ni Jesus ang kanilang tirahan, yung dwelling place. At sa kanyang pagbabalik, isasama na nga po sila. At sa verse 4, ang sabi ni Jesus, "Alam niyo ang daan." Kaya't nagtanong si Thomas. Sabi ni Thomas sa verse 5, "Lord, di po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan papunta doon?" Alam niyo po itong si Thomas, ang personality niya po is, he's a very pessimistic. Pero hindi niya po naitatago yung mga nararamdaman niya. Kaya sinasabi niya po talaga. Ano po? Kaya't ito ang sagot ni Jesus sa verse 6. "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kung hindi dadaan sa akin." Alam niyo po, sa paggamit ng introductory word ni Jesus na itong I am, or sa Grego po, ito po ay ego emi, ito po ay hindi lang simpleng claim ni Jesus. Jesus is somewhat saying that He is the answer to the problems or troubles they are facing. Dahil nga sila po ay may confusion na. May authority ang salitang ito dahil ito ni Jesus, dahil siya ang Panginoon ng buhay. Si Jesus ang daan dahil siya lamang ang may tunay na kaalaman sa Diyos.
Kilala niya ang ama dahil

tunay siyang anak ng Diyos. Kaya sinabi niya, ako yung ang daan. Si Jesus ang katotohanan dahil siya lamang ang may perfect power para maipaunawa sa mga tao ang tunay na kahulugan ng buhay sa kabila ng success or failure ng mga ito or ng buhay ng tao. Ano po, siya lamang yung can find meaning. Si Jesus ang buhay dahil walang kapangyarihan ang kamatayan sa kanya, kundi naipailalim ito sa kanyang kapangyarihan. Dahil si Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay, siya lamang ang tanging paraan para maabot at makarating sa Ama. Si Jesus lamang ang tunay na revelation ng Diyos in human form. Siya lang ang sinugo ng Diyos sa mundo para i-represent ang Ama sa mga tao. Kaya sa verse 7, nang sabi ni Jesus na ngayong kilala niyo na ako, Jesus was seemingly saying that kung totoong kilala ng mga disciples si Jesus, nakasama nila araw-araw, ay makikilala nilang mabuti ang kanyang Ama. Kasi lagi itong nababanggit, lalo na sa Gospel of John. Ano po yung relationship ni Jesus and the Father? Ito namang si Philip ay practical ang approach. Kaya't sabi niya na kung makita lamang ng kanilang mga mata ang Ama at personal na maranasan, ay maniniwala sila. Kaya't sa verse 9, ay parang nalungkot si Jesus. Sabi ni Jesus sa kanya, kay Philip, ang tagal nyo na akong kasama, Philip, pero di mo pa rin ako kilala? Kung nakita mo ako, nakita mo na rin ang Ama. Bakit mo sinasabing ipakita nyo sa amin ang Ama? Yan yung tanong ni Jesus kay Philip. Sa 10, di ka ba naniniwala na nasa Ama ako at nasa sa akin na sa akin ang Ama? Hindi galing sa akin ang mga sinasabi ko sa inyo. Ang Ama na nasa sa akin ang gumagawa ng trabaho niya. Sabi niya pa sa 11, maniwala kayo sa sinasabi ko na nasa Ama ako at nasa akin ang Ama. Kung hindi, maniwala kayo sa akin dahil sa mga ginagawa ko. There are two things. Ano po, maniniwala sila kay Jesus dahil si Jesus ay connected sa Ama or representation ng Ama sa langit. At kung hindi naman, sabi ni Jesus, maniwala kayo sa akin dahil sa ginagawa ko. Jesus is seemingly saying na, you have witnessed all the miracles that I have done. Nagdududa pa rin kayo. Now, alam niyo po ang generation natin ngayon, nasa lot of uncertainties that we can worry about. Sa totoo nga naman, sa mga pangyayari sa ating paligid, we can never know what can happen sa atin. Just recently, yung pagputok ng bulkang Mayon, bagamat ito po'y lagi na tayong winawarningan ng NDRRMC, pero nung isa po ay yung Saturday, I think, ay grabe po yung pagputok at yung ashfall ay tumama talaga sa bayan ng Kamalig at Ginubatan. Who knows sa sunod na sa lugar naman natin? You can never know. Just recently, I think kahapon, yung 1.6 magnitude na earthquake sa Samar at naranasan nga din natin dito. Sa mga nakikita nating di magagandang balita, mga accident sa social media, mga unfortunate events sa social media, dami. Sino ba talaga ang hindi mababahala? But the same way that Jesus said to His worried disciples na siya ang sagot sa mga pinagdadaanan nila. Siya ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Siya ang daan dahil siya lang ang nakakaalam na higit na mabuti para sa atin. Take note of that. Siya rin ang katotohanan at ang tanging maaasahang katotohanan sa lahat ng nagsasabing sila ang totoo at dapat na paniwalaan. Siya ang kahulugan ng buhay at tanging sa piling niya lang magiging makabuluhan ang ating buhay. At siya ang buhay at nagbibigay sa atin ng pag-asa dahil kahit ang kamatayan na supposedly stop him,
He conquered it. Yan din ang pag-asa ng mga taong nananampalataya sa Kanya, ang buhay na walang hanggan. Now listen to this. The key is kilalanin natin ng lubos, ng buong puso, buong kaluluwa, at buong pag-iisip ang Panginoong Jesus. He is the complete revelation of God the Father in human form. Sa mga katanungan natin sa buhay, mga pag-alala natin sa mga nangyayari at pangyayari, sa mga uncertainties ng panahong ito, si Jesus ang tanging kasagutan. Nais mo bang makilala siya ng lubos? Basahin mo po ang Bible. That is His words. Sabi nga sa Psalms, His word is the light unto our feet and the path and the lamp unto our path. Siyempre, pag madilim, may uncertainties. Kaya yung representation ng salita niya ay liwanag at ilawan para hindi tayo mapahamak. Makipag-ugnayan ka, kaibigan, sa mga biblical local church na malapit sa iyo. Makipag-connect ka sa mga totoong followers ni Christ. In the uncertainties of the way, the truth, and the life, there is only one answer, and that is Jesus Christ, who is the same yesterday, today, and forevermore. Huwag po kayong aalis, babalik po ang Tanglaw sa Daan ng Buhay pakalipas lamang ng isang awitin, lalo na kung ikaw ay nakikinig sa radyo. Kung kayo naman po ay nasa social media, makakapanood ka po ng video patungkol sa ating station. Babalik po ang Tanglaw sa Daan ng Buhay.

Sige po, samahan niyo po ako sa panalangin. Panginoon o Diyos sa aming amang banal, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na tapat, ang Diyos na buhay at hindi nagkukulang, ang Diyos na mayakda ng langit at lupa, ang Diyos na mapagkalinga, ang higit na nakakakilala sa amin. Lord, kami po'y lumalapit sa iyo na may kababaang loob. Kinikilala na, Lord, wala kaming magagawa kung wala ka sa aming mga buhay. There's so many things, Lord, that can worry about. Sa mga bagay na nangyari sa amin, sa aming paligid, sa aming personal na buhay, sa mga alalahin na, Lord, wala po kaming control. But thank you, Lord, for reminding us tonight na ikaw ang Diyos, ang siyang tanging kasagutan ng aming mga katanungan, ng aming mga pag-alala, ng aming mga walang kasiguraduhang bagay. Lord, thank you for, Lord, giving us this word na siyang panghawakan po namin. That in life, in truth, and even in the way, you're the answer. Dalangin namin sa bawat isang nakikinig at nanonood, anuman po kanilang kinakaabalahan, anuman ang kanilang something that they are worrying about, O God. Father, we pray na katagpuin niyo po sila in your own very special way. Ikaw po ang mangusap sa mga panahon ng kanilang pag-aalinlangan, sa mga panahon ng kanilang kagipitan, sa mga panahon na wala na silang nakikitang pag-asa at liwanag, Panginoon. Remind niyo po sila na mayroong Diyos na mapagkalinga, ang Diyos na nag-aantay na kumakatok sa aming mga pintuan at nag-aantay na papasukin para mas lalong makilala ng sino mang nagnanais, Panginoon. Panghawakan po namin ang iyong mga salita. Lord, ito po'y aming babaunin. Ito po, O Diyos, ang siyang aming sandigan, ang aming gabay, ang aming ilaw at liwanag. Salamat, Panginoon, sa aming mga kasama ngayon, si Pastor Noe Bataan, Lord, dyan sa Barangay 17. Dalangin ko, Panginoon, ang iyong patuloy na paggamit ang kanyang buhay at patutuo bilang anak niyo at lingkod niyo, O Diyos. Ikaw po ang magpapala sa kanya at kanyang pamilya at ministeryong pinagkatiwala niyo po sa kanya. Salamat din sa buhay ni Best Banta dyan sa Romania, O God. Father, we pray, continue, Lord, to guide her. Hold her, Lord. Embrace her in times of her confusion, her difficulties. Lord, sadness dahil sa temporaring pagkawalay nila ng kanyang pamilya, O Diyos, dahil sa trabaho. Ikaw po ang higit na nakakaalam ng magandang layunin para sa kanya, O Diyos. Dalangin po namin na samahan niyo po siya sa araw-araw. Salamat din kay Angeline Belisano na nasa Irusin ngayon, O God. Dalangin po namin ang iyong pagsama, lalo na kanyang mga anak at pamilya, O Diyos, kanyang pananatili sa Irusin at pagbabalik sa Santo Domingo, Panginoon. Ingatan niyo po sila, samahan at patuloy na hanapin ka sa lahat ng pagkakataon. Salamat sa buhay ni Manay Masing na laging nakikinig at nanonood sa himpilang ito, Panginoon. Sa bawat isa na nakikinig at nanonood, dalangin namin, Lord, ang iyong pagsama. Dalangin namin, Panginoon, ang iyong pangungusap. Sa muli, O Diyos, minsan pa, sa iyo ang papuri, sa iyo ang pagtangi. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Maraming salamat po sa pagsama sa amin dito sa Tanglaw sa Daan ng Buhay. Sa muli, ang Tanglaw sa Daan ng Buhay ng papakinggan, napapanood niyo po araw-araw mula alas 6:30 ng gabi hanggang alas 7. Si Coach Edsel po ang kasama niyo ngayon ng Good News Christian Fellowship at sa technical naman kasama natin si Don Alfonso. Maraming salamat po at God bless us all.

Mayroong ka bang mga katanungan o nais ibahaging karanasang magsisilbing inspirasyon sa iba? Ipadala sa pamamagitan ng pag-text sa mga numerong 0998-843-0573 o email sa info@dwayfebc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming Facebook page sa Care 104.3 The Way FM.

Magandang umaga po. Magsisimula ng magsahim papawid ang CARE 104.3 The Way FM. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang CARE 104.3 The Way FM ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang BSD 0393-2023. Nagsasahim papawid ang CARE 104.3 The Way FM araw-araw sa lakas na 5,000 watts sa 104.3 MHz sa FM band mula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Ang mga studio nito ay nasa Arimbay, Legazpi City at ang transmitter naman ay nasa Baru Hill, Estanza, Legazpi City. Ang CARE 104.3 The Way FM ay nasa pangangalagang teknikal ng mga sumusunod na FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597. First Class Radio Operators Alfonso Apinado Jr., NTC number 15-1PV-26804 at Ramon Diaz, NTC number 01-1PV-25454. Maligayang pakikinig. Ito ang CARE 104.3 The Way FM. Balitang hatid ay buhay at pag-asa. Kasama si Yvette Pao dito sa Marhay na Bareta.

0: Magandang araw mga kaibigan. Saan man kayo naroroon, kayo man ay nasa inyong bahay, sa biyahe, o kayo man ay nagpapahinga sa mga oras na ito. Samahan niyo ako ngayong araw na ito sa pagbabasa ng Biblia. Ako po si Yvette Pau, ang inyong kasama para sa ating programang Marhay na Bareta. Ang Marhay na Bareta o Good News na hatid ay hindi lang basta balita, kundi salita ng Diyos na nagbibigay buhay, nagbibigay ng lakas, at nagbibigay ng direksyon sa ating araw-araw. Alam natin, lalo na sa mga oras na ito, hindi madali ang buhay. May pressures, may worries, iba't ibang challenges, o pagsubok na dumadating sa bawat isa. Ito ay mga bagay na hindi natin kontrolado. Pero sa gitna ng lahat ng iyan, may isang bagay na siguradong pwede nating panghawakan. Ang hindi nagbabagong salita ng Panginoon. Sabi nga sa Psalm chapter 119 verse 105, "Your word is a lamp to my feet and a light to my path." Ibig sabihin, kahit gaano kadilim ang sitwasyon natin, may ilaw tayong sinusundan. May gabay tayo sa bawat hakbang. Kaya sa mga susunod na sandali o minuto, samahan niyo po ako. Tayo ay huminga, makinig at buksan ang ating mga puso dahil may mensahe ang ating Panginoon para sa iyo at para sa akin. Narito ang ating Marhay na Bareta.
1: Nehemias Kabanata 3. Ganito muling itinayo ang nasirang pader ng lungsod. Ang pinakapunong pare na si Eliasib at ang mga kasamahan niyang pare ang muling nagtayo ng pintuan ng mga tupa. Binasbasan nila ito at pagkatapos ay nilagyan ng mga pinto. Binasbasan din nila ang pader hanggang sa tore ng sandaan at sa tore ni Hananel. Ang kasunod na bahagi ay itinayo ng mga taga Jericho. Si Zakur na anak ni Emri ang nagtayo ng kasunod na bahagi. Ang gumawa ng pintuan ng isda ay ang angka ni Hasena. Nilagyan nila ito ng mga posting pahalang, mga pinto at mga bakal na pangkandado. Ang kasunod na bahagi naman ay ginawa ni Meremot na anak ni Urias at apo naman ni Hakos. Ang gumawa ng kasunod nito ay si Mesulam na anak ni Berekeas at apo ni Misezabel. Ang kasunod nito ay ginawa naman ni Zadok na anak ni Baana. Ang kasunod na bahagi ay ginawa ng mga taga-Tekoa. Ngunit ang mga maharlika ay tumangging gawin ang mga iniatas ng mga namamahala. Ang muling nag-ayos ng pintuang luma ay sina Joaida na anak ni Paseya at si Mesulam na anak ni Bezodeas. Sila rin ang naglagay ng mga posting pahalang, mga pinto at mga bakal na pangkandado. Ang kasunod nito ay ginawa ni Milatias na taga Gibeon at Jado na taga Meronot at ng mga taga Gibeon at Mizpa hanggang sa tirahan ng gobernador ng lalawigan sa kanluran ng Euphrates. Ang kasunod na bahagi ay ginawa ni Uziel na platero, anak ni Harhaya. Ang mga sumunod na bahagi hanggang sa malapad na pader ay ginawa ni Hananias na manggagawa ng pabango. Ang kasunod na bahagi ay ginawa naman ng anak ni Hur na si Rephias, pinuno ng kalahating distrito ng Jerusalem. Si Jedaias na anak ni Harumaf ang gumawa na sunod na bahaging malapit sa kanyang bahay. Ang kasunod nito ay ginawa naman ni Hatus na anak ni Hasabneas. Ang bahaging kasunod hanggang sa tore ng mga horno ay ginawa ni Malkeas na anak ni Harim at ni Hasub na anak naman ni Pahat Moab. Ang kasunod nito ay ginawa ng anak ni Halohesh na si Salum, pinuno ng isa pang kalahating distrito ng Jerusalem. Siya'y tinulungan ng kanyang mga anak na babae. Ang pintuan ng libis hanggang sa pintuang papunta sa tapunan ng basura ay itinayo ni Hanun at ng mga taga Zanoa. Sila rin ang nag-ayos ng mga pinto at ng mga bakal na pangkandado. May 470 metro ang haba ng pader na inayos nila. Ang pintuang papunta sa tapunan ng basura ay inayos ng anak ni Rekab na si Malkeas, pinuno ng distrito ng Beth Hakerem. Siya rin ang naglagay ng mga pinto at ng mga bakal na pangkandado. Ang nag-ayos ng pintuan ng bukal ay ang anak ni Kolhoze na si Salum, pinuno ng distrito ng Mispa. Binubungan niya ito at nilagyan ng mga pintuan at mga bakal na pangkandado. Inayos din niya ang pader ng ipunan ng tubig ng Sela patungo sa halamanan ng hari hanggang sa makababa ng hagdanan mula sa lungsod ni David. Mula naman doon hanggang sa tapat ng libingan ni David, tipunan ng tubig at ng himpilan ng mga bantay, ang nag-ayos ay ang anak ni Azbuk na si Nehemias, pinuno ng kalahating distrito ng Betsur. Ito naman ang mga libitang nagtayo ng mga kasunod na bahagi ng pader. Si Rehum na anak ni Bani ang gumawa ng kasunod na bahagi. Ang sumunod na bahagi ay ginawa ni Hasabias, pinuno ng kalahating distrito ng Keila. Ang anak ni Hinadad na si Bavai, pinuno ng kalahating distrito ng Keila, ang siya namang gumawa ng kasunod na bahagi. Ang gumawa naman ng kasunod na bahagi ay anak ni Jeshua na si Ezir, pinuno ng Mispa. Siya ang gumawa ng bahaging paakyat hanggang sa tapat ng taguan ng mga sandata. Ang anak ni Zabai na si Baruch ang gumawa ng kasunod na bahagi mula sa taguan ng mga sandata hanggang sa pintuan ng bahay ni Eliasib na pinakapunong pari. Ang kasunod na bahagi ay ginawa ng anak ni Urias at apo ni Hakus na si Meremoth. Ito'y umabot hanggang sa dulo ng bahay ni Eliasib. Ang mga sumusunod na pari ay nagtayo rin ng mga kasunod na bahagi ng pader. Ang mga pari sa paligid ng Jerusalem ang gumawa ng kasunod na bahagi. Si Benjamin at Hasub ang nag-ayos ng kasunod na bahagi na nasa harapan ng kanilang mga bahay. Si Azarias na anak ni Maasias at apo ni Ananias ang gumawa ng kasunod na bahagi sa tapat ng kanyang bahay. Mula dito hanggang sa sulok ng pader ang nag-ayos naman ay si Binui na anak ni Hinadad. Ang kasunod na bahagi ng pader ay ginawa ni Palal na anak ni Uzay. Ito'y mula sa sulok ng pader at ng tore sa itaas ng palasyo malapit sa bulwagan ng mga bantay. Ang kasunod na bahagi naman ay ginawa ni Pedaya na anak ni Parus. Ito'y pasilangan hanggang sa tabi ng pintuang tubig at ng toreng nagsisilbing bantay sa templo. Malapit ito sa Ophel na tirahan ng mga manggagawa sa templo. Ang mga taga-Tikowa naman ang nag-ayos ng bahagi mula sa toreng nagsisilbing bantay sa templo hanggang sa pader ng Ophel. Isang pangkat ng mga pari ang nag-ayos ng pader sa pahilaga mula sa pintuan ng kabayo. Ginawa ng bawat isa ang bahaging nasa tapat ng kanyang bahay. Si Zadok na anak ni Emir ang gumawa ng bahaging nasa tapat ng kanyang tahanan. Ang kasunod nito ay ginawa ng anak ni Sikanias na si Simayas, tagapamahala ng pintuang silangan. Si Hananias na anak ni Selimias at si Hanun, pang-anim na anak ni Zalaf, ang gumawa naman ng kasunod na bahagi. Ito'y pangalawang bahagi na kanilang ginawa. Si Mesolam na anak ni Berekeas naman ang nag-ayos ng pader sa tapat ng kanyang bahay. Ang kasunod nito ay ginawa naman ni Malkeas na isang platero. Ang ginawa niya ay umabot hanggang sa bahay ng mga katulong sa templo at ng mga mangangalakal. Ang bahaging ito ay nasa tapat ng pintuang bantayan malapit sa silid na nasa itaas ng hilagang silangang kanto ng pader. Mula naman dito hanggang sa pintuan ng mga tupa, ang mga platero at mga mangangalakal ang nag-ayos ng pader.

nagtatapos ang isa na namang makabuluhang pagbabasa ng Biblia, ang Marhay na Bareta. Mga kaibigan, dalhin natin ang salita ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay, hindi lang bilang inspirasyon, kundi bilang gabay sa bawat desisyon, sa bawat salita at sa bawat kilos. At kung ikaw man ngayon ay may pinagdadaanan, anumang bigat ito, pagod o alalahanin, tandaan mo ito, kaibigan, hindi ka nag-iisa. Nakikita ka ng Diyos, mahal ka niya, at kasama mo siya sa bawat hakbang. At bago tayo tuluyang magpaalam, samahan niyo ako sa isang panalangin. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po sa iyong salita na aming narinig ngayon. Salamat dahil sa gitna ng aming pagod at mga pinagdadaanan, patuloy mo kaming pinapaalalahanan na hindi mo kami iniiwan at hindi mo kami kailanman iiwan. Salamat sa liwanag na nagbibigay direksyon sa aming landas at sa pag-asa na nagpapalakas sa aming puso. Panginoon, tulungan mo po kaming isabuhay ang aming mga narinig na mabuting balita sa araw na ito at maging mabuti sa iba, maging tapat sa aming gawain at maging ilaw din sa mga taong nasa paligid namin. At kung mayroon mang mga nakikinig ngayon na may mabigat na dinadala, dalangin namin ang iyong kapayapaan na higit sa aming pangunawa. Yakapin mo po sila ng iyong pag-ibig at bigyan ng bagong lakas. Gabayan mo po kami sa bawat desisyon, protektahan sa bawat lakbay, at patuloy na hubugin ang aming puso ayon sa iyong kalooban. Nawa ang aming buhay ay maging patotoo ng iyong kabutihan. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na aming Diyos. Amen. Muli, ito po ang inyong programang Marhay na Bareta, ang magandang balita para sa bawat isa. Magkaroon po tayo ng mapagpalang araw at huwag kalimutang dalhin ang salita ng Diyos saan man tayo magpunta. Maraming salamat. Pagpalain ang bawat isa.

Mas nagpatibay ba ng iyong pakikinig ng Marahay na Bareta ang iyong paniniwala at pananampalataya? Maaari kang makibahagi ng iyong realizations sa pamamagitan ng pag-text sa aming contact information 0998-843-0573 o mag-email sa info@dwaywi.febc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming FB page na Care 104.3 The Way FM.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
2: May sakit ka bang hindi nalulunasan? Namroblema ka ba sa iyong kinabukasan? O di kaya ay sa pang-araw-araw mong pangangailangan? Halika na upang maranasan kung paano maging epektibo ang iyong panalangin. Narito na ang Mabungang Panalangin.

Good morning, good morning. Isa na naman pong mapagpalang Wednesday ng umaga sa iyo kaibigan, sa iyo kapatid, kakaryan, at ikaw kung ikaw saan ka man panig ng kabikulan, lalong-lalo na ay good morning sa iyo. Magayon na pagkaaga sa iyo tugang, yaong kamanigdi sa Albay, Sursogon, sa southern part ng Kamsur, o sa Masbate man, and even northern part ng Samar, good morning sa iyo. And atin dyan sa mga sa island province ng Catanduanes, good morning sa iyo. And of course, sa ating mga tagantabay din sa online, sa saan mang panig ng Pilipinas at mundo, good evening sa iyo o good afternoon man. O magandang araw sa iyo, kaibigan. Ito po ang palatuntunang mabungang panalangin ng CARE 104.3 The Way FM, ang himpilan ng FEBC dito sa Kabikulan. Kung kayo po ay nais magdala ng inyong mga pagbati o ng inyong prayer concern, pwede nyo po yan ipadala sa comment section ng FB page ng ating himpilan dito po sa CARE 104.3 The Way FM. At dito naman po sa Instagram na CARE 104.3 The Way FM. At kung kayo po ay nakantabay sa streaming, live streaming, you can contact us through, or you can search us sa bit.ly/thewayfm. At kung kayo naman po ay member ng Carians GC, you can send your messages there. Dito dyan po lang sa Carians Official GC. Ito po si Pastor Abel Manzanilla, ang inyong nakakasama. At sa ating technical man naman, sa pangunan ni Kuya Jun Opinado, kami po'y bumabati ng magandang umaga sa inyo. Bago po tayo dumako sa panalangin, ay tayo po ay magnilay-nilay ng salita ng Panginoon. At ang ating pagninilay-nilayan ay mula po sa Santiago or sa aklat ng James, chapter 4, verses 1 to 2. Mula po sa ESV, what causes quarrels and what causes fights among you? Is it not this, that your passions are at war within you? You desire and do not have, so you murder. You covet and cannot obtain, so you fight and quarrel. You do not have because you do not ask. Sa magandang balita Biblia, sabi po sa Santiago, kabanatang 4 and talatang 1 hanggang 2, saan ang galing ang inyong mga alitan at pag-aaway? Hindi ba't nagmumula iyan sa mga pagnanasang naglalaban-laban sa inyong kalooban? Mayroon kayong ninanasa, ngunit hindi ninyo makamtan, kaya't pumapatay kayo. Mapasa inyo lamang iyon. May mga bagay na gustong-gusto ninyo, ngunit hindi ninyo maangkin. Kaya kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi nyo nakakamtan ang inyong ninanais dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang mga salita. Sa ating binasa, makikita natin ang patungkol sa hidwaan, patungkol sa quarrel, ika nga. But ang lahat pong hidwaan, gira man yan o awayan, tumanay malaki o maliit na bangayan, ay nagsisimula sa simpleng conflict. Simpleng alitan, simpleng bangayan. At itong conflict naman ay paano man naman ito nagsisimula?
Ang ating, ang title po ng ating pinag-usapan sa mga ito ay The Cause of Conflict, base po sa talatang ito. Ang dahilan ng conflict. Sa talatang ito, makikita natin na ang lahat ng conflict, ang lahat ng misunderstanding, ang lahat ng away ay nagsisimula sa pagkakaroon ng pansariling pagnanasa, pansariling desire, pansariling passions, passion na kung saan just to please yourself, kanga. At what make this talagang real, invisible sa mga sa ating palibot ay lalo na pagka ang iyong minimity sa buhay ay iba din o iyong dinidesire o ninanais ay iba sa ninanais ng iba. So ano mangyayari? Talagang may conflict. Talagang mayroong mga yan o away. Siguro kung pareho sana, eh medyo okay at walang problema. Ngunit dahil magkaiba, ay nandun yun ang naging simula ng conflict. So everyday, kahit saan man tayo mapunta, palaging mayroong ganito. Ngunit kung titingnan natin, iintindihin natin, lalo na ang talatang ito, kung bakit nag-exist ang conflict is because nga sa personal na kagustuhan. Nawa ang talatang ito ay magbigay sa atin ng pangunawa sa lahat ng conflict. Even ourselves, no? We always involved in conflict. Nawa, ang ating pagkaintindi sa talatang ito ay magbigay ng kapayapaan, magbigay ng unawaan, magbigay ng pagkaintindi, lalong-lalo na unang-una sa ating mga sarili. Bakit tayo na-involve sa conflict? It's because of our personal interest. Sa ibang termino na hindi maganda, because of selfish desire, selfish interest, selfish na motibo. Kaya kung mayroong man tendency o minsan natutukso tayo o tayo na involved, lalo na pagka hindi naman gano'ng hindi naman kapakipakanabang sa atin, magandang tingnan natin ating mga sarili. Kung hindi naman ako ito, I mean, kung hindi naman baka sa akin personal lang naman, okay. Just let it go and understand ourselves. So tandaan po natin at nawa ito ay makapagbigay ng mas lalong ng iba yung pagkaintindi sa atin that people involved in conflicts because of selfish interest or selfish desire. Pakinggan po natin ang isang awitin na para po sa mga nakantabay sa radyo at ilan naman pong mga paalala para sa nakantabay sa FB Live.

0: Sa pagkakataong ito, tayo po ay dagako sa pananalangin. At ang ating focus sa ngayon na Wednesday ay ang network ng FEBC at ang himpilang ito ng CARE 104.3 The Way FM. Papangunahan po tayo ni Ate Chiluna, ang isa sa mga former station managers ng FEBC Bicol. Good morning po, Ate Chi, at maaari na po kayang mauna sa pananalangin sa umagang ito.
1: Tayo po'y manalangin, aming katataasang Diyos na dakila at banal. Maraming salamat po sa pag-ibig mo na walang sinumang makapapantay. Sapat na ito upang huwag kaming matakot o mag-alinlangan pag dumarating ang mga pagsubok sa buhay. Sa ngayon po, nakaka-experience ang ilang bahagi ng Albay due to natural disaster dahil sa eruption ng Mayon Volcano. Maraming naapektuhan ng makapal na ashfall galing sa Mayon. Sinasabing 52 Albay villages are affected. Ating pong ipanalangin ang God's comfort, protection at provision sa lahat ng mga taong naapektuhan ng abo. We pray for our local government sa gagawin nilang distribution of assistance upang matulungan ang mga taong naapektuhan ng natural calamity ito. Sa ngayon po ay araw ng Miyerkules. We pray for FEBC Philippines, especially ang need

0: ng personnel of the Way FM production assistant and production technician, that God will bring the right people suited for the need. Yes, Lord, magpadala ka po ng mga taong may kakayahan at karunungan sa mga needs na ito ng The Way FM. We also pray for God's provision for all operational expenses of FEBC Philippines. Nagtitiwala po kami na ipagkakaloob mo po ang need na ito ng FEBC Philippines, ang operational expenses. Salamat din sa mga taong nag-share ng kanilang financial blessings to FEBC. Pagpalain mo po sila, Panginoon. Salamat po sa kanilang desire to proclaim the gospel of Jesus Christ through FEBC. Yes, we can all be used by God to deliver the life-saving, life-changing good news, the hope of the gospel of Jesus Christ to people around the world who have not here yet. Dalangin po namin na pagkalooban mo po ng wisdom at guidance our FEBC President, Sir Luis Miguel Castillo, ang core leadership group, station managers, program supervisors, chief technicians, at engineers. Pangunahan mo po sila, Panginoon, sa kanilang individual task at pagkalooban ng kalakasang pisikal at gabay sa pagharap ng mahalagang responsibilities as leaders of FEBC. And lastly, we pray for the preparations for the upcoming 78th anniversary of FEBC or FEBC Philippines this coming month of June. Hiling namin ang iyong wisdom sa mga maghahanda ng programa at activities of the 78th anniversary. At we pray, Lord, that this 78th anniversary celebration will be a blessing and inspiration to all who will attend on that day. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.
1: Tuloy-tuloy po tayo sa pananalangin. Dakilang Diyos, salamat po, Panginoon, sa iyong patuloy na pag-iingat po sa aming lahat at patuloy na pagpala mo sa amin. Salamat po, Diyos, na kami, Panginoon, ay pinagkatiwalaan mo ng mga tao na aming mga kasama. Ito man ay aming pamilya, ito man ay aming kamanggagawa, mga kaibigan, mga kilala. Lord, salamat po, Diyos, na mas lalo po sa aming pinaunawa kung ano ang dahilan ng conflict. At basically, ito nga po, Panginoon, ay dahil nga sa aming kanya-kanyang interest, kanya-kanyang pagnanais, kanya-kanyang motibo na pansarili. Help us to understand ourselves and help us, Panginoon, na umunawa din sa mga kalagayan naming kinakaharap at unawain din, Lord, ang aming mga kapwa. Nawa, Panginoon, tulungan mo kami na hindi lang tingnan ang aming mga sariling kagustuhan, kundi maging din ang iba. At higit sa lahat, ang iyong ninanais, ang iyong plano, ang iyong minimiti sa bawat sitwasyon na kung saan kami, Panginoon, nakaharap. Salamat po, Panginoon. Nawa, dalangin po namin na nawa, Diyos, ang iyong puso, ang iyong motibo, Panginoon, ay siya rin aming maging motibo sa anong mga sitwasyon. Salamat, Panginoon, sa nag-iba yung grasya at biyaya para sa amin lahat, dahil kung sa aming mga sarili lamang ay hindi namin kaya. Salamat po, Diyos. Salamat po pagpala mo sa aming mga tagapakinig, sa bawat pamilya. Salamat po, Panginoon, na ang iyong kapayapaan, ang kapanatagan, ang magandang samahan, Panginoon, at maging pagpapatawaran ay patuloy na mamayani, O Diyos, sa bawat pamilya, sa bawat relasyon na mayroon kami. Sa relasyon ng mga mag-aasawa, magkapatid, relasyon ng magkamag-anak, Ikaw, Panginoon, ay makita sa buhay, lalo na, Panginoon, ng mga mananampalataya ng iyong mga anak, na Ikaw ay, ang iyong minimiti ay magdaloy sa aming mga minimiti din sa aming buhay. Ang iyong motibo ay dumaloy din sa aming mga motibo, Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sa umagang ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, tayo po ngayon ay inabot na naman ng oras ng pamamaalam. Salamat, kaibigan, sa iyong pagsama at pagantabay. Sa pangalan po ni Ate Chiluna, ang ating nakasama sa pananalangin sa mga ito. At sa pangalan din ni Kuya Jun Apinado, ang ating chief tech, at ni Ramon Diaz. Ito po si Pastor Abel Manzanilla na patuloy nagsasabi na ano na lang yung tulog at gising, laman ng puso at damdamin. Tandaan natin, it's a new day. It means a new hope. And we are alive. Have a great day kay Kukeria. Kita-kita po tayo sa Sabado sa programang Walk Through the Bible. Have a great day. God bless.

Kung nais mong ikay ipanalangin, maaaring i-text ang iyong kahilingan sa 0998-843-0573 o maaari ring mag-message o i-post sa aming Facebook page ang iyong prayer request, Care 104.3 DWAY FM, o mag-email sa info@dway.febc.ph. Climate change na nagdudulot ng malalakas na bagyo at pagbaha. Hindi matapos-tapos na digmaan sa gitnang silangan. Tagutom sa ilang mga bansa. Ang pagkakawatak-watak ng pamilya. Mga malalalang sakit, karamdaman at ang patuloy na paglaganap ng emotional and mental health problems. Mayroon pa bang magandang patutunguhan ng lahat ng ito? Sa gitna ng lahat ng mga hamong ito, saan tayo huhugot ng lakas at rason na magpatuloy na mabuhay ng normal? Nasaan ang pag-asa sa lahat ng mga hamon ng buhay? Ang salita ng Diyos lamang ang ating mapanghuhugutan ng lakas at pag-asa. Sinasabi sa aklat ng Lamentations chapter 3 verses 21 to 26. Gayunmay, nanunumbalik ang aking pag-asa kapag naaalala kong pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. Si Yahweh ay akin. Sa Kanya ako magtitiwala. Si Yahweh ay mabuti sa mga nananalig at umaasa sa Kanya. Kaya't pinakamainam ang buong tiyagang umasa sa ating kaligtasang si Yahweh ang may dala. Maging ang Romans chapter 15 verse 4 ay nagpapaalalang anumang nasa kasulatan noong panguna ay nasulat sa ikatututo natin upang sa pamamagitan ng pagtitiis at sa pagpapalakas ng loob mula sa kasulatan ay magkakaroon tayo ng pag-asa. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. Patuloy na naghahatid ng pag-asa mula sa hindi nagbabagong salita ng Diyos sa gitna ng pabago-bagong panahon.

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

Mga pinakahuling kaganapan sa rehiyong Bicol na nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay. Narito na ang Baretang Bicolandia!

0: Magandang umaga sa araw na ito ng Miyerkules, ika-anim sa buwan ng Mayo 2026. Para sa ating Baretang Bicolandia, ako po si Melissa Serio Manzanilla. Sa ulo ng ating mga balita, halos 5,000 individual na nanatili sa evacuation centers kasunod ng ash fall sa Mayon Volcano ayon sa DSWD. 80 barangay sa Albay apektado ng ash fall. DOH at local government of Albay nakatutok 24/7 sa mga evacuation sa Albay dahil sa matinding ash fall. DOH may payo ng pag-iingat sa mga residente dahil sa ash fall sa Albay. Ngayon po sa mga detalye, nasa 1,362 pamilya ang nananatili sa evacuation centers kasunod ng epekto ng ash fall at pag-alboruto ng bulkang Mayon. Batay sa pinakahuling tala ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, katumbas ito ng halos 5,000 individual na pansamantalang nanunuluyan sa 12 evacuation centers. Bukod pa ito sa 26 na pamilyang nakikitira muna sa kani-kanilang mga kamag-anak. Ayon pa sa DSWD, 666 na evacuees ang natulungan sa child-friendly spaces at 24 naman sa women-friendly spaces sa evacuation centers, habang 276 ang nabigyan ng psychosocial first aid. Sa kabuuan, umaabot na sa mahigit 68,000 na pamilya ang naapektuhan ng pagputok ng bulkan base sa datos hanggang ngayong o kahapon, Mayo 4. Patuloy naman ang pamamahagi ng tulong ng DSWD na umaabot na sa 122 milyong piso, kabilang ang family food packs para sa mga apektadong komunidad, lalo na ang mga inilikas na pamilya.
1: Baretang Bicolandia.
0: Walumpung barangay sa Albay ang direktang naapektuhan ng ash fall ayon sa pinakahuling ulat ng Albay Public Safety and Emergency Management Office. Batay sa Mayon Volcano Operation Activity Monitoring Report 101-2026, nitong ika-4 ng Mayo, ang mga bayan ng Kamalig, Ginubatan, Libon at Lungsod ng Ligao ang nakapagtala ng labis na naapektuhan ng malaking volume ng ash fall mula sa Bulkang Mayon. Mula sa Kamalig ay 16 na apektadong barangay, sa Ginubatan ay mayroong 44 na apektadong barangay, Ligao City 19 na apektadong barangay, sa Libon 1 apektadong barangay. Take note po na ang mga datos na nakalap ay mula sa consolidated reports ng bawat city or municipalidad o city municipal disaster risk reduction and management offices sa buong Albay.
1: Baretang Bicolandia.
0: Patuloy ang pagtutulungan ng national at local government upang matulungan ang mga apektadong pamilya mula sa matinding ash fall ng Bulkang Mayon. Sa report ng DOH Bicol 5, sinabi ni Director Rose Rempilio, patuloy na nag-ooperate 24/7 ang Local Government Unit Operation Center at medical station sa mga evacuation site. Nakatutok ang mga medical team sa pagbabantay sa kalusugan ng mga residente dahil sa posibilidad na pagkakaroon ng respiratory conditions tulad ng asthma at bronchoconstriction dahil sa exposure sa ash fall. Samantala na namahagi rin ang pamahalaan ng 20,000 na pieces ng face masks, 1,200 pieces na N95 masks, 2 nebulizer units, 1 salbutamol nebules, 1,350 jerrycans na tubig, at karagdagang 2,000 pieces ng face masks mula sa Office of Civil Defense na magagamit ng mga residente na proteksyon sa ash fall.
1: Baretang Bicolandia.
0: Sa kaugnay na balita, Nagpalabas ng ilang paalala ang Department of Health ngayong May Ash Fall dahil sa bulkang Mayon sa Albay. Ayon sa DOH, mahalagang maghugas ng kamay at takpan ng maigi ang mga pagkain at inumin upang manatili itong malinis sa kabila ng mga ash fall. Pinayuhan naman ni DOH Region 5 Director Rose Rimpilio ang mga residente na hanggat maaari ay iwasan munang lumabas ng bahay o mga establisimiento. Iwasan munang magbiyahe maliban lang kung talagang kinakailangan at magsuot ng proteksyon tulad ng face mask. Pinapayuhan din na panatilihing sarado ang mga bintana at pintuan para hindi pumasok ang alikabok at ash fall. Samantala, patuloy ang pagbisita ng DOH sa mga evacuation center para matiyak ang kalusugan ng mga residente.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balita, nasa 59 na individual na ang naserbisyuhan ng outpatient department halos isang linggo matapos mabuksan ang Batan Infirmary sa Islang Bayan ng Rapu-Rapu. Ayon sa pinakahuling patunay ay agarang nabibigyan ng bigyang lunas ang mga nangangailang residente sa mas malapit at abot-kayang serbisyong pangkalusugan. Sa pamamagitan ng bagong pasilidad, hindi na kinakailangan pang bumiyahe ng malayo ang mga pasyente upang magpatingin at magpagamot. Sa kasalukuyan, nag-aalok ang Batan Infirmary ng iba't ibang serbisyong medikal, kabilang ang konsultasyon para sa outpatient department, dental services, prenatal, x-ray at mga basic laboratory services. Magsisilbi muna itong infirmary care facility habang unti-unting pinaghahandaan ang full operation nito sa 30 ng Hunyo bilang isang ganap na ospital na may kakayahang tumanggap ng mga inpatient. Matatandang isinagawa ang blessing at soft opening ng Batan Infirmary noong 29 ng Abril.
1: Paretang Bicolandia.
0: Nasa 1,600 pesos ang matatanggap ng bawat rehistradong mangingisda mula sa 5 barangay ng Uwas Albay sa ilalim ng Fuel Subsidy Program ng lokal na pamahalaan. Ayon kay Mayor John Trinidad, ito ang hakbang ng kanilang LGU para sa mga mangingisdang lubhang naapektuhan ng krisis dulot ng mataas na presyo ng petrolyo bunga ng krisis sa gitna ng silangan o sa gitnang silangan. Sinabi ni Trinidad na makikinabang dito ang mga rehistradong mangingisda mula sa mga barangay ng Kalpi, Maramba, Kagmana, Naggas at Badyan.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa iba pang dagdag na balitang lokal, isinagawa kahapon Mayo 5, 2026 ng mga miyembro ng Legazpi City Price Coordinating Task Force sa pangunguna ni Alcalde Hisham Ismail ang inspeksyon sa mga produkto sa Legazpi City Public Market upang matiyak na nasusunod ang umiiral na polisiya at maiwasan ang overpricing o hindi autorisadong pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Sinuri ng grupo ang presyo ng mga pangunahing bilihin, kabilang ang isda, karne at iba pang produktong pang-agrikultural. Layunin ng hakbang na ito na maprotektahan ang mga mamimili laban sa posibleng pananamantala sa presyo. Ayon kay Legazpi City Public Market Administrator Ronald Pasano, umabot sa 15 timbangan ang isinailalim sa calibration habang 5 naman ang kinumpiska matapos matuklas ang sira at depektibo. Katuwang sa isinagawang inspeksyon ang mga kinatawan mula sa DTI or Department of Trade and Industry Albay, City Veterinary Office, City Treasurer's Office, City DILG at iba pa bilang bahagi ng patuloy na pagpapatupad ng patas na kalakalan sa lungsod.
1: Paretang Bicolandia.
0: Paretang Bicolandia. Patuligang nakikinig sa ating programang Baretang Bicolandia. Kasama niyo po ako, Melissa Serio Manzanilla. Sa ating pang mga dagdag na balitang lokal, nakatakdang ipamahagi ngayong Mayo as sa East 2026 ang tulong pinansyal mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD sa ilalim ng programang Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS para sa 711 na mga driver ng pampasaherong jeep sa lalawigan ng Albay. Ito ang kinumpirma ni Regional Director ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Bicol, Joel Fideo. Ayon sa kanya, gaganapin ang payout para sa ikalawang distrito ng Albay sa Albay Astrodome. Samantala, haabot sa kabuang 4,289 na jeepney drivers sa buong Bicol Region ang inaasahang makakatanggap ng parehong ayuda mula Mayo 6 hanggang Mayo 8. Kasama rin sa mga itinakdang payout venue sa Albay, ang Cormedal Covered Court sa Tabaco City at Kawakawa Function Hall sa Ligao City. Dagdag pa ni Fideo, patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa DSWD upang matiyak ang maayos na pagtutugma ng datos nang sa gayon ay masiguro na lahat ay ng kwalipikadong driver at iba pa mga sektor ng transportasyon ay mabibigyan ng tulong lalo na sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo.
1: Baretang Bicolandia.
0: Sa iba pang dagdag na balitang lokal, arestado ang dalawang babae habang nagpapatuloy ang manhunt operation laban sa nakatakas na lalaking target sa isinagawang bypass operation ng mga tauhan ng Legazpi City Police Station sa Barangay Pawa, Legazpi City noong Mayo 3, 2026. Ayon kay Legazpi CPS Acting Chief of Police Lieutenant Colonel Arthur Tagtag Jr., ang target ng operasyon na kinilalan si alias Paport, 38 years old at isang street-level individual, ay nakatakas matapos ang isinagawang transaksyon. Samantala, na aresto ang dalawang babaeng kasama nito na kinilalang sina alias Lynn, 37 years old at alias Jen, 31 years old at residente ng Barangay Bugtong at Arimbay. Nakumpiska mula sa mga sospek ang 25 sachet ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng humigit kumulang 40,800 pesos bukod pa sa mga non-drug paraphernalia. Naging katuwang ng Legazpi CPS sa operasyon ang City Drug Abuse Enforcement Unit sa koordinasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency sa Albay at sa Bicol. Nahaharap ang mga sospek sa kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Acts of or Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Baretang Bicolandia.
0: Sa iba pang dagdag na balita, pumalo sa 7.2% ang inflation rate sa ating probinsya ng Albay para sa buwan ng Abril mula sa 4.1% noong Marso. At ito ay nagtala din ng 1.4% na pagtaas sa nakaraang taon. Ang naturang figure ay lumagpas pa sa inaasahan na pagtaas at mas naging mabilis pa ito simula noong Marso 2023. Sinabi ng PSA or Philippine Statistics Authority na ang pagtaas ay bunsod ng mataas na presyo ng mga pagkain at mga inumin, transportation and household costs. At ito ay nakita sa patuloy din na paggastos ng mga o pagbili sa mga basic goods and services. Samantalang, pinoject din ng mga ekonomista na bababa ang inflation rate sana sa 5.5%. Ang pinakahuling data ay or datos ay bunsod pa rin po ng average inflation mula sa January to April na 3.9%, samantalang ang core inflation ay nananatili sa 3.9% sa buwan ng Abril, kung saan ito ay nagpapakita ng sustained underlying price pressures sa mga mamimili.
1: Mayon Updates.
0: Para naman po sa ating Mayon Updates, muling nakapagtala ng lava flow, collapsed fed pyroclastic density current sa Timog Kanluran bahagi ng Dalisdis ng Bulkang Mayon kahapon, ikalima ng Mayo. Ayon sa pinakahuling ulat ng FIVOX, nangyari ang pagbuga ng abo mula sa bulkan sa pagitan ng alas 7:09 ng umaga hanggang alas 7:26 ng umaga. Mahigpit pa rin ipinapaalala sa publiko na bawal pumasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone dahil nakabandera pa rin ang alert level 3 status. Sa patuloy pa rin na pagbibigyan natin ng Mayon updates para po sa kalagayan nito, patuloy pa rin po ang pagdaloy ng lava sa may Basudgali na may 3.8 kilometers, sa Bunga 3.2 kilometers at Miisi na 6.8 kilometers. Samantalang nagkaroon din ng 14 na volcanic earthquakes kabilang ang 5 volcanic tremors at nagkaroon po ito ng 2 hanggang 8 minutong haba. Nasa 336 naman po ang rockfall at nagkaroon ng 3 pyroclastic density current signals o USON. At patuloy pa rin na nakikita ang banaag sa bunganga ng bulkan. At meron din pong naitala na 1,825 na tonelada ng sulfur dioxide flux at merong 1,000 na metrong taas mula sa crater ang plume, katamtamang pagsingaw na napadpad sa Kanluran sila o Hilagang Kanluran. At pagdating naman po sa ground deformation, panandali ang pag-impis ng bulkan na may nagsisimulang pamamaga sa Hilagang Silangang bahagi. At ang pagsingaw naman po ng plume ay napadpad sa Kanluran, Hilagang Kanluran. Patuloy pa rin pong inirekomenda ang huwag pagpasok, ang hindi pagpasok sa 6 na kilometro na radius permanent danger zone paglipad ng anumang sasakyang panghimpapawid sa ibabaw ng bulkan. Patuloy pa rin po ang paalala na pwedeng maganap ang mga sumusunod: pagguho ng bato, pag-itsa ng mga tipak ng lava o bato, pag-agos ng lava, uson, katamtamang pagputok, pag-agos ng lahar kung may matinding pag-ulan. Patuloy pong umantabay sa mga pinaka-latest na updates mula sa ating pong FIVOX dito sa Legazpi. At yan po ang ating Mayon updates. Patuloy lamang pong umantabay sa mga pinakahuling updates po mula sa ating DOST FIVOX dito po sa Albay.
1: Paretang panahon.
0: Para naman po sa lagay ng panahon, narito ang ulat mula sa Pag-asa DOST Legazpi.

0: salita ng pag-asa.
1: Para sa ating salita ng pag-asa, ito po ay makukuha mula sa Panaghoy 3:24-25. Kaya sinabi ko sa aking sarili, ang Panginoon ang lahat sa akin, kaya sa Kanya ako nagtitiwala. Mabuti ang Panginoon sa mga nagtitiwala at umaasa sa Kanya. At yan na po ang kabuuan ng mga balitang lokal sa araw na ito ng Miyerkules, Mayo 6, taong 2026. Ako ang inyong naging tagapagbalita, Melissa Serio Manzanilla. Abangan ang mga balitang nasyonal at iba pang mga kaganapan sa loob at labas ng bansa sa ating pong FEBC Network News. Maraming salamat at isang mapagpalang umaga.

Sumain niyo ang Barretang Bicolandia. Kung may comments and suggestions ka, makipag-ugnayan sa amin sa ating telepono numero 0998-843-0573 or mag-message sa aming email address na info@febc.ph.

0: Aray! Aling Nena! Ang hirap maging matanda! Tung tuhod at daliri ko, parang kinakalawang na simula na ng bagong taon!
1: Nako, Berto! Huwag kang sumuko! Hindi kailangan ng mamahaling gamot para sa kinakalawang na joints. Silip ka lang sa bakod at sa kusina.
0: Sa kusina? Ano namang gagawin ko dun?
1: Magsalabat ka! Ang luya, natural na pang-alis ng pamamaga yan. At huwag mong kalimutan ang malunggay sa tinola. Alam mo bang puno yan ng vitamin C at calcium para protektado ang iyong mga kasukasuan?
2: Totoo yan, mga ka-healthy. Ayon sa pag-aaral, ang ginger oil sa luya at ang antioxidant sa malunggay ay mabisang panlaban sa arthritis flare-ups. Mura na, natural pa.
0: Ah, ang sarap ng salabat. Salamat, Aling Nena. Kilos-kilos na uli.
1: Tama yan. Basta natural, arthritis ay malalabanan.
2: Isang pakalusugang paalala mula sa FEBC Bicol, Care 104.3 The Way FM.
3: Iniwan niya na ako. Ano pang saysay ng buhay kung wala siya?
4: Wala na akong tiwala sa mga leader natin. Puros na lang pang sarili ang iniisip. Anong kinabukasan na naghihintay sa ating bayan?
3: Diyos ko! Parang hindi ko na kaya. Wala na bang katapusan ng mga problemang dumarating sa akin?
5: Ang hirap naman ng mga pinapagawa sa akin. Baka may iba namang pwedeng gumawa na ito.
6: Relate ka ba sa mga sitwasyon na ito? Sa paglakad natin sa buhay, may mga hinahanap tayo na akala natin ay makapagbibigay ng kahulugan sa buhay at maging sa ating mga pamilya. May saktong sagot ang salita ng Diyos sa mga longings at katanungan natin dahil sa katotohanang ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin. Kagaya ng sinabi sa Deuteronomy chapter 32 verse 47, hindi lang karaniwang salita ang mga utos na ito. Magbibigay ito sa inyo ng buhay. Kung susundin niyo ito, mabubuhay kayo ng matagal sa lupain na aangkinin niyo sa kabila ng Jordan. Tunay nga na ang salita ng Diyos, ang Biblia, ay nagbibigay buhay. Kasama na ang pag-ibig, integridad, pananampalataya, at kakayanang makipag-ugnayan.
2: Ito ang Far East Broadcasting Company Bicol, Care 104.3 The Way FM. Naghihikayat na araw-araw nating basahin, pakinggan at ipamuhay ang salita ng Diyos.
7: Gising kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suliranay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko. Walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, Ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa Ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin muna.
8: Akuin muna. Akuin
7: muna. Diba?
9: The world is changing. Radio is evolving. For more than a century, radio has been part of humanity's history, following developments in our world and adapting its services. Radio has survived through the ages while remaining one of the few trusted constants in a world of changing listeners' needs. Radio is now global, not only local. As the world changes, radio changes. And FEBC are committed to ensuring that radio continues to evolve, innovate, and connect. New world, new radio.
5: Uy, kabayan! Ramdam mo na ba ang init? Summer na talaga!
10: Oo nga! Pero alam mo, habang enjoy tayo sa bakasyon, may mga sakit din na dapat nating iwasan.
5: Tama! Kaya naman, pag-usapan natin ang 5 summer diseases na dapat mong bantayan.
10: Unahin na natin ang sunburn. Kapag napapansin mong namumula o nagbabalat ang balat mo, ay naku! Sunburn na yan!
5: Iwasan ang tirik na araw ha! Lalo mula 10 a.m. hanggang 3 p.m. At kung lalabas, huwag kalimutang magpayong o mag-sunscreen.
10: Next naman, sipon at ubo. Kahit mainit ang panahon, pwede ka pa rin napuan ito.
5: Kaya importanteng palakasin ang resistensya sa pagkain ng prutas at gulay at
11: mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: Unahin sa mga balita ngayon, 7 senador na ang pumirma sa partial report ng Blue Ribbon Committee ukol sa flood control anomalies.
1: Senate Pro Tempore Panfilo Lacson inirekomendang imbestigahan ang ilang mambabatas.
0: At sa kalakalan, stocks sa Pilipinas bumaba ayon sa Philippine Statistics Authority. At ngayon sa detalye ng mga balita.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
0: 7 mga senador na ang lumagda sa partial report ng Senate Blue Ribbon Committee ukol sa kontrobersya sa flood control projects. Ayon kay Senador Panfilo Lacson, 2 pirma na lamang ang kailangan upang formal na maihain at maisalang ang ulat sa plenaryo. Sa isang panayam, pinangalanan ni Lacson si Senador Raffy Tulfo bilang 7 lumagda sa committee report. Kasama rin sa mga sumusuporta sa ulat sina Senate President Vicente Soto III at mga senador na sina Bam Aquino, Risa Ontiveros, Erwin Tulfo at Francis Pangilinan. Kailangang makalikom ni Lacson ang hindi bababa sa 9 na pirma mula sa mga miyembro ng komite bago ito ma-file sa Bills and Index Division. Sa kanyang privilege speech, pinasalamatan ng senador ang mga kasamahang nagpakita ng suporta. Bagamat hindi sumang-ayon, sinabi ni Lacson na inirerespeto niya ang desisyon ng ibang senador na tumangging lumagda dahil karapatan anya ito bilang mga kinatawan ng Republika. Samantala, nagkaroon naman ang bahagyang tensyon ng punahin ni Senador Rodante Marcoleta ang pagtanggi ni Lacson na magpa-interpolate hanggat hindi nakukumpleto ang mga pirma. Agad namang dinala ni Senate President Soto ang usapin sa panuntunan ng Senado at nilinaw na nasa prerogatibo ng sinumang mambabatas kung kailan niya bibitawan ang floor. Binigyang diin ni Lacson ang kahalagahan ng oras dahil posibleng mapunta lamang sa archives ang ulat kung hindi ito makakakuha ng sapat na lagda. Bago mag-adjourn si Nadie ang 20th Kongreso sa darating na Hunyo 5, 2026. Sa ngayon ay hawak pa rin ni Lacson ang floor habang hinihintay ang huling 2 pirma.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Inirekomenda ni Senator Panfilo Lacson ang pagsasagawa ng preliminary investigation laban sa ilang matataas na opisyal na umanay sangkot sa flood control scandal. Sa kanyang privilege speech nitong Martes, pinangalanan ni Lacson sina dating House Speaker Martin Romualdez, dating Senate President Francis Escudero, at mga senator na sina Joel Villanueva at Jingoy Estrada. Bukod sa plunder, nahaharap din ang mga nabanggit sa reklamong direct bribery, malversation at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Isinama rin ni Lacson sa listahan sina dating Congressman Elizalde Co, Mitch Cahayon Uy at dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Nilinaw naman ni Lacson na ang kanyang mga rekomendasyon ay layong dumaan sa tamang proseso upang malinis ang mga inosente at maparusahan ang mga tunay na may sala. Sa kabila ng mga akusasyon, minaliit lamang ni Senator Jingoy Estrada at Senator Joel Villanueva ang rekomendasyon. Giit ni Estrada, wala siyang kinalaman sa mga proyekto ng DPWH, habang kumpiyansa naman si Villanueva na malilinis siya ng mga opisyal na record ng gobyerno. Nananatili namang matatag si Lacson sa hindi pagtanggap ng anumang interpolation hanggat hindi nakukumpleto ang mga lagda sa naturang ulat.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Sa ibang balita, nagsimula na ang paghahanda ng Senado at Kamara de Representantes para sa State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa darating na Hulyo. Nagpulong sina Senate Secretary Mark Leandro Mendoza at House Secretary General Cheloy Garafil sa Pasay City para pag-usapan ang koordinasyon at seguridad ng 2 kapulungan. Ayon kay Mendoza, nagkasundo sina Senate President Vicente Soto III at House Speaker Faustino D. III na gawing simple ang selebrasyon ngayong taon. Binigyan din ni Mendoza na mas pinili nilang gawin na mas simple ang okasyon dahil sa mga kasalukuyang kaganapan sa bansa. Maagaan yung sisimula ng pagpaplano para matiyak na magiging maayos ang daloy ng programa at ang seguridad sa paligid ng batasang pambansa. Nilinaw naman ni Mendoza na hindi natalakay sa pulong ang usapin tungkol sa napipintong impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. Ang SONA ang taunang ulat ng Pangulo sa Bayan tuwing ika-apat na Lunes ng Hulyo gaya ng itinatakda ng konstitusyon at inaasahang magbabalik sesyon ng Kongreso sa July 27 para sa ikalimang SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos ang adjournment sa June 5.
2: Bagong araw, balitang kalakalan.
1: Bumaba ang Philippine stock market nitong Martes dahil sa mas mataas kaysa inaasahang inflation noong Abril na nagpahina sa kumpiyansa ng mga investor. Ang pangunahing index na PSEI ay bumaba at nanatili sa ilalim ng 5,900 habang karamihan ng sektor ay nalugi maliban sa bahagyang pagtaas ng industrial at property. Ayon kay Rehina Capital Development Corporation Head of Sales Luis Limlingan, naging mas maingat ang mga investor habang hinihintay ang susunod na hakbang ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Iniulat ng Philippine Statistics Authority o PSA na umabot sa 7.2% ang inflation noong Abril, mas mataas kaysa nakaraang buwan at ito na ang pinakamabilis sa loob ng 3 taon, lagpas din sa inaasahan ng BSP. Sa kabuuan, mas marami ang bumaba ang presyo ng mga stock kaysa tumaas habang nananatiling mahina ang galaw ng merkado.
2: Bagong araw, balitang kalakalan.
0: Bumaba naman ang purchasing power ng Philippine peso nitong Abril dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin o inflation. Sinabi ni National Statistician Claire Dennis Mapa na ang halaga ng piso ay bumaba sa 73 centavos kumpara noong 2018 na siyang pinakamababang naitala nang baguhin ang base year. Ibig sabihin, ang mga bilihin na kayang bilhin ng 1,000 pesos noong 2018 ay nangangailangan na ngayon ng mas malaking halaga dahil lumiit ang value ng pera. Ayon sa Philippine Statistics Authority, ang inflation nitong Abril ay umabot sa 7.2% na siyang pangunahing dahilan kung bakit nabawasan ang kakayahan ng piso na makabili ng parehong dami ng produkto at serbisyo. Para sa palitan ng piso kontra dolyar at sa ibang piling foreign currencies, para sa US dollar, 61 pesos and 45 centavos, 45.12 naman para sa Canadian dollar, 48.14 kada Singapore dollar at 16.38 para sa Saudi Riyal.
2: Bagong araw, ulas, panahon.
1: Alas 3 ng madaling araw na mataan ng low pressure area o LPA na tinansya batay sa lahat ng available na datos sa 670 km east ng hinatuan Surigao del Sur. Samantala, easterlies ang nakakaapekto sa buong bansa. Ang Eastern Samar, Southern Leyte, Dinagat Islands at Surigao del Norte ay may maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat-pagkulog dulot ng LPA. Ang Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa sa ay bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may isolated rain showers or thunderstorms dulot ng easterlies. Ang agwat ng temperatura ay mula 24.1 hanggang 33.5 degrees Celsius. Sumikat ang araw 5:32 ng umaga at lulubog 6:14 ng gabi.
0: Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte Carpio na ipasa na sa House Rules Committee.
1: House Committee on Justice paninindigan ang official records ng AMLC hinggil sa umano'y 2 billion transactions ni Vice President Sara Duterte Carpio.
0: At sa palakasan, Pinoy weightlifter naghari sa World Junior Championships. Bagong world record na itala.
2: Bagong araw, bagong balita. Dito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga hintila ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong Araw, pangunahing balita.
0: Abante na sa susunod na yugto ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. Ito'y matapos na ipasa ng Kamara ang committee report sa Committee on Rules nitong Martes ng gabi. Ang hakbang na ito ang huling proseso bago dalhin ang usapin sa plenaryo para sa pinal na botohan ng mga mambabatas. Ayon kay House Committee on Justice

0: panggigipit sa loob ng kamera para suportahan ang naturang motion. Bilang tugon sa pagdududa ng Vice Presidente, giniit ni Ridon na matibay ang kanilang hawak na ebidensya. Kabilang anya dito ang 6 bilyon at 700 milyong pisong transaksyon sa mga account ng mag-asawang Duterte Carpio, ang 448 milyong pisong kailangang isoli ng Vice Presidente at ang napanood na pagbabanta nito sa Pangulo, gayon din kay First Lady at sa dating House Speaker.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: House Committee on Justice paninindigan ang official records ng AMLC hinggil sa umano'y 2 billion transactions ni Vice President Sara Duterte Carpio. Para sa detalye, narito si Eddie Galvez.
3: Paninindigan ng House Committee on Justice ang official records ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC kabaligtaran sa sinasabi ng kampo ni Vice President Sara Duterte ng isa sa umano'y 2 billion transactions ay 2 million lamang. Ayon kay Justice Committee Vice Chairperson San Juan Representative Isabel Maria Zamora, nakabase ang panel sa findings ng official documents na isinumite ng AMLAC na nagdadala ng presumption of regularity gaya ng ibang government records. Sabi ni Zamora, sumusunod ang komite sa mga official documents na inilabas ng AMLAC at ito ang pinagbabasihan ng kanilang opinyon. Binigyan din ng mambabatas ang salungat na pahayag ng asawa ni VP Sara na si Attorney Manasis Carpio, pinaninindigang itinama ng bangko ang transaction figure na 2 million dapat formal na ipresenta at patunayan sa Senate trial. Aniya, walang formal na pagbawi mula sa bangko na lumabas sa AMLAC report. Dagdag pa niya, nagawang i-cross-check ng mga mambabatas ang binanggit na records ni dating Senador Antonio Trillanes sa datos ng AMLAC. May 19 na transactions na tumutugma sa parehong petsa at halaga hanggang centavos. Hindi rin sang-ayon si Zamora sa argumentong political feud ang impeachment, nakaangkla ang paglilitis sa ebidensya, hindi personalities o rival functions. Eddie Galvez, FEBC Network News, House of Representatives.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Sa ibang balita, inaprobahan na ng Kamara sa ikatlo at huling pagbasa ang National Land Use Act at ang pagpapalawak sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Nakakuha ang dalawang panukala ng 224 na paborableng boto kagabi. Ayon kay House Majority Leader Sandro Marcos, layunin ng National Land Use Act na tiyakin ang wastong paggamit ng mga likas na yaman para sa food security at disaster resilience. Gayunman, mariin ito ang tinutulan ni Representative Sara Elago dahil sa pangambang magdulot ito ng malawakang komersyalismo at mapanirang pagmimina sa bansa. Sa kabilang dako, ipinagdiwang naman ni Congresswoman Laila De Lima ang pagpasa ng 4Ps Expansion Bill. Binigyang diin ni De Lima na sa pamamagitan nito, mas mapalalakas ang suporta sa edukasyon at kasanayan ng mga pamilyang benepisyaryo upang tuluyan silang makabangon sa kahirapan. Ang mga nasabing panukala ay bahagi ng priority bills ng administrasyon na inaasahang magbibigay ng solusyon sa problema sa lupa at kahirapan sa bansa.
1: Bagong araw, balitang bayan.
2: Pinsalang dulot ng Mayon Ashfall umabot na sa 6.6 milyon pesos. Ito at iba pang balita sa mga probinsya sa ulat ni Shekaina Abalon.
4: Pumalo sa mahigit 6.6 milyong piso ang pinsala sa agrikultura sa Albay dahil sa ashfall mula sa Bulkang Mayon. Ayon sa Department of Agriculture, mahigit 15 hektarya ng taniman ang nasalanta sa bayan ng Kamalig. Wala na ring maani sa 4 na barangay dahil sa kapal ng abo. Kasalukuyan ng umaaksyon ang pamahalaan para sa mga biktima. Samantala, isinasapinal na ng Department of Public Works and Highways ang kontrata para sa halos 8 bilyong pisong tulay na mag-uugnay sa Boracay at mainland Malay sa Aklan. Layo ng tulay na mapabilis ang transportasyon at pagdadala ng serbisyo sa isla. Sa kabila nito, tiniyak ng Malacanang na diringgin ang mga hiling ng mga lokal na residente bago simulan ang construction.

0: Action. Samantala, nagpamahagi ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ng fuel subsidy sa halos 200 mangingisda sa Batanes para maibsan ang taas presyo ng langis. Bukod sa ayuda, nagkaloob din ng ahensya ng mga makabagong fiberglass na bangka at kagamitan sa panlaot sa sabtang. Layo nitong gawing moderno at ligtas ang pangingisda ng mga ibatan sa gitna ng malalakas na alon. Para sa balita ng bayan, ito po si Shekaina Abalon.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
2: Nasungkit ng Pinoy weightlifter na si Albert De Los Santos ang 2 ginto sa International Weightlifting Federation World Junior Championship sa Egypt. Nagtala rin siya ng bagong junior world record sa clean and jerk na umabot sa 187 kilos. Inialay ni De Los Santos ang tagumpay para sa kanyang yumaong ama, habang bitbit ang karangalan para sa bansa sa ilalim ng pagsasanay ni Coach Julius Naranjo na asawa ni Philippines first Olympic gold medalist Heidelyn Diaz.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
3: Nanindigan ang Premier Volleyball League o PVL na ang pagpasok ng mga bagong manlalaro ay dapat dumaan sa rookie draft system. Binigyan diin ng liga na walang manlalaro kabilang ang mga miyembro ng pambansang koponan ang maaaring direktang makipagnegosasyon sa anumang club. Layo nitong matiyak ang balanse at patas na kompetisyon sa pagitan ng mga koponan habang pinoprotektahan ang karapatan ng mga manlalaro at ng liga.
2: Abangan sa pagpapatuloy ng ating balitaan, Korte Suprema pinagpapaliwanag ang COMELEC at Department of Foreign Affairs ukol sa integridad ng naging 2025 elections.
3: LTO at SSS pinakamaraming reklamo sa unang bahagi ng 2026 ayon sa ARTA.
2: At sa ibang bansa, US lilipat na sa defensive stage sa gitna ng ceasefire sa Iran.
1: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y nakikinig sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company sa Pilipinas. Sumasa inyo sa mga himpila ng radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Umaabot sa inyo saan mang panig ng mundo sa pamamagitan ng mobile app na FEBC PH Stream. Pangunahing balita.
2: Inutusan ng Korte Suprema ang Commission on Elections at Department of Foreign Affairs o DFA na sagutin ang mga mosyong kumukwestiyon sa integridad ng nagdaang 2025 elections. Sa inilabas na notice ng Supreme Court en banc, binigyan ng 10 araw sina COMELEC Chairperson George Garcia at dating DFA Secretary Enrique Manalo para magsumite ng kanilang paliwanag. Nag-ugat ang kautusan matapos maghain ng motion for intervention ang National People's Initiative Council Committee or NPICC bilang suporta sa orihinal na petisyon ng partidong PDP-Laban. Tinututulan ng mga grupo ang paggamit ng internet voting para sa overseas Filipinos dahil labag umano ito sa election automation law. Giit nila kailangan ang manual counting at paglalabas ng voter verified paper audit trail o resibo para matiyak ang seguridad ng boto sa abroad. Bukod sa pagpigil sa internet voting, humihiling din ang mga petitioner ng manual recount sa senatorial elections dahil sa mga alegasyon ng manipulasyon.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Nanguna ang Land Transportation Office o LTO at Social Security System o SSS sa mga ahensyang may pinakamaraming reklamo ngayong unang bahagi ng taon. Ayon sa Anti-Red Tape Authority o ARTA, nakatanggap sila ng mahigit 150 reklamo laban sa bawat ahensya hanggang nitong Marso. Ipinaliwanag ni ARTA Secretary Ernesto Perez na inireklamo ng publiko ang mabagal na pagproseso ng aplikasyon, paghingi ng mga dagdag na rekisito at paglabag sa Citizens Charter. Kasama rin sa listahan ang BIR, FDA, PSA at mga korporasyong gaya ng Pag-ibig at PhilHealth. Gayunpaman, binigyang diin ni Perez na bumaba na ang pangkalahatang kaso ng red tape dahil mabilis nang umaaksyon ang mga ahensya sa mga reklamong ipinararating sa kanila. Bilang bahagi ng reforma, inilunsad ng ARTA ang TALA, isang AI system na nagbibigay ng real-time updates sa mga serbisyo ng gobyerno. Layo ng mga inisyatibong ito na pabilisin ang mga transaksyon at gawing mas epesyente ang burokrasya sa bansa.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Sa iba pang balita, nilagdaan ni na Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. at Japanese Defense Minister Shinjiro Koizumi ang isang kasunduan para pabilisin ang paglilipat ng mga kagamitang pangdepensa at teknolohiya sa bansa. Layo nitong palakasin ang seguridad sa rehiyon sa gitna ng tumitinding tensyon sa karagatan. Magtatatag ang dalawang bansa ng Joint Working Group para sa maintenance at pagsasanay sa mga asset gaya ng Abukuma-class destroyer at TC-90 aircraft. Ayon kay Teodoro, magsisimula ang transfer bilang mga donasyon, ngunit maaari ring bumili ang Pilipinas ng mga kagamitan dahil wala na ang mga dating restrictions sa Japan. Mariing tinutulan ng dalawang opisyal ang anumang tangka na baguhin ang status quo sa South China Sea sa pamamagitan ng dahas. Giit pa ni Teodoro, ang pagdami ng mga kaalyado ng Pilipinas ay mahalaga para sa pagpigil sa anumang agresyon. Ang naturang deal ay bahagi ng mas malawak na kooperasyon sa ilalim ng Reciprocal Access Agreement o RAA.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
3: Formal nang tinuldukan ng Estados Unidos ang kanilang opensiba laban sa Iran. Ayon kay Secretary of State Marco Rubio, matagumpay na nakamit ng Operation Epic Fury ang mga mithiin nito bago pa man ang umiiral na ceasefire. Sa ilalim ng Project Freedom, binigyan diin ni Rubio na mananatiling depensa lamang ang kanilang operasyon sa Strait of Hormuz at hindi sila magpapaputok maliban na lamang kung unahan ng mga kalaban.
2: Sinisiyasat naman ng World Health Organization ang napaulat na posibleng rare human transmission ng hantavirus sa isang luxury cruise ship sa Cape Verde. Tatlo na ang nasawi sa outbreak habang hinihinala ng WHO na kumalat ang virus sa loob mismo ng barko. Kasalukuyan nang inilikas sa mga may sakit patungong The Netherlands para sa kaukulang gamutan.
1: Bagong diwa.
2: Mula po ito sa mga kawikaan 14 talatang 15. Pinaniniwalaan ng mangmang ang lahat niyang mapakinggan, ngunit sinisiyasat ng may unawa ang kanyang pupuntahan.
1: Bagong araw, bagong balita.
2: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Miyerkules ng umaga sa isa buwan ng Mayo taong 2026. Hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Kami po ang inyong mga naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang
3: at Shaira Gabornes.
2: Nagpapaalalang ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
1: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
2: Ang tamang oras, alas 6:56.
1: Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga hintila ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Duway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat. Pagtalakay sa mga balita at isyung napapanahon na nakakaapekto sa ating komunidad. Makibalita, makialam at makibahagi dito sa Oras na Pilipinas.

0: Diyos marhain aga, Pilipinas!
1: Good morning po, Zendo Gabos!
0: Buenos dias, mis amigos y amigas, in todos islas las Pilipinas.
1: Kumusta po ang Zendong pagmata?
0: Kumusta din po ang tulog nindo? Kayo ba ay nagkaroon ng isang mapayapang pamamahinga?
1: Sa tuyang o niyan, medyo maganda yun ang turog ta.
0: Dahil kumailing mo ang monitor ta, yan dyan ang sarong camera. Sintruhon kayo.
1: Duwang camera mo, pambira.
0: Matindihin ka, ang camera mo duwa, iba talaga ang guwaping.
1: Pidyo, papuro po sa tabi mo, kansa kuya, kulay ta, maputi yung si Kari ko. Pero nagluta tayo yun bagay ni si Kari ko. Oh, naghangpat eh.
0: Yan ang natural na color. Uy, naghangpat eh ako. Ibang klase. Oh, good morning, good morning sa Indo Gabos. Marahay na pagkaga sabi sa Indo Gabos. Ngunyan al downing Merkules. May 6 na, 2026.
1: Bilis.
0: Ang bilis ng panahon. Kumusta po kayo dyan sa Ginubatan, Albay?
1: Diyan sa may parting actually ang ligaw, pigapot man ligaw, wara
0: bako apikado. Ginubatan lang talaga.
1: Ginubatan. Tapos may parting kamaligay din.
0: Pero ayon sa Sangguniang Panlalawigan, nagdeklara ng state of calamity sa 8 bayan ng Albay.
1: 8 bayan ng Albay.
0: Pero
1: sa inyo na
0: kasabay nga ang Santo Domingo sa state of calamity.
1: Dabay ka mo?
0: Oo. Sa state of calamity.
1: Di man ka mo inabo?
0: Ha?
1: Di man ka mo inabo?
0: Di man kami inabo.
1: Di man ka mo inabot?
0: Di man kami inabot. Pero pag lumiko ang hangin, pag na-traffic sa balyo, mabalyo yan.
1: Di mo na pag-agado.
0: Di na pag-agado. Pero yun na nga na yan. Pag-deklarang state of calamity ang mga bayan. Anuhan natin. Yan ang bayan ng Ligao, Tabaco, Santo Domingo, Malilipot, Daraga, Ginubatan, Kamalig. O yan ang mga nasa state of calamity. So, dahil nasa state of calamity ang karoni, sa ilalim ng state of calamity, maaaring gamitin ng mga apektadong LGU ang kanilang calamity fund.
1: So, yung standby calamity fund din da?
0: Pwedeng gamitin nila agad. So, hindi ko alam kung paano gagamitin, pero ayan ha, nasa state of calamity. Ibig sabihin, meron kami yung pwede nyo gamitin ang emergency fund.
1: Calamity fund.
0: Hello, good morning, Tabi Sindo. Oras na naman para bubangon.
1: Oras naman para gumalaw-galaw.
0: Oras na naman para tubangon tang. Aldaw na ini, na daw ang anay may mga pagsubok sa buhay. May pag-asa kita kay Kristo.
1: Oras naman po para gumawa tayo ng mabuti sa ating kapwa.
0: Sa mga panahon ganito, oras na para kilalanin at magtiwala tayo sa ating Panginoong Diyos.
1: At sa mga oras ding ito, ay oras na din para magtulungan tayo.
0: Ayong! Ito po ang programang Oras na Pilipinas, Bicolandia. Ang programang nagbibigay sa inyo ng mga impormasyon at mga
1: inspirasyon.
0: Kasama natin ngayon sa technical side si Don Ramon Diaz. At siyempre kami po yung mga kalmusalan, kalakhakan. Ngunya na pagkaga ang ginibagbagot laging nandyan. Mr. Solamente, Rico Jelly.
1: At ako naman pong unik kami ni El Guapito, Ronnie Renzales.
0: Bago ho tayo magtuloy-tuloy ay pupunta muna tayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Sa ating salita ng Diyos ngayong umaga, ayon tabi sa John 15:5. Paalala ito, no? Ayon sa John 15:5, sabi ni Jesus, I am the vine and you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. But apart from me, you can do nothing.
1: Sabi sa Tagalog, ako nga ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin.
0: Yun, napakaganda, no? Sabi ni Jesus, ako yung vine, branches, branch ka. Totoo naman, di ba? May nakakita ka na bang sanga na nabubuhay
1: sa sarili niya?
0: Sa sarili niya na hindi siya nakadikit
1: sa puno.
0: Sa puno. Okay, kaya nga yan ang ginawang illustration ni Jesus para hindi mo na pag-iisipan eh. Alam na alam mo na eh.
1: Kapag ang isang sanga ay hindi nagiging greenish sa at hindi siya namumunga, ibig sabihin lang po niyan, putol ka or hiwalay
0: ka. Hindi ka connected. Kasi ang sangang nakadikit, pag tigbungahan kang puno, mabunga ka man.
1: Tama.
0: Pag mataba ang puno, mataba ka man. Hindi po pwede yung mataba ang puno, tagiltilon ka.
1: All the nutrients, ang pinaka-source niyan ay ang puno at ang ugat.
0: Correct.
1: Sa madaling sabi, hindi yan sa ating kakayanan, ikaw lamang po ay recipient.
0: Hindi, correct.
1: Ng nutrients ng Diyos.
0: So kung ikaw ngayon ay tagiltilon, ay namumunga, mag-isip-isip ka, kapatid. Mm-hmm. Ako ba ay nakadikit sa puno?
1: At isa lang po ang ibig sabihin yan. Mm-hmm. Kailangan pong masiguro ang iyong pananatili at ang iyong pagkilala sa ating Panginoon.
0: Yeah. At saka, sabi mo nga kanina, Karon, kung ikaw ay sigurado kang nakadikit sa puno, hindi mo po problemahin ang nutrients.
1: Tama.
0: Hindi mo po problemahin ang papaano lumago kasi nakadikit ka sa source.
1: At napakahalagay ito, ha?
0: Mm-hmm.
1: Kaya sabi doon, wala tayong magagawa kung tayo hiwalay sa Kanya.
0: Ayun.
1: Ibig sabihin po, lahat ng effort natin, kung hindi naman tayo nasa Panginoon, it's all been useless.
0: Ayun. Kaya mga kapatid, siguraduhin mo lang na ikaw ay nakadikit sa Panginoong Jesus. Kinilala mo siya, tinanggap mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. At tiyak na mamumunga ka ng sagana. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa pag-remind nyo sa amin sa umagang ito na kami po ay mga sanga lamang at wala kaming kakayanang palaguin ang aming mga sarili. Wala kaming kakayanang mamunga o manatiling malusog sa spiritual naming buhay at sa lahat na aspekto ng aming buhay kung kami ay malayo o hindi konektado sa iyo. Ano mang mga pagsubok sa buhay, ano mang makahirapan, ay hindi kami nag-iisa kapag kami ay nakadikit sa puno na si Jesucristo. Salamat po, Panginoon, dahil may kasiguraduhan kami na kahit sa anumang hirap ng buhay, pag hindi kami mahirapan, hindi kami tuluyang mauupos, hindi kami malalanta, dahil kami konektado sa source na si Jesucristo. Now po sa umagang ito, sa aming mga listeners, ay bigyan niyo po kami ng kapayapaan, bigyan niyo kami ng kasiguraduhan sa aming mga puso, knowing that we are connected to the source of everything, that is Jesus Christ our Lord. We need not worry. We need not think negatively because You promise that if we are connected to you, we will receive whatever we ask in your name. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Amen.
0: Ngayon, dagos-dagos ng kita mga tugang. Napakasarap magsimula sa araw na mayroon tayong panalangin. Ano?
1: At mayroong salita ng Diyos.
0: Mm-hmm. Good morning po sa mga yao na sa Facebook Live. Meron tayong, ilan ba ito? 50.
1: Ha?
0: 50.
1: Ala, iba man sa iyo.
0: Eh, ngunyang batiin ito muna ng Feliz Cumpleaños ang may mga birthdays ngunyan na daw. Unang-una na. Batiin natin ang Feliz Cumpleaños ang ating kasama every Monday, ang ating paboritong bishop. Na ating mentor, Bishop Robin Abante, Feliz Cumpleaños.
1: Happy, happy, happy birthday, Bishop.
0: Mm-hmm.
1: At
0: naway lalo ka pang pagbalain, ingatan, at bigyan ng kalakasan ng ating Panginoon.
1: And also, congratulations din sa mga civil service passers.
0: Kasama doon ang aking Oniko Iho.
1: Mm-hmm. At may dalawa kong miyembrong nakapasa. Mm-hmm. Joyces Indaya and Richard Trafani. Mm. Congratulations sa inyo.
0: Congratulations din sa aking onik yo, si Gabriel Nico Jellet. Pumasa din siya.
1: Congratulations.
0: At saka si Thea Liao. Congratulations.
1: Ang dami pa lang, ang dami sir na nag-exam sa civil service. Almost 300 daw. 7,000. Pero kukunti yung naku.
0: Oo, 15% daw. Ah, nga po. 15? Mababa.
1: Mababa.
0: Eh, pero congratulations sa inyo. Sana ito yung maging stepping stones para makamit ninyo ang tagumpay sa inaharap. Good morning tabi sa mga yao na sa Facebook Live. Bago tayo magdagos-dagos na ba, nabatiun ka mo.
1: Samuyan ang ipaaram.
0: Ang samuyang hapot.
1: Para sa damdaming bayan. Pero atyan pa yan.
0: Atyan pa yan. Pero dapat magunang
1: handa na ka mo. Magpreparar na tabi ka mo. Ta, ang manggagana ngunyan.
0: Dua.
1: Dua.
0: Dua ha.
1: Dai pigkua kang winner kaso hapon.
0: Oo. I-dubli na lang daw.
1: I-donate na lang daw ngunyan.
0: So dua ang manggagana.
1: Dua ang manggagana ngunyan. Kaya Sister Gina,
0: pwede ka.
1: May chance ka pa.
0: Ayaw ba kasi si Jenna? Dahil managtampo. Kunyari man lang ito.
1: Pero dahil dada siya makoment.
0: Yeah. Wag.
1: Wag ate.
0: Wag ganun. Ang ating pong kahaputan ko niyan para sa damdaming bayan tango niyan. Eh, papauna ta na.
1: Para makaprepare
0: ka mo. Para makaprepare ka mo. Ay, pag-uro lang tayo, Achan, ang tungkol sa grabing pagtaas
1: kang kuryente.
0: Sa Ligaspi?
1: Nay. Maski bako man sir Gabos. Bako man sa Ligaspi sana. Gabos.
0: Gabos. Pero, dahil pa nag-aabot sa Moya sa Santo Domingo eh.
1: Ah, dahil pa nag-aabot sa ino?
0: Oo. Sa Ligaspi pa lang nag-aabot.
1: Malang ka
0: umalito. Hamakamakin mo karo ni ang dating 10 mil. 21 mil mo niyan.
1: Yay! Doble.
0: Doble baga.
1: Ang gusto ko sir mahiling. So detalye. Kung sa in pigbarang abanga ito.
0: Bakit? Grabe, sobra man 100%.
1: Ang paliwanag mambaga da, sir. Mm.
0: Sobrang init.
1: Summer. Mm. Dakulong da ang pagkakas.
0: Sobra naman yan eh. O, di ang hapot ah.
1: No, sige.
0: Makatarungan ba? Sa palagay ninyo mga tuga, makatarungan ba ang bigla ang pagtaas ng grabe ng kurente sa Albay?
1: Makatarungan ba?
0: Oo, hindi. Iyon. Why?
1: Yun. Dapat may oo
0: o hindi
1: at may paliwanag.
0: Why?
1: Yung may pinakamagandang paliwanag ay dalawa po ang mananalo. Kaya simulan na ninyo.
0: Pag-isip-isip kayo mga rasones kung makatarungan ba. May nakapot nga sa kuya kahapon. Hay, nadaungan niya itong promeso ni Mayor.
1: Na pera, 300.
0: Na 300. 3,000.
1: 300.
0: 300.
1: Wala man. Nagbay, may nagbayad na duma, tapig hapot. Wala man da.
0: Kita.
1: Kailan na da, Disyembre?
0: Pangako na nga ni. Ito pa doon pa. Sobra na.
1: Baka pigpo-proseso pa.
0: Iyo, baka pigpo-proseso pa. Good morning, Sister Jenna De La Rosa. Good morning po. Okay na po. Nakabalik na po. Iyo.
1: Iyo.
0: Kanina sana ito.
1: Sabi niya, blessing po. Nagising po ng maayos. Bakit bumalik ang dating intro music niya? Mga pastors.
0: Mas mahal namin ito.
1: Oho.
0: Ito ang mas gusto namin.
1: Mas gusto namin. Kasi doon, napapaisayaw kami, pambihira. Mapipiritan kaya kami duman na magbaili.
0: Okay lang ini.
1: Bako kami fitted duman sa pagbaili.
0: Bako kami bailarinas. Kami mga gwapong singer lamang.
1: Yun
0: lamang ang aming katayuan sa buhay. Mm-mm. Ang mga mamalaki namin.
1: Ang asset mi lang po, tabi. Boses.
0: At? Mukha.
1: Yun lang. Pero sayaw,
0: dahil kami
1: huwag na.
0: Lagpa kami dyan. Blessing day, Mr. Solamente Rico Jellet and Mr. Gopito Ronnie. Congrats, Pastor Rico, sa iyong oniko iho, Gabriel Nico Jellet. Salamat.
1: And sabi ni Sister Wing, good morning, Sister Wing. We pray in Jesus' most powerful name.
0: Amen.
1: Amen.
0: Brother Pastor Nui, Bataan, buti na lang hindi mo pa sinusuko ang Bataan.
1: Hey!
0: Maray na pagkaagad sa indong duwang guwapong lingkod ng Diyos. Pabati po kami digdi sa Barangay 17. Puro 4. God bless po sa programa ninyo. Salamat, Abi. Brother Nui, Bataan. Dahil mo lamang igsulit.
1: Dahil mo ng God.
0: Ikaw na lang ang natitirang pag-asa ng bayan.
1: Bandira mo na sa nakatindog.
0: Kuya niyan, ilang beses na yung sinuko.
1: Bumagsak. Pero
0: bumangon. Ngunyan, never mo nang isuko.
1: Tama. Yan.
0: Dawa pa iyaan Valentine's Day.
1: Holiday.
0: Christmas season.
1: Maski magduman pa ang supremo kang KKK.
0: Iyo. Dahil mo lamang yan, isuko. Brother Nui Bataan.
1: Ayaw. And sabi ni Sister Wing, happy birthday po kay Praise. Humapon na AG Pastor Roberto Pasukin. God bless always po. Karawan niya po kahapon. Happy birthday.
0: Brother Norben Tresenabor. Good morning po.
1: And Daddy Roo. Good morning. Morning good. Good morning. Na-invite kita kasuhapon.
0: Iyota. Kaya lang, dahil kita pwede.
1: Na madali lang ugaling.
0: Gusto ko, mag-enjoy talaga.
1: Iyong nga, gusto ko mga 2 hours.
0: Mga 2 hours man kitang urulay-ulay. Baho itong pagtukaw, pakakaon.
1: Aralian.
0: Dahil pwede.
1: Iya.
0: Yeah. Oh, Daddy Ro, maris kid kita, Daddy Ro. Pwede? Pastor Ping, datang.
1: Oh.
0: Good morning, sir. Alam mo, nagkakaroon ako dito ng banal na inggitan kay Pastor Ping. Ha? Kuha na ito eh.
1: Kuya Nene, nasa... Wala na yun sa indigent.
0: Wala na yun sa state of calamity.
1: Nakaluwas na yun eh. Exempted na yun sa...
0: Exempted na
1: sa beneficiaryo kang...
0: For peace. Ay, maraming nagtatampo dyan sa for peace.
1: Ay, mas magayon siguro sa aga. Diskitaran ta.
0: Iyo? Pangbira naman.
1: Sa aga.
0: Masiramon pag for peace. Oo.
1: Sana all nga daw. Sana all.
0: Iya. Dubukas. Tirawan tayo. Sige.
1: Oyo po baga, sabi ni Sister Gina, hain na so 300 na subsidy. Sabi po baga, Mayo, tapos bigla na lang nagtaas ang ratiking Korean.
0: Alam mo,
1: may sala.
0: Iba man ang ibig, ibang pagkaintindi mo, Sister Gina. Ang pangako, Mayo, bakong Mayo.
1: Mayo man pala.
0: Arog yan kayan.
1: Pag Bicol nga ni. Na-misinterpret nga ni ka sa Bisaya. Ay sa mas Batinyo.
0: Ang sabi,
1: Mayo.
0: Bakong Mayo.
1: Ang subsidiya na 300.
0: Mayo.
1: Sa Mayo.
0: Sister Grace Gaitano, good morning po. Pastor Rigel, Pastor Ronnie, watching from Sorsogon with Agape Labo. Wow, salamat, Sister Grace.
1: Salamat, Ate Grace. Yeah, good morning, Tabi. And Papi Rus, maray na aga sa duwang nakakalamaw na.
0: Iyo!
1: Mahiling nindo sa muyang mata. Wara na tabi yan,
0: ay bag. Ay bag. Magmaw na lamang.
1: Siramon sana. Nakakapamahaw pa kaming kaibanan si...
0: Pandiurag si Samuyang pamahaw.
1: Uy, no. Nagsimbag na si Pastor Ping o Urachan, Pastor Ping.
0: Tirahon tayo.
1: Sabi ni Ezem, kami po may ayuda from Daddy Roo.
0: Uy, wow. Kahapon garo yan.
1: Kahapon yan, ayuda.
0: Dahil lamang kita na pa. Di ba, li?
1: Sige. Dubliman kayo ng ayuda. Dahil
0: na kita maghina na kayo.
1: Aram mo, sir. Ang ginubata na sa state of calamity.
0: Ay, natawanan.
1: Kaya, ibig sabihon, dubli yan sa tuya.
0: Ay, iyo. Pwede.
1: Pwede.
0: Pag nag-rilingan kita.
1: Dubli yan.
0: Nice schedule yan. Norben Tresenabor, shout out po here sa tricycle. Habang nag-aantay ng pasahero, uy, ingat ka dyan, ha?
1: Pambihira na, taman Tresen, ang sinabi mo.
0: Norben Tresen, baga yan. Tresen. Tresen kamot.
1: Una ko, midilin ni Shell Andres eh.
0: Hindi.
1: Tracing kamot.
0: Tracing fingers.
1: Ikasa ng pinagpala. May pangko ang kapalan. Igwa kang anong napod kayo ni extension sa reserve.
0: May reserve yan na tree.
1: May reserve ka pala, Norben. Pag mas kinawara sa saro.
0: Hindi
1: ka pala ang pwede magkantang 10 mga daliri.
0: Bako. Tracing mga.
1: Tracing mga daliri. Pwede man baga? 10 mga daliri na may extension pa.
0: Ayan. Diba? 10 mga daliri. Kamay at kamay. Kamay lang.
1: Puro kamay.
0: Alam mo hindi si Norbert. Kahit maputokan ni Kilibintador. Okay ayos lang.
1: Oo. Oh. Ta may mga reserve nga ni.
0: Well, reserve ni. Ayan, good morning sa iyo, Norbert. Napag-urulayan lang, ha? Happy 51st birthday to my nephew, Dennis Despabiladeras Duca. Salamat, Brother Tony.
1: Galing po kami ginubatan, sabi ni Zem, yesterday. Namuti isubira. Ah, namuti da subititera niya.
0: Eh, grabe man talaga.
1: Man kaya. Dapat, pinatos mo muna kay Plastic Zem.
0: Iyo. Dapat pigaan mo, pigparigusan mo kilana.
1: Tama. para pag nagdukot, at least.
0: Ano siya, mababa tulos. Si Sir Weng, happy birthday po kay Praise Humapon, AG Pastor Roberto Pasukin. God bless po always. Dahil na nabubuksan. Okay.
1: Ayos na.
0: Sige.
1: Iyon na baga.
0: Sige.
1: Sige.
0: 7:24 na in the morning. Maduman na muna kita sa Damdaming Bayan.
2: Damdaming Bayan.
0: Mga tugang, sa Damdaming Bayan tango niyan. Ako'y nagulat talaga kahapon, Karoni. Nung tinanggap ko yung bill. Sa church namin, ha, sa bill. Dati naman yan, naglalaro lang yan to, 7 to 10,000.
1: Monthly.
0: Monthly. No? Uh-huh. Kahapon, nagkurubog-kubog ako. 21 mil.
1: Iyay.
0: Saan ka kaya?
1: Baka nagparagamit man ka mo, sir.
0: Daiman, parehasa naman ang gamit. Nagkaparatipid nga ni kami. Dawa nga ni
1: nagpa-seminar baga ka man duwang aldaw na bunok-bunok aircon.
0: Ha? Bunok-bunok aircon. Ayos lang ito. Parbi man gumagamit kami ng araw ka ito.
1: Sige.
0: Pero wag ko man ang 21,000.
1: Medyo... Maski sabihin ta na magduwang alo pang bunok-bunok yan kirkon. Pero dahil man maka...
0: Dahil man nabuting ki 21,000. Tsaka baka umalang ako nagreklamo ko niyan.
1: Sa computation, sir, garo 11 point something or 12 point something.
0: Ilingan mo ining nagreklamo sa ano sa Facebook.
1: Sige.
0: May nagsabi, sabi ni Busilak Nukumura Alim. Sabi niya.
1: Busilak Alim.
0: Oo.
1: Kilala ko yan.
0: Kilala mo si Busilak Alim?
1: Taga Masbate yan.
0: Oo. Sabi niya. Sado mo pala.
1: Oo, si Busilak.
0: Sabi niya to, El Gio Legaspi.
1: Oo.
0: Ang aming bill ngunyan ay sky high bills.
1: Sky high?
0: Oo.
1: Sige.
0: From 4,800 to 12,700.
1: 4,000?
0: To 12,000.
1: Marulagatak man sa arong.
0: Ang sabi niya, kung napano ini, nagtaas kay arong ka ini.
1: Dapat may paliwanag.
0: Oo. Pero, sabi niya pati, sa mga pabida dyan na politiko,
1: na
0: magpakita na kamong urag mo niyan. Sabi niya ni Busilak. Bakulang ako ang naka-experience o sa mga
1: Kapos naka-experience. Man gayo.
0: O kamo dyan tabi ng mga Legaspi nyo sa nagdarangog niyan. Nagtaas mabaga ang bill nyo?
1: Ang hapot, uni, makatarungan ba ang pagtaas ng niyan kang kuryente? So may bagtabi ka mo, tayo tabi kita ang papremyo, duwa tabi ang manggagana kay 50 pesos sesusas.
0: Ayong. Sabi ni Sis Gina, Ate Weng, tabangi nga ni po ako magsimbang.
1: Dapat igwa tabing sa yantipig.
0: Dahing tarabangan.
1: Dahing tarabangan. Sa diri mo. Ano manan.
0: Ano manan. Sabi ni Pastor Ping Datang.
1: Pastor Ping. Sabi ni Pastor Ping.
0: Hindi.
1: Oh.
0: Pabira, matibay. Makusugo na hindi.
1: Why?
0: Kung may mismanagement or inefficiency ang electric cooperative. Oh.
1: Hindi daw, dahil posibleng may mismanagement or inefficiency ang electric cooperative.
0: Ayun.
1: Yan ang simbag niya.
0: Yan ang simbag ni Pastor Ping Data.
1: O sumimbag na tabi ka mo, nganing ha, iguanan sarong simbag, nagahalat pa kami. Ha?
0: Sabi ni si Gina, iyo pala, mayo pala, muya sa bihon wara nga nga wara nga hindi ko maintindihan ni Jay mo sabi ni
1: Luiluway tabi sister Gina kang pag chat nga ni ano sabi niya
0: nga nga
1: aw nga nga ayo pala aw iyo po pala mayo po pala
0: na mayo mayo patarabangan
1: di muya sa bihon kayan nga ya wara nga nga
0: Jay man try mo lang Sabi ni Sis Gina, ako nga ni, dagit na. Day ka magdagit.
1: Day ka madagit. Sabi niya, masimbag lugod ako. Iyo. Sige, simbag eh. Hoy, sabi ni Dadero, matindi ni si Dadero. Aram mo niya ta, Dadero, kung nata nasabihan kang gwapo duman, ha? Wara kaming duwa.
0: Iyo. Iyo.
1: Sabi ni Di, ang mga gwapo pala hindi nakaka-take out sa bubuyog.
0: Mm-mm.
1: Gusto dine in. Kaya pina-dine in ako.
0: Mayo kitang maginibo kaya.
1: Maginibo.
0: Kaya dapat kami, dine in man kay banan mo.
1: Tama.
0: Yo. Pero abo ko na sa bubuyog. Abo ko na dyan.
1: Abo na.
0: Kung ano, sawa na ako dyan.
1: Sa'yo na dapat.
0: Iba na kita.
1: Iyo.
0: Iba na kita.
1: Bata, pag nagda-dine in nga ni kita, sir, may nagpapapirma sa tuya.
0: Iyo nga ni, anong manda yan?
1: Anong mandawan?
0: Naabot pa sana ako duman, mapapirma.
1: Sir, pasignature, pasignature tabi. Pambihira.
0: Iyo man ang God. Iyo.
1: Lalo na so ako nag-inot duman, sir, sa bubuyo.
0: Mm-hmm.
1: May nag-renew sa kuya. Ano tabi, sir? Pwede tabi, pasignature muna.
0: Iyo, matindi yun.
1: Matindi
0: ibang ito. Klase, ibang klase talagang arrival mo, no? Sa Lancia, pigaragawan ka.
1: Pigaragawan.
0: Sa bubuyog, may nagpapa-autograph.
1: Ay, pambihira. Ibang klase ka talaga. Lalo na, sir, sa bangko. Pag duman ko sa bangko,
0: grabe. Pipapirma ka man. Matindi yun.
1: Back to back pati ang pirma ka ito. Back to back pati ang pirma sa bangko. Pambihira, sabi ko.
0: Pangyayari yan, taburuligan baga. Sir Gina, sabi
1: na. Uy, may uyan ah. Patindi ni si Michael. Minasimbag tulo si Michael.
0: Si Michael pati. Matindi yung minasimbag. Pambira, garuan.
1: Alabaw pati.
0: Iyo?
1: Oo.
0: Sige. Basahin mo nga nito. Alabaw. Tirahon mo.
1: Mapagpalang umaga po, mga puging pastor. Ang sagot ko po sa tanong ay ganito po. Hindi po ata makaturungan ang agarang pagtaas ng kuryente sa ating rehiyon uban sa dahil sa mataas na presyo ng mga bilihin at iba pang gastusin. Sa aking palagay, kung magbibigay ng subsidiya ang gobyerno dito, siguro mga bill ng kuryente para lahat ay makinabang. At maramdaman ng lahat ang tulong ng gobyerno. Pakiramdaman sana ng gobyerno ang damdamin ng mga may hirap para hindi agad tumasa mga bilihin. God bless po sa inyo.
0: Garo. Garo, may research power na naman ni si Michael.
1: Garo, may katabang. Garo, may sekretary man ninyo.
0: Alat-alaton ta si Gina.
1: Alaton may tabi si Sister Gina sa imang simbahan. At igwa ng duwa. At bata sa Roma ko yan. May English speaking. Yun yung Tagalog. Efficient sa data.
0: Pagpapaliwanag sa data.
1: Alaton ta, Sister Gina.
0: Sige, alaton
1: ta. Sa tabi pati, tabi. O, Sister Wing, sumimbag ka man tabi ta para manggana ka muki.
0: Iyo.
1: 50 pesos, Jesus says.
0: Na dalawa.
1: Dalawa ha. Sa duwa makatawid. Ang kukuha on mingon niyan.
0: Sa makatawid ang manalo ngayon, mananalo mo niyan, sanggatosis.
1: Yes. Tigsangga, at tig-50.
0: Tig-50. Kaya do times 2.
1: Times 2.
0: Sanggatosis. Okay.
1: Sabi ni Isem,
0: ibang
1: klase.
0: Iyo. Sa ibang klase.
1: So, pag may nagpipirma, may nag-pa-signature?
0: Ay, yung ibang klase talaga.
1: Ibang klase.
0: Ibang klase.
1: Ibang klase.
0: Ako karon eh. Dawa sa ina.
1: Piga-pa-pirma ka?
0: Piga-pa-pirma ko. Lahat ng restaurant.
1: Restaurant.
0: Pati ko yan karon eh.
1: Gasolinahan. Piga-pa-pirma ka?
0: Piga-pa-pirma ko.
1: Oh, grabe ng pirma ko, sir.
0: Oo, pati sa mga... Kuyan at bili ang kang mga gamot. Ano ito?
1: Sa drugstore.
0: Drugstore. Pipapirma.
1: Matindi.
0: Bakulang pipapirma.
1: Ano lang?
0: Sinda mismo ang nagsasabing, sir.
1: Sir.
0: Discounted ka.
1: Grabe talaga, sir, ang arrival mo.
0: Siyempre.
1: May discount pa. Sa kuya nga ni, pirma sana. Signature.
0: Ako naghahaga discount.
1: Ano?
0: Sinda mismo ang nagsasabi.
1: Matindi.
0: Sir.
1: Ah?
0: May discount ka.
1: Bako ka pa man, kuya, no? Dual citizen.
0: Bako, oh! Ini lang!
1: Grabing apilan.
0: Apo yo. Hindi pa karon ha. Hindi pa ha. Alibaba nga niya nagpipirila.
1: Aha.
0: Sabi kang guard.
1: Sir,
0: so priority ka.
1: Matindi.
0: Oo. Dahil ko nagpipila.
1: O baka pagluwas mo man sa auto, nagpipilay-pilay ka.
0: Ko.
1: Ah, para maka makakuan ka o baka
0: pala. Unay lang. Oh. Alam mo pa, pag nagpaparada ako halimbawa
1: sa mga mall. Sa mga mo.
0: Sa mga, sa SM.
1: Ikaw baga naman nakalaag na.
0: Na mga bawal paradahan. Ako sana pwede.
1: Matindi. Adi, pag duman sa SM pala sa baba, pwede ka duman.
0: Walang bayad.
1: Walang bayad.
0: Walang bayad.
1: Bata mahalo ng bayad duman.
0: Ako lang ang bayad duman.
1: Matindi.
0: Ayun, pipa rally duman kang guard ang may mga rayaw duman pag nag-abot na ako.
1: Matindi.
0: Oh,
1: ibang klase.
0: At
1: sabi ni Daddy Ro, kaya nga ni hindi na rin ako papasok sa bubuyo.
0: Oh, oh.
1: Lagi silang nakatingin sa akin.
0: Yun lang.
1: Ayun lang. Naubos oh, sa tuyang paliwanan. Sinaro.
0: Pero bilib ako digding. Ayoko na sabihin kung bakit bilib ako.
1: Kay Kisay.
0: Kay Padi.
1: Natama.
0: Ang national anthem kaya
1: ano?
0: Bahay ko po.
1: Kahit muntik.
0: Stephanie Zara Isra, good morning Pastor Rico. Hindi po makatarungan na tumaas agad na ang kuryente kasi nasa panahon pa tayo ng krisis. Nangangapa pa sa
1: pangkabuhay.
0: Biglang pagtaas ng inflation, lalo na sa gasolina. Saka na lang tumaas ang kuryente pag naka-recover na ang pagkabuhay kung bumaba na ang gasolina na lang. Iyo? Pwede?
1: Pwede.
0: Iyo ay
1: baga.
0: Tama.
1: Pero ang paliwanag ninda,
0: uh-uh.
1: Tumaas manda ang ang sendang operational.
0: Mm-mm.
1: Dahil nagagamit manda ang sendang iba ki mga krudo buda gasolina.
0: Mm-hmm. Sobra na, manapagtaas siya.
1: Pwede.
0: Oo.
1: Ay, tulunan ng simbag.
0: Tulunan ng simbag. Ibig sabihin, duwanga na sa Romperde.
1: Sa Romperde.
0: Ang inahalata na lang, ang simbag ni si Gina, ito nagre-research pa.
1: Nagpapatabang pa yan kay Sister Weng.
0: Yung.
1: Oo, so pang-atorning simbag.
0: Oo, nag-uulay pa si Dua, nag-apulan si Dua. Arong ganyan ka na yung surato mo.
1: Sige. Ayun. Mahal at kami tabi Sister Gina ha.
0: Oo,
1: pero dahil mo matabi pagpabuto na lang social media.
0: Oh, habang kami naghahalat, masimbag muna kami. Karoni, ano ang damdamin mo?
1: Para sa kuya, dapat ko ta, nagkaigwaman ko ta kipag-abiso.
0: Mm-hmm, tama.
1: Na magkakaigwang araw kayo na. Tsaka ipaliwanag kay maayos kung nata kaipuhan na maglangkaw.
0: Iyo.
1: Nganing dahil man kami makulog sa bulusa, makulog sa buot.
0: Mm-hmm.
1: Iyo. Na ang tao baga, maintindihan man.
0: Mm-hmm.
1: Kung maiintindihan, saka tama ang pagpapaintindi.
0: Correct.
1: Diba?
0: Mm-hmm.
1: Kung tatao magpaliwanag, diba, maiintindihan yan. Ta siyempre, gabos man kita nag-agi sa araw kayo na krisis.
0: Correct.
1: Gabos man kita tinamaan, gabos man kita apektado.
0: Mm-hmm.
1: Pero kung maayos ang pagpapaliwanag, posible sa kuyang tatanggapon. Pero
0: ayun,
1: kung araw kayo, garo dai makatarungan.
0: Ayun. Para sa kuya.
1: Oo.
0: Of course, ang simbag na kayan, dai makatarungan.
1: Mm-hmm.
0: Nata, tama ka. Dapat pinaliwanag. May abiso.
1: Tama ha.
0: May abiso na magtataas. Pangadwa, dapat ipaliwanag ng husto dyan sa resibo, dyan sa bills. Bakit nagtaas ng grabe? Pwede naman magtaas lang kipirang peso.
1: Tama.
0: Pero yun yung sobrang 100, pambira from 10,000 to 21,000.
1: Times
0: 2. Saan ka man nakailing kayo? At akihon ang damdamin ta kayan. So kaya hindi makatarungan, lalo na sabi nga ni inang nagsimbag kasuwago. Nasa krisis pa kita.
1: Mm-hmm.
0: Dapat mag-isip-isip man kaning aliko na ini na makisumaro sa kahirapan kang taong bayan.
1: Mm-hmm. Nagsimbag na tabi.
0: Ano si sabi Sister ni Gina?
1: Sabi ni Sister Gina, ako po, ang sagot ko, big no.
0: Mm-hmm.
1: Big no po. Bakit kasi? Kung itataas ang rate nila, magabat na po sa consumers po.
0: Mm-hmm.
1: Kasi gabos po, pasanta na.
0: Mm.
1: So VAT, so loose connection da. Grabe na. Ito na wara na lugod. Mm-hmm. Grabe na sa inpo yung pagparakuruaon. Mm-hmm. Mili kay puhan kan mga tawong kuryente iabusoon pa. Mm-hmm. Inda kay ayuson po nindo aliko pati sa subsidiya. Mm-hmm. Na wara pa ka ako nga ni pa naka solar light na la. Nakamaringat na naka solar. Bako po yan sa may crisis, kumbaga konsensya na sana po.
0: Uy, matindi man. Mm-hmm. Garuin ni Sis Gina pag nagsisimbag. May halong dagit.
1: Tsaka may halong pagilty.
0: Garuin ni ko yan. Ah? Tawag dito mga subversibo. Mga rallyista. Sabi ni Sis Wing, yay, ha, na.
1: Nagsasanlag.
0: Nagsasanlag po. Ako, Sis Gina, ng uring patay. Uday siya makatabang.
1: Aray ko. Iyon ba gan sabi niya, iyon po baga pastorone, nag-abiso po kuta sindata, alaga tabot sa padalagan kang gobyerno ngon yan. Abodat kang padalagan sa gobyerno ngon yan.
0: Ayan, panahon na para magpili kang winner ngon yan. Sabi ni si Gina, ipag-pray mo Ate Wing.
1: Nauna man gana.
0: Namalano na siya. May prayer warrior. Garo na naman 50 mil.
1: Kung makusogan sa iyo ang prayer warrior.
0: Iyo. Batang ang prayer warrior niya.
1: Nagsasadlag.
0: Uring pati ang gamit.
1: Ang kayo pa yung kaya. Dahil makakapag-pray.
0: Iyo. Batang nag-iibito. Batang si Sweng, pag ang uring mo pa, kahoy.
1: Lalo na kung basa-basa.
0: Kaya yung kahoy, makasuho na maray.
1: Lalo na kung medyo dumog-dumog pang uring naan, ay pambira.
0: Baad lamang langugon ang panalangin mo sa may kasamang luha.
1: Ipag-pray mo tabi si Sister Gina.
0: Iyo. Grabe yan. Ruluha lamang ako sa inyo mga pastor. Iyo. Malay mo manggana ka man
1: ang malay mo baga magbaliktad ang dila ni Kariko. Pangaran mo na ito.
0: Sige. Ikaw muna nga ron ang magdeklara kay gana.
1: Sige.
0: Ta ikaw kahapon pa yan eh. Uh-huh. Grabe ng atat-atat mo. Sige. 50 pesos sesos.
1: For 50 pesos sesos. Ano sa may maray na paliwanag? Aram mo sa kuya, magay na paliwanag.
0: Mahirap ka man daw ka, Gina.
1: Ang nanggana sa kuya.
0: Garo wala sa imong kapila-pil.
1: Ang nanggana sa kuya, si Pastor Ping datang.
0: Ay, balate. Sribati ka, Gina.
1: Ikang ngunyan, sa imo nakasalalay ngunyan, mm-hmm. Ang panggagana ni Sister Gina.
0: Duman ako sa nag-pray.
1: Nasa sa iyo mo ngunyan, tapi nainot mo ako.
0: Oh.
1: Di waras ako yung presyor.
0: Iyo.
1: O ngunyan, nasa sa iyo mo ngunyan.
0: Oo. Sige.
1: By conscience. Ang sabi ba ga kang kongreso, mabuto da sinda.
0: By conscience.
1: By conscience.
0: Iyo. Mm-hmm. Sa pagdae ko nanalo ngunyan, ikis na kamus ako, sabi ni Gina.
1: May tarakutan. Garo may boycott na mangyayari
0: din. Iyo, sabi pati ayan na ba sama?
1: Oh, grabe tarakutan din.
0: Pag dai ko nanalo ngon yan, ikis ka mo sa kuya na duwa.
1: Mahira ka na sana.
0: Ang panalo mo
1: niya. Ang panalo.

0: Gina? Gina de la Rosa. Ah, ika ang gana.
1: Nang gana ka by conscience. Nang gana ka tabi by conscience. So,
0: baka mong ma-resign. Ikis ka na na, Karon.
1: Ikis, oh. Kaya warang maginibo si Kariko.
0: Pag-anatong na. Pasensya ka na muna, Michael.
1: Pasensya, Michael.
0: At susarap pa si...
1: Pasensya na tabi. Zep. Si Panaya. Pasensya na tabi. Saga.
0: Zep, saga. Ikaw naman ang gana. Ining saro na ni Garo.
1: Biyo, nakasuhapong pa yun. Nag-himutok. Nag-atot-atot sa himutok.
0: Sabi ni Sisina.
1: Sabi ni Sisina.
0: Garisala.
1: Sabi ni Sister, good morning po mga pastor.
0: Oh.
1: Grabe ang kalakal. Ang kalakal ako po sin.
0: Dahil ka na mga pastor. Gana ka na nga ni.
1: Winning by
0: conscience.
1: Conscience.
0: Hindi. Winning by nagpa-conscience.
1: Sister Gina. Doon sa winning talaga. Uh-huh. Sa winner. Pastor Ping Datang.
0: Iyo.
1: Oy, pagkita o tabi kan sa indo mga cellphone number po. Ano? Pakusin po sa muya tayo, papadarami po
0: ang
1: yan.
0: Ang sabi ni si Gina, nakonsensya siya.
1: Uh-huh.
0: Dai na po, idagdag nyo na po sa susunod
1: ay,
0: naman.
1: Na. Ay, dai na! Nanggana na ka mo.
0: Okay na yan.
1: Okay na yan.
0: Sabi ni Sim, ay sala.
1: Sala. Sala, daas ang gana. They tumod si Sim sa nanggana.
0: Oo. Oh.
1: Ha? Amira, pati si Isim, bako tumod siya ng gana?
0: Gusto mo, Isim, ha?
1: Gusto mo, Isim, na iikis ka?
0: Oo.
1: Mag-resign?
0: Hindi, joke lang yun.
1: Joke lang yun, Sister Gina.
0: Ang totoo niya, maray man tabi ang simbag mo. Yan ang totoo niya. Hindi ka man manggagana by conscience. Ta kami ni Karon ni matibay ang samuyang paninindigan.
1: Na!
0: Na kung sino ang gana, gana.
1: Gana ka.
0: Kaya, Gina, kuyan ka,
1: gana
0: ka talaga.
1: Gana ka.
0: Ngayon?
1: O, Pastor Ping Datang.
0: Gana ka man.
1: Gana ka man.
0: Melvin Yonson, good morning. Pastor Ron, Pastor Rico, salamat.
1: And Alex Sandara Hernandez Oro, good morning, Pas. Pagrit po kay good morning kay Mama Dominga Hernandez.
0: Uy, nakasama ko yung kagabi. Sister Dominga Hernandez, good morning, Tabi. Hello, good morning. Avid listener na tayo dyan sa kalayukay.
1: Uy, sabi morning. Ni Sam, iyon pala ni Nisu, sikrito mo, sir.
0: Uh-huh.
1: Nagbigay pa man si Kali itong papremyo.
0: Nagbigay, magbibigay siguro.
1: Nagbigay na, oh.
0: Ayo?
1: Oh, kesay.
0: Hinda. Magbibigay sa sunod.
1: Magiging sponsor siya?
0: Magiging sponsor ka ba?
1: Ay, sige.
0: Ay, duwa ng sponsors na.
1: Arabo-abo lamang kung kaulo ko. Sige.
0: Magmaon na aga talaga. Basta po i-save na lang dyan. Mga pastor ko. Ayan, sige. Sa aga, may duwa na naman ang gana.
1: Tulo na yan.
0: Igwa pa si Kalito. Sa aga.
1: Tulo na yan, sir. Tas sa duwis, ay kung day ko ko ni Pastong Data.
0: Mm-hmm.
1: Di tulo na manggagana sa aga.
0: Ay, di mas maray. Nasa kanya pa na ano yan, SM? Sa aga pa? Sa aga tapaganahon?
1: Sa aga paganahon?
0: Oh, sige, sa aga.
1: Pwede. Pero kung dapat tahali kay Kalito, medyo...
0: Kuya, yan. Mga 2,000 yan.
1: Mga 200 above.
0: Pwede. Nandun daw kay SM, binigay.
1: So, hali man sa nayan duman, sir, sa 10% kang habal-habal.
0: Basta sa aga, tulo ang gana. Taday man tabi kinuha.
1: Pero, Sister Gina, pakita o tabi ka sa imong number para maludan ta na.
0: Mm-hmm.
1: O, para tayo magputol-putol lang sa imong linyada.
0: Iyo. Minsan wala kang huwag mo nang i-surrender yan.
1: Mm-hmm.
0: May dagdag pa po yan sa aga mga pastor. Message ko po sa inyo. Uy! Madagdag siya.
1: Madagdag man. Aba. Nakulo ng madagdag.
0: Iyo. Sige.
1: Magiging mayaman kayo ng UNPB.
0: Yoy.
1: Ang luwas mi kayo na eh. Pagrabi ang sponsor.
0: Oo. Oh, oh.
1: Mabukas kaming ko yan.
0: Oo.
1: Mabukas kaming account.
0: Yoy. Sabi ni Noemel Barado.

0: Grabe po. Di ako makamove on sa kakakalaka ko sa hindi. Iyo.
1: Iyo.
0: Sa aga, sa sis Noemi, magsimbag
1: ka. Magsimbag ka tabi, sis Noemi. Sa uwa lang ka sa aga. Balay mo sa aga, umabot na sanggatos dusintos.
0: Iyo. Ta, ang sponsor by Calito. Alam mo ni si Calito, matindi na eh, pag nag-sponsor.
1: Ay, very generous yan.
0: Very generous yan eh. O, sa aga tabi ha. Ay, congratulations sa mga ranggana. Sabi ni Gina, pag walang nanalo, isip po para sa ONPB Pantla.
1: Igwa yan, manggagana, Sister Gina. Iba dahil bako man yan para sa to.
0: Oo. Bako yan para sa mga para tao. Sa
1: para yan sa mga tao.
0: Baka kasuhan ka binigdining gano eh. Sige po, balida sa aga. Si Noemi Alba.
1: Oy, pakimbay tabi, sumang mga paradagog ta na nasa radyo baga, ano na gusto mag-participate, pwede po kamo mag-text po, itaw ko sa isa nindo ang number ta, para isave na po nindo ano.
0: Kaya lang, wala man nagdi sa tuyang cellphone.
1: Iyon pala. No?
0: Wala man nagdi sa cellphone. Yaw sa KKK.
1: Yaw pala sa Supremo.
0: Itaw mo na sana karon eh ang personal number mo.
1: Ang personal number.
0: Yo.
1: Oh sige. Pero mapa-approve mo na kita kung pwede.
0: Ayo, dai mo na.
1: Sige.
0: sa bagay. Ta pag nagbigay ako ng cellphone.
1: Kasabay kaya kita.
0: Gcash ito.
1: Kasabay kaya.
0: Gcash ito.
1: Gcash magali.
0: Ayan, tagus-tagus kita mga tugang. Bukas giralay, magiribanan kita sa tuwing damdaming bayan na pasikat ng pasikat. Ang sa tuwing damdaming bayan. Padami ng padami ang
1: padami
0: sponsor.
1: Padami ng padami ang sponsor.
0: Ayan? Salamat, Abisinto. Kaugman sa naman yan. Dahil ka mga magparapirikon-pikon dyan, ha? Kaugman sa naman tayo niya. Nagus-tagus kita, 7:15 in the morning. Maduman muna kita sa servisyong kasabay sa paghayo.

0: kasabay sa paghayo.
1: Yan, mga tugan, sa kasabay sa paghayo ngunyan ay iguaning pirang paraan. Una, pasalamatan ta muna, Karuni, ang mga kababayan natin, mga kapatiran natin na talagang tuloy-tuloy ano, na nagpapagamit kay Lord upang patuloy tayo makalipad bilang isang estasyon. Salamat po sa ating mga tuloy-tuloy na nagsusuporta digdi sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Naway lalo pa kayong pagpalain ng Panginoong Diyos. Ingatan at pagpalain ang inyong mga hanap buhay. Lahat ng inyong pinagkakakitaan ay pagpalain ng Panginoon. Para, ayun naman ang pangako niya, Karuni, sa mga nagbibigay ng kaloob para sa gawain ng Panginoon. Sila ay pagpapalain ng Diyos. Para kayo maging monument of God's faithfulness, alam ko pagpapalain kayo ng Panginoon dahil mas pinipili nyo ang sumuporta sa gawain ng Panginoon.
2: Oo. Kaya naman po ha, apat na paraan. Ano po, ang isa po niyan ay maging prayer partner po natin. Napakahalaga po ng inyong pananalangin para sa ating istasyon. Ano po? Mm-hmm. At maging prayer warriors po namin sapagkat tayo ay siyempre spirituality, nakikibaka tayo. Mm-hmm. At ang nice lang natin ay maipahayag ang salita ng Diyos at ng ating kain natin. Ano po, na siya, ang mga tao ay makakilala sa ating Panginoon. Mm-hmm. At sa kaparaanan ng ating istasyon ay mapalapit sila sa Diyos. Ano po?
1: At siyempre may apat na paraan magliraray na sa endong pwedeng gibuhon pag mas napipili ninyo, napupusuan ninyo ang sumuporta. Una na dyan, mga tugang, paraan ng pananalangin. Pwede ho kayo magiging supporter natin through prayer, personal prayer, corporate prayer. Every time maalala nyo ang ating stasyon or anyone sa, galing sa atin, kayo po ay pwedeng manalangin.
2: Ayan, at ang pangalawa po ay volunteerism. Pwede po kayo mag-volunteer po dito na maging kasama po namin. At maraming paraan para po mag-volunteer dito. Pwede naman po kayo mag-bayanihan. Ano, pwede naman po kayo tumulong sa mga gawain po dito. At pwede naman pong, basta kung ano pong inyong may tutulong sa ating stasyon ay makipag-ugnayan na lang po para for volunteerism naman po.
1: Mm-hmm. At siyempre, ang sunod siyempre, ang ating tawag dito, pinaka tawag dito, medyo mahirap pero masaya ang pagbibigay ng donasyon. Ano? Kasi it is a sacrifice, but walang joy, ano? Walang kapantay na kagalakan kapag alam mong nagagamit ng Panginoon ang iyong resources. Kaya doon sa mga gustong mag-donate, pwede ho kayong mag-donate ng weekly, monthly, or one-time donation. Makipag-ugnayan lamang po kayo dito sa ating istasyon.
2: At ang isa pa po ay yung ating pagpo-promote, ano po, yung promotions natin. Mm-hmm. Pwede nyo pong imbitahan ang ating istasyon sa inyong mga gawain para maipakilala. At the same time po, ang ating pong mga programa at ang mga link po ng ating mga programa ay pwede nyo pong i-share. At ipahayag din po, ano, i-share din po sa inyong mga friends, ano, i-forward din po, at igit sa lahat po ay anong tawag nito? Mag-subscribe po kayo sa ating stations.
1: Yan, maraming salamat po sa Indo Gabos at pagpalain kayo ng ating Panginoong Diyos. Nagustagos ang kita sa tuyang programa, ngunyan pagkaagamon, yan na ba? Ang sa tuyang guest. Punpats, tatawagan natin. Bago tayo magtawag, sabi ni Vedana, good morning po mga gwapong pastor. Sulit ang pakikinig sa inyo. Masakit sa tiyan.
2: Salamat. Salamat, Ate Ve.
1: Salamat, Ate, ha?
2: Oh yeah, at least napapag-umik ka mo na aga. Sister Judy Malati Yoson, maray na aga mga gwapong pastor. Oy, Sister Judy.
1: Salamat, Ate.
2: Pastor Milvin, good morning, Ate, sa inyo dyan.
1: Ang mapunta na muna kita mga tugang, 7:54 in the morning, madama na kita sa serbisyong Keria.
3: Serbisyong Kerian, tatak Kerian.
1: Tamang taba mga tugang, ang satuyang guest mo niyan, naaapudan ta, ano? Very timely ito dahil kasalukuyang nag-aalburuto ang mayon. At para maraman taman ang mga aktibidades kayo ninyo niyan, At ano ang mga talagang saan nakatutok ang tawag dito? Ang epekto katong lava flow or yung mga ashes. Kaya parang tangon yan, ang science research specialist, officer in charge ng Mayon Volcano Observatory. Ang ngunyan, sana makontakta si Ma'am Miss Doreen Abilinde. Si Ma'am Doreen Abilinde. Makakaulay ta siya ngunyan para mahapot atungkol sa mga update. No? After ng pyroclastic density current or PDC na nangyari noong Sabado. Uy, alam mo kayo, Ronnie Kapon, nasaan ko ba kahapon ang maglindol?
2: Kahapon yun.
1: Mm-hmm.
2: Kahapon o isang araw?
1: Kahapon. Well, alas dos ng hapon naglindol sa Samar. 6.1.
2: Ang aram ko, sir, noong sarong... Ano yun?
1: May kahapon.
2: Ikaw pa sarong aldaw, sir.
1: May kahit sarong aldaw. May kahapon.
2: Oh. Baka wara ako sa day ko na malayan. Baka igwa ko magkukuti-kuti.
1: Kahapon, igwa nangyaring lindol kahapon. Medyo makusog-kusog ito. 6.1 duman sa Samar area. Eastern Samar ang lindol. Aha. Mukhang yao na mo. Yao na. Walay pa. Sige. Halat-halaton talaga mga tugang. Makakaibanan tangon yan ang ano ha? Ang science research specialist, officer in charge ng Mayon Volcano Observatory, si Ma'am Doreen Abilinde. Kinukontak pa natin para makaulay ta, no? Kumusta na tabi ang epekto ng pyroclastic density unit or PDC na nangyari noong nakarang Sabado.
2: Oo.
1: Alam mo ka, Ronnie, nakikita ako.
2: Mahibugon talaga.
1: Mahibugon.
2: Oh, saka grabe pala sir ang tambak na diyan sa may sa may lava. Anong ito?
1: Oo, yung green lava.
2: Green lava.
1: Wala na ngayon green lava.
2: Oo. Fountain lava na 'yon, ha.
1: Oo, napalitan na ngayon, natabunan ang green lava.
2: Eh grabe, so grabe na pala diyan ang tambak na.
1: Yung makapal
2: yan
1: na.
2: Yan ang medyo delikado sir
1: pag nagbaha.
2: Kasi panibagong kanyan sir, panibagong gali yan kung sakali.
1: Oo, diba? Kaya pag nagbaha, nakaw, bababa lahat ng mga tambak
2: dapat
1: na yan.
2: Kaya itong tambak na ito, baka pwedeng gibuho na ilaag duman sa may parting gali. Adi,
1: ang problema, ano? Pwede man, ano, pwede man. Sana yung mga, yung mga naghahanap buhay dyan sa taas, hakuto nindo yan. Yun ang ipabakal nindo. Para mainitinit pa.
2: Yay. Nag-aso-aso pa.
1: Nag-aso-aso pa.
2: Pinahiling bagay sa sarungan na biyo pang nag-aso-aso.
1: Pero bawal pa man kasi makapiki duman ko niyan.
2: Tsaka bawal nga ni. Talagang pig off limit na talaga. So 6 kilometer din dyan. So,
1: dadagdagan nga ni. May panukala. Karoon na i-extend sa 7 kilometers. Maraming maapektuhan dyan.
2: Ay, matindi.
1: Ang permanent danger zone daw, may panukala na i-extend sa 7 kilometers. Ngunyan nga ni na 6 kilometers pa lang, igwa na yung mga apiktado. Tamay nag-uuma dyan karoon eh. Nakaabot ka na ba sa 6 kilometers danger zone?
2: Sa lava, duman sa lava, sa green lava. Nakaabot na ako duman sir.
1: Kang panahon karoon eh, minsan naman maril kami.
2: Diyan sa...
1: Nakulong kaya dyan ang ayaw, mga pwedeng ano. Pwede man maglaog dyan, basta walang ano, walang level, ano, alert level.
2: Mm-hmm. Pwede ka dyan.
1: Maraming
2: ng mga
1: maraming mga parauma dyan.
2: Ang aram ko, pinagbabawal dyan, sir, ang pagkuhan, kasi conservatory place yan.
1: Dahil ka magtaram.
2: Aram ko. Kaya nga nipiglalag yan, sir, Mayon Heritage.
1: Kahit itong mga panahon, dahi pa man.
2: Okay,
1: ang sabi ko man, kampanahon.
2: Mga kwaga pa, mga kasuanoy pa.
1: Kasuanoy pa. Uh-huh. May pa ng bawal-bawal dyan. kaya nakaabot ako dyan. At naaraman ko karoon eh, nadakulod dyan mga parauma.
2: Mm-hmm.
1: Tala mo sa 6 kilometers danger zone, mga matabang daga dyan,
2: Igwa nga ni dyan, sir, dito sa may parting on uling. So, saro kong member, nagduman sinda. Tapos, nasa indang manyugan pala, nasa, kung na, baki, nasa bakirid.
1: Nasa 6 kilometer.
2: Oo. Mailing mo da, sir, na mamatidaan nila ang ragubnob kang mayon.
1: Ayun man talaga.
2: Ang piga, kung nila, kung mahulugan sinda kay Kigapo na ayaw. Magrasay, ngaya ay magpababa.
1: Ayaw.
2: Pero talaga namati talaga
1: nila. Hindi ka talaga maka, ano kaya, hindi ka makadalagan. Mabiliso na.
2: Mabiliso.
1: Pero matatabaan daga dyan. Pero anyway, mga tugang, iguan yung panukala na i-extend sa 7 kilometers ang permanent danger zone. Wala makita ang magiginibok araw ni kung yan ang gusto ng gobyerno.
2: Ang reduce pati kayo na 7 kilometers, sa palibot yan.
1: Palibot yan.
2: So sabay na kamo Santo Domingo.
1: Daiman kami 7 kilometers.
2: Daibala.
1: 9 kami. 9.
2: Pwedeng aabuton ang buyuan.
1: Buyuan.
2: Pangainin bunga.
1: Yan, bunga, buyuan. Aabot yan.
2: Ayot, 8 kilometer ang biga.
1: Ayo.
2: 9.
1: Kami 9 kami.
2: 12 kilometer ang ligas.
1: Oo. Initabi mga tugang na
2: kuya. Ini na rin ba?
1: 9 ini.
2: 10 ata ini, sir.
1: 10?
2: Oo.
1: Pero 9 ini.
2: 9 ini?
1: Parang sa amo niya eh. O yan, kung i-extend yan, wala mang problema. Pero dapat ma-relocate. Ano, ang mga nakatira sa Sky, kasi may mga nakaistara na dyan sa 7 kilometers.
2: Actually nga ni, may panukala baga sir na tinaram o yun na kinoa na ipiglatag na...
1: Nakalimutan ko ang kapi ko karon.
2: Malamig na. Natutali talaga sir na ibaban sinda na mag-istar dyan. Kasi tatawan talaga sinda na permanent relocation. Yun ang pagsasabi dyan, nabawal na ang residente dyan sa 6 kilometer danger zone.
1: Kaya lang, saan man sila ilalaag na yan, dyan nga niyang hanap buhay ninda? Dyan nga niya sila?
2: Pwede sinda sir magduman, pero dahil sinda pwede maging residente duman.
1: Ayun, pwede.
2: Pwede sinda
1: magtanom-tanom
2: duman. Iyo. Pero dahil sinda pwede mag-star duman.
1: Sabi ni Specialist Jenna De La Rosa, ang Arimbay, 9 kilometers.
2: O, aram.
1: Aram. Specialist nga eh.
2: Espesyalista.
1: Oo. Espesyalista ito yung magbunot ng ngipon. Ayun. 9 kilometers man talaga ang Arimbay. Pati ini 9 kilometers yun ang aram ko.
2: So possible. Pag nag-extend pa lang 9 kilometers, abutin eh.
1: Abutin eh. 9 kilometers. Kaya lang, naaabutin eh pag nagdeklara na ng alert level 5.
2: Pag grabe na.
1: Iyo.
2: So medyo nagfa-fountain na ang pyroplastic.
1: Iyo. Kami, alert level 4.
2: Dada, kuha na kamo.
1: Pipa-evacuate na kami. Ta, nasa kanto kami kang...